0: pinaka mga individual ito. Ang pangato. Una sa may area ita Barangay Hibon. Ano rin istorya ka na para at least klaro kita. Harama ka ron si punong barangay Rodrigo Caliso it Barangay Hibon nabas pamatian ta ni mga katrong.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Akap Rodrigo, kamusta makaroon kap? Ano ro mga tikangon niya gimpatigayon it barangay? Saraya no nga ginasugid niya pagpangato it pilang bilugot ang animan niya individual matapos nga magpaligos sa baybay nga sakop ita Barangay Hibon na una sa Banwat Nabas kap.
3: Oo. Kung Friday pa tamang nga to apan received it reports no, from our constituents to calls and may nagandog ng sakon niya sa office niya nagtawit information niya andang mga unga ay na agyan niya ni it doon niya nagpalangatul sundan ng mga kalawasan ag sa mga may mga nagtawag pagin sa ibang sitio sa Bupurok no ag mamaya po niya the same ang mga complaints no ag ginpaugan ko lagi dayo na hindi RRMO at ang ato niya municipal health officer no, to inform them about the occurrence of dayo niya kwan niya niya nagpalang atol so mga nagpaligos sa baybayo ni tamo niya barangay but mm-hmm. Then waman ako na reach out din si ang amon niya MSO pero ang INDRRA mo na bas nag-respond siya na it's mga around 4 o'clock itapon nag-conduct ocular inspection no, sa after niya baybayon to interview sa mga affected individuals so din pa ibahan ko sa amon niya barangay health officer no, para ma sa pagtanda kita o color inspection at kung may assessment sonda din gather ang mga information check mga individuals nga mga na ang ma-affected din picture ng anda ng mga lawas no mga suno sa mga sa documentation hay bukod na bitwan ha kung sa labay abi man ay may malapad abi na ko pagtantal-tantal so dato hay matcha ko lang raw matcha daw bungang araw na may tubig oh matcha may tubig tubig
2: may tubig at ng pantal cap
3: oo so may tubig tubig tayo mao at naga iba man yan may nagtawag man kako niya yung yeluhan ng kuno ng dahil na medyo nagtuan medyo nag-cure mata ay tungkol sa labay at yung may nag-recommend man niya na banyusan kuno ng vinegar do yun ang mga traditions. Pero uwa gid sa yellow na nabuli mo na fear in of yellow. So far nag-angat ito niya hindi agarin mo na bas magtantak mas inspection sa nearest barangay niya may mga shipyard nila kahit ng building builders at mga seacraft. No, yun tanaw ng bahay mo sa negative man niya violation sa andang niya kwan niya ng manufacturing. Pero hay gaduda na nga kasi kung mga sa chemical substance bala.
2: Ano ka?
3: Na contaminate. Kasi kung mga chemical substance bala na contaminate sa ton niya baybay yun. Ano yun?
2: Ano niya mga nagpangatunga rakap? Mga unga tanan ron?
3: Mga kwan, may mga adults man nga napituhan.
2: Same day at aron kap, sang adlaw at aron yung pagpaligos na daw, or iba-ibang adlaw man?
3: No, nag-start mga Tuesday, last week.
2: Okay.
3: Medyo, kung Friday lang din ang may nag-complain siya sa barangay, that's why nga gin refer ko man lagi gin quote ko ang attention itatong nga in so wagan in the area mo din kahapon ginatunan ko man naton nga municipal pharmacy no, para kuan mo andang nga kuan nga i assessment no sa hatay doon nga occurrence kuan isa medyo pahalit sa aton nga mga constituents Doon na kanya ako kung ano ang dangang kwan, kung matawag sa nakakon kung ano ang dangang move, no? Ang dangang, kung ano ang development ron, kaya nga hapon. Pero, so far, may mga nagpaligos ng kuno kaina, at medyo matiwa o manis to pan.
2: Isang point na tingkap, kumbaga isang same spot, nga po, punit bye-bye?
3: So, tanan,

0: ano, long stretch itapon tamon niya nga beach. 2.5 kilometers from end to end may mga nag-complaints. At from Barangay Union man nagtawag bang ako si Kapitade kahapon nga may andaman ko nito sa kan sa anda sa Barangay Union at may sa ibang barangay man sa may pupunta
1: sa mga sintomas or mga sintomas or mga pagpangato pagariya sa tagid sanda tanan kapit na angkon ro yun yan ko pantal-pantal nga may tubig.
0: Oo, ma'am, dapat pwede pareho gid. Pareho gid na nga kwan.
1: Bilog na gawas kita ron kap.
0: Oo. So sa nagit ko tag sa harap tabi man kwan.
1: Oy, okay. Pero kamusta mga karakap? Do yun yung mga nagpangato nga ron. May mga ano, do barangay, may gintao nga buhong or sanda ron na nag-report siyang una ag nag-self-medication. Ano, may na-ospital?
0: Self-medication, malanggay. Ang baga nga ang balay, yun ko naman ako nag-yelo.
1: Ah, nadukot din yung ikap?
0: Oo.
1: Okay. Same day yeah. Nga nagawa ko mga pantal, naduwa man yagi same day kat may gin-apply nga mga pagbuong.
0: Pero mga kuan, mga nag-gas it mga 2 days.
1: Ay, as of makaroon ka, kamusta? May mga nababaton pa ka mong report?
0: Now, negative ron ma'am, may nagpaligyo sa mga nikon kay nagawa man ni kuan, or man it ng complaints. So, nag-back to normal siguro.
1: Kap, ano may plano ro barangay nga ano man na i-test or i-water test lubay-bay kap or ano rutikang kala magwas na gin-report ninyo kap sa aton niya MDRMO ag sa ano may sa RHU pagid kap no gin-report ninyo.
0: Oo. Di naman ako niya kwan na gin-refer man abi ko sa aton niya pagdunaw kapon sa kay sa mayor's office niya i again refer na ko sa aton niya municipal agriculture sa municipal fisheries and aquatic resources management no to conduct siguro it ng inspection and assessment sa dayang mga occurrence gado yun ako niya nga i-follow up ang anangan kung ano rin ang development kung may andan assessment.
1: Ano ra ka first time matabo na sa inyong barangay?
0: The second time on yan, ma'am, last 2 years ago, dumayin po rin yun, ma'am, nga kwan. Halos bilog ko. Ang pilang kabarangay man ka po ang na-contaminating yan.
1: So, ano ron, Kap? As of now, bawal gihapon, temporarily bawal magpaligo sa baybay?
0: Pag-gin-lift ko lang, ma'am, kayo na. Allowed ko na siyang dahil. Basta may with precautionary measures lang. Basta ito may una pa man bala. So far, I don't nag-negative man yan.
1: Kap, sa inyo nga paglibot-libot, abe mana sa baybay nga kusiin mga sami nga abo nga nagpaligos aga. Una, naka, di ka naman niya portion na nga mga nagpaligos so ginawaan it mga pantal-pantal o kung pangpangato. Huwag kapot mga nakitaan niya posible nga haturugin halinan ita pagkontamina sa tubig kap or pagpangato it mga biktima.
0: May amon niya. Kuhan, bigaraho na yun. Sa amon niya, nga river, doon na Hibon River, may isa ka sea craft niya nag-repair, nag-undergo it repair for 6 months. Nga, wag kami ka, pagkabala kami it na lives, wag kami idea nga, unagal. Aga, hambal ko ganun nga pa inspection na abiyatong niya river, basi kung may nag-repair o na-contaminator na, ato niya Tubara River. So, nagbuhang ko nung sanda it last 2 week at Tuesday, Wednesday para makaguha pala ro seacraft.
1: Okay.
0: And yun ro cost nga may contamination.
1: Pero abi manakap what ang mga ginasingan na daw niya buro, jellyfish, wa man at mga kanya naguuwaan.
0: Wa man ba negative man abi ro mga ato niya mga lambat niya nga regular nga naga taktak sa daw na sa baybayon. Wa man sunt nabuo nga kuan nga mga jellyfish. Kasi nga ang presumption ay chemical substance. So.
1: Pero saru yun abi man nga ron kap nga ano to si ano si craft no?
0: Oo.
1: Wala matabi man it mga ano, senyales nga may mga nag-leak na oil sa tubig baga kap?
0: Man ang kuan hay basta sa fiber wala ma'am sa fiber sa parts sa raw materials siguro karahot ng itang sikra.
1: So posible nga di, sa bilog do yun sige natan-aw ninyo nga posibilidad niya ginhalinan it ano substance.
0: Yes po.
1: So makaroon naging lift naman na ro temporarily nga pag abawal sa pagpaligos na sa baybay sa hibon pero ano ang dapat sanda mismo ka pa may kaugalingon niya pre kumaga precautionary measures.
0: Opo, yes ma'am.
1: Abi man nakap sa una sa ano nga ro na may mga nakabantay nga mga ano otoridad or balangitano may mga gin-designate ikaw ka.
0: Fisher Fox na mo nam agam niya banday dagat.
1: Okay, oo.
0: Okay, habang niya digitize niya banday dagat.
1: Okay. So kap may imo ka ano, alimpyo o total nga data ka pilaro kabilugan niya na apektuhan ni tanang karang pagpangatol.
0: Tentative na sa ano sa 48.
1: 48 ah. Mm-hmm. May ano ka ra kap? May edad ikaw kap sa pinakabata nga biktima?
0: 4 years old naman.
1: Ay, okay, sige. Kap, Rodrigo, siguro makaroon, may mga gusto ko ibabot niya, mensahe specialist mga taga-barangay Hibon, nga haba mo nga ni, sa mga gusto magpaligos, dapat makaangkon gid it kaugalingon niya, precautionary measures, mag-o-aligmat, agar, imuron niya, mensahe sa pag-lift, sa raya ka nga, temporary nga pagbawal, sa pagpaligos sa Hibon Cup. Imo lang siguro nga, reminders Cup, sa mga gusto magpaligos na sa bye-bye nga sa kupit, barangay Hibon na bas.
0: So sa para sa amon niya sa amon ang constituency niya sa barangay Hibon daw medyo negative ang mga angkuhan ang ato niya baybayo dahil may nagpaligusan man niya mga individuals sa hapon nagkaina sa mga bangin sa competition sa mga mayroon sa kaya nung nag-lawas. Pero may
2: Barangay Rodrigo Caliso, ita Barangay Hibon Nabas. Well, datong porsyon na tutukaton ita Vision X Plus Soft Gel Capsule para sa mga mata. Medyo malabo-labor mga pananawan una mga katrupa. Dapat adlaw-adlaw mag-inom it. Vision X Plus Soft Gel Capsule kasi may lutein plus beta-carotene at vitamin E siasantin. Ro mga binipisyo ka na mabahogin ang bulig para sa pananawan naton, no? Herbal Eye Care Solution. Gataoy mat proteksyon para sa aton nga mata kon adlaw-adlaw nagainom kahit Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ginasukan do pagpanganakit it aton nga mata pagpagamuypoy kon nagagamit kita everyday it mga gadget, computer, cellphone sa dapat mag Vision X Plus. Ginasukan man or ginapuligan nga proteksyonan ro mga long-term vision issues kon may mga problema kamong aron sa mata. So para safe kita, ro aton nga pananawan everyday kasi importante ro mata sa aton nga kabuhi, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Anara it yes to health, incorporated nga mga produkto. Okay. So aton makaroon nga pagpropadayon. Alas 8:16 raton nga oras. Datong statement ni Kapitan, although may base may mga chemical substance nga nakahalo una sa tubi it Barangay Hibon sa baybay, no? Nga datorong intunaan nga dapat matawaan it nagakaigong atensyon itaton karon nga local government unit una sa Nabas no ag sa barangay council kun ano ron ag ma-examine ay para hindi mauman pero natabo nga ra ay aron kanabiton taro kadagatan naton iya sa western part nga itaton nga probinsya kun habag kalinaw-linaw gidaron mga katropa kanami gangoy-gangoy nagatampisaw kada agahon o kada adlaw sa mga lugar nga ra tapos ma kwanan tanimo nga maurat agalig pag ngato ti dinhi may mga chemical substance nga dapat ma-examine itaton karon nga kwan aton karon nga ahinsay ti iya sa ato makaron nga pagprobadayon 8:17 ra aton karang oras na
3: Bullseye!
2: Good morning anay una kay Sir Archie Tihada una sa Ayasi imprinta sa Banga. may mga brands sa tagarukuan mga ro ayasi imprinta no ro ayasi imprinta ba nga may kunyat sandara color color fusion no may andaman nga brands iya sa may kalibo sa aton nga migmanghod nga interesado magpatahi tanda karang nga mga uniform jersey or mga uniforme sa gobyerno or sa mga pribado nga mga kumpanya may andang brands man makaron ito ron sa Kalinog, may ayasi imprinta Kalinog sa Iloilo mga katrupa. So sa mga taga Kalinog, nga nagamonitor ka ton una, pwede nyo mabisita ro ayasi imprinta. May ayasi imprinta man sa ayasi imprinta Color Fusion sa Kulasi Antique, Barbasa, aguna sa Main sa San Jose Antique. Naron, ro ayasi imprinta ka namin ton, nga klase nga mga uniform. Pwede nyo mabisita. Roanda ka rin mga brands, even niya sa Mayruas Avenue, sa Banwa at Kalibo. Yan. Good morning una sa mga staff makaroon nga nagamonitor at nagatutok makaroon nga agahon ka.
4: Good morning!
2: Good morning. Sa ito makaroon nga pagpaday, uy, iba pa nga mga mainit nga mga topiko, istoryahan ta, sa aton karang nga pagpangalagat. Ano ro investigasyon makaroon ita Numancia PNP? Katnaya nga rin natabo sa panimangay, ni SB member Jerome Biga Itnumancia.
4: Good morning!
2: Medyo may ginatsundan makaroon na aton nga mga otos. Una akong kandaro CCTV footage. No? Baga na nakita may suspeka. Saraya ka na nga pagpamaril sa panimagay. It is me member una sa naman. Ha? Raton pangit nga ginatanaw kara isrong motibo. Ano rong madagom nga rason nga gin... Kasi merong intensyon kita, bukod niyang it basta-basta nga pagpamagag eh. May intensyon kita nga magpatay mga katrupa. Isot lang gid. May diya. Pero pahayag itaton ka nga naman siya PNP, sini magbuhay aton igaba siya dakinyo. Pagkatapos yang itaton nga mga reminders ha, standby kita sa aton karang mga katropa una. Good morning sa mga kakabukas yang itanda karang nga radyo ag sa aton karang nga online mayad nga pagpropamati kinyo. Ha? Makaron karang nga agahon. Balikan tara iba pagit nga mga mainit nga mga topiko pagkatapos yang itaton nga mga reminders. Kaya di standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: XFM.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
11: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
12: Akala ko simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
16: X-F-M. X-F-M.
17: Yes, to help!
18: May namang kodire, Doc. Pwede bala ang Sanson Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang ato Sanson Plus Gold. May ara man tapang banyos dira. Pwede mo pahiran sa atong Sanson Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So likawan mo na
13: Sanson Plus Gold.
18: Then parison mo niya Sanson Plus Gold, Sanson Vitamin C kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na i-neutralize ang mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
13: The secret of health.
18: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
19: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala, Doc Arvin, kung may sakit ka. Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit tilaw.
13: The secret of health.
19: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
18: Mm-hmm.
19: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest natun sini sa ila, Doc Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
17: Yes!
18: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
19: Ang Sanson Gold,
18: yes.
19: May ara sing mangustin.
18: Mm-hmm.
19: Nga may ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
18: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
13: The secret of health.
18: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sanson Gold Coffee Mix. Ang Sanson Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sanson Gold, ara na sa ngaton nga Sanson Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
13: The secret of health.
19: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
18: yes,
19: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
17: Yes, to help!
18: Ari na sa ngaton nga Sanson Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
13: The secret of health.
18: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
19: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
13: Sanson Plus Gold.
18: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang bones nila. lang atula. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
17: Yes!
19: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Win, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Sunthone Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Sunthone Gold Herbal Tea.
18: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom Doc Leo.
19: Yes,
18: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
19: Mm-hmm.
18: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag premium D3. Inumon mo 3 times a day.
13: The secret of health.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Mm-hmm. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayoga Malinaw Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa gid ko no. Sis ko no. Hay naguli ako. Nag-inom ako. It sa Santon Coffee Mix. Ay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon. Ay manami rang pamatiyag. Yan eh. Ay kung kamu man nga may ginabatiyag. Katulad sa rayang bukol. Ay mag-inom kamu it Santon. Ay gamayan, ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Ay, mga katropa, raton nga oras, alas 8:38 na sa agahon. Oh, good morning, anay kay Gino Andro Icasa sa nagapamati mga mga. Good morning! Una kay Aljon Dirilo Navarro, good morning. Ag nagamonitor man sa Ruilan Junior Barbershop, ag sa Alpatik Cellphone Repair Shop, kay Robert ag kay Cap Junior, ag kay Mike Paulino. Una ro aton nga Dropbox gali ha, sa mga nagahugog ng mga taga-Bangaw at atuang kamuna sa Ruilan Junior Barbershop. Ito nga Santo na next FM libo-libong papremyo hinagangon dun. So, iya sa kalibo, ay may aton man nasa parmasya. Pwede ka mo kahugog at inyo karoon nga mga entry, mga katropa. Dayang porsyon ato na katon, it's Santo na vitamin C. Rosanton vitamin C, importante ro vitamin C sa gawas nato, no? Sa aton karang may manghod. Ro vitamin C, halin sa Santo. Diba? Ag vitamin C, ngalin sa mangustin. Ro santon vitamin C, may mga benepisyo man nga maburo aton nga gawas. Una, ro aton nga resistensya ginapaboom gid nanare. Kapin pa kun masako ro aton nga mga physical activities. So kung naka vitamin C ka, santon nga kaduga rong gaoy. Kasi ginasukra na rong patig. Ginabuliga na nga mapadasig kita sa mga recovery kung may mga ginabatsyag mga katropa. So, kinahanggan active kita everyday. Protektado kita adlaw-adlaw. Dapat magsanton vitamin C. No? Anara it yes to health incorporated ng mga produkto. Nga importante sa aton karang nga may manghod kapin pa, may mga ginabatsyag. So, kinahanggan aton karon rong vitamin C, it aton karon nga. Okay. Yun doon. Mabaka rin sa mga butika. Siyempre, pwede man online. Taton nga mga partner online. Santon vitamin C, mga katropa. Haranay, tawang tanit dagan. Si Senador Bato de la Rosa makaroon is totally puganti. Kung sa aton pa wanted na, after nga gin-deny ITRO. Pero kasayod ka mong magguwas kay Senador Bato de la Rosa, may mga wanted pa ya sa Pilipinas, mga puganti, nga mga big time. Nga pilang dag-on yun, nga hasta makaroon, wat amadakup pro iba. Diba? Magguwas kay Atong Ang. Si Atong Ang, wanted ba na? Imurahay, ginakonsider nga gaming tycoon. Iya sa Pilipinas, dahil si Charlie Atong Ang. Wanted man, dating Bureau of Correction, chief, si Gerald Bantag. Ag dating police, si retired Colonel Rafael Dumlao the third. Si Dumlao, grabe ta, kabuhay ko ta, wag ita madam. No? So, iyara sa time nga ni John B. Crimulya bilang DILG secretary, may gipagwa pa ni sandang notice, read notice sa Interpol eh. No? Sa mga puganti nga raya sa Pilipinas, para gagsunyang. Agdaya, nga tatlo nga ra, iyara sa Pilipinas. May mga kaso sanda, ag mga matinding kaso ro anda karang mga ginapangatubang mga heinous crime. So, read notice, ro panawagan sa mga nasyon, outside yung iya sa Pilipinas, nga magbulig, usoy, sanay karang mga wanted nga ra nga mga pagsuta. Arestohon because wanted iya sa Pilipinas. Pero nung masakit nga kamatuuran mga katropa, ginapatihan it aton nga mga otoridad nga arata iya malang sanda sa Pilipinas day mga puganti nga ra ha? That's why nga gin pukaw-pukaw it DILG ro aton nga PNP. Imagine ka pila ro PNP makaroon 200,000 plus tapos pilang bilog malang ro wanted iya sa Pilipinas ro question ham at hindi ma dakop-dakop so mabaho nga sampay sa linyada it PNP, ruraya nga ranga mga pulis nga hindi makadakop it mga wanted nga mga big time. Pero kung ordinaryo, pobre, dakop matik na yan. Diba? Dakop lagi. So meaning, ibang nga mga puganti nga mga big time ag mga kilaga iya sa Pilipinas, mayad magpanago mga mahina ro aton nga PNP. Diba? That's why nga hindi kita mangawa nga hindi rasanda madakop-dakop. Kasi randang mga background ang impluensya mabaskog mga katrupa. Oh. So, pati ro pulis posible ginakurap. Gatao it protection di kara mga katrupa. Kaysod malaro Pilipinas pero kalisod dakpo ng mga puganti yang mga big time. Kasi daya nga mga tawo nga mga puganti may mga aktibo pa nga mga soldado or PNP nga ginabayaran sandara. Pero iba gani ginaobra pang personal nga bodyguard. Oh, remember niyo si Bantag gato nga mastermind sa pagpatay sa kay Percy Lapid? Ro dating bureau ita head ita bureau ba correction? Oh, may sariling galamay ro mga tawo nga atong ang. 'Di ba? May mga galamay tara kasi mga bilyonaryo. Si Dumlaw utok man to sa grabe nga pagpatay sa kuno to sa Koreano nga to sa sugod mismo ita Kamkram. Daya kaparti it bulok nga sistema it PNP. No? Sa panahon nga to it drug war mga katropa sa time ra ni Duterte. Oh. So, rupangutana, kung may konsensya para PNP ka ra. Babo, agara makaron, iyaw man sa listahan makaron si Senador Bato de la Rosa mga katropa. Nga gina-consider na nga wanted itaton man nga layi iya sa Pilipinas. After nga gin-deny it Supreme Court ruana karanga TRO. So, dayo man, malisod, madugang man sa listahan nga sa mga wanted nga ra, nga hindi madakop-dakop basta-basta gang itaton karanga mga otoridad. Si Bato, madakop mo? Oh, kasi may connection gyapon kapin para mga retired general ag sa mga active nga mga kuan mga active mga PNP sa bilit. Ha? So do you know ginatanaw naton sa sistema nga raya sa Pilipinas. Nga kun may kwarta ka, big time ka, bilyonaryo ka, wanted ka, malisod ka dak. Sa ato makaron nga pagprobadayon sa atong karanga pagpangalagad. Pero haraanay, tawon tanit daganda. Aga ligwa mga katrupa. Ro, investigasyon ta makaron aton karang no man siya PNP. Dumduman niyo ro report ko nagtaliwan ng adlaw nga gin parakan at baril ro bagay nga rani SB member Jerome Biga ikara sa may area ita Kamansin Norte sa no? Ro no man siya PNP nagkandak investigation. Makaron may ginaboytan nga CCTV camera po. Ro PNP nga posible nga nahagip pa Rosanka gagaki nga imaw rong posibleng sospek o sa likod itpagpamaril nga ra sa bagay ni SB member Jerome Biga. No? Now, hindi pa ma-establish it PNP rong madagom nga motibo. Ha? Kasi dayang si SB Jerome Biga is active in moras politika. Bukod yun mo active ra sa media, no? Dati, ay, sa trabaho nato parehas man. Makaroon, iya imaw sa politika. Konektado baga sa politika da. Ruraya nga ra nga natabo nga pagpaarak it baril sa anak ra nga panimagay ko nang taliwan ra. You know, ginatutukan makaron itaton nga PNP. Ha? Kasi kasayd man kita nga si SB Jerome nga ra may prinsipyo tara may mga panindugan tara nga hindi mo ta magungi. Oh, base kun may mga pag-abot sa politika, may mga wa na ila rin pa. Sana nga mga sistema nga gusto i-implement sa Banway Pamadya. Ginatanaw malang naton doon. Posible man, sana ang pagiging media before. Pero kabuhay ko tato eh. Pilaw tang dekada sa mga no? Pero sa bilog, abigin natutukan di kara. Base kung sa politika. So, inampang di kara. No? Pero anyway, depende ron. Ito giyanta sa aton nga mga otoridad. Now, aton nga PNP, may pagpahayag. Pero blanco pa sa motibo sa aton nga mga kapulisan. Si Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge ito naman siya PNP, may pagpahayag sa matian.
1: FM. Police Report. Police Report.
2: Police Lieutenant Elmer Sardon, sir, kamusta makaroon, sir? Dudagagat investigasyon sa raya karanga natabot ano nga pagpamarila sa bagay ni Sangguniang Bayan Member Jerome Vega, sir, sa may Kamansin Norte sa Banwat naman siya?
3: Yes, ma'am. Do. About 9:10 in the morning of May 19, 2026, Alpha telephone call was received at the station from Honorable Jerome Biga 23 years old. Siguro yung bayan member of Municipality of Numancia, Camaclan, and resident of Barangay Camasisor, Numancia Clan, requesting assistance regarding the late illegal discharge of firearm by an unknown person. Immediately, personnel of Numancia Municipal Police Station led by Police Executive Master Sir Stardit Eclasica, together with PNP personnel decision, immediately responded to the state place of incident to conduct investigation. Initial investigation revealed that at about 1:50 a.m. of May 19, 2026, while Lieutenant Regina Viga de la Cruz, together with the R3 minor children and daughter of Honorable Viga, together with the rest one, were inside their residence. Successive gunshots in the area, prompting her to send a text message to Honorable Viga, who was then at Barangay Dongon East, Numancia Clan. Early morning of scene 8, while Regina Viga was cleaning and sweeping the house, she discovered one fire bullet inside the residence. Upon partial inspection of the entire house, she found another fire bullet underneath a chain and heroin inside their hanging cabinet. Further inspection conducted outside the house, approximately 20 meters away, led to the discovery of 6 cartridge cases suspected to be from caliber 45 pistol. Moreover, 3 apparent bullet trajectory entry holes were discovered on the front of the house. Forensic unit was requested to process the crime scene case under follow-up investigation.
2: Bilang nga bala, sir?
3: 6 fire cartridge doon nakita, ma'am.
2: Sir, makaroon, may mga naging pahayag gabi manakimo si Honorable Vega nga pwede nga makabulig sa investigasyon kung ayhan may mga, sa mga nagtinaliwan niya ina doon, may mga animo na nakaalitan or nano, abi mana, sir, nga pwedeng magtuga, try ka ng insidente.
3: Sa anong pagambang, ma'am, buha mata, ma'am. Mm-hmm. Pero sa mga ilawot ang dinugan, ma'am, bukod pa ako to wife, may anang inambal ka kung may threat to loka na.
2: Oo. Alin da, sir? Sa politika or mga personal abimana nga hitabo?
3: Hindi ako, ma'am, maka-disclose karon, ma'am. May bukod pa ako, ma'am, ito ay sikat, ma'am.
2: Mm-hmm. Ay, okay. Pero ano, sir, Royun Karanga, sa makaroon, mabuhay-buhay ito, Sir Nurulas, nga ito nga threat niya na nabaton. Pero makaroon, so far, wag na ita bago nga threat niya na nabaton si SB.
3: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
2: Oo. So, sir, sa ano man, sa ibang mga backtracking, sir, naton, may nahagip, sir, do CCTV?
3: Yes, ma'am, do... Na may nakip, ma'am, nga may nagsugod sa natong bagay kampe sa guha baga. Mm-hmm. May sumugod yung motor, tapos ay mga na may nagupok sa isang bisis, tapos mga ilang segundo nagsunod-sunod dugupok, tapos ay bumalik mo na yun doon natong nakamotor. Pero hindi makagip yung mga it's TV kung imaw kita kung upok. Mm-hmm. Pero imaw mo na doon nagsugod ka itong area na ito. Agahon yun ba ito?
2: Ano, Rob? Ano, sir? Plastada? Ano gagaki? Daiwang bilog sana, sir, no?
3: Sa bilog mo lang, ma'am.
2: Mm, doon ay, ano na
3: nakasakay sa motor.
2: Ano nang plastada, sir? Nakabonet, nakatabon, ritsura?
3: Ma'am, ay magayo abi, ma'am, doon sa TV sa dagan. Ay sa private abi na, ma'am.
2: So what ibang angulo, sir, nga nabuo nga CCTV sa ibang mga lugar?
3: Wa, ma'am. Sa Madabi, ma'am, do anak barangay.
2: CCTV. Sir, sa pagtanaw ninyo, sa pag-imbestiga man ita, aton karon nga SOCO, sa mga tamait baril, sir, ano may kumbaga may kagustuhan gidang matamaan or aron yang kumbaga pagpamagagatagid niya mga pagpamaril?
3: Ma'am, ito hindi ako, ma'am, kakuntulad karon na sa SOCO agyo yun, ma'am, nga kwando yun, ma'am, nga area, ma'am.
2: So ano
3: sa damungan pag-imbestiga?
2: Okay. So alin mataas sir do mga ano gid particular hatamaan itray karang kapinos an o mga bala?
3: Apertahan mo lang ato ma'am do tatlo.
2: Mm-hmm.
3: Dito ay may makita nga agit bala.
2: Ay, okay. Ano ni klaseng baril ra sir?
3: Na kwanom do cartridge case ka ma'am may alisa caliber 45 ma'am.
2: Mm-mm-mm. So maskin si SB bimana sir, why mo ta payag kinyo nga ano maskin persons of interest nga makabulik sa investigasyon mo pay mo ta tao kinyo information.
3: Yes ma'am, wa, ma'am ko rayang kwan ma'am inadlaw ma'am wa gitimot na ambay kamon ma'am.
2: Mm.
3: Kung may kaaboy mo wa.
2: Okay, pero rugyo niya tagdo sandig sa CCTV, sambilog man lang nga persona gid sir do nag-agto sa rugyo niya area, sagot bagay ni SB rugyo niya oras.
3: Yes ma'am, yes ma'am.
2: Mm-mm. So sir, makaroon, min kumahamba nato sa dagagat investigasyon, min kublangko pagid ah. Kung alin alin do motibo ag sinoro sa likod itaray karang pagpamaril.
3: Yes ma'am, oy do kung masairan ka rin do tao nga to, kato abi kita masairan ko ano do, dahilan.
2: Mm-mm. Sir, ano klaseng pagpamagagro na bato ni SB sa mga nagtinaliwan niya bugan through alin? Text message or alin, sir? Tawag?
3: Ay, ako labi ako ma'am kato abi do, ay sipa kato.
2: Mm-mm. Pero may napakigbahin ni Maukimo?
3: Kung mga
2: personal yes, yatang o istorya, sir?
3: Yes, ma'am.
2: Mm, okay, okay. So, makaroon, sir, ano makaroon? Ginapatigay niya, tikang, itato niya, numan siya PNP, magwa, sir, sa backtracking sa mga CCTV.
3: Sige, ma'am, do, sa among intel personnel, ma'am, numan siya, ma'am. Sige, ma'am, do, sa among kwan, kanya, kandak backtracking, makandak it, kwan sa mga, sa sunod, ma, sa baryo ko, ma'am, ando naman siya personal nga kandak it police disability ito.
2: Mm-mm. Sir, sa mga...
3: Kandak man it, Scorpio.
2: Okay. Sir, do yun nga oras, wakit at mga ano, naka-istorya nga, posibleng nga witness?
3: Yes, ma'am, do yun nabi ma'am, mag-aagal at abi ma'am.
2: Mm-mm-mm. So, sir, no,
3: ginapahayag...
2: Ginapahayag at misis nga ni SB nga, gaong tananahay. Although nabatian ng daro, upok it baril, pero nag-expect nga anda tagaling baril rugin, pauganan it bala, sir.
3: Yes ma'am, aga-aga kita ma'am, huwag kita nakakita ma'am, do yung oras ma'am. Nakabating ang sana piruan na nakita.
2: What mga paggahay ko no sir, abimana, sandig sa salaysay, it pamilya, what mga paggahay, ayam or sinyales nga may tawag kita sa guwa ron sir?
3: Ma'am, may do sa CCTV po si sabi ma'am, may kumuha daming motor sa mugod na may sa kataong walang mga naan na nagupok sa business at pag-abot yung mga tin shakers didirik sa dugupok at pumano man na yun, huwag mo nagbuhay ang ito suspect.
2: Pero sa bilog at ay motorun of course sir sa ano ginatanaw nato niya imaw sa likod at pagpamarila doon yung oras imaw malandro nasipgatan sa area.
3: Yes ma'am, yes ma'am.
2: Sir, siguro makaroon unless may mga gusto kong ipaabot nga mensahe, especially no na karon sa may portion sa may numan siya nga makabulig sa dagagan kada certa investigation nag-imo nga reminder siguro lang sir sa especially sa bilog nga pamilya Vega, syempre sa nakauwasan ta kararo nakataya sir Police Lieutenant Elmer Sardon sir.
3: Sa mga kung may nakakita sa insidente nga itong natabo kay sa bagay ni Honorable Vega, pwede man itong magtiksiya, magtawag o magkato para masahiran kita itong kung sino gidlo suspect ito. At sa tumutiyo iya, doon naman siya municipal police station nga kandangwan ni Police Civility, Scorpio, at sa mga financial institution. Ang gabi-gabi sa itong mga municipal official, iyasan naman siya.
2: Mm-mm. Sir, pahabol ko lang man gali. May mga na-recover, sir, no, nga bala sa sugod itbagay, ita Pamilya Vega?
3: Slugs yun na ito, ma'am. Bullet ito, ma'am.
2: Mm-mm. Kumbagay, abimana kung may haiguan ay, minko, ano mata, hindi mata, makatugag ita peligro.
3: Ma'am, kung naka, wala yun, ma'am, na, pero ma, May kiligyo gyapon doon, may perbulit na biron.
2: Sige. Sir, thank you so much. Kita ha sa tiempo manyarang kita ni mo kamo sa XFM kalipos sa karang update sa natabo nga pagpamarilo na karon sa bagay ni Honorable Jerome Vega sir sa Maynuman siya.
3: Thank you, ma'am.
2: Sige. Si Police Lieutenant Elmer Sardon, Row Officer in Charge, ito man siya Municipal Police Station. Raya man si Katropang Claire Tiad, it XFM. 96.5 kalibo ang Katropang.
1: XFM. Police Report.
0: Bullseye! Thank you kita kay Police Lieutenant Sardon, no? Itaton nga naman siya PNP, Row Officer in Charge. So, abo pang dapat mapadagman ro aton nga PNP sa raya karang nga insidente nga right pagpamarin. No? Eh, seryoso nga bagay ra. Natabo ka ra. Una kay SB member Jerome Vigam. Sa ito makaroon nga pagpropadayon, alas 8.58, datong oras atod ka ito ni Turbo, Dietary Food Supplement for Men, may maka ag klabo was ka imo doon. Rung mga binipisyo, itdaya ka nga pag inom na ito everyday Turbo sa mga kagakinan na ginapanami, gitaro performance, ag satisfaction, kay bahan rin nyo karoon nga mga asawa. Ginapanami man rung natural drive, ginabalik rugana sa relasyon ag syempre ro paglambing-lambing nyo kay mismo. Ag ginapahaba ro energy ag confidence ang paghulid sa inyong mga partner. Guwas ang epektibo ako nagiinom kita iturbo dietary food supplement for men 100% natural, safe and effective. Mga katropa, nag-aaso-aso ro agi karani mo dudoy kung makainom ka turbo. Istingan mo matagali ro pag inom iturbo.
4: Ayaw ma.
0: Hoy, rato na yung oras. Ato makaroon nga pagpropadayon. 1 minuto bago mag-alas 9. Iba nga mga mainit ka mga topiko. Nga wata mga uistoryahan. Balikan taro sa iba nga mga news and public affairs. Ita XFM kalimu. Rato nga XFM. Santo na XFM. Libo-libong paprimyo hinagagon. Huwag nakamot mga entry mga katropa. Rato nga mga dropbox. Pwede ka mga direkta hugog ya sa XFM kalimu. O nasa Parmasya Gomez sa Kalibo, nasa may shopping, pwede may ina doon. O nasa Banga, o nasa Junior and Rural Barbershop, abol ka mo. Inagaw, daton karon nga weekly draw mga katropa kung sino umarong magrasyani, 3,000. Standby na sa masunod nga programa, Servisyong Katropa with Katropang Claire Tiad. Naging kakbay naton, agkabulig sa aton makaroon nga pagpangalagad, makaroon nga gahon. Siyempre sa aton nga technical side, agkabulig ta, katropang Noel Estillero. Yaman sa aton karang XFM News Center, kakbay naton katropang Mariani Tolentino. Kabulig ta sa pagbasyada at mga balitaan si katropang Claire Tiada. Ang sakay man naton it patrol nga nagasuroy-suroy yas baro at kalibo si katropang Arier Culas. Sa ngayon, kuamon nga General Manager katropang Edwin Garin. Siyempre, kuamon karang nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Ali Nascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Pusa!

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapalan Fernandez Tornino Mabigon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa

0: hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Handong mo wala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
5: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Rafael Fernandez Tornino Mabigon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sanfon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Hindi ba

0: quality ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: XFM.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang pa. Agedi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
11: Bermigin ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
10: Ibalig ay pwede sa akong sang Sister Pain.
11: Nasigda, sige na madulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
1: Consult your doctor.
12: Sa mga butika.

0: Negosyong Katropa. Maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
1: Yeah.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: mga katropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 19 minutos, mga taliwan sa oras, at alas 9 sa agkahon.
1: Serbisyong katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.
0: Mayra Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Niagaon, Probinsya Itaklan. Mano at Calibo, good morning! Welcome, welcome na welcome na karon sa itong pag-arangkada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita ng adlaw ito Webes, Petsa 21 sa buwan ita Mayo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Clarity Ad. So, min ko, may ginano ang kita, no, mga katropa, ginayos ka mga technical error. Nga ni ay nag-uman kita karon it aton niya Facebook live streaming. So, sa uman, sa mga nag-switch sa anda karon niya mga radyo, mga katropa, live na live sa uman, no, aton karon niya pagpangalagad, pag-ililiba sa amon karon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. Mga katropa, ibinigyo ko sa alas G sa agahon. Mag-ililiba kita sa talas G sa agahon, makipag-angot ka ko. Mag-patad nyo mamin sa mga pagtamiyaw greetings sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. And of course, mga katropa sa uman, live na live, ratan ka niya pagpangalag at pag-ililiba sa mga official Facebook page. So, magwas nyo karoon yung mga radyo, abi mag-monitor tutok man sa mga karoon yung Facebook live streaming. Mga katropa, i-power share datong karoon yung live eh, kay man, the more, the merrier ga ililiba, mga katropa. And, pwede man ka mga magpabuti yung mga concerns, inyong karoon yung mga greetings sa atong karoon yung Facebook live streaming.
2: Exciting!
0: Magamig nga agahon! Ay, kamusta? Kamusta ro inyong agahon, mga katropa? Ay, magamig-amig ro ato niya panyempo. Pero, angan-angan karay, danggahon yut agid man. Makarang yung mata permero, mga makaranga siyempo, kung bagay, ugan silak. Pero kung magdangga, kung mag-init, grabe man dayon it. Mainit no mga katropa ro silak it adlaw aga madangga ro huyop it hangin ngani hay mag-aligmat mga katropa sa makarangang panyempo nga kung makabuhos mat abiro ugan dayon nay kabaskog ay basi babagahaon sa inyo karon yung area agdangan kamo di karon ginabaha-baha na gali kamo apisar nga mainit rayon ro sang muhapon nga panyempo ay kung aga-agat abi grabit ana no. Bilog tanga aga-aga, hay grabe taro na nga bunok ito nga ni mag-uuligmat mga katropa. Well, good morning at nating pagdami oras natin yung paggabi-abi natin yung pag-welcome sa mga katropa natin na ka-monitor tutok na sa nakaroon niya mga transistor radio FM bands. Nakatune na sa XFM Calibo Megahertz 96.5. Good morning! Happy, happy Thursday mga katropa. Ay, sa uman mga katropa, wow, nasad. Nasad ang e-ababa. Mga katropa sa uman, magtutok man sa ato niya Facebook live streaming. Agad niya, not only sa radyo kita magilibati, but also magkilita kita live. So mga katropa, ha, bisitaro mo niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. And of course, i-like and follow mga katropa, ramon niya Facebook page. Agad niya, adlaw-adlaw updated kamo sa mga balitaan. And of course, adlaw-adlaw man kita mag-ililiba live sa mga programa it XFM Calibo. Well, good morning man ha. Good morning, gidaanay sa atin karon yung mga drivers with lovers. Nga naga-monitor, naga-propamati isamtang, naga-brobiyahin, naga-taristaris. Yan karon sa atin yung Banuat Kalibo, probinsya Itaclan. Well, stay hydrated everyone. Araw mata. Although mako nga ni mag-aumon. May pag-ugan-ugan kayo na nga agahon. Araw ato niya paniyampo. Mainit sa gihapon mga katropa. Araw ato karon nga sila kit adlaw. Araw ato niya kaangitan. Madangga. Nga ni, stay hydrated. Agod niya. Makangayo kita sa pagag itumba y pila sag. Of course sa mga katropa nato niya direct under the sun naro ang takaw niya mga trabaho ay stay hydrated everyone. Well good morning man sa ito niya mga mahugod and mga mabuot of course ng mga vendors negosyante na karas may Kalibo Public Market. Good morning. Happy monitoring kita na ha sa mga katropa nato di karon. And of course sa may mga katropa nato, mga solid katropa out there sa may Kalibo Shopping Center. Masakun-sakun na sa nagkaroon niya pagpurupahaom. Sa nagkaroon niya igabaligya mga iga-display ng mga nagkainyay niya potahe o nagkaroon sa mga karinderya. Sa God Kalibo Shopping Center. Good morning, everyone! Exciting! Kaya nga karay lunchtime na, buhos na naman ng mga magkakaon o nagkaroon sa karinderya. Well, good morning man ha. Kutubit magabot, ito niya pagpangalagad pag ililipas sa isla at Boracay, mainland Malaya. Sa first and second district, ito niya probinsya Taklaena. Mga kagapit ka probinsya Hanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, meron niya gahon. Mga katropa, o isa ito man niya mga katropang overseas. Filipino workers, akong OFW, sa may kamang parte kalibutan na naman niya oras. Sa inyo karoon niya mga lugar, good morning, good noon. Good afternoon, good evening everyone, o i-download na ka mo. XFM Radio Mobile Application. Kaya man mga katropa, feels like home kung everyday naka-monitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman, kabilugan XFM Network Philippines. Well, good morning ha sa atin yung mga tropang nakatutok online. Karabang Jory Jorfo. Good morning, my dear. Ang ganda na naman ng araw ko. Dahil nakita na naman kita. Mas bagay sa yung damit mo. Maganda ka dyan. Magaling siguro ikaw na fashionista. Wow, thank you. Good ana, karabang Jory. Bagay sa'yo lahat ng suot mo. Para kang bituin sa kalangitan na kumikinang. Thank you so much, karabang Jory Jorfo. Saan-saan ka na naman dinala ng iyong mga matatalinhagang salita. So thank you, gidana ha. And good morning, gidana kinyo na keep safe always. Katrapang Jory sa mga katrapa natin sa Tabao, Bangaklan. Happy monitoring everyone. Sa uman, happy Thursday, gidana mga katropa. Well, good morning man ha sa mga katropa natin. Bo, masako-sako roon, da karang linyada. Siin may mga fiestahan makaroon. Basi yang makalibre ita ilabas una ho.
2: Exciting!
0: Arang pizza di peligro na naman kami ang mga first zone. Ay, yakman taan na libreng ilabas ka. Di ba, Daddy Long? Ay, makapin kong libre mag-picnit ita maagto nga roon niya panit. Ay, taulat akal, Daddy Lods. Mas talat akal, takarat. Imagination. Imagination mo ang limit. So, good morning lang, ah. Idi good morning. Sana good ang inyong mga morning sa may mga fiesta di karon. Wagid na.
2: Exciting.
0: Oy, good morning, gidana, ha. Sa mga katropa nato, masako-sako rin na karoon yung mga linyada. Nagapropahaom sila karoon yung pang-uwi labas. Rwanda na karoon yung mga dagapugan banggirahan. Masako-sako na tihikot-hikot. Good morning mga katropa sa mga nagagabagawagaba out there. Couscous here, couscous there, couscous everywhere. Paaling daw flip it hair. Oy, good morning, gidana, ha. Sa mga katropa nato sa barangay Kabayugan Malinaw Aklan. For sure, gidana, ha. Masako, gidaro, anda ka nga mga linyada man uy na. Pero nag-monitor sa gihapon. Sa anda ka yung mga radyo aga sa Facebook live streaming natin. So, sa Bilugan Beltran, Isugay Bardula sa family, good morning mga katropa. Good morning man. Hey, Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary. Permig nga, sigabong. Randa ka rin niya monitor. Kaya ang kolore, gags, anak rin niya bilogang pamilya. Good morning. Aga, sa Habal-Habal Boy, sa Dangkalan Malinaw. Of course, sa Pagpanguna ni Uncle Boyet. Good morning. And kay nanay Alisa, may daigda nga pagpurpamati sa Beltran, Ikayan family. Sa Biga, Malinaw, good morning everyone. Happy, happy monitoring. Gita anak inyo una ha. Masako ro, ang nga linyadas, ang nga mga alaga. So good morning. Gaon naman sa si Chob Oblina Bonsur, Beltran Villanueva family. Kay ang kula Sinte, una karon sa galingan. Nagasigabong rana karon niya bilog nga... Ada ko niya monitor, bilog nga galingan, asakop sa nakarang monitor. Ah. So good morning. Good morning gidana ha mga katropa. Well mga katropa, sa ito niya pag ililiba pag pangalagad sa umay na sa mga late tuners natin out there. Abi mga katropa, magtutok, magmonitor man sa amon karon niya Facebook live streaming. Live na live, natin karon niya pag pangalagad pag ililiba sa niya official Facebook page, XFM Kalibon 96.5.
2: Exciting!
0: Exciting morning ba kay katropang May Gregorio Rimon. Good morning. Gidanaki mo katropang May ha. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Bo, good morning sa mga katropa natin una sa bilog nga Rimon family sa Malina. The monitor. Well mga katropa, oras natin sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 30 minutos, mga dalimang sa oras, alas 9 sa agahon. Mga katropa, tawag na ito dagay nagligwa nga, mauisteryahan. Kapin makaroon. Batsyag na nato no pag amat-amat man ita, sugod itig uugan. Basta mga katapusan it, mga Mayo karon, mga makarang at tiyempo. Batsyag na nato no mga thunderstorms, ro pag inugan-ugan, kaping kong hapon, agaban, aga-aga. Ag pagpatakarat mga June, July, karon yung tagirayon doon na ma-experience nato no mga sunod-sunod niya ugan, tig-uugan, nagidrayon, no? So nga ni, bo, kasugubo tano na tabo nga ra sa may Quirino Highway sa Maynila, mga katropa. Nga imbis mag-o-aligmat, imbis nga pahauman, raya kara nga tig-uugan, abaw, nagpinang putot anat dagakuan niya puno. Daya kara nga kabuhay, ginapahayag kabuhay taon na sa area karon, raya mga dagakuan niya puno itnara. Ang mabaho sa yun nato nga mga kapunuan mga katropa ro natural barrier, natural flood control mga katropa. Watat makaperde sa mga sa dunang manggad when it comes sa baha. So raya karang mga dagakuan nya punot nara una sa Quirino Highway sa Maynila ging pamuto mga katropa gutawan it dagan Rusangka Expressway Project. Suno sa DNR, may permit, raya ka nga pagpamuto, kabaylo it pagtanom, it masobra 50,000 seedlings. Pero yun, gidaangani ka ron eh. Siyempre, isla ni 50,000 seedlings. Hay hinuno pa natin, mga pilang dagon pa bago kita protektahan ni 50,000 seedlings nga ra. Hay una o nyagi. Una man nyagi, rubulig it, daya ka nga nara. Ging, kumbaga, ging risgot, ana ro yun, sa 50,000 seedlings. Oh, yes, in the future, mabaho nga bulig eh. Ro 50,000 seedlings. Pero, sa kabudlay, it ato niya ginapangatubang sa, kapin sa Maynila, sigiring ugan, baha dayon. Sa kabudlay, it a sitwasyon una, buhinan pag hindi nyo natural nga flood control, pangbagabag sa baha. Pilang bilog, ara mga katropa, ruging pamuto, itraya ka nga, parang tauan ni Dandor Expressway Project. Mabaho man niya bulig ro expressway at the same time na kompromiso ro kalikasan. Doon ginagani perming ginasingan niya. Paano mo mas mapaumwad ro sang kaligar without compromising, without nagatuga it halit man sa aton niya dunang manggad. Paano mo mapreserba ro dunang manggad ro kalikasan sa sa handom nga maging maumwa, di ba nga? So makasugubo ro ray ka nga balita. Wawon, naputol na ra mga katropa. Although una paro anang nga pinaka puno, anang nga pinaka ugat. Pero syempre, kung tigbagaha na ra, haywot at maigabulig. Daya, although masuyo pa na, kahit pa paano, pero ibagit aron kung may mabaho una nga barrier, may mabaho na nga gasagang sa agos itubi, di ba nga? Ginasinghan nga ni aton kayo mga environmentalist nga, ro mga puno, ro dunang manggad, ro natural, flood control. Mabaho ro niya bulig. Sa tig-uugan, mga katropa, kapin niya ni makon makara, tig-uugan na angan-angan. agmabahoga po niya problema sa bilog nga nasyon, especially sa Manila. Ro, baha, sikiring uga niya na sa Manila, gabaha-baha na. Kaping kung dayaw niya tig-ugan, sunod-sunod nga adlaw nga mag-ugay na, dugangan pa kara ita, sabayan pa ita bagyo, di ba ga? Hamba ko nga ni, what takita it pag opponer sa mga makarang proyekto ay, hamba ko ni, mabahuman niya bulig do expressway. Agro 50,000 seedlings, yes, mabahuman doon niya bulig in the future, pero, makompromiso man, nakompromiso na nga ni, ro present nga ginatao, presente nga ginataong binipisyo bulig it rayang dagakuan niya puno mga katropa. Diba ga? So doon do perming ginakutana natun. Kasunod it pag umwad it sangka ekonomiya, sangka lugar. Paano mapreserbaro doon ng manggad? Paano mapreserbaro ato niya mga pananom, ro kultura, ro kasaysayan, no mga katropa? So, raya mga katropa ay ginatawag na dang replacement planting ratio, ginatawag na DNR. Magaban kara 100 hasta masobra 103 seedlings ro kabaylo it kada ginaputo nga puno. May mabaho man niya pagkaiba ro realidad sa papel agro epekto kara sa ato niya palibot of course. Ang mga katropa hararo mga nakatagana ay naputo na. Naputol na, di ba? So, haral mga nakataga na karang hangkat sa replacement planting. Mabuhay yung man niya tion. Mabuhay na naman niya panyem pero kinahanganon bago natin mabatsyagan rubulig itry ka ng igatanom ng mga pananom. Rusang ka maghuga nga punay nagatauon ron it insigida nga bulig. Hangin, pang-abang sa direkta nga silakit adaw. Ag, of course, nagasuyop baha. Ro mga iga patigayon niya sidling sa abuton pat aron nyo man. 10 to 20 years bago mapuslan. Ag bago maislan, ro binipisyo nga na duga sa maguga nga puno nga ging puto. Grabe, no? Makasubo, ro mga makaranga proyekto, permi na tundun ginasinghan, nga, wata kita makon niya gaupo nila sa mga proyekto, manaming proyekto nga rabat, rudo ng manggad, ipreserba. May mga kapaltakan pa nga ni sa flood control project, buhinan pa ninyo natural flood control, di ba ga? And sa uman, 10 to 20 years pa natin uman ra, mabatsyagan, rubinipisyo, nga naduga. 10 to 20 years pa bago maislan, rubinipisyo nga naduga sa ginputo nga ranga puno. So standby tuto ka mo ka mga katropa, buo natin ka ra, may pagtuto ka ra, GMA News, no? May party ka ra nga gintutukan na si GMA News Mark Salazar, no? Saraya ka ra nga puno itnara sa may Quirino Highway. So ato nun niya o istoryahan. 37 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa gawin. Uy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato no nakaroon sa may New Buswang, Mercedes Village, Bilog, Galaw, Flores, Pulmones, Tigay Family. Good morning, everyone. Happy monitoring. And of course, bago gidaanay. Captain Jan Beethoven Malana of 82nd Philippine Army o nakaroon sa kampo sa may Libas Banga. Good morning. Happy monitoring sa mga kasuldaduhan natin out there. Sa tanan ng mga katropa natin yung mga soldado na ha. May daigda nga pag-monitor. Happy Thursday everyone and God bless you gidaan na mga sirs and ma'am. Happy monitoring gidaan na. Grabang TJ Nuynoy Tanlok Solidad. Good morning from San Francisco, California. Bago gidaan na Nuy ha. Happy monitoring gidaan na una sa San Francisco, California. 38 minutos. Mga taliwan sa oras, italas 9 sa gawin. Standby tutok mga katropa sa ito niya pagpanumbalik. Atong pag niya uistoryahan. Raya ka rang mga puno nga nakukompromiso, mga puno nga napuputo bangod sa handom nga pag-umwad pag-init ekonomiya, mga manami nga proyekto matakunta pero na kukompromiso rudo ng manggad. Mga katropa, aton na nga pag-atutukan sa ito niya pagpanumbalik. Magpanumbalik kita after yung mga pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: XFM.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapadon Fernandez Tornino Mabilon Wasington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayo Yugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.

0: Oras makatropa sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 43 minutos. Makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Uy, sa tanyo pagpunumbalik programang servisyong katropa. Uy, mga katropa, sa aton kanyo pagpurupadayon, daya na ikaranga porsyon. Hayatod ka ton, it Santom plus Gold Herbal Capsule. Ay mga katropa, nag-uusoy ba kamot kapsula nga pang pabaskog sa inyo karon yung mga immune system? Nag-uusoy ba kamot kapsula nga pangontra sa mga diabetes, high blood, hypertension, ano man nun niya bagatian, no? Mga katropa, harautan, harautin nyo karon nga ginausoy. Santom plus Gold Herbal Capsule, 100% herbal extract. Try may malunggay ang palaya mangosteen, garlic, egg, spirulina. Mga katropa, do Santom Gold Herbal Capsule. Ay may ginapabasog raton ka ng inerya sa gawas sa resistansya. Ginalimpyuhan o kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalansa ro blood sugar ag nagabulig suporta sa tagipusoon. Manggaranon sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit selula sa kagawasan. Makatopa ro Santom Plus Gold Herbal Capsule. Ay produkto Tiest Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang ka man niya maka-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, Santom Gold Herbal Capsule for healthy body and stronger immunity. Mga katropa, ayaw man ninyo pagpilakan rayon doon na karoon niya sugudlan o kung ano nga blister o kung ano karoon niya banig. Kaya man pwede ninyo matipon and magamit as your raffle entry. So nagkapadayon nato niya Santom and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, rusang ka blister o kung sang ka banig ito, Santom Plus Gold Herbal Capsule. Ay pwede ganin nyo matipo na zero raffle entry magwas sa Santom Plus Gold Herbal Capsule. Pwede man nyo matipo na zero raffle entry o sangka banig o konsangka blister at premium D3 soft gel capsule and sangka blister o konsangka banig man it's herbo dietary herbal supplement for men and lima nga sachet it's Santom Plus Gold Herb Coffee Mix. Mga katropa, para nyo rotan yung mga yes to hold participating products nga magataokin nyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every Friday. Yes mga katropa, hinagaro aton karon nga weekly draw and every week may magadaog it 3,000 pesos and may nagawatkin yung more than 100,000 pesos in prizes para karon sa grand draw. Mga katropa, ano pa yung mga ginahugat ipunaw taro yes to help participating products ag magdaog it cash prize every week. Mga katropa, rin nyo karon ang mga entry ha isugod sa sangka sobra isuot rin mong pangagan address proof of purchase contact number ag permahan ihugog rin nyo karon yung mga raffle entry sa mga kanyang drop boxes yaron sa may J.S. Bertolud Barangay Tigayon yung sa Manuat Kalibo. So yan mismo sa mga istasyon kung nagayuan ka mo ay pwede man una sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center every Friday tomorrow 9 a.m. Roo pick up time. So before 9 a.m. kinahangan ninyo nga matipon agud kung gusto niyo makagagas pang hinaga nga weekly draw. And mga katropa, may atom na sa Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion, Bangaklan. So every Thursday, hindi na 12 noon doon na karang pick up time. No? So mga katropa, pakasutan ninyo maghingabot na ang maghugugit inyo karon niya raffle entry sa nagapaday nato niya si Anton and XFM lipo-lipong papremyo. 47 minutos makataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Uy, sa uman ha, roaton karon niya Bantay Laya 82nd Philippine Army. Kaya nag-invite kinyo tanan mga katropa sa aton karon niya mga running enthusiast from Aklan to join the first Extreme Bantay Laya Run this coming June 12, 2026. So kasunod ron it Independence Day mga katropa. So magpa-register na ka mo kung gusto ninyo extreme and adventure activity that time. May holiday man to. So iba karawa it's so good. Kung gusto ninyo nga maging mapinusigano na gusto ninyo inyong endurance aro inyo karon niya ano nga nero no inyong physical nga kahimtangan ay mas mabugta wait for the go. Register na kamo sa first Extreme Bantay Laya Run this June 12 mga katropa. So after ninyo tran ay may naghatkin yung very comforting and relaxing scenery pinaagi ron sa Nasuraan Falls. So after inyo karon niya run it inyo karon niya activity ay pwede gyud mo maka-refresh ug maduga rin yung gaoy with Nasuraan Falls. So man mga katropa, register na kamo sa First Extreme Bantaylaya Run this coming June 12, 2026. So, i-visit siya mang Ninyo Ro Bantaylaya channel or making comment si Sir sa aton karyang comment section niya. Link kung siin ka mo pwede nga mag-register. 49 minutos. Makataliwan sa oras, it alas 9 sa gahon. Mga tropa, pamatian natong reportsyon it pagtutok i GMA News with Mark Salazar sa rekara nga pilang bilog ang anira, no? Naging putog nga mga puno it nara sa kahabaan it Quirino Highway mga katropa o nakaroon sa Manila. So mga katropa, aton ra nga pamatian.
1: Ang sakit sa mata na pagmasdan itong kapuputol lang na puno na para bang literal na dumudugo pa. Ang higanteng punong ito ay isa lamang sa 225 trees na pinayagang putulin dito sa Quirino Highway para magbigay daan sa proyekto ng Skyway. Nakakuha ng permit para sa tree cutting activity na ito sa ngalan ng urban development. At bilang kondisyon ng kanilang permit, kailangang magtanim sila kapalit ng kanilang pinutol ng mahigit 50,000 seedlings. Pero gaya nga ng sinasabi palagi ng mga environmentalist, hindi naman kayang palitan ng gaano man karaming seedlings ang isang matandang puno na nandito na dekada-dekada na nagbibigay ng benepisyo. Kailan papakinabangan yung mga bagong tanim na seedling para palitan niya ang benepisyong binigay na ng puno na ito?
0: Ruin mga katropa, nabatian, raya ka nga pagtutok kay GMA News with Mark Salazar. Saray ka nga, imagine, masobra 200 nga puno itnara, dagagkuan nga puno itnara, rugin puto. Para matawan ni Dagan, raya ka nga express project o kung raya ka nga proyekto, no, mga katropa, expressway project. Tama ron, aroon niya na yung hamba naton niya, may subok ko taro anak karang ging taong binipisyo, bulig, especially kung tig-uugan, mga katropa, bagyo. Ag 200 plus, 225 to be exact, mga katropa, ruging puto. Kanugon gid ang mga katropa, raya karang natural flood control. Una karon sa Quirino Highway. Agkita mo gid sa video nga buhi-buhi gid ah, buhing-buhi ro puno. O ara na nga duga. Ning kuga duga dugo man ay pinutot ana imaw. Agtama ro mga katropa. Yes, may igabaylo, pero hamba ko ani kaina 10 to 20 years pa bago nato mabatsyagan. Ro ana karon nga iga benepisyo, iga taong nga bulig sa ging islan. O kon ging puto nga puno, mga katropa. Bukon para sure, no, 50,000 mabuhi. Ah, mga katropa. Bukon mature no, nga tanan nga igatanom nga seedling hay makasurvive. Oh, habang nagabahog imaw, pilap at ang kanas-kanas o anang hiagyan. Pilang bagyo pataruan ang hiagyan. Ah, makasurvive hingan tanan? Kapin kung wabat maayos nga maintenance ang monitoring? Mabaho 100% nga magkamagamatay yamang raya karanga mga pananong pagtaliwan it panyempo. So, ruin kita ruanda nga ging risgo nga islan, no? Sa dekada-dekada wot ah, pilang dagon yung tanga ging taong nga bulig. Itry ka nga 225 nara trees. Agkita na to sa video mga katropa, manot baho, raya ka nga puno. Nga, mabahoon man ruha agyan, abuon man nga agyan, mabahoon nga bulig, ruha tao, during typhoons, during baha, mga katropa. Palpak na gani ro kagabanan, mostly, nga mga flood control project, buhinan pagid. Ro mga 100% nga nagagadar nga flood control, mga katropa. Libre malang man, wa man sa naging gasto nga ni karon. Kumpara mata sa bilyon-bilyon nga flood control project nga, palpak, buhinan para mga 100% nga short anang makabulig when it comes kanas-kanas, kung mag-abot rutig bagaha, no? So, sa uman, raya kara nga proyekto, hay may permit from the DENR. Kabaylo nga dapat magatanom i 50,000 seedlings. Mga katropa, kabaylo it gingputo nga 225 nara trees. Kasubo isipon, ro 225 nara trees, mga katropa. Nga, kaabo-abo ron, ron ro haagyan, kabahon ro buligay, wagid, haputo. Agamba ko nga ni, no, pauman-uman kita iya ha, bukunta kita iya it, gasinghan nga, nagkinuntra na tagla sa manaming proyekto. Una ta kita sa pag-suporta sa mga manaming proyekto. Pero, dapat balansihon ro progress itang kalugar ro pag-umwad it ekonomiya agro dunang manggad. Bukod permilat ang nakukompromiso ro dunang manggad sa kagustuhan nga mapaumwad pagidro sang kalugar. Di ba ga? Agbukumat bagayin niya makaangkon nga aroy niya ni itbagong expressway. Raya man ay agud mabuhinan do traffic, especially na sa Manila. Ano nga ni Iraho? Gapad-japad doon daganon. Apang, padayon doon panawagan. Ag nagaugyon kita karon sa mga environmentalist, ag urban planners, para sa sustainable infrastructure. Grabe yun ang makatropa makararo climate change. Grabe yun aro pa niya yung pumakaroon kapi ko umagi ro bagyo. Grabe ta maghagupit nga. Kinangan natin niya magpangaman. Pero imbis nga magpahaom sa nagahilapit yung manya tiguan, naging puto pag ganyan eh. Kung siin mga katropa ginalikawan, ginahalin o mga puno nga ra, o ginaiba sa mismo nga disenyo o mga puno, sa piyak nga basta lamang putuon, di ba ra? Kanugon abiraya ka ra nga mga naratris nga ra. Pwede man yan nga, aron yung abiman na siyempre expressway, tapos may mga puno, delikado man, no, sa mga... Pero ruyon do, kinahangan pa niya kung tanga gintutukan ng tanga proyekto at mayad, gintutunan it mayad, paano mas sustain ro dunang manggad. Sustainable infrastructure, mga katropa. Nga, hindi makompromiso, hindi mabutang sa agang-agang ro dunang manggad. No? So, mga naratris nga mga katropa, kabuhay taon na aron sa lugar, sa Quirino Highway sa Manila, mga katropa. Raya'y naging simbolo at kasaysayan, kultura at proteksyon para sa mataga Maynila sa sugod it maabo nga dekada. Kaping kong tigbagaha. Kanupat araro, dekada 70, Agro Green Manila Initiative, raya'y sa Idagum, no, mga katropa. Kagabanan sa mga magugang rangapuno ay hatanom ko dekada 70 sa Idagum it Green Manila Initiative. 1970 hasta unang parte dekada 1980. Rayo mga panyempo kung si Ina ginaduso o mga magapnagon niya urban green program sa Manila. Agod niya panamiun ro pong lugar ag sukgan ro nagagrabe nga pollution. Ag sayod naton ro nara kabaho gid ay mura klase puno mga katropa. When it comes sa pagtaot natural nga hangin aga pag sagang sa silakit adlaw mabaho gid mo nga puno especially sa tigbagaha no literal nga nagatay mo ra ita magapad mga katropa nga canopy puro nya ning handong no mga katropa ag ginasukgan na nakararo mahigko nga hangin it syudad sa imo naton grabe ka polluted na ro syudad it Manila. So makasubo mga makaramang katropa nga sa sugod it house 40 to 50 years hararo mga narangara ging pinangputo. Ro mga naging silent witness ro mga narangara sa modernisasyon it Manila. Ag makaron yu busan yun nga natapos so anda ka nga pagsaksi sa adlaw-adlaw nga nagkinatabo na sa Manila mga katropa matapos putuon raya ka ng 225 nara trees para tawa ni Dagan, Raya Karang Express Project, una karon sa Quirino Highway sa Manila. Oy mga katropa, oras natin sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 57 minutos mga katalingan sa oras. Italas 9 sa Kalibang Aljun, Dirilo, good morning. Gila, anak mo una, Karapang Aljun. Kamusta itong Dropbox una, Karapang Aljun, may sugod? Agod ma-pick up ko may sugod. Ah, Karapang Arnold Altivo, good morning. Good morning sa iyo dyan. Kahit damihan mo pa yung entry, hindi pa rin mananalo. Bakit? So, good morning from Corona del City. Sayang yung natural national trees natin, sa estimate ko, nasa 100 years na yan na, na sobrang laki na may sentimental values na sana yan. Uy, ganyan, karapang jewelry eh. Kanugon, right? Karang mga natural barriers, natural flood control, mga katropa. Natural nga pangpanangga sa pollution, agpang-protekta ka to sa nagagrabe nga climate change. Wala eh. Mas nang ibabaw ro proyekto nga sa pag-umwad ita sang kalugar aga manami matakuta ron kung may proyekto manami at the same time na sustain ro daya karanga dunang manggat. Karabang Dang Villanueva, good morning. Good morning, ma'am, kay Eduardo Bostawe, agdaywa ka, Mimio. E sa Poblacion Alta, Vasga, Pamanday, Sandabaw, good morning. Grakin yung nakarapang Lionelo Victoriano Buliaga. Naga pro pamati, girana o nakaroon sa Banoa, It Alta, Vasga. Good morning, everyone. Well, mga katropa, 59 minutos mga kataliwan sa oras. It alas 9 sa agaw. Nagrayan na yung porsyon. At udman katon. It's Santon Plus Coffee Mix. So mga katropa, Santon Plus Coffee Mix ay perfect. It aron nga inumunin nyo aga. Pang-umpisada at inyo karon niya agaw. Aga, ano man niya oras ay perfect. It ano rin, Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, Santon Plus Coffee Mix ay kape nga purong natural. What side effects? Raya ay... Produkto, of course, it Yes to Health Incorporated. Ang mga katropa, Rosendo Plus Coffee Mix. May mangosteen, moringa, and soya powder. Ginasuportahan ka raro ato niya resistensya, ginapabasog rin natural nga enerhiya, it yawas nga uwa, it caffeine. Ginasuportahan rin panunaw, gina-enjoy. Gita, ma-enjoy gita natin mga katropa, ana ka rang kainit, ag-aroma nga daga. It's Rosendo Plus Coffee Mix. Kaya man, after nato niya ma-enjoy, ana ka rang kanami. Huwag rin mo rin it's side effects. Huwag rin mo rin pag-atake sa ito niya acid o okay na pag-palpitate sa ito niya mga dughay na. Mga katropa, Rosendo Plus Coffee Mix ay available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyong ma-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, Rosendo Plus Coffee Mix, nagkapikawon, may buong kapa. Impunto, alas G's, ruato niya oras, mga katropa. So mga katropa, kurabos, naging kita sa ito niya oras, wala naging kita at oras sa ito niya pag-ililiba, pagpangalagan, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it. Webes, happy, happy Thursday, mga katropa. Uy, sa mga late tuners natin di karoon na, good morning, bantayan ninyo, masunod ka na nga programa. Boxing gloves. Kanamito niya drama hagad ikatunod at XFM Network Philippines. Mga katropa, nangin kaakbay, nangin kaibahan naton, technical side. Daddy Lods, Noel Estellero. Sa nga ganit ato niya station manager, katropang Jan Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, itato niya Ever Generous. Malo mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Remy Lito. Uy. Ako man si katropang Claire Tian, yung nag-aiwan kinyo tanan. It my dead niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday! Magkita kita hinaga, same time, same station. Alas 9, hasad alas G sa agahon. Yamang doon sa programang Servisyong Katropa. It XFM. 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: XFM.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
2: XFM.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist the pain.
6: Pangkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assist the pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Xanthan Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Xanthan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Wow!

0: makasubong? Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akong balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. Twenty-four hours. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
3: Exciting.

0: nagdala siya ni Father para mag-una sa pagpangamuyo. Samtang nagasugilanon kami nga duha bilang paghanda sa buhatong pagtabog sa malain ng mga espiritu. Kagang sa wala naman ni Father, biginauyatan siya nga lubid. Isa ka madamol nga lubid. Kaya tingala ko kung sa diin niya inagamiton.
1: Nakabuhat na siyang milagro isa ka bes, ang mahal nga Diyos sa kabuhi mo, Jerry. Kagina, sang tiyon nga naluwas ka sa aksidente nga natabo.
0: Oh, Father. Apa nga tingala ko. Kung nga wala pagindalas ang among milagro, si Angel, nga kinahanglan niya nga mapatay. Father, nasugid sa ako ni Roger nga isa ka sa nagpangamuyo para sa kaluwasan ko.
1: Oo, iha. Palangga, sagid ka tamas ang banam.
0: Kanugon lang nga wala na luwas ang kabuhis ang amon anak.
1: Hindi bali, iha. Kung sa diin man subong ang inyo anak, makalaom ka nga ara siya sa maayo nga kahimtangan sa luyo sa nga aton Ginoo.
2: Ay, ma'am, ari ng inyo merienda, oh.
0: Uy, ma'am, duha ka baso lang sang juice? Kag duha ka sandwich ang nabutang sa tray?
2: Bah, ma'am, nga ah?
0: Wala mo ba lang naisip kung pila kami diri? Nga para sa duha lang ang indala mo.
2: Ay, ma'am?
1: Ay, Jerry? Nga, sino pa ba lang ginatumod mo? Kita man lang ang duha nga ari diri ah.
0: Father? Ay, ang mga kaupod mo, sila oh?
1: Wala ko sang kaupod, Jerry. Isahanon lang ako nga nagkadto dire.
0: Oh my God! Ang duha ka babae. Amat-amat naging kuha nilang ilaman to. Kag... Oh, hindi. Ang namusang ara sa tuon ni Father, nagkaagnas na? God! My God! Ang sawala ni Father, may markas ang lubid ang liog niya. Kung amo... Mga patay ng duwa kababae sa tupad ni Father? Mga murto sila?
2: Bay, ma'am? Ay, naano ka? Ngahinali ka lang nagpalang lapsi, how?
0: Ma, naghulag ang duwa kababae. Nagpalapit sila kay Father. Bay, anong buhato nila?
2: Ay, ma'am? Ay, okay ka lang?
0: Ang babae sa tuon ni Father, nagkuha sa patalong... Oh, Diyos ko! Bunong niya si Father? Hindi!
2: Bay! Ma'am?
1: Jerry?
0: Oh, hindi! Kinbunong niya si Father? Habang wala ko sa nakita ng dugo! Kung isang kababae, kinigtan niya sang lubid ang liog ni Father! Habang... Tapos wala lang kay Father!
2: Ma! Father? Ay, naano ka! Hinali mo lang ginuyatan ang dughan mo, ha?
0: Hinali lang ang dula ang duha ka, murto?
1: Dabang! Bulihin! Ninyo ako!
2: Oh, Diyos ko! Kinatake siya sa balatian sa kasing-kasing! Ay, Weng! Weng! Magtawag ka sa ambulansya! Dali!
0: Father!
1: Father! Anak! Magpakabakod ka! Madamo ka ba sang maagyan?
0: Father! Nanguligi ako! Kita na lang madala sa iya sa ospital! Hindi na kita magulat pa sa ambulansya! Tago na ang driver! Ipaapat na ito sa iya si Father! Dali!

0: salamat. Ginatipan sa doktor ng nurses si Father. Ma, ang babae sa pihak. May ginahibian siya nga isa ka pasyente nga lalaki. Kag makita ko man, binagatindog isa ka lalaki sa tupad sa babae. Kag parehong dagway sa nagahigda sa kama. Buot silingon. Patay ng lalaking nga ina. Kag talag niya ang nagatindog sa tupad sa babae nga posible iloy niya. Madama ko sa nakita dali sa sulod sa emergency room. Nasa una pa lang ang pagtulog ko. Mahibalan, kid. Nga hindi sila normal nga mga tinuga. Mga murto sila. Mga kalag nga nagkalamatay dali sa ospital. Mga kalag nga hindi makapadulong sa dalayon sa ilang kaladtuan. Kani, nagpabilin sila sa lugar ngini sa diin. Nabugtuan sila sa ginhawa. Kag hindi ako makahibalo. Kung nga nagpabilin pa sila dali sa kalibutan. Tungod pala sa wala pa matapos nga buluhaton. Kag ang dako nga pamangkot. Nga nga makita ko sila. Ano yung ginaangkon ko nga ikasarang? May amo na bala ko sininga daan? O kun natabo lang matapos ang aksidente? Si Angel. Hinalay ko lang siya nga nadumduman. Kung makakita ako sa mga kalag, nga hindi ko siya makita.
1: Larry.
0: Babe, minagtawag sa ngalan ko. Doon pamilyar sa ako ng tingog niya. Balik doon ko siya. Si Nurse Lisa? Kagidi pareho sang kinaanda ng iya nawong. Nagagitom ng idalom sang iya mga mata. Kagpuno sang dugo ang puti niya nga uniforme.
1: Karon, nahibalaan mo na.
0: Ah? Nahibalaan ko ang ano? Oh my, nagpalayo siya. Hinali lang siya nga nagtula. Kung amo, patay man si Liza. Kag sa mga tinion na ginaatipan niya ako, patay na siya. Amo gali na ako lang nakakilala sa iya. Si Liza gali, isa na lang kakalag. Isa kakalag nga hindi maglinong. Kag wala akong makahibalo kung nga ah. Damo sa nahibalan niya bahin sa akon?
2: XFM.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

Natandaan ko pa ang pahanamdom niya sa akon. Ang ginpaandam niya sa akon sa do. Nga maghalong ako sa akon pagwa sa doogay ni. Para sa katalagman ng kabuhi ko. Ano bala ini nga katalagman na ginasiling niya? Amo na bala ini? Ang makakita ako sa mga kalag nga hindi maglinong? O kun, may iban pa siya nga gusto nga ipaalin doon. Basta, ang computer, ang internet, ang website sa diin, nabasa ko ang bayan sa Third Eye Oracle. May kung ano nga nagasiling sa akon. Nagdira na ako naghalin. Subungkin, magwa ako dito sa ospital. Mangita ako sa pinakamalapit na computer internet shop.

0: sumusunod rin sa ginabasa ko sa internet. Ang mga kalag, ngayon ay makaangkon sang kalinong, nagkakinahanglan sang hustisya sa ilag kamatayon.
1: Ma'am Chire? Well, ma'am?
0: Ang among driver? Ay, nga anong?
1: Ay, kain ako pa ikaw na pangita, ma'am. Salamat kayo nakita ko ikaw diri.
0: Nga aman?
1: Ay, si Father.
0: Ha? Nga? Anong natabo sa iya?
1: Wala na siya, ma'am.
0: Ha?
1: Patay na siya, ma'am.
0: Hindi! Hindi! Sa bungin, kagtuan ko siya!

Uy, man, si Father. Si Roger, natawagan ko na siya. Tagin pa'y balo na tabo kay Father. Kag-ari na siya sa hindi madugay. Sugiran ko ba na siya? Sa natukiban ko sa internet? Mapati man ayhan siya?

0: Third eye oracle?
1: Oo. Nakabati ka na ba na sina?
0: Ano ina?
1: Isa ka website sa internet. Grupo sa mga tao nga. May third eye.
0: Gagin pamangkot mo ako bahin dira.
1: Tungod, nakadlog ako eh. Nga isa ako sa mga tao nga ina.
0: Aha? Anong buot mo silingon?
1: May third eye man ako.
0: Nga ang buot silingon?
1: Makakita ako sa mga kalag. Sang murto.
0: May murto ka ba lang nga makita sa mga tinion nga ini? Diin.
1: You're making fun of me already?
0: No. Seryoso ako.
1: Wala. Wala ako sumakita sa subong. Apang kaina. Samta nagasugilanon kami ni Father. Baat haga nakita ko. May kaupod siya nga duha ka babayi. Mga dalakita. Kagtuman ang kaakig sa iya. Mga kalag sila. Kag sila ang nagpatay kay Father.
0: Abi ko anay kung kalag sila. Paano nila napatay si Father? Ngayon hindi malang gani ini matandog?
1: Ambot! Ambot kung paano. Apang sila ang responsable.
0: Sweetheart, heart attack ang ginkamatay ni Father. Suno sa doktor.
1: Ang nakita lang nilang ila ginabasihan.
0: Tugon amoy nang nakita nila. Nga valid. Kag amoy nang nakita sang tanan.
1: Hindi tugon hindi mo makita. Apang makita sang iban, hindi na valid.
0: Okay. Hindi na ako maglalis. Anong punto mo si Nichere?
1: Antes na tabo ang aksidente. You were aware of my gifts?
0: Ining pag-angkon mo sang third ay ang buot mo silingon?
1: Oo.
0: No, wala ko sang nahibalan.
1: Oo.
0: Wala na ito na hambalan, ina.
1: Bana ko ikaw. Wala man ako nakahinambit sina sa imo.
0: Oo. Wala ka sang nahinambit.
1: Ano ako nga klase sang asawa?
0: Hipuson. Loner. Siguro. Tungod nag-suffer ka na sa butang ina. Nga ginasiling mo. Aambot?
1: Paano ang isa ka asawa? Wala naging hinambit bayan sa butang ay nasa iya ba na?
0: Sweetheart, it's not all your fault. Masamay ako ang masako sa akong trabaho. Si Angel ang naging confidant mo.
1: Nakaibalo si Angel? Nga may amo ako sina nga ikasarang?
0: Ikaw lang ang makasiling sina, sweetheart. Nga kadalom ginsang pagginawa mo.
1: Kinasubuan ako.
0: Nga?
1: I am that strange.
0: You are special. Amoy nang nahibalan ko.
1: Na nakaangkon ako sang amo sinangay kasarang. Paano ako nakaangkon sang third eye? Kinakos niya ako.
0: How I wish. Nakahibala ko sang sabat, sang tanan mo nga pamangkot, sweetheart.

0: ginauhaw ako. Magwa ako dito sa kwarto. Kung mag-inom sa tubig si Idalom. Salog. Nagasok-sok siya sa uniforme sa nurse. Nagapaligo sa kaugalingo niya ng dugo. Palapitan ko siya. Are. Oh. Madamos ang agis ang buno ang lawas niya. Diyos ko, nakadlok ako. Mahalin ako dire. Angel! Angel, anak! Bin ka!
1: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Sampton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabigon Wasim ko na clan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Sampton kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sampton and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sampton Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sampton Gold Coffee Mix. Sampton and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Vlogs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Secret of Health.
1: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
2: Yes.
1: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balo sa ni Dok Leo?
2: Kinanglanon mo, Sir Jos, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas sang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir

0: a fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
0: Kung wala na gid.
1: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
0: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga na masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Sunton Plus Gold. The secret of health.
0: Makabulig ang pag-inom sa Sunton Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sininga mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-iendorso sini Sir Josil sa ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-aangko ni siya sa charantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na pati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
0: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again.
0: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sunzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: The secret of health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunton Gold Coffee Mix sa Sir Josil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapian na sila, Sir Josil, eh. Ordinaryo ang pagpangapian lawadlaw. Pero kung gainom ka sang Sunton Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
4: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
2: Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
3: The secret of health.
0: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone versus ara sa Sunton Plus Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kasi sa mga kababaihan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
0: And imbalances.
1: Correct.
0: So pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Sunton Plus Coffee Mix because may isoflavone.
5: Yes!
0: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
0: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one, niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunton herbal oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The secret of health.
2: X FM. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Sunton and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Rapagan Fernandez Tornino, mabilon yung Sunton Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Sunton and XFM, libo-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sunton and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Sunton Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sunton Gold Coffee Mix. Sunton and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako si

0: Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to hay mabaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: XFM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Yes, to health!
8: The secret of health.
9: Nga dapat tatagaan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sining nga pagtulog.
10: Number 1, dari kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang ng 2 to 3 hours before bedtime ang aton sa nga pagpanihapon. Number 1, this for better digestion. Kaya nga man, Sir Josiel, kung late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotis naton? Katapos kaon daw kanami, gidi hilay-hilay, kaga asta na lang iban na diritso sa pagtulog. But, kung halimbawa gali, late na nga aton kaon, Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdina sa aton sa nga digestion, kaya nagapadako sa aton sa nga risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kung nga aton sinigin nakaon sa panihapon more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
1: Santon Plus Gold.
9: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
10: Nagabulig li pa nami sa aton sininga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sininga sleep ako sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sininga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa sa Santol Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuok aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagiging aton ng garlic nga sangkap sa Santol Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema sa Radiosil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataasin mo kolesterol, taasin mo sininga, blood pressure, cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man sa Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit ginupod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
8: The secret of
10: ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar okay gid ang ila sininga tulog.
4: Yes!
10: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sa kolesterol balanse sa blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption magabugtaw kita nga fully charged magabugtaw kita nga mabaskog magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghunahuna kag paminsaron.
8: The secret of
9: pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede ka mo ka pangapi Santhon Plus Coffee Mix ang kape nga wala caffeine wala coffee beans pwede ka pangapi pati mga kabataan
10: pwede man sa mga pamatanon kabataan, pwede man sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
8: The secret of health.
9: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule, bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix, gali, Dok Leo, sweetener stevia. Para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang binipisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
8: The secret of health.
9: And then na morning Santhon Gold Coffee Mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
10: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josel nga magtigulang kita pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
4: Yes!
9: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated. Duly approved sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
8: The secret of health.
7: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan. Kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbalang ipikto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe.
11: No!
7: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
11: XFM.
12: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhon and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabigon Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XFM. Agay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhon kag XFM libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Santhon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
4: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
20: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: X FM. Santon Gold Live Testimony.
3: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasagamot sa XNN at kay Dr. Nilito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:55 sa Udro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. Mayarayad nyo Drodlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad nyo Drodlaw, Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklan, Banawait, Kalibo. Mayad-ayad nga Udro, Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro, Sentro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Webes na. Mayo 21, 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang Ninyo Rujin Teodoro. Walro aton anay pagpanamiyaw pagabi-abit mayad-ayad nga Udro, Adlaw sa aton karoon nga mga suki, sa aton karoon nga mga katropa na nakatutok na ka-monitor, sa aton karangapaga ililiba makaron, sa aton karangapaga rurat sada, sa mga nakamonitor na, sa aton karoon nga palatuntunan makaron. Sa anda karoon nga mga panimangay mayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta ka muruna? Siyempre sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga uno segundo distrito, sa aton karon nga may probinsya karon Itaklan, mayad-ayad nga Udro, Adlaw.
1: Sentro, Sentro.
0: Sa aton karon nga mga suki man nga mga tagpamati, sa aton karon nga kabisera Banuit, Kalibo, sa may isla naton Itburakay, mayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki man sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Kapis, Antique, Iloilo. Ayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga agahon? Kumusta ro aton karon nga sang maaga mga katropa? Sa mga nakatutok sa anda karon nga mga panimangay, samtang nagaog ilabas, samtang nagakinot ilabas, samtang wa pa naga ilabas. Abay mayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo mga katropa. Ilabas na kamo, amat-amat na. Amat-amat na itilabas.
1: Sentro, Sentro.
0: Pag pupatigayo na kamo karot ilabas, ay mabudlay ko na magutuman. Sa aton karon nga mga suke nga kakahalinyang, sa anda karon nga mga ginakasakuan o mga may trabaho, sa anda karon nga mga ugumhan, sa aton karon nga mga suking tagpagamati man karon ha, nga mga mangingisda naton, ayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga drivers, sa aton nga Eastern and Western Terminal, sa mga tricycle drivers naton, jeepney drivers, habal-habal drivers, bus drivers, van drivers.
1: Sentro, Sentro.
0: Kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga Udro, Adlaw? Pero iba nga nga mga tricycle drivers nagpupahilay-hilay yung daan ay sanda makaron ay samtang nagaog ilabas. Kapin makararo aton nga nga tiempo krabit init yumat ah. Pero mayad yan nga ni kay na taga-aga no, nag-ugan-ugan mataman nga ni
1: Sentro,
0: so
1: Sentro.
0: Nakabuhin-buhin mataman sa aton karon nga pamatsyagan. Kumbaga ay nami-nami mataro aton nga pamatsyagan.
2: Wow!
0: Aga na ano ron, nabubunyagan yung mga dapat mabunyagan. Tanan-tanan natin yung mga suki sa mga tendero-tendera natin. Sa Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market, nga nakatutok na ka-monitor man katon makaroon.
1: Sentro!
0: Ayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton man karon nga mga nakatutok sa aton nga Facebook Live, pwede ka mga magkomento, magparagat inyo karon nga mga greetings. So, is chon, ay aton nga pagatawan itdagan. Pag-basahon, iya sa kahanginan, may mga session kamuuna. So kung ano paruna, abay ipadagagun iya ron sa XFM Kalibo. Sa amon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Ay aton gidiron nga pagbasahon, pagatawan itdagan sa aton karon nga pagpangalagan. So aton man yung mga overseas Filipino workers nga nakamonitor nakatutok aton sa iba karon nga mga nasyon. Mayad-ayad nga Udro, Adlaw kinyo tanan-tanan ha. Kumusta ka muruna makaroon? Ray ba una karoon nga nagatutok? Anay katon makaroon? Sa aton karoon nga mga katropa, sa aton karoon nga mga suki. Mayong udtokin yung mga katropa. Kukunsiin man ka mo karoon nga parte it Pilipinas it kalibutan. Nga nagamonitor, nagatutok aton. Nung mga nakatutok sa aton nga XFM Radio mobile application, mayad-ayad nyo Udro, Adlaw kinyo mga katropa.
1: Sentro, Sentro.
0: O yung mga greetings nato na kay Dang Villanueva, mayad-ayad nyo Udro, Adlaw, nakamonitor ka aton. mayong udtugid kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad nga naka-monitor nakatutok mayad-ayad nga udtro adlaw man. Naga-monitor iya sa aton nga pala tuntunan. Well, banwa, ano rong mga balita nga aton karanga pag-awisturyahan, aton karanga pag-atalakayon, sa aton karanga pag-ruhratsada, sa aton karanga pag-ililiba makaroon. Yan ay kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokal. Daya karanga nabdos nga tong binawi at kabuhi sa banwa at daya karanga ibahay. Agroana karon nga ginadagang agapsag. Ay, daya kara tag-controversial baga nga itong mga katropa ay ginapahayag, ginubungon. Ay, balik-balikan natin karon duplastada ita raya karang pamilya kung ano gundo mga development update ka to. Matapos nga ni nga ginubungon, raya karang nasambitan karon nga nanay. Sa dugang pagid natin karon nga mga balita banwa.

na Itagahon. In Paidagom na naman sa Yellow Alert to Visayas Grid, umpisa alas 4 Hinduna hasta alas 8 it gabi eh. Makaroon nga Webes May 21 ay base sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP kagakip sa mga rason sa pagdeklara it Yellow Alert sa Visayas Grid. Rumataas nga demand ag unavailability it large coal plants. Pasaka ro yellow alert kung bukon it bastante ra ro operating margin para nga punaan no contingency requirement it transmission grid. So bangod karon mga katropa hay posible dudaya karang mga rotational brownout na naman hinduna karon nga hapon umpisa alas 4 hasta alas 8 itaya karang gabi eh. Aron gid ar mga critical paman kun amat nga nga oras so ay karon do daya karang makabig naton sagsagan nga tuman ka init nagaihapon wow. Well, sa dugang pagid naton nga mga balita sa Balita Nasyonal naton karang pagaw istoryahan nagpagatala kayon. Kampo ni Senator Bato maga-file it motion for reconsideration sa Korte Suprema. Raya matapos mga katropang ginapamalibaran it uman or makabig naton nga wa ginpasugtan it daya kara nga Korte Suprema roana karon nga hinyo nga temporary restraining order. Raya karang TRO mga katropa. Centro. Partner by anay nga ni ako.

ay ginapahayag no nga tanan karon nga mga legal remedies ay anda karon nga pagahimuon no para sa raya karang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Grabe taro drama nga nagihapon sa Senado sa makaron. No, hayang ba nga nito't ibahay Senate primetime bida. Gatangis, may naakig kong gina singgitan. Ay, taulat ah. Taulat ana sa Pilipinas. Samtang sa dugang pagid naton karon nga mga balita, Vice President Sara Gintawan it Senado ita sa June 1. Para nga magsabat sa impeachment case. Ay ginapahayag basi posible mga July pagid mag-start to daya karang impeachment trial. Kontra sa Raya karang Vice Presidente. Sentro, sentro. Ay bubantayan man aton doon. Grabe man, madugo-dugo man doon nga pagbubantay karon mga katropa. Sentro, sentro. Kumbaga ay ayaragon siguro ginhamba mat Vice Presidente nga bloodbath. Madugo nga trial. Oh, grabe gidaron madugo nga trial. Bukod matat literal doon nga madugo. Madugo in terms of mga ebidensya. Karon abigin na presentar do daya karang mga ebidensya. Kung mga nano pagiduna karon nga mga findings sa raya karang impeachment trial. You know, mga katropa, sa mga nagkaganabo recently nga ra, sa aton karon nga pungsod Pilipinas, kung naman napapaisip lang man yan kita karon, no? Matsakatagaka, kagaoy, intindihon sanda mga katropa. Aton nga nga mga politiko kapin pauna sa Senado hindi naton masayuran no si inyon kita paadto si in paadto ro direksyon ni aton karon nga Senado ayad ayad pa karon sa House of Representatives ay mahuhipo si pusanta pero kun amat masangag-sangag man kapin kun may mga kudita grabe no aga istoryahan man aton mga katropa ro raya karang may kaangtanan sa raya karang premature campaigning. Nagpaandam kararo komele kapin pa sa mga nagapadagagan sa raya karang barangay and sangguniang kabataan elections. Basi may mga una baga karang nagapinangampanyagotan

0: mautan ang pinangampanyaro inyo nga ron. Ah, kung manami mataro inyo karon kumbaga nga mga tawag naton kara. Aro inyo karon nga mga hinimuan ay waon unita kumbaga ay katon pahay. Wagon man siguro it dapat karon nga kabagak-an kamo. Iro aton nga komelek nagpaandam sa raya kara nga mga posibleng pagatubangon nga mga election offense sa mga kandidato it barangay and sanggo ni ang kabataan elections bukod pat angani rasandat kandidato yung pangani kita ka file it dahil kara nga certificate of candidacy Setro. Antes ro campaign period ero campaign period sa October 22, 2026 ay suno sa aton nga komelek manual elections abi kapareho at barangay ang sanggo ni ang kabataan elections ro mga aspirante ay makabig gunsigon nga mga kandidato sa adlaw mismo it pag-file nanda it certificates of candidacy mga katropa gaint aray mo sa ginatawag naton nga automated elections no nga kun automated elections magiging opisyal gamang sanda nga kandidato pag umpisa it kampanya ay sa barangay ang sanggo ni ang kabataan elections magiging opisyal sanda nga kandidato the day mismo nga nagfile sanda it certificate of candidacy eh makaron pa nga ni may mga nagapabutangon itanda karon nga mga tarp. Ay, taulat na. Hindi na, balikan naton doon. Ah, istoryahan naton doon, padagman naton doon. Ayro, election gid ang nga rapar mi, masangag-sangag man ra. Mainit-init man, kumbaga. Para man sa aton nga weather update, easterlies ro makapekto sa Luzon ag sa Visayas. Mindanao matalaw kalay thunderstorms. Ay doon yun doon mga na-experiensyahan naton nga nga mga pag inugan-ugan makaron mga katropa. Pero sa Raya karang heat index makaron nga May 21, posible mag-abot sa 46 degrees Celsius ha. Iya sa may bahin ni Taya karanga Cavite City, Cavite. Cavite are 46 degrees Celsius nga ron. Iya sa may bahin ni Western Visayas, Aroha City, 44 degrees Celsius. Sa Mambusao, Capiz, sa 42 degrees Celsius sa Iloilo City. 42 degrees Celsius ag sa Dumangas ay 42 degrees Celsius. Stay hydrated sa gihapon mga katropa. Ayarang mainit-init sa gihapon ro aton karon nga paniampuhon. Importante nga hydrated kita para iwas sa raya karang nga ginatawag naton karon nga mga heat stroke or mga other karon nga mga heat related illnesses. Ay raro mga balita naton nga aton karon nga pag-aistoryahan. Pagatala kayon sa aton karang nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw. Standby man kamo sa aton karang nga pagpangalagad ay maga-check man kita karon it mga reports it aton nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na ka standby na sa anda karon nga tag sa karon ka mga area of responsibility. Ya sa aton nga kalibo PNP nga ginatutukan ni katropang Ariar Culas. Mayadayad nyo udro adlaw kay katropang Feliba Vicente Pamatian nga nakatutok na ka-monitor. Oras na naton sa aton nga pagpangalagad alas 11. 13 sa udro adlaw ro aton karon nga oras ug dayay karang nga portion hay ginatod katon mga katropa it clear skin herbal soap kanami magpaligos kapin makarayang nga grabe it init ro aton karon nga na experiencehan nga ni kung magpaligos ka mo gamito ninyo nga sabon Hyro Clear Skin Herbal Soap kasi ka mo nga ro Clear Skin Herbal Soap nga ra kombinasyon dat mga manami karon nga mga herbal ingredients una kararo daya karang nga glutathione ug kojic acid ginaduga kararo mga impurity sa kagawasan, meaning it impurity sa yun mga higko sa aton nga gawas ginapakinis pagidro aton karon nga panit ginabuligan nga magwas karon papution ginabalanse pagid kararo aton karon nga skin tone diba karon ay diba kapin kong mga aware gid sanda sa anda karon nga beauty hay gusto nandang pantay ro anda karon nga skin tone nga ni mag clear skin herbal soap kamo nagabulig man nga ma-achieve healthy glow it panit. Mag-clear skin, herbal soap na kamukaron mga katropa, healthy beauty skin with clear skin. Produkto ron ni Tiesto Health Incorporated. Sarang ninyo ron nga mabakay sa mga butika. Pwede man ninyo mabutika nga mga pit sa inyong lugar. Pwede man ninyo ron nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop mga katropa. Raya ra, produkto ni Tiesto Health Incorporated. Centro. Now, sa aton karanga pagruratsada, sa aton karanga pagililiba makaron. Istoryahan na tondo daya karanga may kaangtanan sa ginapahayag it aton karon nga Commission on Elections. Raya karanga COMELEC at tapusyon do voters registration. Iyagon kita sa ginatawag karon nga may mga aktibidades yung karang grupaghugat. Ha? Itdaya karang mga magapadagagan, partikular sa barangay ang sangguniang kabataan. Itdaya karang filing of certificate of candidacy. Centro. Or raya kara nga COC. So, haturo ginambay naton nga dudaya karang mga aspirante nga gapadagagan sa barangay sangguniang kabataan ag sa barangay council kapitan barangay kagawad sangguniang kabataan kagawad SK kagawad SK chairperson SK chairman nga duginab dumilian nga ginatawag naton karon nga pre-campaigning. Pre-campaigning meaning or premature campaigning mga katropa. Actually, iya sa aton karon nga may probinsya karon Itaclan. I notice nga may mga iba karon nga mga aspirante ag nagapupabat siya gunman ngani nga may mga tarpulin yut ana. Ha? May mga ginpaobra ut asanda karon nga mga tarpulins. Magmaut amakon man. Mamaut ang pinanimbang ag pinanghugot man mga katropa ro andang ara. Ah? Kun may mga tarpaulins ngaron mga premature campaigning agri iba kara nagpilinanaw utan. May una nga ni karang 2028 elections pata sa national ay may gapubabatsa gun makaron.
1: Wow!
0: How much more pa man naro barangay ang sangguni ang kabataan elections nga una malangmana sa binit-binit. Sakto man matuod. Ah, sa tama man matuod mga katropa. Kasi makaroon pagatagi na panghugtan man sa barangay ra eh. Kapindo mga ano ro iba una, mga re-electionist. Oh, hamba ko nga ni, di ba? Kung uwa ka mo karon, kung manami rin yung record sa inyong barangay, eh panigurado, miskin dita ka mo pinanimbang una, ibotog, iboto, taka mo tayo karangatawa. Eh, kung bad record ka mo sa barangay,
2: Centro! Centro!
0: Kaya sa inyong pamatsyag, iboto, paabi ka mo karutawo. Ha? Kung day one change matana, sana all change. Ruin gilang permero aton nga ginahambag eh. No, kaping kong mga eleksyon, pagbabago. Pagbago. Ay kano pa man na nagbago, matsawa man yan, managyapon, matsaimaw ag imaw malang.
1: Oh, no!
0: Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, may mga pagklaro regarding karon. Kapin sa mga premature nga ranga nagakampanya o tagagi makaron, i-report natin doon sa COMELEC kara si, or ano pwede natin himuon karon. Si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa may ano rin, parang hinun-anon mga katropa, no, pamatian na to.
2: Centro.
3: Katatapos lamang po ng ating registration of voters noong ika-18 ng Mayo. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng tumangkilik, lahat po ng pumunta sa registration sites ng COMELEC. 5.2 million po lahat yan simula noong October 20 hanggang May 18. Sadyang napakadami pero halos 4 na million po yung nagpunta sa mga registration site natin noong August 1 to 9. Kung hindi niyo po nakakalimutan, dapat po kasi may election tayo ng BSKE. Yeah. Noong December ng 2025, hindi po ito natuloy. Pero 4 million yun, almost 2 million yung mga bagong botante noon. Plus another ngayon, 5.2 ang pumunta sa registration sites natin. At sa 5.2 po na yan, 1.4 million Ang mga bagong botante, 1.3 million naman. Yung sangguniang kabataan, meaning 15 to 17 years old.
1: Ilan, sir?
3: 1.3 million po. So yan po nag-exceed sa expectation ni Comelec. Bagamat ako po yung sadyang nalulungkot at humihingi po ako ng dispensa doon po sa mga hindi po nakaabot na pagbigyan ng Comelec. Yung ipangapo ay na-cut-off pa nung sa ibang lugar, lalo na po dito sa NCR. Kasi naman po, sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa uling araw ng isang deadline. Alam niyo po, ang nagiging panuntunan ni Comelec ngayon, kung niyo po napapansin, wala po tayong ginagawad ng mga extension. Hindi po sadyang maganda na lagi na lang inaasahan ng mga kababayan natin yung may extension tayo. Alam po natin, may mga akusasyon na iba na sasabihin talagang baka nga na-disenfranchise ang mga botante dahil hindi nakapagparehistro. Pero sa amin po naman palagay, with all due respect po, mahaba-haba talaga na pong panahon ang ipinagkaloob natin. Ito po yung umabot na mula po October to May. Ilang buwan po yan na napakahaba at pagkatapos, meron pa po tayong yung nga pong August 1 to 9. Ang susunod po nating registration of voters ay kung sakasakaling matuloy ang barangay ng SK elections ay sa February na ng 2027. Yan po ay bilang paghahanda naman sa ating barangay at SK election. Muli, uulitin ko, ganun ka-importante ang pagpaparehistro sapagkat yun na ang unang hakbang sa pagboto. Uulitin ko muli ang aking binabanggit isang araw pa sa inyong mga botante ay kahit lagi po niyo tatandaan na kayo po nasa atin, kayo po nasa inyo ang boto. So, hawak niyo ang vote. Napaka-importante yan. Ganun ka-importante yan sapagkat that is just to emphasize to all of you na ang bawat isa may bigat ang boto niyo. Ano man po ang katayuan sa buhay, mayaman, mahirap, nakatatanda, bata, may pinag-aralan o wala. Dito sa ating bansa, isang boto, isang balota. Ngayon po sa Pangsamoro parliamentary election,
1: Sir, nalito na ako. Sabi mo ang BKSE September elections.
3: Sa November 2 po ang barangay SK election. Oo. November 2, ang Pangsamoro parliamentary election po ay November 14 naman natin gagawin.
1: Yeah. Pero ba't sabi mo sa next election in February ng BKSE?
3: Opo, pagka naman po, kung sakali lang po na hindi matuloy ang ating BSKE, September 14. Kung sakali po hindi matuloy yung November 2 na BSKE dahil may mga alingas-ngas, may mga nag-propose, although sa kasalukuyan ang batas natin, November 2 pa rin ang BSKE natin. So kung sakasakali po na ito ay ma-reset, halimbawa, magre-resume po kami ng registration of voters. Kung sakali pong matuloy naman ang BSKE ngayong November 2, ganun pa rin po ang resumption natin February na ng 2027 para sa bagong registration ng mga botante para naman po yan sa 2028 national and local election. So aabutin po ng February 2027 up to September of 2027, yung susunod na registration ng mga botante po natin.
1: Pero ang BKSE, September 14.
3: November 2 po ang BSKE, ang Pangsamoro parliamentary election ay September 14 po ang ating election.
1: Okay
3: po.
1: So, BARM ulit.
3: Sa BARM naman po tayo, sa kasalukuyan, ongoing pa rin po yung pagsasubmit sa amin. May mga ibang issue po kasi patungkol doon sa mga nasubmit na mga nominado, nominee ng mga political parties. Pero ang amin pong pinapatupad na pulisiya, hindi po kami masyadong nagiging stricto. Lalong-lalo na kung a matter of technicalities lang, halimbawa may hindi nasubmit na dokumento, pinababayaan na lang po natin ganung ito po ay kauna-unahan na Pangsamoro parliamentary election. At ngayon din po, nakatanggap ang Comelec ng 14 na petisyon na kung saan ang bawat isa ay nagpipetisyon na sila ay makonsider na dominant majority party or dominant regional majority party at dominant regional minority party. Bakit po importante yung mga majority party na ganyan at saka minority party? Sapagkat, katulad po ng isang automated election ng national and local, pag po kayo ay dominant majority party at dominant minority party sa rehiyon, automatically kayo po ay merong transmission ng results mula sa presinto papunta po sa server po ninyo. Para po yung KBP, meron pa rin po kami ibibigay na resulta mula sa presinto papunta sa server ng KBP. Sa NAMFREL, meron din po. Sa PPCRB, meron din po. Pero napaka-importante, halimbawa, isang presinto sa tawi-tawi nagpadala ng result. simultaneously makakatanggap si COMELEC sa website sa amin pong matatanggap po namin. Matatanggap din po ni PPCRB, matatanggap ni NAMFREL, ni majority party ng region, ni minority party ng region, at yung pong dalawang citizens arm. Para dapat nagtutugma ang lahat ng results na yon simultaneously po. Siguro may pagitan lang ng mga 1 to 2 seconds ang bawat isa, pero ang importante, pwedeng ma-verify sa ng resulta ng bawat isang entity kung pare-parehas yung napadala sa kanila sa bawat presinto. So kung ano po yung ginawa natin noong May 12, 2025 elections, ay ganun din po ang gagawin natin sa Bangsamoro parliamentary election. Gusto po natin hanggang gabi ng September 14 ay hangga't maaari maproklama natin hanggang madaling araw man lang ang parliamentary district representative sa 32 na parliament district parliamentary district ng Bangsamoro. So sana magawa po natin 'yon. So that at least in 2 days man lang magawa po natin maproklama na ang lahat ng mga nahalal sa buong Bangsamoro para po makapag-elect na sila ng kanilang chief minister. Ngayon po, yung balota natin, isang piraso lang ang gagamitin sa Bangsamoro. Hindi na po dalawang piraso o yung napakahaba. Ang size na lang po ngayon nito ay 27 inches. At kahit na mayroong ibang nakikiusap sa amin na wag na ilagay ang picture, baka daw po kasi i-photoshop yung mismong ibang pictures, nilagay pa rin po namin ang pictures ng mga kandidato ng parliamentary districts at nilagay din po namin ang pictures ng number one nominees ng mga sectoral organization. Natatandaan po ng lahat, lagi po namin sinasabi, dyan po sa Bangsamoro, meron po kasing iba't ibang sektor. Pero yung pong sektor ng NMIP, hindi po sila magsasama sa eleksyon, sila po ay mag-assembly lamang sa kanila at sila ang pipili among themselves ng mga organisasyon. Dalawa po ang entitlement po noon. At meron din pong isang sectoral organization na may dalawang representante na ihahalal ng mga mamamayan. Yan po yung settlers, settler community. Dalawa pong ihahalal, ang kabataan isa, ang kababaihan isa, ang traditional leader isa. So may tigitigisa po yan, except yung pong NMIP na dalawa, at except po yung mismong settler communities. Ngayon po, nangangahulugan, para po maliging maliwanag at kasama na rin po sa ating voters education sa mga taga-Bangsamoro, ang isang botante sa Bangsamoro ay boboto ng isang political party, ng isang district representative, at boboto po siya ng 6 para sa sectoral organization base sa iba't ibang sectors. So, 6 po, 1:6 ang boto po nila. Hindi po katulad sa party list natin na 1:1 lang ang boto. Isang party list, isang botante. Sa kanila po, sa bawat sektor na pinabibilangan, kung ang sinasabi sa sektor ng kababaihan ay isa, boto po siya ng isa. Pag sinasabing sa kabataan ay isa, boto pa rin po siya sa kabataan. Pag sa settlers ay dalawa, boto po siya ng settlers ng dalawa. So that kung yan po ay 5 lahat, makakaboto siya ng 6 na mga tao na magre-representa doon sa iba't ibang sectors na yon. Iba po sa kanila kumpara po sa atin. Uulitin ko po, meron po silang political parties. Sa kanila, yung political parties na pagpipilian, 6 po lahat yung inaccredit ni COMELEC. Sa 16 na yon, pipili sila ng isa. At kung sino ang political party na makakakuha ng 2.5% ng lahat ng valid votes cast, yung lahat ng bumoto sa buong Bangsamoro. Ngayon po, mayroong 2.39 million ang botante sa Bangsamoro. Sabihin po natin na ang bumoto sa Bangsamoro ay 100,000 lamang. Kung sino ang political party na makakuha ng 2.5% ng 100,000, which is 2,500, kunyari lang po yan. Kung siya lang po ang makakuha, kanya po ang buong 40 na parliamentary seats sa buong parlamento. Ang political parties po kasi sa 80 na miyembro ng parlamento ay dapat may 40 na representante. So kung sa 16 na political parties, isa lang ang nakakuha ng 2.5% ng lahat ng boto sa buong Bangsamoro, yung buong 40 ng 80 na miyembro ng parlamento ay maibibigay sa isang political party lang. Kung dalawa silang nakakuha ng 2.5%, hahatiin yung 40 ng tig-20. Kung tatlo sila, hahatiin yung 40 sa tatlo. Kung ang isa nakakuha ng 10% ng lahat ng boto sa Bangsamoro, isang 5%, isang 2.5%, base po yan ngayon sa representasyon proportionately. Kung walang nakakuha, yun po yung walang nakalagay sa kung paano ang mangyayari sa Bangsamoro. Baka nangyayari po dyan, vacant, kung sakasakali, ang posisyon. So that, nangangahulugan po, ay madaming chance ang bawat isang partido na magkaroon ng representasyon. Kasi po, binabaan po ng parlamento ang requirement dati po, 4%. Naipasa po nila yung kanila pong act of parliament, ginawa po nilang 2.5%. Again, dyan po sa Bangsamoro, meron po silang tinatawag na anti-political dynasty. Ibig sabihin, doon sa anti-political dynasty, yun daw pong mga nominado ng mga partido ay hindi dapat magkakamag-anak up to the fourth civil degree. Yun po ang sabi po nila. Therefore, nauna pa po sila sa national sinatin sapagkat meron po silang ganon na feature sa kanila pong electoral code na meron po silang anti-political dynasty. Tuloy na tuloy po ang Bangsamoro. Sa kasalukuyan po, yung pong mga pangalan, pinost na po namin ang mga kandidato sa website ni COMELEC. Pinapaalam lang namin kung talagang wala na silang correction. At the same time po, ngayong linggong ito, ilalabas na namin sa website namin ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato sa Bangsamoro bilang pagtalima natin sa principle of transparency. Gusto natin alam ng mga kababayan natin sino ang mga tumatakbo. Ngayon lang po kasi ay nagkakaroon kami ng reduction. Tinatanggal namin yung mga personal...
0: Centro. Alright, so di ka to sa first part, mga katropa, ro premature campaigning, no? Actually, may haba ko nga ni Kaina, mga katropa. Iya pa lang sa Kalibo, may mga nakikita o takita karon may mga nakatarpulin.
2: Centro.
0: Team Makarako, no? Team, ba, grabe, may team tanda sa Raya Karang election. Sana all, mga katropa. Pilapat nga bugan, may June, July, August, September. Limang bugan, pat-ana, mga katropa. Centro. Oras na naton. Alas 11:32 sa Udro Adlaw, aton karang oras. Aga, para man anay karon mga katropa, sa aton karon nga NBA updates, makaroon nga adlaw itay karang Webes.
2: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.
0: Para sa aton karon nga NBA updates, makaroon nga adlaw itay karang Webes sa Mayo 21, 2021. Bumawi ro Oklahoma City Thunder sa Game 2 ito Western Conference Finals. Matapos pierde ho no San Antonio Spurs sa score nga 122-113. Bumuho si Shai Gilgeous-Alexander i 30 points para buligan ro Thunder nga makuhit ro kadagagan. Mabaho man ro naging amot ni Isaiah Hartenstein nga nagtapos dagarosang ka-double-double kadungan itanang pisikal nga depensa sa bilog nga hampang. Sa makaroon, patas yun sa 1-1 no standing its first aga Thunders.
2: NBA updates brought to you by Winsr. Get your free bets now only at winsr.ph.

Alas 11.34 sa Udradlaro, ato yung karunyong oras, sa ato yung mga suki, sa ato yung mga katropa, standby. Magabalik kita sa pagbalik nato, i-check nato ng patrol. Hindi ka mo magbuhi sa ato yung karanga pala tuntunan. Pagkarapos ka, may pila ka ron ka mga reminders, standby.

0: tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabilon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
3: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako pala si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: XFM.
10: XFM.
13: The secret of health.
14: We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
15: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine nga kung sa diin, magamal gani kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatsyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nagastay sa aton sri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful mm-hmm. or may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
3: Southern Plus Gold.
14: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
15: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sininga higko eh.
14: Mm-hmm.
15: Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
14: Amo na kalaba ha.
15: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Southern Plus Gold.
15: Ang manami sini sa Southern Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sininga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sininga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kunding yas nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
13: The secret of health.
14: So, if constipated, maginom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubo sa pagwa because puno sang fiber.
15: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
14: Oo.
15: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
13: The secret of health.
5: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agi gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod nyo di ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
13: The secret of health.
3: Santhol Gold Coffee Mix.
14: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sininga brain.
13: The secret of health.
10: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: XFM.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Oras natin, alas 11.47 sa Udro Adlao. Balik sa aton pala tuntunan. Sige po na ako si katropang ninyo Regine Teodosio. May dahil nga Udro Adlao anay ha sa mga naka-monitor katon ag nakatutok riya sa aton karon nga pala tuntunan. Kay Mike De La Torre nga nakatutok, no? Una karon sa CBM Phone Shop sa Uyutrong Kalibo. Kay katropang Gemma Kiswane, una sa Bacoor, Cavite. Grabe, ako not init, makaunig pa. Wow. Ingat gid, stay hydrated. Aga sa iba pa gid naton yung mga suki makaron. Kay De La Vega Cloud eh, mayad-ayad nga Udro Adlao man nakamo. Si katropang Arier, i-check naton sa piha karon nga linya sa ana karon nga mga balitaan report man, police report nga natipon sa ana karon nga area of responsibility makaron nga Udro Adlao. Oyro aton gihapon kinyong pag-remind ha, nga maghugog gamot inyong mga entries para sa aton nga papromorong Santo na next FM libu-libong papremyo ay hinagaro aton karon nga 12 gun yata, no? 12 weekly draw. So ika-12 gun nga winner sa aton karon nga papromo. Si Katropang Arier kula sa Bacalinya, Katropang Arier, standby.
1: Live report.
0: Sa mga report, Katropang Arier, go ahead.
2: Yes, Katropang Arier, you know, sa aton kira naman natipo ng mga balita makaroon na. May naapuan niya rin sa CCTV particular ya karon may banwa o ita ni Washington kung sa siina nagaparawagan makarunday ka nga sa mga residente o na makarunday sa may crossing barangay po isa sensumbitan ka rin nga banwa o aga matapos yung imatuhan sa CCTV pero ginapatihan ka rin nga managaw nga nagasuod sa kabarangayan. So base sa post ita sa mga netizen bisan mao isot nga baraka ay gina-target nito suspect ka. Suno man sa information, no, posible nga nagabalik-balik karong nasambitan ka rin ng persona sa lugar, no, nagahimbo nga maglibot-libot man, no, sa mga yapit ka rin ng barangay. Ginapayag man, no, nga mabahong bulog ito CCTV camera na nakakabit, no, sa dubang ito paribagay ang gumabuo ng akto. Ito ginahimo ito suspect ka aga makataok ito ebidensya, no, sa mga otoridad. Aga ginapayag man, bit, no, rung ang publiko na magpublihayong sigurado ko na nakasirado yung mga panimagay o kung may negosyo aga mag-report tayo sa kapulisan kung may makaduda ng mga tao na makita, no, sa lugar. Samtang mo nag-antos o iba sa pagpangabudlay ita pagpangabuhi binapanong gumita netizen niya hindi dapat gamitong gumagain kaya pamaagi pareho kapag pinanakaw agad gamang makasurvive. Sa piyakulit karagabahin, no, nagpagawa ng ita awareness post sa may karangasang kababayo na matapos makasagupaga si Don at dahil karangaman niya is samtang nag-walking, no, sa Laysong Makato diversion road, no, sunuman nga sa biktima bigresugit alas 6:30 no ita gabi nga natabo sa maduon ka nag-party diversion road at sa siin may street light, no, nga uwa si Don nag-ahayag samtang nag-agir o biktima nakita ka narosang kalilating nga nag-apunto sa motor at kuno may ka-istorya, no, sa cellphone, no, apang pag-alingid na kara kasi kata nang nag-masturbitan no rong suspect aga gintubaan kung biktima kapin na ag may kibaan pa imaw nga minor di ba nga unang babae no nga nagasunod para ka na sunod ka sa biktima uling huyo na nato pang danya videohan no rong suspect bangun sa pagkuba aga pagkakita si gunit na karagalating ang binantutok no cellphone ka no biktima no dali-dali raya no nga nagpaandar is motor ag nagpagabyo sunabugan naman no si Dono ito video plate number na ito dahil ko ng motor nga nakatropa nga Rojin. So gilayon man nga gin-report ita biktima na karang insidente sa aton karang Aliso Municipal Police Station kunagi sanda karang Facebook page aga nagpasalamat man raya sa dasig mga pag-respondi ito kapulisan matapos mabaton rong mensahe dahil ko ng babae. So nagpanawagan man rong biktima no, sa publiko no gabi yun sa mga kababayin nga niya nag-walking o kunjagin sa lugar sa oras na ito dahil ko ng babae. So aga magdugihagong git aga maglikaw sa madugin ko ng parte ita karsada. So makaroon pa dahil man makaroon ng ginaimbestigahan ita atong karangalisong municipal police station rung nasambitan para nga insidente sa pag pagitiran ng bahin ng tropa nga Rubina pagreklamo man sa aton kada nga kalibu municipal police station dahil kada nga sa mga kargadora matapos nga balibaran kada nga hapakong kada nga kabanyero kada nga isda aga mabiktima no ita pagpamagat at pagpanggagas no ita flamingo o nasa aton kada nga kalibu public market. So ginsugid biktima na ginapahangkot si Bunta na ita na nabisante o nakabanyero kada nga isda at panguwa na raya pagkakwa pabanguda o paraya no pagbayari ita tiba kada nga so makaroon man para yun taro nga dokumentasyon kare taro kare nga kalibong municipal police station o kung investigation no, sa nitabo kare nga incidente. Anyway, no, katropa nga rojin yun atong kare nga natipon yung mga balita no, directamente sa atong kare nga area of responsibility. Ako man si katropa ang arar ko na sa X5 96 sa pintang kalibo ang katropa mo. Live,
0: Centro, Centro. Thank you, kay katropang Ariel Culas. Ana karon niya natipon ng mga balitaan report. Direkta sa ana karon niya area of responsibility. Ang gintutukan makaroon niya Udro Adlaw. Centro. Dahil kayo nga person, ginatod ka ton, iturbo dietary food supplement for men. Mga katropa, sa mga mag-asawa una, no, kapin sa mga gagaking machawaw tat gana ag gusto pat anang maglabing-labing karon kay misis ay haraw taro inyo karon nga ginausoy ruraya karang nga turbo dietary food supplement for men. May una raya nga maka ag labuwas ka ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan si misis ginapanami ro natural drive ginabalik ro gana sa relasyon ag paglabing-labing ginapahaba ro energy ag confidence sa paghulid kay misis iwas ag epektibo turbo dietary food supplement for men because a happy wife means happy life. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Turbo Dietary Food Supplement for Men, produkto ATS to Health Incorporated. Alas 11:55 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad makaron. Uy, hingabot ka mga maghugog itin yung mga entry sa ambag ko nga ni Kaina para sa aton nga santo na next FM libu-libong papremyo. Apat yung gihapon nga mga produkto iti Yes to Health Incorporated o inyo karon nga ihugog. Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Isang kabanig at Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, ag Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag limang sachet at Santon Gold Coffee Mix. Ibutang ron sa puti nga sobre, isuwat rin inyo karon nga pangalan, address, proof of purchase, ag contact number, ag pirma. Ihugugi yaron sa XFM Kalibo sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Sa unahan mo lang kami Health Center. May mga drop boxes kita una karon sa guwa sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Inaga karon ro pick up time alas 9 itagahon. Ingabot ka mo sa inyo karon nga paghugog. Una man sa Mayruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga hinaga o makaron gali ro ana karon nga pick up time alas 12:08 daya karang nga udro adlaw. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Kung abos sa gangang nakita sa oras sa aton karang pagrurat sa makaron, thank you gid sa aton mga suki nga nagtutog ng monitor sa aton karang pag-ililiba makaron. Pantay ka mo sa masunod karon nga pagpangalaga at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side katropang Noel Esteliero sa aton karon nga patrol katropang Ariel Culas. Sa supervision ni tamon niya station manager katropang John Alin Ascanio sa amon general manager katropang Sir Edwin Garing. Sa ngaga ni tamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio. Nagaiwan ang gagahamba kinyo. Nagadayad ng Udro Adlaw and God bless us all. Aero XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: FM. Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Stantone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Stantone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Stantone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Stantone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: XF

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Rapalan Fernandez Tornino Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: XFM. XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Exciting time, katropa, alas 12.
6: Ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
5: Headlines. Ang mga pauning headlines, katropa, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
7: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo.
5: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasangayunan ni Senator Erwin Tulfo.
7: Ombudsman, pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
5: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na money ghost projects dyan sa Davao Occidental.
7: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
5: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
7: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
5: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Final.
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga tropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
7: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako si Brian De Paz.
6: XFM News Nationwide.
5: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng pag-asa. May tatlo

0: ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa kasunod ng babala ng pag-asa na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes. Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
0: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasaha magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Huwebes naman nakatakda ang kanilang sesyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
1: XFM News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report. Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangabusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News. XFM News.

0: pa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahat ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga alegasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel, ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para ubusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinabibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos, ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na construction. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng Viva Voce Voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Pag-upa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Ito ba nila ng RTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan na formal na panginig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Dingor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi naman aplikasyon. Kasama ito sa nertima ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawin mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapalathala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng otorito ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamalaan. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na mga lipas pong alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
1: Balitang regional.
0: Lain natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos. Sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill, ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
6: Posibleng marap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na pinatang Moro sa Barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdaraw mano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher E. Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin rin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
7: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang visa yung kasal nila.
8: Yeah.
7: Then sa Philippine context naman, ang pinakagagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba. Ano muna, ipapawalang visa yung kasal. I-encourage siya magbalik loob. Dapat yan paghiwalayin yung dalawa na yun. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is asas yan, inshallah. Ano yung tawag dito is kamatayan ang dyan. So, pero wala tayo sa Muslim country. At of course, hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
6: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
9: Dalawang 7 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala na buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala mga biktima sa alias na Raymart at Chef, kapwa-residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabawong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natagpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City. Live.
10: Isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munsiang, XFM News.
0: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosana, XFM Iloilo.
8: sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod. Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Dipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para naman sa ating unang panahon, Katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayon pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
2: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon, ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikid dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasa ang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
1: Showbiz News!
11: Ang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na MLL 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International.
2: Ang balitang international ay hatid sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammals sa Europa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinaformas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli ng pagharap sa Game 3. Abangan!
1: News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
12: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness. Yes.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin.
8: Santon
9: Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Sa ako sa call center agent. Burmig. Hindi ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal na direpeto sa akong kang Sister Pain. Nasigda. Sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
8: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Na tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM. Libu-libong papremyo.
13: Ako si Arlene Uy sa Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
12: O, ikaw man ka tropa. May chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: diet na kumuwasa.
1: XFM. Patroba mo!
2: Exciting!
3: Yes to health!
4: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Live kita sa ato siring nga pagparagad sa tanan siring nga mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Sa ato siring nga pagparagad isa naman katopiko ang ato sa nene preparar agud tong mahibaluan ta ang mga risgo sa mga ginahimota sa mga ginakaunta ngakon kay sabi naton makapabusog sa ato siring atyan masustansya na. Ang iban makapabusog lang sa ato siring atyan makasatisfy lang sa ato siring cravings pero hindi makabulig sa ato siring overall health condition. Sa mga sekreto nga ginabukad naton kag ginatukib dere, sekreto sa mga ginakaon ta kag sekreto sa ato sininga lawas. Ya, sino sa inyo nakatungkad sa sekreto gid sa inyo sininga lawas aw? Kun ano gid ang ginahimo sa ato sininga lawas kag kun ano gina indi an dapat sa ato sininga lawas? May ara siguro sa mga naka-intiende sini bangod kay ila nga gintun-an. Pero kalabanan sa aton way pakahibalo kag way pagid makatungkad. Kasi kung may ara ka mo nga mga palamagutanon bala, parte sa ato sa ring nga ginadiscuss nga mga topiko, feel free sa pag-text sa ato sa ring nga text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa ring nga live Facebook streaming. Live kita sa Facebook page ang tanan nga mga XFM stations pero para mabasahan namon na dayon dari sa ato sa ring nga pagparagad upo na ato sa ring nga consultant and ang ato sa ring certified naturopath practitioner paki-message ina sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Aton man dari karon nga diskusyonan ang mga alternatibo nga mga pamaagi para mapabilin tang healthy ang ato sa ning ikayong lawas. Pinaagi sa mga supplementation ang paghatag nato sa inyo sang mga pwede mahimo sa lawas ta kag ma-supplement sa pag-inom sa ato sa ring mga supplements available sa mga suki ninyo sa ring mga butika kag pharmacy. Katulad na bisa Sanson Plus Gold Capsule, Premium Dithro Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, Visionix Plus, ang Sis the Pain, kalakip man nara ang Sanson Plus Gold Capsule, Sanson Plus Gold Herbal Tea, ato sa ring Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Kagang iban pag isa rin mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa ato sa rin nga pagparagad, without much ado, punta sa sila matinayon ang ato sa rin nga certified naturopath practitioner and consultant. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa rin nga programa.
6: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Sa kinandano po sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga nagahulat-hulat naman kung ano lang naman ang topiko nga aton sini ga-share si Sir Josil na no? Kag sa sining edisyon sa aton pagpangalagad, laban-laban gid Sir Josil kung hindi ka sini maiguan, kag hindi ka. Kung hindi ka maiguan, ito yung maswerte ka, Sir Josil. Kung maiguan ka, kag hindi ka sini magliguan sa mo sini pangginawi, malubong gagid sa ni Sir Josil sa nagkalainay na kondisyon nga may angot sa sining pangginawi.
5: Ang problema man lang kung kaysa sa ato sa nga kaugalingon kay mambal na ito sa may makuhagid man kita kung kaysa nga nutrients sa ginakaon naton.
6: Mm-hmm.
5: Pero the way we mix and match sa mga ginakaon naton kung kaysa dako ang risgo sa ato sa nga ikayong lawas, Dok Leo, mix and match pa lang na sa ginakaon ta.
6: Correct.
5: Excesses. Tinga daan, subong uso pag ida mga ginatawag sini nga overload.
6: Mm-hmm.
5: Ang excesses guro kag overload ti daw amo-amo na sila Dok Leo, yung sobra tabla nga panginahon bala. Sobra sa kinanglanon sa ato sini nga lawas because whatever in excess may bring not the good situation ka condition sa lawas na dokleo.
6: Correct sir Jocelyn, no? Amo man bala kung makulangan man kita, may mga health condition man nga related o kung maangot dira. Amo man kung masubrahan man kita sa nutrina or nutrients, may mga health condition man sir Jocelyn nga ginaangot sa dira. Kagkapin pa kung nga dala na to ni sir Jocelyn yung topiko subong. Kaya manotice na itong dauso na bala mga anli-anli, mga overload.
5: Listen mas.
6: Kaya kung tanawan mo, Sir Jocil, more na lang yan sa pag-satisfy sa cravings, not for nutrition.
5: Oo, ti isa during na sining tapirmi bala, Dok Leo. Siling niya, lasaya lang kung magluto ka. Mm-hmm. Kaya siling niya, kung lasay, pwede mo pa siling niya madugangan ng asin. Mm-hmm. Pero kung maasin na nga daan, ti alam mo siya dugangan tubig.
6: Nasa mo, ano na lang kung nadamo?
5: Isa mo ang topiko na ito na pertain ni sa amo ginisangkap abidok layo sa tanan tanga ginihiko talos 99.5% sa ginihimo ta. Daw, may ari gin sini Dok Leo nga sa mo. Bisan nga tam ison tapagani kung kisa napitikan tapas ini para nga mabatsagan tagi ko nung karimis ang katamis bala Dok Leo.
6: May isa sa nakistorya Sir Jocil mo nga kumbaga sa isa kapamilya bala.
5: Oo.
6: Daw ay sa kanong mahamutaan sa niya sa nga ginikanan isa ka anak. Tapos gin pa iskirda siya. Mm-hmm. Yung pagwasa. Pero simple lang, Sir Jocelyn, niya ganyan mo. Siya sa akong pag-upod, may dalon to nga isa sinikasangkap.
5: Mm-hmm.
6: Sang gindala niya sa sinikasangkap na notice sang panimalay, daw ay nasing maayo nga sabor ang ila tanan-tanan kag halos ginakaon nila.
5: Oo. Di na rin ang asinan.
6: Gindala yung asinan, tiyag tanan nga asin sila balay.
5: Oo. So ang amon sininga topiko, kagangato sininga topiko nga paghambalan subong, ang partiya sa sodium overload.
6: Mm-hmm.
5: O kon ang sobra sining konsumo ta sa asin. Ang asin ang iya sining English ni salt.
6: Mm-hmm.
5: Ang iya sining tawag nato sining tawag sa iya which is tawag nato sining the formula is NaCl, sodium chloride.
6: Correct Sir Jocil.
5: So mapait ini. Bisan pang tigag may malalim na gamit tas ini kon magluto kita. Pero ang linuto ta kon hindi mo pag-asinan bala, do ay manti at soy kag way manti sa bordok layo.
6: Correct Sir Jocil. Unless no ko naanad nga daan niya sa tinabang timpla Sir Jocil. Pero abin niyo kung nano sa aton mga tagpalamati, hindi man maayo kung makulangan man kita sang asin.
5: Oo. Ang asin actually madamo man isa sang maayo sa ning ginadulot sa lawas. Ang isa dari is marialisar ini sa mga hikers, sa mga bikers, sa mga runners. Bangod man kay kung nag-hiking ka mo, ang advice permission is ang inyo sining guide o kung ang nag-lead. Balon ka mo sang asin, pagkatapos ibutang nyo sa idalom sang inyo sining dila. So that nga magatubod ang laway ninyo, hindi ka mo dali-dali makabatsyag sang kauhaw, kag hindi ka mo dali-dali luyahan. Kaya ginapatubod ang imo sining laway. Amo man isa mga nagadalagan kag nagabike Dok Leo, gabalon na sila asin. Abi mo kanon nga ginakuot sa bulsa pagkatapos ginabutang sa dalom sang dila, gali kay asin ang ginabutang.
6: Mm-hmm.
5: So isa ina sang mahatag nato sining practical nga gamit sang asin ha. Pero ang asin ginagamit na ton ini and hindi lang ko guro maghahambal nga 99.9% Dok Leo, 100% sa aton.
6: Mm-hmm.
5: Basta gani utanon ginaluto ta except ang mga matamis gid man niya sang timpla ginabutangan ta sang asin. Hindi kompleto kun way asin. Kahibalo ka mo ngang iban gani, mag-mixed sang salad. Huwag yan ginalutong salad ha, gina-mixed lang ha. Ang salad gani, fruit salad man, buko salad man, or even ang iban pa gisa nga tipo sa salad, nga nagagamit sang panamis o kon sugar, ginapisikpit ka nila na gamay ng asin, Dok Leo.
6: Correct.
5: Para nga magwagid ang katamis sang ila sininga timpla. So muna ka importanteng sodium sa ato sininga lawas. But if we speak about sodium, if we speak about sang asin Dok Leo, Ano gid man ini siya haw? Sa ato sini nga lawas, especially Dok Leo haw?
6: Actually nga sin, Sir Josiel, tuman ka importante sa ato sini nga lawas.
5: Kung masobrahan ka, lain man, pero kung wala asin, budlay man.
6: Budlay man, Sir Josiel, ano? Kaya ang asin actually sa nagkaigo lang sini nga amount, kinanglan nun sa ato sini nga lawas para ma-control sini ka mabalanse ang fluid sa ato sini nga lawas. Tapos yun, bali, Sir Josiel, kung kapabalhas ka, hiking, biking, or iban pa dira nga nagkakinanglansang sigisigi nga paghulag kag pagbalhas sa aton sa mga aktibo physical dira, no? Isa nga makabulig para nga ma-retain ng fluid sa lawas amo ang asin. That's why kinanglanon mo sa magbalon sa nisa asin para di ka ma-dehydrate. Of course, upod man sa pag-inom sa nisang tubig, kati ano i-balance na karoon sa aton lawas, karoon yung fluid kung ay kita sa nisang ginainom kung puro lang asin. So dapat may fluid kag may asin para ma-balance kag ma-retain ang dapat i-retain dira. Nagabulig para nga ito sa nga nerves mag-send sang signals. Nag-support mo ni Sir Josiel para sa ito sa nga muscle movement. Pero ang pamangkot, Sir Josiel, ang punto sa ni, kung hindi mapuslanon sa ito sa nga lawas, ara gali, no? Ang isa gali, mapukaw bala Sir Josiel na itong pinuino, ang isa gali kabagay nga mapuslanon sa ito sa nga lawas, mahimo gali Sir Josiel nga makahalit kung hindi man gusto ang nga mga ginapasulod naton sa sini o kung diri sa ito sa nga tag sa kakalawasan.
5: So amo ni ang sodium o kung ang asin importante sa ato sining lawas, pero if we speak about usage sang asin, damo kita sang intake asin, ha, abin nyo kung direkta lang ni ginasamo mambang hindi, ha, tumalang tos ko sa aras yung gamit ko, kada luto ninyo may asin. Hindi tayo ma-quantify na kung ano kadamong asin niya ginbutang niyo sa pinirito niyo, sa pinamalhan, sa utan, sa ginsamu, paginin niyo daw, sa iban paginin niya mga pagkaon. But kontakson na itong Dok Leo, daw ano ginman dapat ka damo ang kinanglano na itong asin sa lawas?
6: Sa recommended, Sir Josiel, sa isang WHO is 2,000 mg sa kada adlaw.
5: 2,000 milligrams.
6: Yes, Sir Josiel.
5: Damo man gali, Dok Leo.
6: Damo, Sir Josiel. Pero hindi, tuman ka damo, Sir Josiel, kung ibase gid naton sa, what's called this, sa aton ginuna-una, Sir Josiel, nga kung ano ginakadamo ang 2,000 mg perhaps. Pero sa kalabanan, Sir Josiel, ano, ining 2,000 mg nga ginarecommend rin sa aton sa WHO sa mga adult, sa mapati, kitag sa hindi, Sir Josiel, mahimo, gali nga mapilo, o kung 3 times pa ang kadamoon sina sa mapasulod naton sa aton lawas.
5: Mag 2,000 milligrams per day, buta malun mga isa ka kutsarita, no? Hindi kay kutsara, kutsarita.
6: Kutsarita, Sir Josiel, kagat yung basihan pa sinadra ang pino nga sin, Sir Josiel, like iodized salt. Hindi pa ning rock salt, Sir Josiel, nga kung nibasi na ton sa rock salt, kung table salt na ton, mas damo-damo pa dra, so perhaps siguro ito, kati medyo mga dalag ko, yasin nga grano, ito basi mga isa ka kutsarita, hagto nga, dira-dira siguro, Sir Josiel.
5: In a everyday, Dok, ang limit na ito, dapat 2,000 milligrams na isa ka kutsarita. Pero most likely, siya ni more than isa ka kutsarita ang makonsumo sa ordinaryong kumalaon niya tao, Dok Leo.
6: Sering ka rin, Sir Josiel, 2 to 3 times ang aton sering consumption kaysa sa isa ka kutsarita nga recommended daily limit, Sir Josiel, no? So, matambalon, di pwede gali, kag may maugaling ang isa sering katao, nag-consume, Sir Josiel, sang isa, duha, tub-tub, tatlo ka kutsarita nga asin sa isa kadlaw.
5: Kag ang ibang sinigali, Dok Leo, hindi mo tambalon sining matamisang sabor, why asin, ha? Dari sa aton niya sa Philippine settings, damo kita dari sang taste good. Hindi maasin, ay iban sini matamis, ay iban mulo aslom, gali kay damo asin, Dok Leo.
6: Correct.
5: So, may mga examples kita dira guro, no? Soy sauce. Magamba kita soy sauce, patis.
6: Correct.
5: Abinaton kon patis o ay asin, gali kay damo man asin sina. We cannot even quantify, no?
6: Correct.
5: Makasulod sa lawas ta, mga fish sauce, ati iniya, siguro hado ko, Dok Leo. Basta pigado ka, bisan hindi ka na kuno mag-asin sa utan mo, sini, damo ka ng asin makaon, uga or bulad, dried fish.
6: Correct, Sir Josiel. Kagang iban, pagkita ni Sir Josiel, sana obserbaran na ton, uga na nga daan, Iso, so, pagin sa Rojosiel, so soy sauce. Kag ang iba, hindi pagin masatisfy sa Rojosiel, may patis pagin or fish sauce pagin. Hindi, lain pagin ang fish sauce, lain pagin ang soy sauce. So.
5: Nag-double.
6: Ah, nag-triple pagin sa Rojosiel. Oh. Kaya yung uga maasin na nga daan.
5: Ay, masakit sininti, ang mga ginakaon na to, mabal nga daw, nagutom ko ako, tamara ko anay, magkaon kanon ah. Madudulos ako anay. Sa noodles, hindi lang kay bichin, may arada, pati asin.
6: Actually, Sir Jocelyn, hindi lang siling na nagutom ka, hindi ka mag-rice noodles ka anay. May ara, kombinasyon Sir Jocelyn nga kanon, sabaw mo noodles, parisa no pagid uga. Iso-so mo pagid Sir Jocelyn sa sausawan nga, maasin pagid.
5: At ito ang mugin ng ginatawag na to, sining menu of the day no play. Sa mga nagadali bala, kanon noodles ang imo sininga sabaw dala naman lang daan pati ang pastae pagkatapos uga mo ginang uga mo nuk-nuk mo pa na sa soy sauce.
6: Correct.
5: So, triple, four times, five times. Ang imo sining konsumo matabo sa tawag nato sa ni asin. Pero kung may nubo kita nga consumption, may taas. Kagkalabanan sa aton, mostly bangod sa nga ito sa rin nga mga nauyunan kag sistema sa pagkaon, madamo kita sa consumption nga asin than supposed to be the ordinary kag nagakainsakto lang sining amount. So ano ginman ang matabo sa aton sining Laos? Kung damo kita consumption nga asin Dok Leo.
6: So dokin ang lanta man ang asin sa aton sa Laos, sa aton Laos, pero kung too high o kung sobra man ni Sir Jocelyn, damo ang sources naton sa isa ka kalan-an bala, puro maasin o kung halos may maasin di kita sining ginaupod. Kung ang sodium naga-control sini sa fluid sa aton sining Laos, ano matabo kung sobra ini sa aton sining Laos? Kung sobra-sobra ang sodium o kung ang asin, gina-hold niya sa ni Sir Jocelyn ang sobra man niya, kung dugang man niya fluid o kung water. Bottom balon, more fluid, more water, more fluid in your blood. Kag kung damo ganing fluid sa aton sa ni dugo Sir Jocelyn, ang blood volume nato nagataas. Kung ang blood volume nato nagataas, ang pressure sa sulod sa aton sa ni ugat nagataas man. Kag nagaresulta Sir Jocelyn kung padulong ini sa hypertension.
5: Amoning problema gali sa mga hypertensive. May hypertensive or taas ang blood pressure nga lapuyot ang dugo. Kinanglan mo palabnawon. You need really to retain water sa sulod sa imo sining lawas. Ang problema man kung tama kadamo gali ang retained water sa imo lawas upod sa imo sining dugo. Maresulta man ina gihapon sa hypertension gali or high blood pressure Dok Leo.
6: Correct Sir Josil, pero area more on reactive lang ni Sir Josil ano, kung reaction lang ni suno sa aton sini ginakaon. Kung ginkaon kati may long term gid Sir Josil nga may labot mo like ang hormone aton may labot gid sa pagbalanse kung pagpataas man sa aton sining blood blood pressure kung inikinanglan pataason o ipalabot Sir Jocelyn nga ma-influensan pag ikong sobra-sobra sodium maginapasulod naton sa lawas.
5: Amo ni galing kung damo ang imo sining sodium o kung asin yung ginapasulod sa lawas kung kaysa nagaresulta sa pagpalang hubag-hubag labi na gid sa imo sining tiil or lower extremities. So, muning mabatsyagan gali sa iban, mahambal nga, sinaklain sila niya sa akong tiil, sinido tiil sang elepante. Tabalo, naghubagsa.
6: Nagadako.
5: Nagadako. Pamangkot, ano ginkaon mo ko yun? Ano kaon ko, biugas niya? Ano yung nagkuguwanta sila niya? Kadami, tis niya taon sa upod ko bala. Gatamsak siya, ang baba niya siya, nga daway untat siya ang timo. At ito na ingan niyo man ako.
6: Iban sa na, Sir Jocelyn, noodles sa sabaw, kalukalo ang kanon. Uga nga nagaraguso, Sir Jocelyn. Nga iso-so sinisa fish sauce or soy sauce.
5: Ah, kompleto, gid.
6: Kompleto, gid.
5: Kapin pa ko nang imo sining kalokalo kon kaisa mo nang hambal nila tupo-tupo lang ang kanon kagasin.
6: No, sa kanon ito.
5: Pagkatapos butangan pa sa iba na sang kalkag nga halin man niya sa inasinan man.
6: Ah, hindi na pagpadayo na, Sir Jocelyn.
5: No, nagalagpok. Pero ti, ini makaresulta, ang sobrang intake sang asin makaresulta sang high blood pressure or hypertension. Na delikado ati daw common na gid man ni kag tanan kita makasilingan delikadong high blood pressure o kon hypertension, no? Pero how dangerous is dangerous if we speak about delikado ang hypertension, Dok Leo?
6: Nakabalo kita, Sir Josil, nga hypertension is delikado kon peligroso. Pero kun nga ang mas peligroso sa kisa sa nahuna-huna naton, Sir Josil. Kiba si nagpinsar kita sa nga kung may high blood pressure ka, makabatsag ka sa paglingin sa ulo, o kung sakit sa ulo, o kung ano man niya posible nga mga symptoms sa mabatsagan ni mo, Sir Josil. Ano? Pero, labaw sa sinang mentalidad, Sir Josil, kung aton sa nga hibalo, kung nga ang mas delikado ang hypertension, labaw pa sa aton sa nga ginahuna-huna kag expectation, because usually, why kasang may mabatsagan sini sa hypertension? That's why ginatawagan ni ini nga silent killer.
5: Oo. Ulihin mo na ni mabalan, Dok Leo, nga mugali na, most likely hypertensive ikaw kon high blood pressure ikaw. Una kaagi ka na?
6: Kagdamo, Sir Josil, ang hypertensive, kung may hypertension at tiringaw, ay sila makahibalo. Una-una, tungod nga hindi man sila mag-monitor sila sa ringa blood pressure, kay sa punto nga ay man sila sang may nabatsyagan nga sintoma.
5: Amuning masakit kay, if we speak about high blood pressure, sometimes kinanglanon mag-isang lawas na ton, nga mag-lulbo gamay ato sa ringa pressure. Especially kung nagpamulogaton ka. Mga physical activities bala, strenuous physical activities, Dok Leo.
6: Normal, Sir Josil, nga reaksyon sa aton sa ringa lawas nga nagataas sa aton sa ringa blood pressure. Pero dapat way nagababad sa mataas nga pwersa. Kung nagabalik sa normal pagkatapos sa isang ginatawag mga sirkumstansya o kung hitabo o kung pag-exert na aton sa extra nga effort na kinanglanon ginman o kung ang reaksyon ginman naman pagtaas sa aton sa ringa BP.
5: Kaya kung kaysa na namunuhan kita sa huna sa mga malams niya, inat-inat man bitulog exercise man niya, pero mapanghakwat man to gamay siya para nga magkalakakas mas niya lalod sa kaugatan mo.
6: Yeah, para kung hindi ka manong bago-bagoon.
5: Now, aside from delikado ang hypertension, no, kon high blood pressure because ini posible magkakos ang stroke, heart disease, ano ang most likely mga organs na ito sa nga delikado nga madamis, Dok Leo, kung damo ang ato sa nga konsumo sa asin?
6: Ate, ang hypertension, Sir Josil, sa nambal mo na nagpataas sa risk sa stroke, sa heart disease. Kag CKD, Sir Josil, kung chronic kidney disease. Pero, ma-induce sa ito sa mga tagparamati. Ang cardiovascular disease, nagpadayon, gapon, Sir Josil, na nagpanguna sa kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino. Remember, ha? Initungod, Sir Josil, sa Pilipinas, tinambal na natong taga-ina, damo, Sir Josil, sa sources ang asin o kung mga mapait o mga maparat nga makaon na naton. At sila ginahambal natong taga-ina, Sir Josil, sa tipikal nga panimalay sa mga Pilipino, Sir Josil, sa ila, sinimagin na himo sa pang-adlaw-adlaw o kung hindi man sa kada semana may aragid. Why pa na, Sir Josil, labot ang may mga kapasidad sa pagkanto sa fast food? Why pa labot, Sir Josil, ang may ara-ara nga ang ila, sinipaliwansan pagpa-deliver, pag-order sa mga pagkaon fast food na may labot mandira, no, sa pagpataas ng blood pressure. Pero, labaw sa Sir Josil, may iban pagigali ng mga parte sa aton sa nangalawas na mahimo sini halitan. Ang ginatawag kung sobra-sobra nga asin ang aton ginapasulod sa lawas, isa diri ang aton sa kaugatan, blood vessels. Ano nagkakatabo, no, kung naribuha sobra sa asin? Ang aton sa pipes always ginatawag on high pressure. Kasubong ba, Sir Josil, bala, sa isa ka-hose o kung tubo, bala, nga permi high pressure, Sir Josil, kumpara mo yung Sir Josil sa hustoso lang pressure, mas madali ganyan mag-uba, Sir Josil mo. Although, kote kung sa industry siguro, Sir Josil, nga palamangkutan nag-standard the design inaya, Sir Josil, for heavy duty siguro. Pero ang aton, sininga ugat, Sir Josil, ano, kung halimbawa masami mataas yung pressure diri, isa ni sa kabangdanan, Sir Josil. O kung maka-impluensya ni Sir Josil, o kung may labot sa pagdamol sa mga lining, o kung sa aton sininga kaugatan, ang sininga elasticity, pag inatiinat, maapektuhan. Kag ang risk, Sir Josil, sa pagbara, nag-saka man. Ari, sa aton palang ininga kaugatan, kung sobra-sobra nga asin na ginapasulod naton sa aton lawas.
5: No, kiti sa ugata, dira nagahalin kung kaisa na tawag naton sininga

0: kuan gid ang too much, ang madamo nga pagkaon sini sa mga ginatawaga sodium rich food, ang mga may sangkap nga kargado sini sa asin. Take note, Sir Josila, sa ato sini mga tagpanamati, hindi gali butang balon nga hindi maparato kon maalat ang ginakaon ta gamay ng asin.
1: No.
0: May makaon man gali kita nga sa aton panabod na tsaktuhan lang pero kargado gali sa asin. Isang nga maapektuhan sa ni magluwas ato sa ni blood vessels, ato sa ni kidneys. Nga, ano ba na ginahimaw sa kidneys? Yung na-filter niya sa ni waste, na ginakontrol sa ni fluid, sodium balance. Ano na kakatabo? Kung masami kargado kita sa ni sa asin, syempre ma-overload ang aton sa ni kidneys. Kag sa samtang nagalipas sa ni mga panahon, ang pagsala sa aton sa ni kidneys, nagahina, ang damage, nagadugang, kag nagadamo, resulta, Sir Josil, sa kidney disease.
1: If you speak about kidney disease, muna nang natawag na ito sa ninyo kidney failure. Bangod kiti, why na hindi na maka-function? In short, sa ninyo kidney, kung makita ninyo, darabla. Ining ginakalihan sa kidney stone, lakon magbara na ganina, muna nang nag-pamatsagan mo, kung kisa na mabugto ng ginawa mo sa kasakit, gamay lang ng kidney, pero tama kadakong sa ninyo function sa sa ninyo lawas. How about sa ato sa ninyo korason? We don't know kung may epekto ini, direktang epekto ang aton kasubrahan sa pag intake kon kaysa sa asin, Dok Leo.
0: Kung ang pressure naton, Sir Josilo, kung ang blood pressure naton is mataas, ano ganahimo sa korason? Ang korason naton, Sir Josilo, magabumba sa mas mabaskog. Nagresulta, Sir Josilo, sa amatamat sa ninyo pagdamol sa muscle sa aton sa ninyo heart. Ang bagay na isang kilala, kung sa ba, Dok, nagamaskulado, magaling heart, no? Kung mataas, pero pressure, which is literally amo nagakatabo, Sir Josil. And eventually, nagaluya, kaya nagaresulta, Sir Josil, sa heart failure.
1: Maghambalik kita heart failure, kalabanan sini, kung magpa-check up ka mo, ma-diagnose niya, sino daw hina pitik sa imo sini nga korason, ha? Ang iba sini naghambal nga nagdamol niyang tawag sini may partida sa ato sini nga korason. Amo man na, ang kalimbawa, may hindi lang sa aton korason na nagadamol nga nagaproblema kita kung magdamol ng yesir nga wall. Kundi pati man sa mga babae, kasi magdamol man gani ang sa ila sini nga balataan, wala tawag na ako sini. So may problema manina because that could possibly cause severe kag continuous bleeding. Ha? So kalimbawa lang ina. Now, incident na itong doklay, in terms of consumption, kada rasa lain-lain ang ila sini nga tipo sang timpladay.
0: Tama.
1: May ara nga gusto sa maluas lom European na. May ara yang gusto permis ang maturutam is Pilipinas na. May ara man nga gusto sa tamtaman, iban nga rasa pagid na. So there is aton if we speak about consumption sang asin. And ang pag butang nato sa insakto blatani konsumo, why is it that it is very important among us Filipinos to be reminded about our asin consumption, Dok Leo?
0: Tuman na nika importante, Sir Josil, kati bilang mga Pilipino, ang diet patterns bala naton mataas sa asin. Masami ka mabatian, Sir Josil, sa mga foreigner pagabot sa Pilipinas, mga first time makakaon sa mga ginakaon na tondre. Kung mga pagkaon na tondre, manotice nila is salty. Ang aton sa ring pagkaon kumpara sa ila, kag isa pa gid Sir Josil, do pakyaw na rin aton eh. Pero hindi salty, sweet.
1: No.
0: Tuman man katamis ang aton sa nga mga ginakaon, which is dirini sa aton sa ni Sir Josil, nga pang adlaw-adlaw gid diet pattern sa aton siya, kundi high sugar, high sodium, ti ang mga condiments sa aton, tuyo, patis, ara, processed instant food due to convenience, Sir Josil, kabaratuhon bala, isaman nina ang nag-influensa, health trends, nagataas ang nagadamo, Sir Josil, ang hypertension cases, nag-increase, Sir Josil, ang stroke incidence, kag nagapabata, nga nagapabata, ini, sa panahon na subong. The cultural habits na ito, Sir Josil, ni balang mas namit ko no, Sir Josil, kung medyo maalat-alat gidman mo. Magkagalana ako, no?
1: Oo, kung maalat-alat, ha?
0: Yes, so kung maalat-alat.
1: Hindi man tama kaalat.
0: Oo, hindi man tama kaalat. Pero ni maalat-alat, la, kung lumuha, mga adlaw-adlaw na itong ginahimo, ni, at hindi madako-dako man siguro ang impact sa ni sa itong lawas, kung masupot-supot.
1: Oo. Ang problema sa ni, kung gana na lang nabilin, performance ay na.
0: Ano sila nga, mata na lang galanat, pero tuhod ni kadangat.
1: Oo. Ang isa sa mga na came across na to sila nga may nag-vlog niya actually, Dok Leo.

0: actually, ano ini, seafarer. Ang barko, kumuti, whatever, ang surprise yung barko, open man sa tanan eh. Mm-hmm. So, ang ginahimo niya, everyday, kaya doon na namitangid siya, kahit tag isa ka bulan or more, sila makadungka, iya mo, butambalon siya ni kalalauran sila gatiner. Almost on a daily basis, ang konsumo niya sang noodles, kag ang isa sina, nang way sabaw, ang tawaganin nato sina?
1: Kolokanton-kanton.
0: Ang kanton, no? Kolokanton-kanton. Amun ang konsumo niya with an average of 5 packs a day.
1: Wow. Salt, sodium overload.
0: Oo. So, way labutan anong kabulan, gin airlift sa barko.
1: Mm-hmm.
0: Kagindala sa nearest hospital, sa nearest port niya may hospital. And he was diagnosed to be suffering from a kidney disease.
1: Why maglugay, Sir Josel, ha?
0: Anong kabulan na?
1: Yes,
0: so, since then, nag-umpisa sa isang vlog. Kag nag-advocate, likawan ninyo ang salty foods. Labi na gid ining mga kuno, BY kati may makitaan nga asin. Pero tama man ka pait gani kon itimplahon mo sa mix kladaya. Dokleo pare sa bisang. Kay man taga guba negosyo ha. Kanton kag noodles bala ubusa bala. Sa recommended ja sini nga kadamuan sa tubig bala kay maparat ta katama.
1: Correct, Sir Jasel.
0: So amo ining isa sa mga ano nato na notice ha. So if we speak about dari sa ato sa Pilipinas, problema nato diet patterns, Doc Leo, no? Kung hindi maparat, mahilig tatos matamis.
1: Correct.
0: Complete opposite ba?
1: Pero may ara man, Sir Josel, nga hindi naman mahilig, Sir Josel, sa mga matamis. Haga-haga naman, Sir Josel, sa kaparat. Ina ang mga masakiton na.
0: gatagam na mo. Cultural habits o kung habit naton sinino. Sarap gid kuno kon maalat, Doc Leo, kapin pa kon may turo tamis man nga gamay problema. Kung nagatimpla ikaw nga ginapulo pa tamis mo pagid gamay, the more nga nagadugang ka man sina sang asin, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, kay problem dere, Sir Josel, ang paglagas mo sini sa balanse. Nga nagadugang, sa mga sangkap, Sir Josel, nga nagapabugat, man sa sistema naton kay hindi na siya healthy.
0: Pero sabi, for example, nagaluto ka mo adobo. Pagluto ninyo adobo, dapat may turutam is gamay, may kangkahang, may parat-parat gamay. Di karoon na sobrahan ninyo sa asin, damuon nyo naman ng sugar. Pag damuon nyo sa sugar, mambal tama naman ika tamis. So dugangan nyo naman ng asin para mabalansi ang tamis. So,
1: ang pinakamanami sa Sir Josel nga himuon siguro nato ni sa suggestion nato is ibutan lang sa neutral, Sir Josel, sa yung timplada, tapos ibutan lang sa lamesa sa extra condiments. Para depende sa preferensya sa makaon.
0: Isource nila sa iyo nyo timpla, pagkatapos butangan nyo lang dasis babola misa ho, ah, timplahan nyo lang daya kung gusto ninyo nga dugangan pang kaparaton niya. Nga, ang balantayan talang yung Doc Leo, mga parat gid man it sa burhaw. Mahambal kita, oh, damo ka naman na asin intake, Doc Leo.
1: Kung balaan, Sir Josel, sang kuan, kung balaan sa ni Sir Josel, sang manok na ilahas nga may siod galida, hindi ka na sa magpalapit daw. Ito balaan niya madakpan sa mo.
0: Oo.
1: Kaya kung madakpan sa ba, ano yan ang mga destino, kagakon sa mga swerte, kapalaran, ano? Basi ibulang ko, ano?
0: So, in short, damo galik kita mga pagkaon niya tambalihan, na.
1: Correct. Sir Josel.
0: Looks like and tastes like it's sweet, but actually, damo gali sang asin.
1: Kag dire kita sa ni Sir Josel, ma-deceive o kon matiplang. Kunang basihan ta sa ni sa pagtakos, Sir Josel, sang asin sa isa sa ni kakalanon, amo ang sabor. Kay kasubong sang kalamay, Sir Josel, kadamo kita sa makaon, Sir Josel, nga malasay, pero gina-convert sa kalamay sa sulod sa atong sirgilawas. Pag-abot naman sa asin, Sir Josel, madama man kita sa mga ginakaon, o kung pwede makaon, nga hindi maparat, Sir Josel, pero maasin gali o kung damo ang sangkap sa nga asin. Nahambal na ni Sir Josel lagi na, ara ang mga nagkakulo, kanton-kanton lang da. Nag-nudol-nudol lang da. Isa na.
0: Kaya isa, ang ibang sini, nang ginalunod ilas niya, butang i-cubes.
1: Ba, ti-kampiyon pa kid?
0: Oo, asin man nakto rin nagkagbitsin mo.
1: Kampiyon pa kid magpabudlay sa aton sini, kidney sa kaugatan. Aram mo, Sir Josel, sini ang canned goods, mga dilata. Nga mga ginakaon na to, ang isa sa mayor sinangasangkap, Sir Josel, is sodium. Bisan sa tinapay, Sir Josel, abin nyo kung ano, ginabutangan ng isang asin.
0: ko, himan sa burkon wayasin eh.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga mahilig, Sir Josiel, sa pahapos lang, tayo hindi lang ta siguro maghimos ah. Hmm. Kato lang ta dito sa buyog-buyog, o kon na kay Boy Sapatos, o kon na sa kay Sinod. hilig sa fast food doon, Sir Josiel.
0: Oo.
1: Isa ni siya sa pila ka mga rason nga makapasulod galik kita sa sobrang asin sa aton sa ningalawas, even without realizing, Sir Josiel.
0: Hmm. So dapat likawan na ito niya. Pero yung maghambal nga noodles per se, kung naiya lang sininga pasta, hindi gid man na tama, gid ka makahalalit. Ah. Eh, alin man ang iban sa ano mo, tawag na ito sininga, nang hinahimo tamang tinapay bala. Ang problema sininga is sa iya sininga sangkap. Kita nyo gamay mo lang na, way gani na isa ka kutsarita. Pero could you imagine that? Tubian mo ti isa ka kabu, isa ka litro, Dok Leo, mapapatas-patas yung sabor.
1: Correct, Sir Josiel. Kasi actually, maglawa sa pasta, Sir Josiel, iagit sa flavoring sa nadarang nagadala.
0: Kaya kung nasubrahan ka sa pasta, actually, it could be converted into sugar by our body.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya mismo sa pasta, Sir Josiel, may asin man ina.
0: Hmm. Kaya tayo sa tinapay kung magmasa, huwag ka makakita sa tinapay kung magmasa, kung maghimo sa tinapay, ginaasinan nila ina.
1: Mm-hmm.
0: Amo na gani iban, gina fortified, may fortified amal na with iodine. Kaya ginabutangan nila pag ginasimbugan nila sa iodine. Mm-hmm. Yung natin, fortified, pagkatapos may simbog ang mga vitamin, kung anong vitamins, and so on and so forth. Now, para sa aton nga mga Pinoy, lain gigita yung rasa. Amo na nga may asin ka na, may toyo, may patis. Pagkatapos kung kaysa may iban ka pa na ginanunuan, nga may ara man galisang asin. So, ano ang mga dapat na ito sa nimoon, pamaagi, Dok Leo, strategies para nga mapahagan-hagan ta ato sa nga consumption sa asin, Dok Leo.
1: Sa program na ito, Sir Josiel, masamitin nga ito, mali sa nga goal sa nitri, nagatakal kita sa isang problema sa lawas. Ano ang cause? Ano ang remedyo kung may ara? Pero kutab sa mimo, Sir Josiel, yakadto kita, Sir Josiel, na magluwas ng maremedyohan, ato ni kung may mo, hindi nga masolusyonan. So, dira kita, Sir Josiel, realistic Filipino strategies. Ari, Sir Josiel, ano, ang isa sa kausa na ito, asang ginabatsyag na ito, sa sobrang asin. Siyempre, ang ato ni Moon, buhin kita sini sang sodium consult intake. Hindi kita magpatama sini sa paggamit sang ginatawag toyo o kon soy sauce o kon fish sauce. Kag antes kita, Sir Josiel, magtaktak dira sang dugang sini nga toyo o kon pitik sang dugang sini nga asin. Tilawan ani na to nga aton sini ginakaon.
0: Mm-hmm.
1: Kay basi husto naman o kon basi masin nga daan gindugangan pagid naton. And instead, sa flavor sa nisang aton sa niginakaon, pwede kita magdugang, Sir Josiel, sang lemon o kon calamansi. Pwede kita magdugang, Sir Josiel, sang sibuyas bumbay, sang luya, sang ahos dira. Nga makahatag, Sir Josiel, sang dugang man niya sabor na ganamit sa aton sa niginakaon kung nagabuhin kita, Sir Josiel, sang asin. Limitahan man nato ng mga instant sininga mga pagkaon, hindi naton paghimoon, Sir Josiel, nga ordinaryo kag adlaw-adlaw ang mga supposed occasional nga mga pwede naton kaunon, Sir Josiel, like mga instant noodles kag mga nakapack para, Sir Josiel, nga iban pagit nga mga prepared nga kalanon nga buuan na lang naton sang ininit
0: na mga sarap-sarap kuno labla
1: na so likawan naton na ina kag ang pinakapunto ni Sir Josiel, ano, are realistic dinhi apilion naton, Sir Josiel, ang fresh over processed food when possible.
0: Mm. Ang asin actually or ang taste naton, ang ato sininga panamil, nga nagapangita gid ya sang maparat-parat sininga sabor. Actually ang timplada ta ma-enhanced ina punbutangan nimo sang mga maslo mo.
1: Mm.
0: Pero yo sabi sa mga nagakaon sang pinamalhan nga isda. Ang pinamalan nyo nga isda, kung mapatuluan nyo gani sang langgaw, nagaparat na pagid.
1: Mm-hmm. Correct.
0: So manotis ninyo nga, bisan gamay lang gamiton nyo nga asin, kung lugangan ninyo sang langgaw nga maaslom, nagaparat siya.
1: Mm-hmm.
0: Same with magluto ikaw sinigang, damo-damoon mo gamay nga puga sang kalamansi o konsuwada. Pagkatapos, gamay lang asin, Maano ninyo masaburan ninyo gidya ang nagkakabagay nga sabor nga nagagawa-gaw ang yang kaslom ang iya sining taste nga normal nga hindi man gid tama kaparat.
1: Correct.
0: So makabulig ina kag na notice ninyo pagluto kamo mga sinabawan sinigang for example may ara sang ginapuga nga suwa may ara pagin sang ginabutang sining ginger o konluya.
1: Mm-hmm.
0: So himuon naton ina to do away with too much salt consumption, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay. If we speak about, ining inatawag na ito, sobra sining konsumo sang asin, kag kung ma-minimize na ito ni Dok Leo, mabutang lang na ito sa average na kinanglanon sa ito nawas. If we speak about, paghatag na ito solusyon sa mga problema, ta, ano ginman ang masulbar na ito sining kondisyon sa lawas ta mahambal naton problema nga kondisyon sa lawas ta or medical condition Dok Leo.
1: So now da Sir Josil sini himalaon gid naton sa aton sini nga gidatawag strategy ngin realistic kita dapat Sir Josil para direkta kita sini sa punto. Ano problema nga gusto naton sini solbaron? Ano ang excess nga dapat naton sini buhinan kag hagan-haganon didire kita Sir Josel sini sa asin. Anong problema nga resulta sini nag-effecto ini sa aton sini Sir Josel nga blood pressure, naga-damage sa aton sini nga kaugatan, naga-damage sa aton sini nga organs. Kang target naton sini panubuon naton nga mataas nga blood pressure, protehiran naton sini nga aton sini kaugatan, suportahan naton nga aton sini nga kidneys kag aton sini nga korason. Pamangkot karon Sir Josel. Ang mga sangkap, o kung may mga sangkap bala, may mga bitamina bala nga makabulig para nga suportahan ang ining tinutuyo nato ng goal nato sa nga panubuon ng blood pressure, protektahan ng aton sa nga kaugatan, nagsuportahan ng kidneys, aton sa nga korason, ang sabat, may ara. So kung may ara, ano bala ini? Base sa pagtuon Sir Josel, ang ahos, ang ampalaya, may pila sa nga mga bitamina nga makabulig no para nga ang mga efekto o kung ang efekto nga hindi maayo sa sobrang asin sa aton sini nga lawas ang ila sini mabulo balanse, ila sini ma kontra Sir Josel nga hindi matam-an kag madalma ng mga organs nga mahimo sini affectado.
0: So kun amo ang garlic kag ang ampalaya considered to be neutralizer Dok Leo.
1: Makabulig sa Sir Josel para nga kontrahon ang epekto sining pagka-damage sa aton sini kaugatan, maprotektahan ng aton sini nga blood pressure nga dapat ara lang sa usto sini nga level Sir Josel kag iban pag mga benepisyo sa aton lawas.
0: Kaya may primary organs na ito nga piktado kung may too much consumption kita sa asinia or blood vessels, no kidneys and the heart.
1: Mm-hmm.
0: So, mabuligan ina sa pagkaon sa garlic, at the same time sa ampalaya o kung amarguso sa ito sa local dialect.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, if we speak about other nutrients and supplements ni Dok Leo nga makabulig gabi, if we speak about neutralize na natin bala para makalikaw kita sa problema nato sa blood vessel, problema nato sa ato sining korason, problema nato sa kidneys, sa too much consumption sang asin abi Dok Leo for example. Kung mag-inom abi ako sang premium D3 soft gel capsule, makabulig ayhan ini para nga mabulo balanse ang malain ni epekto sang akon nga consumption sang asin Dok Leo.
1: Basis sa pagtuon Sir Josel, mga tao galing nga may manubo sini sang vitamin D sa lawas, ginaangot Sir Josel sa mataas sini nga blood pressure, kag na mas dako Sir Josel nga risgo sa cardiovascular disease. Basis sa pagtuon ang vitamin D3 makabulig prevent sini sa hypertension, ka makabulig Sir Josel prevent sini sa stroke. Kuni base na ton Sir Josel o kuni butang na ton Sir Josel locally diri sa ton sa Pilipinas. Tropical country kita. Basta nte kon tani Sir Josel ang mga higayon oportunidad nga makahimo o kuno proseso ang vitamin D sa aton lawas pinagi sa pagpasilak sa adlaw. Pero sa panahon subong Sir Josel, indoor lifestyle. Kung magwa man sa adlaw, mabutan sa ni Sir Josel sa sunscreen. Kaga iban pagid sa ni Sir Josel nga mga rason nga hindi sila mag-expose sa silak sa ni sa adlaw. Samantalang ang vitamin D3 iya Sir Josel ang benepisyo sa ni nagabulig gali ini no para makontrol sa ni Sir Josel ng aton sa ni nga BP pinaagi Sir Josiel sa ginatawaga hormone. Kamay hormone control sa aton sa nga BP gili Sir Josiel, no? Nga mo ni nag-control Sir Josiel sa aton sa nga blood pressure long term. May labot dari sa sining hormone Sir Josiel, ano? Kag organ nga nag-control sa aton BP sini among aton sa nga kidneys, liver, lungs, through sa aton sa nga blood vessels dira sa baga, adrenal glands, kag mga hormones sa gina-release nila sini para nga mabalansin nga aton sa nga BP hindi mag-overreact at magpabilin Sir Josiel ini nga mataas. So ang papel iya sini sa vitamin D3 nagabulig para nga ang aton sa nga system hormone control Sir Josiel sa blood pressure hindi magtama kaaktibo nga nagaresulta Sir Josiel na nagapabilin nga mataas ang aton sa nga blood pressure. Pero kung makulangan man kita Sir Josiel no sa vitamin D3, so no, sa nahambal ko nakagina amun ang isa sa nga resulta nagataas ang aton sa nga BP, nagataas ang risgo na aton Sir Josiel sa nga mga komplikasyon o kung mga sanga-sanga nga efekto sa ni sa nga pabilin nga mataas nga BP like problema sa korason kag stroke Sir Josiel.
0: How about ang moringa oil nga ra sa premium D3 soft gel capsule Doc Leo? Anong mabulig yes ni sa to sa nga lawas especially pag neutralize as much as possible sang ill effects sang sobra na to sa nga konsumo sa asin.
1: So ang problem bala andra Sir Josiel kung irritated bala nga to sa nga kaugatan. Nagakatabo dito kung may irritation sa sulod, may inflammation, nagaamat-amat Sir Josiel damol ang nagakapol sina dira. Like mga sludge dira, alin sa aton ginkaon sa ni proteins, may mga fats dira, na nagaamat-amat damol. Isa Sir Josiel sang risgo o kung ginatawag kausa sa ni isang pagbara. Kag isa mo Sir Josiel na nagapataas ang risgo man aton sa paglupok sa aton sa ni kakaugatan. Ang moringa oil Sir Josiel, antioxidant ni siya. May anti-inflammatory compounds yung nagabulig protect sa aton sa blood vessels from damage. Kaya ginasuportahan mo sa ni Sir Josiel ang aton sa heart health. Kaya ginabuligan mga gali Sir Josiel ang aton sa ng lawas, particularmente ang aton sa ng organs para mapunggan Sir Josiel anong paglala sini sa ang balatian sa kidneys kung may ara na. Kaya mabuligan man Sir Josiel nga hindi madasig sini ang paglala sa balatian sa kurason kung may ara na pinaagi sa moringa oil. Specific nga benefit ni Sir Josiel ano sa aton sa mga organs nga apektado kung mataas perme nga aton sodium consumption kag nagabulig pagid ni Sir Josiel sa vitamin D3 ya para nga mas maabsorb pagid sa aton lawas.
0: How about Doc Leo kay ti sama sa mission niya nga aton sa niya intake ya among all other vitamins is vitamin C no. Ang vitamin C may bulig man agud tumapaganhagan ang hindi manaming epekto sa sobrang konsumo sa asin sa lawas ta Doc Leo.
1: Kung mataas ang aton blood pressure Sir Josiel isa sa mabulig sa ni sang vitamin C makabulig-bulig sa para magnubo ang aton sa nga blood pressure. Nagapalang hugot na aton Sir Josiel na kaugatan nagabulig ang vitamin C para nga bisan paano madugangan Sir Josiel ang kahutay sini I mean ang iya sini nga elasticity sa pagpahanunot Sir Josiel sa pressure sang dugo nga ginahandle dira tungod nga ang vitamin C is nagaakto Sir Josiel as antioxidant kag ang pinakapunto sini Sir Josiel para mabuligan kita nga mapanubo naton sini ang risgo sa stroke kag hypertension.
0: Hindi lang gali ini Doc Leo nga nagapapagsiksato sini nga lawas kag immune system ang vitamin C just like sunscreen vitamin C no. Kundi gabulig pagid gali ini pa balik sa pagka-elastic. Buta mo sini ang pagka makunat magamal kita elastic pwede naton mauntay. Pwede na ito ma-inat
1: kasubong
0: sa ato sa ugat.
1: Kasubong bala Sir Josiel sa guma nga bago bala Sir Josiel.
0: Oh.
1: May inat na ito sa tuman ka-inat pero mabakod sa Sir Josiel. Compared ini sa ginatawag guma bala Sir Josiel kung rubber nga expose sa ulan, init, expose sa sagwa bala Sir Josiel. Pag inat mo, kung kaisa manotis mo na nga daan, may nagalitik-litik.
0: May tari.
1: Yes, na. May tari-tari na, may mga bala na. Kagkumpiliton mo Sir Josiel, bugto siya.
0: Pero ti ang Sanson Plus Gold Capsule abi Doc Leo, if we speak about as we've discussed ang garlic kag ang hampalaya dako mabulig yas ini para mapahaganhagan ang malain ni epekto sa sobrang konsumo to sang asin. May garlic kag may ara sang balunggay, may hampalaya ang ato sini nga Sanson Plus Gold Capsule. But tambalo sini ang pag-maintain naton inom sa Santon Plus Gold Capsule, makabulig, Dok Leo, mapahagan-hagan ang malaing epekto sa sobrang konsumo sa asin sa lawas.
1: Dako din, Sir Josil, no, ang iyasining mabulig sa aton. In fact, ginirecommend naton, Sir Josil, ang paggamit sa aton sa nga Ultimate Trio. Especially sa mga tao, sininga mahiligon, magkaon sa mga maasin nga mga kalanon. Ulo, umpisahin nyo ng daan, tumardira sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ng Santon Vitamin C. Nga man, kung iupod na ito nining tatlo, Sir Josil, ka ginatawag sangkap sa aton sa nga combo, sa aton sa nga Ultimate Trio, anong ilas sa nga mga benepisyo. Kung ang problema, Sir Josil, sa excess ng sodium o kung sobrang asin sa lawas, sa hypertension, makabulig, Sir Josil, ang garlic dira sa aton sa nga Santon Plus Gold Capsule. Ang vitamin C, Santon Vitamin C naton makabulig, Premium D3 naton makabulig. Kung ang aton sa ikaugatan, Sir Josil, nagapalang hugot, nagapalang niga, ang garlic sa Santon Plus Gold makabulig, ang vitamin C makabulig man. Kung may inflammation, Sir Josil, ang moringa oil nga upod man sa aton sa Ultimate Trio, dira sa aton sa Premium D3 Capsule, makabulig man siya. Metabolic risk, ara ang diabetes, Sir Josil. Gindalatan lang yun, Sir Josil, ha? Kaya ipokrito, magkita ko magsiling na mga Pilipino, more lang sa asin consumption nga nagadamage sa lawas. At li, damo man, Sir Josil, ang nagakaon. At the same time, sobrang asin, sobrang kalamay man. That's why, ari, Sir Josil, ang ginatawag metabolic risk. Nga mabuligan, Sir Josil, ano, nga ang problema sa lawas, tugas ni isang sobrang pagkaon sang kalamay magluwas sa asin, ara ang ampalayas ni sa Santon Plus Gold na ton. Kag ang hormonal BP imbalance na ton, Sir Josil, nga mabuligan man sa vitamin D3, ini sila tanan, Sir Josil, ano, mga problema sa excess sa sodium consumption na ton, nga mabuligan, nga ma-counteract, o kung makontra sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santon Vitamin C, kung ginainom na ton, nari ginatumar na ton, adlaw-adlaw.
0: So, amo na nga to sining lifestyle kag habit na abing para kaon kita ya sa mga pagkaon nga damo sang sodium, Dok Leo. Dugangan pati may habit pagin kita yang kada adlaw ni ginaya mawala ya sa nakaumpisa na kag naka ano na bla naka discover ko ano kasadya sang grupo kun magpangapi ka mo bala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang ambal nila ang kape is an upper.
1: Mm-hmm.
0: Buta mo sining aktibo ikaw kun maginom ikaw sa kape because of the caffeine. Now sa aton sining kondisyon, ang asin maka-trigger sang high blood pressure sa sobrang paggamit kag sige-sige nga sobrang paggamit. Karon mainom ikaw sang kape, for example, Santon Gold Coffee Mix. So kape na may taste of a coffee, may coffee beans, pero ti may ara na siyang sangkap yang sweetener ya stevia, for example, so ini makapasutap sa blood sugar level. Pero ang ato sa ring Santon Gold Coffee Mix may ampalaya man, may malunggay, may garlic, may mangosteen pagani na kag spirulina, gidugangan paginasang collagen kag glutathione, ining presence ang garlic sang malunggay kag sang ampalaya sa Santon Gold Coffee Mix, same with Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo. Kung sa mga makabulig ina sa ato sa ning lawas.
1: Makabulig yun, Sir Josil. Pag sa mention maganda sa kafe, nadundaman ko na yun ang mga sampat, Sir Josil, na maganda prepare sa panimalay sa mga mahilig sa asin. Eh. May kalokalo, may uga, kag may kape.
0: Kada London na kon kaysa kag hambal nga daw ay kita siling ti sabaw siling ya timpla ta nay kape.
1: Correct, Sir Josel. Ina ya kon wa si noodles nga gin sabawan, Sir Josel, ano. Napada London sang kape. Pero ang manami sa ni Sir Josel daw kon nagainom kita sang kape kag ang punto sa ni kon ang kape nga inom naton nagaresulta, Sir Josel, sang indi mayo nga pamatsagan sa aton sa ni ko galingon, Sir Josel. Ikadamo sa ni sang feedback kada baton ko, Sir Josel, nagapamangkot pag inom niya sang kape amo ni nabatsagan na mo ning resulta, pagpa-test niya mo ning nagwa saya sa ring result. Kung pamangkotan mo, Sir Joshua, kung anong gin kafe, ang kafe gali nga namit man ang sabor, may real coffee man, pero may mga sangkap, Sir Josil, nga nagapataas ang sugar, nagapataas ang triglyceride, kag ang ibang sa ni Sir Josil, atis nga perte, daw bumbo ko, no, or daw drum, ang kuba-kuba sa dugahan ko makainom, pero nagabalik-balik, yapon na ginapangita sa ginawa. So, ang advice ito, Sir Josil, kung hindi mo mahimo nga ang tata ng kafe, why not nga ilisan mo? Kung buslan mo na, tilawi ang kafe ang ginarecommend namon. Kag sa manami, man Sir Josiel nga resulta kadamo man ang nakasaho. May kasiling ko nga hindi man tanan-tanan naging rekomendaran nato Sir Josiel makasaho, pero mas laban gid ang nakasaho sa sabor niya sini kag sa benepisyo. Like for example, ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix Sir Josiel, pwede niya sa kabataan nga lima katuig pataas mo.
0: Eh waya caffeine kag coffee bean.
1: Correct Sir Josiel, kag ang manami pagid sini kaysa pag-inom mo, nagpasulod ko Sir Josiel sa lecithin para sa brain. Nagpasulod ko sa isoflavones para mabalanse sa ng hormonal imbalances kapin sa mga kababayanan Sir Josiel kay edad 40 pataas. Ang iban may mga hormonal imbalances, irritability, mood swing, kaga iban pagid. Ang iban Sir Josiel sa ning nagataas cholesterol, nagataas ang BP, makabulig Sir Josiel ang soya powder nga sangkap sini. Kagang isa pagid sa manami nga balita sa balita sini Sir Josiel kay ang Santhon Plus Coffee Mix may ara pagid Sir Josiel sini sang complete protein samtang nagiinom kita sang kafe. Tidin kayo mo kita coffee Sir Josiel nga nagpangafe ka lang nagpasulod kaya sing lecithin ay isoflavone kag protein sa imo sa ning lawas diri sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Amo ninyo kon maginom kamo sa Santhon Plus Coffee Mix, ang feeling ninyo daw nakakaon kamo bala. Labi na gid kon nagabatsyag na hirab ang imo sa ning tiyan kag way kadayon sa sabniton kon ano bala. Timpla ka po dayon sa Santhon Plus Coffee Mix amo ning coffee for all. Daw matugon ang imo sa ninyo kagutumon dok layo.
1: At ni Sir Josiel, no, gina-recommend din ato nung kaysa sa mga tao, bilang doon ikapugong sila gana, Sir Josiel. Kung makabadyag sang gutom, instead niya mag-grab kita sa isang carbohydrate-based nga mga pagkaon or mga refined carbs-based yung mga pagkaon, why not sa mga protina?
0: Oo.
1: Dira na ton kaon, nuts, iban pagidira sa ninyo mga source na ton. Pag-isa nyo din yung Santhon Plus Coffee Mix, napasudla na pa Sir Josiel sa Balungay, sang Ampalaya, sang spirulina, sang garlic ang lawas nimo samtang nagainom ikaw sa ring Santhon Plus Coffee Mix.
0: Okay, Selenya ti, ako yaway ko gainom sang kape pero gainom ako sang tea. Selenya, nakagi ako bakal sa Santhon Plus Gold Herbal Tea. Selenya, pwede ko man napang substitute tabi sa kape nga ginahambal ninyo kay ti way ko ya gainom sang kape, Dokleo.
1: Why good problem, Sir Josiel? Ano ka ti? Hindi ka man yung coffee enthusiast. Why man sang tendency siguro ako posibilidad, Sir Josiel, sa ring mangita ka sang kape kating hambal sa nag-inom sa kafe. Kutob nga ay ginadakop ang mga adik sa kafe, mga fe kami yan mo. Di sa bagay, may masiguro sa may madakop sa inyo sina.
0: Lawas lang guro ko, gapangapi ka, kasi gadalan kayo nag-auba, dakpon ka, bangon kayo nag-auba ka.
1: Abisan may kapag-apangapi. Pero mag-abot, Sir Josiel, sa ginatawag tea, ang isa sa aton sa rin ma-recommend, Santhon Gold Herbal Tea. Anong kinalain sa nisa iban nga tea, Sir Josiel? Ini yung makabulik pa nami sa aton pagtulog. Kung ang problema sa pagtulog, Sir Josiel, may labot sa nang hindi mayo kondisyon sa musiringat yan. Sino man abis, Sir Josiel, yung may tulog kung gabatsyag na buto dan yan? Dago din naguok ang tiyan. Doon nagahapdos sa niyan tiyan. Doga surong yan sa niya pamatsyag kung maghigda. Siyempre, hindi agad makatulog maya sa Sir Josiel. Pero pinaagi Sir Josiel sa Santhon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark, may aras ang ginatawag turmeric and mercurcumin. Nagabulig sila Sir Josiel pakondisyon sa aton sa niya tiyan. Ang isa pagid ka bonus ni Sir Josiel, makondisyon aton tiyan sa gabi, nami aton tulog, nami pagid Sir Josiel ang bugtaw kagang bowel movement pagkaaga, makalikaw kita sa complication. Duga nga paglala sa mga sintomas kun may ara. 1 hour before bedtime, Sir Josiel, pwede sila makahigop isa katasa nga mainit-init sa nga Santhon Gold Herbal Tea. Kag sa mga, especially sa nagapamangkot sa aton, Sir Josiel, tiway mo sa nagapangafe, pwede mo imuon nga tawag irregular regular nga pag-inom sa nga Santhon Gold Herbal Tea. In fact, na-recommend na aton, Sir Josiel, sa gabi, no? 1 hour before bedtime, pero may ara iban, Sir Josiel, nga sa aga, bisan sa odon, nag-inom sila sa ni, okay lang yapan na result.
0: Okay. May isa dari ka pa, mata niya, Dok Leo. Sila niya, actually, nagpa-check up ako. Amo man ang advice ako niya, doktor, nga hagan-haganon ko lang ang pag-consume sang asin. Isa pa, sila niya, may ara ako problema sa mata. Amo niya nag-take ako sang Visionix Plus. Siling niya tiway man niya problema kung mag-inom pagid ako sang kape inang Santhon Plus Coffee Mix, Dok Leo.
1: Why good problem, Sir Josiel, ano? kung maginom sa Sanson Plus Coffee Mix, sa tingin na dugangan mo, Sir Josel, ang sustansya, o kung naghahatag, Sir Josel, sa nutrition sa imo sining lawas mo. Mm. Ito, imagine na bala, napasudlan mo imo lawas ni Sir Josel sa mga sangkap kasubong sa Queen of Fruits. Mm. Mangustin, Queen of Vegetables, Malunggay, Superfood, Spirulina, Natural Antibiotic and Anti-Pathogen, Sir Josel, nga garlic, kag iban pagit Sir Josel sininga mga sangkap pag inapasulod nimo sa lawas nga may benepisyo man Sir Josel partly ina sa aton sininga mata pero kung nagainom kapag sininga sang Vision X Plus of Gel Capsule Sir Josel ta may direkta kag diyang benepisyo sa imo sininga mata halin sa mga sangkap sini kasubong sang lutein kag siya sang thin kadugangan pagit Sir Josel nga may beta carotene pagit ini nga magluwas sa mata nagabulig pagit dali ni Sir Josel papino sang aton sininga panit.
0: Okay, ini tanan actually mga kabahinlan ni sa produkto sa Yesto Health Incorporated. Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sanson Plus Coffee Mix, plus Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, Vision X Plus, Sanson Plus Gold Herbal Tea. Kag iban pa kidamo pag ini mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Pero kun nagapamangkot kamo din kamo pwede ka bakal. Kun may ara dara branches sa or branch sa inyo sang Mercury Drugstore available ni sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy, even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka muna kabakal. Sa siyudad sa Bacolod, may store dira, ang Yesto Health Incorporated. Ara na sa Lizaris Street, Barangay 39, in France sa Marayubang, sa Bacolod City. Ara na ang tanan niya produkto sa Yesto Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari nga, may libre nga konsultasyon. Ara, located sa A. Young Building, Yolo Street, sa City Proper. At ubangin na sa Midtown Hotel, ang pangalan is Yes to Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Pwede ka mo dira makabakal kung makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo. Kag sa mga waya sa store kag clinic ang Yes to Health, waya sa branch sa mga ginpanglawa, wag na ito sa inyong mga drugstore. Sa suki nyo mga butika o kon pharmacy, pamangkot lang kamo dara sa produkto sa Yes to Health Incorporated. Now, isa pag dari Doc Leo, may nagapamangkot dari sa inyo. Natingala ako nga kung magpanglabaga ni ako, magamit ako sa mga powder sa inyo. Katol ang akon sininga panit pagkatapos niya do lugay makuha. Selling niya pwedeng gamitan ko ini, hindi ma-irritate pagid kung magpanghabon ako sang clear skin kag sang Sanson Plus Herbal Soap.
1: Ma-recommend ko Sir Josel kung sa panit niya no, isagid likawan niya Sir Josel ang paghimil gid sang mga sabon na ginagamit sa panglaba. So anong isa sila sa pwede niya mahimo? Magsuksok sa glove Sir Josel. So ang pamangkot sa ibang sanit, paano mang laba ka, nakagwantes ka o kung nakagloves ka? Mm. Actually, literally, amo na ginahimo sa iban nga tuman kasensitibo ang panit sinisa mga kemikal sa sabon panlaba.
0: No.
1: Or kung nagagamit ka sa washing machine, no need naman nga magsigi ka kuso sina. Orte, ang iya siguro Sir Josel, basi manual bla kuso-kuso gid gamit sinisang kamot. Ang paggamit Sir Josel sa Sanson Plus Herbal Soap, makabulig Sir Josel mo sa mga mild irritation sa aton sininga panit. Mga reaksyon bala sa ginatawag allergens halin sa mga sabon panlabagan ni kag bisan pa gani Sir Josel sa mga iban nga sabon pampaligo may ara Sir Josel nga mo sina nga mga cases pero tungod ang sangkap sa Sanson Plus Herbal Soap Sir Josel is bayabas, malunggay, kapayas kag iban pa gani natural nga mga sangkap makabulig ni Sir Josel sa mga skin conditions pero mahambal na tong Sir Josel tilawi lang anay. Malamot ti depende ni Sir Josel sa pagkasensitibo sang isa kata individual Sir Josel mo. Kag isa pa gid sa i-considerar naton Sir Josel basi bala mga ginakaon niya more man sa mga matamis, mga makalamay. Dasig magreact nga aton sa mga panit ukon over protein kapag id isa man sang rason Sir Josel nga nagatuman man kasensitibo ang aton sa mga panit. Damo kita sang pwede i-considerar Sir Josel pero ang isa sa pinakamanami nga himuon Sir Josel tilawan niya anay gamit panghugas sa mga kamot gamit sa isang Sanson Plus Herbal Soap. Pero sa mga beauty conscious Sir Josel, no? Sa mga gusto magtahom, Kabalo ko wa isang isang hindi gusto magtahom, Sir Josel, siguro.
0: Ate, o, tanan kita mo ng ambisyon, Dadok Leo.
1: Ate, wa mo kano bayad, ma. Limitahan mo pa.
0: Pero tambok lang tagamay, kung akong gwapo.
1: In fact, naumugin ako ng Sir Josel ang angayan, eh. Ang isang makabulig, Sir Josel, parang doon lubos-lubos, wala nga, nami na lawas mo, dapat nami pakutis mo. Ang paggamit, Sir Josel, sa Clear Skin Herbal Soap. Kapin pa kung may mga pantal-pantal, mga dark spots, Sir Josel, mabuligan niya nga maamat-amat pantay, inano kay amat-amato niya na panas sa aton sininga panit, sa aton sininga guya, in particular, tungkol niya may kojic acid, may glutathione, kag may VCO ininga sangkap.
0: Ang isa pag idari ka pa, mga kodopleyo, siling niya damo ko kinututan sa panit ko, pa nagakatol, daw hindi ko sama, daw hindi ko magwantahan, ginakalot ko gida. Kung kaysa gani doon, gadugo na gidgani. Pwede pa ako, kag pwede ko ni banyusan gamit ang Sanson Plus Herbal Oil.
1: Ti kunda mo, Sir Josel, kinututan, butang balang tinda mo sapat-sapat sa palibot eh.
0: Oh.
1: Kaghalong kita, kay basing isa nga nakakutot sa Sir Josel na nakadali sa nadra, amo ang lamok.
0: Mm.
1: Kagpalayo lang, tani, hindi lang ang dengue carrier sa nga lamok, Sir Josel, katuman kagahasol sa aton sa nga lawas. Pwede, gid Sir Josel, matap na ang dugang pagid sa nga pag kutot sa mga sapat-sapat pinagi sa pagtabog sini sa ila. Paano? Sa pagbanyos sang Sanson Plus Herbal Oil. Kahit kung nagabanyos kita sini Sir Josel, hindi makapalapit sa aton ng sapat-sapat. Hindi makapalapit sa aton sini ang lamok. Pero ang manami pagid Sir Josel, kay hindi lang ina ang aton sini makuha nga benepisyo. Mabuligan nga mamatamat papali Sir Josel o kung madasig nga pagpali sa aton sini nga mga irritation dira sa panit. Tungod nga may VCO Sir Josel o may moringa oil. Pagkatapos mabuligan pagin Sir Josel ang aton sa nga mga palamaol, palangalay, palamuypoy, nagaumpisa nga pagpulupalanakit sa aton sa nga kalawasan, ang maremedyuhan tugtog masolusyonan man tungod siya sa nga peppermint oil Sir Josel. Kag ang isa pagid sa makasiling kita Sir Josel nga pinasahi ini sa Sanson Plus Herbal Oil, kaya hindi ka na maghulat na mag-abot ka pa sa imo balay ka magpamanyo Sir Josel mo. Kundi bisan diin ka abtan sa isang panahon niya makabatsyag ka Sir Josel nga daw ka palangalay, palanakit kalawasan, sa mga lugar Sir Josel nga damo sapat-sapat, damo lamok, pwede mo inigamiton kay hindi isang kinaandan o kung nakaandan nga balanyo sa nga Sir Josel nga scent, kundi mahumot ini siya, pwede susulod sa balay, pwede kasasagwa sa balay sini maka gamit, na hindi masalaan Sir Josel na nagamit kasang tradisyonal nga balanyos.
0: Okay. Ang isa pagidari, Dok Leo, si Hambalya, permi ako ginaatake sa akon migraine. Pwede ko ni ma-imnansis the pain.
1: Basi, kung nagasakit ang imo sa nga ulo, kagpermi pabalik-balik kina, kay kulang ka man sa pag-inom sa tubi, o kung nag-inom ka man sa isang tubi, may upod Sir Josel sa nga kalamay, o kung di kolor sa nga tubi. Isama na nga nagapabalik-balik sa imo sa nga batsyag. Pero kung ma-reforma mo na Sir Josel, upod sa nga healthy lifestyle, likaw sa nga dira mga koses, inom sa damo nga tubi, kag makabatsyag pa Sir Josel sa pagsakit sini, pwede maging matumaran sang cess the pain para maumpawan ang siyempre, stress Sir Josel eh. No, sa nobla kung may sakit ka sa ulo nga mabatsagan, mabuligan niya na Sir Josel nga maumpawan kung nagatumar kita sa pain reliever, kasubong sa cess the pain.
0: Oh. Siguro, te, amo na lang ni katapusan kung pala makutanon nga pasahon Dok Leo. Ah.
1: Mm-hmm.
0: Siya nga kung palakaon ka sila nga sa nga sin, sinagahina sila performance ni Manoy Mohaw.
1: Mm-hmm. Teka, isa sa ka ginatawag rason si Sir Josel ang sirkulasyon mo is afektado.
0: Oh.
1: Afektado ka tama ng blood circulation Sir Josel kay ti isa gani na nga may influenza sa hypertension ng pagtaas ng aton sa nga blood pressure. Isa Sir Josel sa may labot sa pagpalanig sa aton sa kaugatan. So ang problema Sir Josel kung nagpalanig ang kaugatan ng siling nila tayong mayor nga ugat afektado man. So iridos gin nato ng aton sa sodium intake. Isa na kag isa pagit Sir Josel sugar amuman. Kaya masibla kombinasyon na sodium and sugar. Nag-efekto sa aton sa nga sexual performance kung sobra-sobra na ina sila. Pero kung why ina Sir Josel, stress isa pagid.
0: Oo.
1: Nga nag-efekto sa aton. Kagang iban sa nito ginakulbaan na Sir Josel, pero sa kilala ko bla, doon nga kahangawa na sa kay isa kabulan, no, halos sa makaisa Sir Josel. May ara man gani nga ginadudahan na siya sa nga asawa, kapin ba kung maligo na bla? Oh. Maligo ka na naman. May babae ka, no? Kaya hindi na matatapan, Sir Josel.
0: Oo.
1: Kung baga, hindi na mahatag, walang obligasyon. Pero, pinaagigali, Sir Josel, sa clavo huasca. kagmaka. Ini mga sangkap na Sir Josel sang Turbo Food Supplement. Baka buli gali sa kalalakinan, Sir Josel. Kapin pa kung ang may labot, Sir Josel, sa paghina sang sexual performance. Tungod man lang sa stress, Sir Josel. Mabuligan gali sila sa pagtumar sang Turbo for Food Supplement. Kapin pa kung tumaron nila, Sir Josel, 30 minutos antes ang labing-labing. Kagsan ka pamangkot, Sir Josel, kinanglan ko bala magtumar sa niadlaw-adlaw? Actually, hindi mo kinanglan magtumar sa niadlaw-adlaw. Bisan ka isa sa kada tatlo ka adlaw ka lang magtumar sa ni makabulig na sa manami nga blood circulation.
0: Once or twice a week, okay na na.
1: Correct.
0: Para nga tagaan mo man chimpo ko gulihon makapawayuway dokleyo.
1: Sa kadlaw ah.
0: Oo. Amo nang hambal nilang gani wang ganido kabisan din lang kuno pwede ka kaon. Hindi pa ikaw pa yang tinano na lang na pawuway mo timo kun para kada lang perme. Kaya lang gana mo.
1: Amo ganin Sir Josel.
0: So, mga once or twice a week, pwede ka muna sa Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang labing-labing. Alright, tuwain na kita, Chempo, sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Tagaanta lang, anay, Chempo, ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Yes, sa ringa parting words, Dr. Leo.
1: Para mamintinarang aton sa ringa ikaing lawa, Sir Josel, ano, ang good health condition naton, kinanglan man sa ringa balanse. Ang kalamay, ang asin, kinanglan sa lawas. Pero kung sobra man o kung kulang man, hindi mayong yes, sa ringa resulta. Kaya manami nga balita, sini, kay pwede gilin naton, Sir Josel, nga mabuligan ng aton sa ringa lawas para maintain ang homeostasis, ang bulubalanse o kung ang pagbalanse sa mga dapat balansehon sa sulod sa aton sa ringa lawas. Ang tao sa kalabanan damo sa kinabatsyag nga balatian tungod sa kulang sa nutrisyon. Pinaagi gali sa regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pwede gali naton mabuligan ng lawas nga madugangan kung ano man ang kulang, kag kung ano man ang excesses sa kinakaon naton na nagresulta sa nagkalain-lain nga balatian. Gani o gali o naton na ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para kita sini maproteksyonan batok sini sa mga balatian. Kag kun may balatian, madasig kita sini nga maumpawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa kita siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ring pagpakigupod sa isa naman kedisyon sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: nila. Ito mong aking kamay ko may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Sigari, saka service ko. May harap sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: X.
1: X.
4: FM. X. FM.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nilito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Party Tropo Philippines Other Time, alas 2:01 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Happy Thursday everyone. So alam kita magkaroon ito Webas May 21, 2026 and welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 kalibo ang Katropa mo. So, iba niyo man kami Katropang Menggay. At alas 3 ay medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages. Or XFM 96.5 kalibo. Agra XFM kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. Pwede ka na ka-comment, maka-shout out. Ang sa tumaan yung mga katropa out there nakatutok sa nakarang XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy Thursday gita na kinyo mga katropa. Ang sa tumaan yung mga radio listeners, pwede gid kang magkapaabot man. Ito niya kami sa pagtamyaw sa ato yung hotline number, sir, 998-591-5186. Katropang Menggay, happy Thursday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Thursday gita na. Siyempre sa mga katropa, wala na katropa naman nakatutok na ka-monitor. Sanda karang mga radyo sa ating karang Facebook live makaroon niya hapon. Grabe yes. Gidano kabi kira pang yan bumubugot.
0: Oh, ah, finally.
1: Habasa
0: Lord. Kasi siguro tinipon na gitano. Wa na naging garit-garit naman kag lang adlaw.
1: Kasi nabugtawon mako na ko eh. Pag napagkabugtaw ko ay habaw mako narat
0: agi. Matiga bo
1: gid ah. Kabi man kara pang yan ni grabe man roray karang brand out.
0: Yeah, ay wa mataka.
1: Awak gid. Okay, fine.
0: Sa 2001 kita.
1: Kamon mga katropa, habaw pabalik-balik kita na ray karang brand out. Pero habang ni na ako nalipay masagapon kasi nga niya 10 minutes malang man
0: pero
1: grabe kita ba katrapangin hambay ko diba permi ka brand out ito sa may new buswang hay say ko kita may makatropa kita ina hay habo ko kay oying kabi ay ano tama ako tagamad nag brand out ama ko niya kamon mayad na batsagan yung man bukod permi kamon
0: so, dapat grabe kita
1: galera grabe kita ama ko ha dapat gani makon mag pasagamad kita kung may creator kung may brand out syempre habo man nato sige gang mi ko gataw magat motivation.
0: Yes.
1: Aso mata na kaya na feel yung madmanar among na batsagan na.
0: Kasi may sunod abis sa new buswang, no?
1: Yes. Kasi rin meron kagabanan yung naproblemahan natin. Kasi syempre makatrapa na expect on man natin. Pero nalipay yan, yung ako makatrapa sa kuryente naman makarakay good vibes yan kita.
0: Yes.
1: Kasi may mga kuryente matang pagtaas ng iba. Kamon matahiro pag naba.
0: Kasi last month, abe, mostly is nagtaas, diba? Yes. Kaya abo-abo kita ka to may nagpost, may nagcompare sa andakar niya mga bagayran. At tapos gin, relate rin nanta sakto abi may lifeline subsidy nga to diba ga
1: yes,
0: na deduct sa ato niya ano bagayran
1: oh lagi pa na matsyagan ko pero katapangin ano pa baga mako ndro pwede hindi ani gamiton
0: yes.
1: Kasi gara ko na realize through heater hara madahog gali imo makatropa madahog imo sa kuryente o heater nga ramas tayo kung kami abi makatropa pag kape gid abi kami sa bagay
0: tapos kung baga sa sang oras pilang beses
1: haroy
0: wa ka thermos pero di ba best way mas manami ko may thermos ka
1: oh doon amo niya ginaging ano man ni pero amo na bigkra pangin sa gasol mat a
0: oh, pwede maga
1: ang isa pagit abi na kubaan ko ni di ba kahapon ay nagchat kumagayan may aware ka kunya vote amana may di ba sa tawag vote amana
0: it gasol
1: nat kubaan ako kung gasol or bugas kung bugas okay ba mat aron ka ra pangyan ni kere ko pat aro bugas pero
0: hindi
1: gasol
0: happy tabi
1: or gasol abi ay harap ama ma jo hassle pata imaw
0: yes.
1: Pero abi ko ni sige lang mako ni nakubaan man abi ako magka-stack mga katropa kasi sa dato galis ka basta go overthink ko tang abi yes. Malay ko tabi ko amat

0: Rubutin.
1: Oo. Nakamulig, tama. Harutagin. Rubutin. May nagin. Arupin na ka. Kung umakabi ko, kaumat ka na pangyan.
0: I-back up.
1: Back up. Kumukubudlay. Especially yes. Haraman na mga katropa sa tinugon. Diba sa tinugon, kung wapa ta nagaha man, nag-brown out. Eh. Siyempre, yes. Nagagamit ka mo ita rice cooker. Rice cooker. Eh. Nagagamit ka mo rice cooker. Mm-mm. Tapos siyempre, mga katropa, pag mag-brown out, mas stop taro kung saan balik, anato, tag wapa ta nagaharo.
0: Yes. Wapa ta yung naka-warm.
1: Wapa ta naka-warm. Eh. Siyempre, ikaw ka rin, sin ka, magagan, sin ka.
0: Yes.
1: Naranasan ko, dati nung karapang yan, kay ante, sang ante. Nung inugay, manyan ako dati, katoy kabuhay, mat ng mga katropa, na lesson learn, manok ako. Ay, wakot, madagaganan yung si ante, latagid. Si ante lang lang nag-iisang madagaganan. Hambang ko ka, tema ko na, naanot ama ko, na
0: naubusan.
1: Naubusan, tama nag-brown out, ama kong tewa, tama, eh, nag-brown out. Naubusan, makon kami, tiit,
0: gasol.
1: Oo, gasolina, gasol. Ay, hambang ko ka, nito alin, tama ko na, tehara lang, galing manaw, halinaw, iya, sinanakako. Sa sunod man, na ha, magbakay ka ita, pang ano man na, pang rest box, sila oh, nakapara, hindi ka man na magagangan.
0: Tama man, kasi kailangan yung car, mga katropa, kay big help gihapon nga, may inyo car niya, dapog
1: mo yes,
0: na.
1: Yes,
0: hindi may kinahanga, stock ka niyo, ano, kumbaga, may uling ka, rin na, may kahoy ka, or backup, any backup,
1: yes,
0: na, in case, ka maubusan ka, kasi rugasol, abe, mabudlay mo ma-predict, nga maubos on, nga, kusa, tagi di mo, itpundo.
1: Tama. Diba? Naalala ko, may ikaroon, habay ka ako ni Auntie Vivian, eh, sa akong auntie, haba na akong kanat. Bunggat, ama, kunti inyong kusina, te, syempre, may tago, gita, kusina nga. Tagro yung baga, kanapangyan, sa dapugan, gita nga, may kahoy,
0: karoon, yes.
1: May kalan, mamakaroon, baga, mga katropa. Haya ba, danaka, eh, kung gasol, abi manan ni, ang gamiton, eh, wubush, tama na, bisin dayo, mambugan, eh.
0: Yes.
1: Eh, raya man, ay, michob, ano, kung tama na, kung abong man ang ginagaha, or kumbaga, sakto, oo, sakto, ga, kasi kung, rutama, kasi kung gagaga, kami kanapangyan, ubus, tagid man.
0: Yes, aga mabuhay, abi mo, kapag kumakarne, diba, sa pagpahumo ka, bikar na bubuhayan. Like, syempre sa iba, kaw ni mga tinuga, like, magangka. Kasi matigay
1: yes,
0: mo, eh.
1: Tama. Laga, syempre, may inamat ang mga katropang madali, haon. Rupag-gag at agad mataro.
0: Mabuhay.
1: Mabuhay, aga.
0: Agro, ano, munggo, di ba? Raya, kaw niya pagatong, kasi sa bilog, mano, sa mabuhay. Kaya iba, technique ng days, ginababad sa water, para maskin paalin, magguskad.
1: Yes, marami. Naro, pag babad nga, rahi.
0: Iba, kita na ba sa babad-babad yung mga katropang guskad. Ay, kamat yan, naman man, nakatropang yan. Ito nga ako na itong binabad ay aming ko nagtubi.
1: Oo. Ano na tama na itong bagahay, di ba ga?
0: Depende it, anar mga katropa, kung ano mat anar inyo kanyang binabad roon na. Agi di man yung man pagbabara todo, hay, kung amat, ay basi wong.
1: Masubra, oo.
0: Bot at mabilin kinyo.
1: Yes. Ah, syempre mga katropa, balance-balance yung manong tanan karoon. Ah, hindi ba natin pag as in na kung kato nyo tayo karoon mo tayo asar o pag guskad, yes. Di naman na pagbabara hasta yung overnight mo.
0: Pero sabi man na sa pansit nga, di ba iba is ginababad na sa water. Oh, para kung maghuhumok. Hindi man pagtuduhay, base kung may ko noodles, di matmahol.
1: Oh, at isa, ano pa nito pagkaon, humuhumok o tagid man na nga ron ho? Kung masyado, tagid man na imong
0: pagkaon mo, wawot ha?
1: Habal daw, tama na ra. Kinangan yes. Tama na ra nga. Hindi tama na kinangan ang kikaunon. Kasi misyo, ano,
0: may babad na sakto lang, may babad na bukot overnight. Just like man na sa ato niya mga gambong. Di ba may ginabutang kita para matanggal romansya? Pero hindi man pag isang gabi eh, base kung magtapok at ingambong.
1: Aga, grabe gina po. Abat no, karapangin ka. Ro, nabibig deal na makara. Ro, ga, butang ka ko na ita, Fabcon.
0: Ah, yes.
1: Sa imo ko nung mga ginabhan.
0: Kasi nga, ni maugan. So, ro, imo gita na kanya gina protect is hindi mag-amoy kulob.
1: Oh, oh.
0: Kasi once sabi mo pabay ang nagmauganan, iba binang hugom.
1: Yes.
0: Diba ga, medya, what inaiwan mga katropa sa gambong awa sa kilakan.
1: Oh, oh.
0: Ang gambong basat ugan.
1: Ah, yes. Ro, yung kung amat ro problema natin mga katropa pag once nga, ro, raya baga nga gambong. Tapos wa na basa imaw pero wa nga tayo kung baga ginagasali ka sa pagtugo.
0: Yes. So what time mo na sila ka? Kay iba gidagi hapon ro anak niya feel sa ganang hugom. Oy sige na pang charm do nato sika ta good afternoon happy apple listening. Aga gapo pumati kita anak ko no si Mr. Donato kakabukas ang itradyo kamo gagi ginaabangan. But thank you so much ha. Ag shout out kita kinyo ro nag. Sige na pang Reneros Gal. Oy happy apple listening. Happy Thursday kimo na sa Hong Kong.
1: Hello gid na kinyo na ma katropa. Ah, okay. Grabe yun. Ano, sigara pang burden din nung haraging tagdad. Di na ako.
0: Yes.
1: Ngawa, makunta ako ima-ana. Di na makunta nang do comments sa pinag na ito karang page.
0: Inaunahan na si Jory.
1: Hello, gid-ana. Kuno kato niya, daywa. Grabe, gid-ana. Oon, galing sa gamat, gid-ana. Grabe, gid-ana.
0: Sa araw-araw.
1: Sa araw-araw. Ikaw, gid-agaling among isipon niya. Naka-appreciate. Oh.
0: Yes.
1: Oo, thank you, gid-aha. Good afternoon. Pakigreet lang ko, no, si Oman, si Mark, Inocencio, Vin

0: ko lang ah, pogi gid anak ko nag si Bernie Romulo yung pinakagwapo man ko no it nyo buswang kalibo salamat kay nagdadlas to asa hambal mo ko kanon si Mark.
1: Yes, makaday ba o saan na magkaroon? At least ay wat magsungod. Hay, basi yung daywa ng amiga, hindi ba pwede mamili yes. mo sa bato?
0: Aga, syempre, maselos, anaro, ibarot mga kapapay. May naman na to, inabalbot at gwapo. Ako man, gwapo man akong
1: tapo. Imawa naman na gwapo, tapos iya kakamo, nag-ilabas.
2: Wow, dahay. Syempre, baka tropay, para hindi magsungod, shout out, nag-agaling
1: yes.
2: mo kanan.
1: Siguro, mas manami karon hay, ano gita, tanan lang maton ang barkada. Kung amat, abi man katropa, kung tigsang bilog, hay, di ka na sa nagasunggod. Yes, na syempre, so, may malipatan ka, di ba? Kung matagaoy, mag-type. So, kamat yan eh, hay. Kita mo sa GC, mga katropa, at everyone. Agod sa Roma, makall mo nila attention, kita na. Pero, kasi kagaoy, may magtigsang bilog, i-chat mo raya, i-chat mo rato.
0: Pero sabi
1: diba?
0: Mo, karang pangyari, kung may magmakaroon sa GC, ano, tama ko, baga to.
1: Ako, may, like, share.
0: Ako, may karang pangyari. May ina mata na mauruin ako pero daywa ako karon niya pamatsagan eh. May ina mata karapang yaning masaya.
1: Yes.
0: May ina mata mucho Allah oh. Alin mata.
1: May kway reminder.
0: Oh. Ang pag once may makita kong attention ay okay.
1: Yes, pag magwasa at everyone. Pero yung pagkar niya bantayan is rekaw niya attention.
0: Ang isa pa karapang yan naging mention ka, you mention.
1: Yes, sa bilog pag idro.
0: Ang ikaw with adaro bida ito sa yung cheesy. Di ba kung katimo gitang pangagat roging mention.
1: Nakabalandra, di ba? Oy, saan ko man mga katapang na feel nyo ron, especially sa work at sa eskwilahan. Mm-hmm. Kasi mostly katon gagamit yung GC para mas madali ng communication. Bukon ba ta, tigsang bilog pa.
0: Ay, yes, so,
1: kundi kung hindi man, halimbawa, si Big Help abiro GC. Mm-hmm. Kung amat abe, wakit tagabasa yung individual messages. So kung may aton kanya GC, wak mo nabasa, pero oy, si ano, nagkapag-imo nga, wakit mo ga-actor, something like that.
0: Ang isa pa karapang yan, hey, ginaano ka gin-imo, nanda karun eh, gina...
1: Remind.
0: Gina-remind ka, nanda, may ina matanggap at hadlock. At karayar, pagkakuba, pag once nga waka na sa waka kasaid kung ano nagaganap man yes. sa GC ato kasi may na positive ro gina share kay mo
1: true.
0: May na matanong ginapalukuhan ka
1: yes.
0: kay karon ka og nagakubaan kung haman alin to hay di ba ga
1: kay mas manami dapat always check gid ana mga katropa kasi it's very very important. Oy, sige na pag Jorio. Good afternoon. Shout out lang po sa ang wife nga si May. Nasa Kuwait siya ngayon, ready ako sa comeback mo.
2: Sana ko. Katrapang
1: Jorio. Hindi lang, hindi kita mag ano, sige.
0: Medyo ma-atras, tarang nga sip on, katrapang Jorio. Dali ang git.
1: Okay, katrapang Jorio. Sige ko, nagmasadya ka lang
0: yes,
1: atay.
0: Yes. Ay, kung mag-comeback, huwag manabit magain, katrapang yes. Kung ga-comeback, bata ka more uwa. Unless, mga katrapang May.
1: Ang gina-wish na, katrapang May, hinaga, maging consistent ang comment ano? Kasi aga, looking for love life, umatana.
0: Kung habo, nabi ka na pangyani nga, ano, shout out lang sa asawa.
1: Aga,
0: looking for comeback nga ni, ay, waka choice, kundi asawa, taman gihapon.
1: Yes.
0: Diba? Medyo mapahambay ka man gihapon, nga kakon ka man nagihapon, mabalik.
1: Sa akin ka pa rin babagsak.
0: Oh, ginana, ha?
1: Eh, di, congratulations, ka na pang Jory.
0: Sana.
1: Ka na pang Bernardino. Pag, pakigreet man ko noro, ng amigo nga si Lexter Durana, nga taga, si Lacerna Street, Kaliboy. Shout out ka na, ha? Ag, syempre, si pang Dang Villanueva nga makugod idar sa ato yung comment section.
0: Hello, gida kimo ka na pang Dang, ha? Gida pang Aljun, Darilo Navarro. Hello, gida kimo ka na pang Aljun, nag-ina para sa may Ruelan Junior Barbershop, ha? O yung mga katrapa, kung magapit ka muro na, hugugan ninyo kay, grabe kang kambong, kung hugugan ninyo kay Aljun. Basi, iitsahon nyo kay Aljun, ha? Siyempre, mga katrapa, may drop boxes kita una. Like, siyempre, ihugug ninyo rin karang mga entry. Mm-hmm. Kasi, samtang kabong surf, nagbanga, hindi ka mo
1: reminder, syempre, sa mga kapit niya banwa, like Altabas, Batan, Libakaw, Agra, karoon niya madalag. Pwede kita ka muna ka-drop mga katropa. Kasi as far as Batan and Balete, may aton karoon niya mga entry centers.
0: Yes,
1: so syempre, magagayong paroti gayon. So, pwede kita ka muna kahapit sa Poblacion Sir Wal and Junior Barbershop.
0: Yes, ang isa pagaling katropang Yani, kahapon nakita on kami ni katropang Elki.
1: Sana,
0: o, diba? Speaking, gitana sanang pag-comment, Ria. Ay, huwag gitana nagpanlibak, hoy. Kahapon, kaya pang yan, nakibot ako.
1: Finally.
0: Haman ako, it boy. Kasi ang pag-asahin, dapat Elki, medyo pang
1: girl.
0: Wow. Kaya na-shock ako ka na. May nagpanok-tok.
1: Na-confuse ka pa.
0: Nagapungko-pungko ako ay dali ang mako may nagapunok-nok. Pagpanaog ko, imaw nagdagano, imaw. Ay, makon sir, good after, good evening. Kailanano, matigahug ko na imo track boxes. Tapos, pagkatukot, imo na, kuha ko siguro.
1: Na-realize.
0: Kuha ko siguro imo katrapagiging kutan ako, ano pangalan. Kuha ko sa imo si LK. Ay, man rin ako, sino nga ni makon? Ikaw, ano makon? Imo nga aga, na paghaba na, ako man na si ma'am, si LK na ano, si LK.
1: Sana,
0: Gatulan, nakibot rin mo, habang rin pa-picture, man, nakita, ay, go, what a makon. Ipalokohan ko pa nga ni makon imo. Ay, di makon ako, ah. Ay, yeah, syempre, mga katropa na siya, kabi ako, kasi rin nga ganito
1: yes,
0: sa Facebook.
1: Yes, actually, all this time, ako man, ginaisip ko man, hey, girl, imaw, so, at least, ay, tama, gina katropa mo yung guy, never assume.
0: Yes,
1: diba, no?
0: Ag naghambang imo kakon, nga, na, gitaan ng asawa, rumahugol, gitaan ng mag-comment, kape, aga. Mag-monitor man ka to, na,
1: wow.
0: Pero man, nakako na iya. Ay, sino mga kung si LK, imaw man, anak ko, no, si pero, ito yung nga, makatropa, nag-isip lang ako kung, hamat at tangbagi, pero sige, yan,
1: yes.
0: Ah, basta sa sunod, mga katropang henerasyon, Doro, Sayaki, Ro, na?
1: Sa bagay, Ro, anabe, may mga names, sabi ko, amat nga, ginagamit sa girl and boy. Just like sa Kim, di ba, may Kim nga girl, may Kim nga boy. And then, Alex, Joy. Kasi mayroon na kitang kailangang Joy, pero Gaki, mayroon na nga, Joy, may, ano man, Bayi, di ba, sa Alex, mayroon na sa Gaki, mayroon na sa Bayi. So, paamat, nagiging unisex sa imong mga katropa or mga Marvy, di ba? Kasi, may ko, anabe, mawe, medyo, okay lang, gamitan girl, okay man sa boy. Pero kung habang mong Jason, eh, syempre,
0: yes,
1: boy, so, gid-ana ron, di ba?
0: Boy, let's gid-ana ron. Kaya thank you, kita karapang LK, ha, sa iyo mo, yes. Na pag-agto, iya, gabay ko ni, kabay pa nga, malaki kita, kataki, ikaw, gid-ana ko, maswerte, gid-ana nga,
1: kasi mahugod, gid-ana, imawra, every six, kaya gali makaroon, okay, kasi every 6 p.m, so, na, ano man yan, ako nga,
0: kaka-out
1: lang, imaw, tapos, mauli pa mo sanda, di ba, gano'n?
0: Oo, kaka-out yan, at kuno na, nakatokarapang yan, yay, ki, matama ko kahugod, matama ko ka mga mag-asawa,
1: yes. Ay, mag-ibahan sa das award.
0: Wala na naging dagaan ng kwan ho, ng partners. Pero saan na mag-ibahan sa anong trabaho?
1: Ay, very good yun, Ana. So, shout out din na kinyo, ha. And of course, pa, si Telio Poldo, ay, good after yung ginakimo na tayo sa, parang galiputos no man siya. Ag, abo, good, Ana, maraming kinilig sa post ko na comeback.
0: Abo, good, Ana.
1: And congratulations, Jory. Punta, haya. Tama ka na.
0: Oo, punta rin yung tagilin final kasadyakan, ha. Sige.
1: Tama ka na. Ay, sige na pang paliba about it. Thank you so much sa pag-highlight. Good afternoon, mga guwaps. Ma'am Yasta, kitahin aga sa Ochando Center.
0: Ay, wow!
1: Sana all!
0: Sana all, sinuro mga taga-Ochando ro na, be.
1: Yes.
0: Pabatsyag man.
1: Ag makaroon na. Happy Yasta sa barangay Briones, ha?
0: Oh, grabe. Taroging pakita. Gid akakong picture ni karapang Larry Boy.
1: Yes, ako namin. Ito na mga sweets and
0: mabay
1: fruits.
0: Mabay ko ka na karapang yan. Ay, bunga kagid ima ako. Nabanan ako na yaraot. Aba na ho, eh. Nagagatap-gatap. Mauruin niya rin. Ay, dapat sa pistahan.
1: Yes.
0: Ah.
1: Ang dapat sulitun. Oo. Di ba, no? Kung gapanaw. O, sige na pang boy, Jem Sonio. Good afternoon, mga katropa. Pag-greet lang, Rosonio family sa Alfonso 12, Libacaw. Ag sa anak ko ng tatay, Larry Sonio, si nanay, Merly Ann. Ag sa anak ko ng mamaguang, kay nang Geraldine, kay Jay Ann, kay nung Jason, kay nang Chesa, kay JR, kay Jean, kay Mark Chris, kay John Ray. Ag thank you so much din ako na sa pagbasa.
0: Thank you, man, karapang boy, Jim, sa iyo pag comment. Pero
1: yes,
0: dali, yan, medyo may naatandaan ako nga. Bigoy, gingyain mo man rin pangagan.
1: True.
0: Diba nga, kasi, rako niya ta-perming memories in Rupasilian Zone nyo, Pero shout out, gida na una kinyo mga katropa, ha, sa Alfonso 12, Libacaw.
1: Yes.
0: Monitor, gida na kato.
1: Like everyday, gida mo sa comment section, ha. Siyempre, sige na pa, Ritas. Good afternoon, ha, papa listening. Hello, mga cute, gida na ko, no. Thank you so much, ha, kada pang Ritas.
0: Yes. Kaya lang, matakis sige na pang Ritas. Nga rami
1: sa adlaw-adlaw latana nagkataw katon itreko niya compliment.
0: Yes. Dahidlaw kita ka na karapang yan kasi nga ni adlaw-adlaw gidabi mo rin nag-comment kaso nga
1: yes.
0: Ni mabisi gidana bi mo sa anak karanga pag-trabaho kaya magdahan gid ikaw permi ha karapang Ritas.
1: Yes. Agro anda gita ka niya iconic man niya comment nga tasa it kape gapahalata gid ang syempre fun gid art santon
0: yes.
1: No. Kaya dapat lang rin mga katropa para mas maging healthy pagit ka mo. Aga si karapang Bernardino ang dami talagang alam. Gabo, gitana. Thank you, ha. Haya, magaling talaga magsala na pakat. Okay, katropang Bernardino. Thank you so much, man. Masipag pa sa trabaho. Abaw, gitana. Siyempre, Ron, tanan man kita. kita mahugod katropang Bernardino para sa aton karnya. Ekonomiya! Haytan kita alipin ng salapi kinahangan nato yung maghugod para sa aton yung mga kaugalingon, para sa aton karnya pamilya, ag sa tanan-tanan. O, siguro pang John Krish Valencia ha. Good afternoon. Hapa po listening kita na kimo. Pero medyo bag-uwi mo sa aton karnya comment section. And thank you so much kita sa imo karnya pag-comment sa aton karnya programa. Oy, so anyway mga katropa, oras naton, alas 2:20 na sa hapon. Agaray ako niya, oras ginaton man katon. It Vision X Plus Soft Gel Capsule, ro capsule nga para guide sa aton niya mga mata. Oy mga katropa, ako medyo mahilig ka mo sa rekord niya pagpugaw, pagbabansin niyo kanya mga cellphone, pagtutok sa screen, sa TV, sa tablet, sa computer, sa laptop. Oy mga katropa, alagaan ninyo rin inyo kanya mga mata pinaagi sa pag-inom at aton kanya Vision X Plus Soft Gel Capsule, ro capsule lang naging disenyo guide para sa aton karnya mga mata. Dahil take note, the aton karnya mata is the window of our body. So makita natunutanan pinaagi sa aton karnya mga mata. And it's very very important nga may aton karon nga mahayag gid anang pananawon. Kasi malisod mga katropa kung madugong ruin mo karnya kalibutan, madung mo niya ni mana ruin mo karnya tagipusuon, pati ba naman ruin mo karon niya pamantawan.
0: Mabudlay ko na ikaw makatropa magkaukaw.
1: Yes!
0: Mabudlay ko
1: pwede ikaukaw mas kaya hindi pagtanawon, pero mas manamit nag-apor pakita mo.
0: Yes, sorry diba? Gitaro mga katropa ka namin.
1: Siyempre, isip mo ganamit naman nakakaukaw nga to basa.
0: Oo.
1: Pero problema pag tanaw mo ay gutay agalis. Diba ka?
0: At siyempre mga katropa ro kung naginakapakapa mo tayo ginahulaan mo tayo.
1: Yes.
0: Kukon mo tayo kita mo tayo.
1: Oo.
0: Siyempre.
1: Kaya dapat Vision X gidaan ka mga katropa. Vision X natin nga is available sa mga butika nationwide. Pwedeng pwede man yung ma-order through Shopee at TikTok shop. So go with ang mga katropa, i-add to cart nyo na yan. About gitana. Thanks ka drapang Rita sa hidlaw gitana ako sa imo kanya comment. Always
0: yes,
1: gita kami
0: so,
1: nakakabaton. Compliment!
0: Ikaw gita pero nakakapansin sa mga bagay-bagay.
1: Kaya sa gita naman hindi kami masiro sa sangat daw nga may magpuri ka mo sa una ka.
0: Oo, agropuri. Nakarapang yani nga mahaba mo makahagan-hagan mataan kita pamagsyagan. Di ba ga?
1: Or basi sa bilog manin mo sa nag-gaslight ka to.
0: Oo, sige lang man. Wapi man na sa nang-uniform. Wo, tama na ro adlaw katong uniform ah.
1: Yes, pero thank you so much ha. And of course, si Kanapang Lito Moto. Good afternoon mga katropa. Pa shout out from San Roque Malinaw, Rikampuran Boys, ag sa R&M Agri Training. So good afternoon, hapa po listening. Gamit ka na pang Jory, mahayag ko ta ang daming madili, ang dati kong madilim na puso.
0: Abaw, gina.
1: Gamit ka na pang Jory.
0: Gamit ka na pang Jory, sigurado kung gidman nga magbalik ka sing partner.
1: Oo.
0: Oh, oh. Gabi gina, iya gina manan.
1: Basta sabihin aga, ibang matari mo kanya comment.
0: Oo.
1: Kahit mo ka pang Jory sa araw-araw, biskan iba-iba rin gina-comment, nag-stay abi mo sa amon niya
0: pinino. Oo.
1: So sa gina namon kung aning gin-comment kahapon
0: yes,
1: at makaron.
0: Nakubaan kami ka na pang Jory. Basi ko na.
1: Para kimo.
0: Oo. Basi ko nabi ka na pang Jory. Habawin mo nga nag-comeback ka mo tas ang
1: yes.
0: May
1: broken
0: involved
1: hearted.
0: Woman. May broken hearted tas may involved.
1: True. Broken hearted ka na naman ha. Ay, ayusaw doon ka na pang Jory. Ko amatay. Ikaw at anang rumasadyag, rumatawong nasa saktan ay syempre nade-depress gut ana.
0: Yes.
1: And speaking mga katropa, harangan ni ha, sayo gina naton niya, very frustrating, kabuabong nagkakatabo, dugangan pat mainit ka pa niyang puhon, pero may makaroon, medyo mawamigamig, kasi nga ni nag-ugan. So ato na istoryahan mga katropa, ro pila ka mga natural ways para sukgan naton ro depression. O di ba, manami ra, kasi mag-iwas sa mga love life, sa mga pasit aton karnya mga boyfriends, inyo karnya mga asawa runa. Hindi istoryahan man naton mga bagay nga mapanipuslan. Agsay kung maabo-abo kita ko niya tauro nag suffer it rekaw niya depression.
0: Yes.
1: Diba ga? Huwag kasay do iba pero we are fighting our own battle silently.
0: Diba ga? Isa gid ba ang katropa ro nag-trigger gid at aton makaronero kwarta.
1: Yes. Oh, mga bagay ran, mga feels and everything. Oh, ambani ka na pang Elky. Good afternoon mga katropa. Shout out sa Barangay Panipiason Madalag. Ag Sanabas pa, Sanabas, Gregorio Terano, Arias Donato, Brenyo, Nervar Family. So shout out din sa imo kanya mga pamilya runa ha karapang Elky. Ag syempre si karapang Claudia de la Vega. Good afternoon man. Happy happy listening.
0: Good afternoon sa imo karapang Claudia. Abaw grabe git ana. Dream girl ko talaga to si karapang Benge pero hanggang pangarap ko lang siya. Abaw git
1: very good. Very good. Roy, ang gusto mga comment kada pang Bernardino taga ano tagi ho diretso di ba
0: yes. Ay wala pat kaso ron ari importante masadya ka mga katropa sa tanan niya sa mga tanan niya namo na ug istoryahan ini kada pang yani
1: ag nakaka-relate ka mo kita nyo asa ani makan una gahapon ka mo di ba naka 30 minutes yung kita sa aton Cornel live so anyway mga katropa ba siya i-share pwede niyo man niya i-share din yung kanya mga experiences kung hama nagkaroon ka mo depression agong pa alin ro mga bagay nga ginubra ninyo para malampas anda ag syempre say gid nat nga iba-iba ro aton karnya pag atubang abi sa kasubo nga ra no ag mga battles naton sa kabuhi
0: ag ikara pang yan ibukod na birat joke kan
1: yes.
0: Bukod na ibiro mga
1: ag bukod
0: yung
1: drama gat ananda nga gusto ko lang man na mag-inarte pero anta bigi na inambal kan yung inarte malang mana ron pabayiro undon
0: ag ko may pinagdadaanan gid matabi mga katropa ro sang katawo kung para kimo kaya mo kara ka na hindi kasi grabe abi anang emotional karon niya na ano
1: emotional damage ka na kaya nga ni apektado imaw eh kasi kuwang ka na mga katropa mahibayag at imaw ron ag bukod ni porke wa imaw nasaktan sing printe hay
0: okay imaw
1: ag what duot ka na to may mga tao abi nga wasa na naila nga makita sandangan na naharon ron nagaguha or something nga nakikita ng emosyon it abong nga tao mas gusto na nga i-endure daya silently diba
0: ag maabo bigyan ra pang iyan ni Roana kara nga kuha ni abo-abo nga rason may about sa school about sa family about sa
1: trabaho diba about sa nang mga friends kasi kabay pa kong teenager ndo inyo kanya mga unga mga katropa syempre normal doon nga nagaiba ro anda kanya mood abo-abo unsa anda kanya ginaisip pag may mga peer pressure pakitang ginatawag sige ra pang Dioski good afternoon thank you so much kita sa imo kanya pag highlight and of course sige ra pang Jason Raya shout out kay Sardinia Raya iya sa Manhanip Malinaw bye thank you so much ida nakinyo ha mga katropa so yun yan kita sa mga pila ka mga natural ways para kung mga katropa sukha naton reka niya depression waro na para hindi ba kamo ma ano baga pagkaunon ita reka karon niya kasubo ang kasakit nga inyo kanya ginabat siya kay karon so syempre mga katropa una sa tanan mag exercise ka o di ba ha kuha ka mo nagapawasugas para nakakabulig abira para ma-divert rin mo kanya attention at syempre nahugasan ka di ba gamit ko mas nakakagana abi imaw kung ginahugasan ka gawin mas gusto ni mong maghilinugag
0: ay yes diba? At kung mag-exercise kami karapang yan hey, syempre rin mo man baga nga focus si sari isingawa
1: yes.
0: Siya di ba hindi ka man makaisip ita mga masakit pagwats nga rin mo pero hindi matagsobra
1: ka
0: di mo kung matagsobra gid anang wasakon mo
1: yes.
0: Sarili
1: na porke broken heart ka or may problema ka kailangan yung taan na ganyan ibuhos mo di ka to kundi distraction yung tagi di mo mga katropa a good distraction kasi ay nakakabulig imo sa imo kanya body ako nakaka-exercise ka abi syempre nababalance imo kanya kagawasan dahil kung depressed ka hindi kaos ka paninginaon
0: yes,
1: wakat gana di ba something like that mga katropa pero maski nga ano pa kung taraton kanya problem please hindi ninyo paglipatan niya kumaon ha aga kasi nga niga ano kahit naman ginabatsyag kina mga katropa wa tanaton nun ginapaliwala wa tanaton gina-invalidate kasi tan kita nagapangatubang karon pero hindi nyo kunta pagpabayaan inyo kanya kagawasan
0: yes aga syempre mga katropa wa man it na piliyo lang ninyo araw taong pwede ninyo nga
1: masugiran yes bibigyan ta okay mo karapang jury bahala kaw di mo
0: karapang jury
1: yes shout out lang kay Auntie Rose Ricardo ha owner sa Barangay Linabuan Norte Caliboy thank you so much itate sa imo kanya pag-comment sa aton kanya programa so number 2 kita mga katropa ay syempre magkatuwog harapagid syempre hindi porke mga katropa nagakulong sa kwarto ro sang katawo nga depressed ay kakinatuwog imaw sandaron is nagatili nangis nagainovertink hala ilinisip hindi mapunggan no anda kanya pinilino no sa pagdinagagan ay ginainisip na daw ng mga bagay nga nakakaapekto sa anda kanya mental health mga katropa kaya wasa natuwog kita mo mugto ro anda kanya mata diba ga
0: agar ikrokontra binin mo ko amateri imo gid ana nga piniino
1: yes kabudlay gid apunggan ra kanya overthinking mga katropa aga bukod ni tana ron it ra kanya guha ro nag cause
0: yes.
1: It mugto sa nang mata kundi ro anda karon wa matugog di pagaro pagpilinugaw kaya ni kamat mga katropa ay nagbahut andang mata mi ko nagbahaw ba ngar no
0: ang medyo ano tagid mga katropa kanipis so tagid ra anda man niya mata
1: yes.
0: Man sa mata baga ra sa
1: grabe ro eye bags di ba gano kaya syempre dapat ay alalayan nyo man sanda mga katropa aga pasundi-sundi ang ay syempre maginabatsyag nga sakit sanda karon niya emotional di ba sa
0: yes,
1: emotion so, niya sige na pang J Trinidad good afternoon hapa pa sana kita nagkimo. And shout out kung sa in ka man magkaroon ang ba ni katrapang Bernardino, ang dapat lang po nagawin kung depresang tao ay una po manalangin sa Diyos. Ay, very good kay katrapang Bernardino. Oh, oh. At isipin mo na lang, everything happens for a reason. Mga pagsupok lang po iyan sa buhay ng tao. Doon yan ni katrapang Bernardino. Kung tama ka rin mag-isip, pro, tanan, syempre, kamat doy matara atong ginaisip, katime nga pagkita problema. Pero syempre, kung una utaro problema, iba-iba, abiro.
0: Oh, oh.
1: So, nalilipat kita sa yes, doon niya part.
0: Aga, kung amat, abi mga katropa, mas lalo kung nasasakitan kita, naduduga on rotana ni mo nga ginaisip ko mga positive things. Eh.
1: Yes, and that's okay mga katropa. It's normal nga. Syempre, kung amat, roton ka niya standard, roton ka rin niya mga... Say natin kung ano dapat ubrahon, pero hindi iba ro atong naubra kasi nga nasasaktan ka, di ba?
0: Yes. Kung nasakitan ka, mikra pang yan, kung alin-alin yun, ay naiisip para maibsan to eh.
1: Yes, gusto kami ni mong matapos ro sakit, di ba? Doon yung aruin mo kanya gusto nga ubrahon. And number three mga katropa, syempre mag-socialize, haron. Makipag-istorya ka, magguwa ka, kasi mas lalo kang madidepress kung magkulong ka eh.
0: Tama. Diba?
1: Bakit ibang nakikita, what fresh air, what iba ka niya view, what iba ka niya tunog, kundi yes. Imo nga tangguhar, imong paghikbi.
0: Oo, ako magaguha kami mga katropa, hey, syempre, nag-iisip ko tayong ita kung nano-nano, hasta yes. Utaray niya, buko niyang isip yung napasakitan, kundi pati man yung sarili,
1: rigawas. Oo, doon, gitana ron. Aga, syempre mga katropa, okay lang man niya, mag-isolate ka, na it, mga sang adlaw, dewang adlaw, pero after that, is gumawa ka gun. Mm-hmm. Diba ga, agod, ma-refresh din mo kanya piniino, makapag-isip ka, ag makakita kahit mga tao nga posibleng makabulig kimo.
0: Ay, yes.
1: Kimo.
0: Oo. Aga, syempre, inaon mga katropa, pagbaliwaliwa man, anay. Diba ga? Magagayo ka, anay, sa sangka lugar.
1: Agto kasing mga friend, diba? Oh, kung nahidlaw ka, kanda, something like that, mga katropa. Aga, magwarang-warang ka, kasi doon malang man makabulig yes, pagid kimo.
0: Kasi mga katropa, kung magpa-apekto ka, karo man siya hibaygan ka eh. Hibaygan ka, depresyon nga, arat, amanin mo, napa-apekto, tamay
1: yes.
0: Mo kakon.
1: Ag mag-uoy ka sa imong sarili, buligan ni mo, uman ibang makabulig kimo, karin kundi ikaw. So dapat ikaw lang mismo makarealize. Mm-hmm. And number five mga katropa, magmeditate. Harap agad kung wa ka na ila makipag-socialize or something. Agto ka sa guwa sa ibang lugar. Kusin makapaliwaliwa ka like sa beach, sa rekor niya mga
0: mountains
1: ka, di ba ga? Para maibari imo karon niya pamatsyagan. At syempre iba gid abi ro hagod yes, pang mga waves.
0: Agro diba? Environment mo gid ana karon pang inis gapati man ako isa man diri sa mga
1: nakaka-relax, di ba?
0: Kung rin environment pa na yun, nakaka-stress man, may mga tao,
1: masangag,
0: magulo, kung ilinaway.
1: Yes.
0: Pati mas imo piniino, di ka lang mag-share doon.
1: True. Kaya madugaan ka lang, imo agit gana, or daya karon niya, ay, mahambal ka pa. Sige, hindi lang nga ni, may kapas problemado, pamanarak ako.
0: Oo. Aga, syempre mga katropa, pag once sabi ka gina-joke niyo na de-depress, mas ano, gindakandar ni.
1: Yes.
0: Mas doon yung nandang, sa kwotan mga katropa, sa mahimo ko damage yung ginadamdam na yung nanda.
1: Kaya dapat maging sensitive man kita. Syempre, pag meditate, abi mga katropa, gusto naton nga i-engage daton kanya mindfulness or aton nga spiritual aspect mga katropa para mas ano kita eh maging kalmado mahinahon maayos raton kanya piniino diba ga
0: grabe man si karapang jowry nga ramalisod man kuno kung sa beach ka magagto abong tukso igto ay git ana iko nga ra
1: ay depende kung saan kang beach katropang jowry gaagto ay syempre kung sa rekor nya matawot ana nga beach ay of course abo-abo gid at ana ang distraction sa
0: yes.
1: Muni-muni.
0: Aga, kung ikaw matakarabang chowry na ito, matayimuagi mo nga,
1: yes.
0: Matabi ro, nagagtot beach para magbaliwaliwag.
1: True.
0: Ibang beach may pakay.
1: At diba, may mga beaches kita ko amat nga for tourists. Sa'yo, nimo ron eh, cross path nga. Sa'yo, di mo kalmado, mahipos. Tagre ba ang place nga, pwede ikaw makapag, sa'yo mo ron yes, mga katrapa, makasinggit.
0: Yes, saroy.
1: Makapagawa sing emosyon, diba? Piliar ato nga lugar. Mm-hmm. Pero kung ikaw gusto mo matanay, gusto ko tama na makita at mga nakatopis. Gusto mo na makita at mga baruto. Mga rekaron niya gakaya ko
0: yes,
1: na hindi ko ka tong portion
0: pero rato tama diba? Na rakon kaya nga comfort zone eh. Makita ko matasad eh. Oh cute ang
1: pero kung imo matana nga gusto is dagat at anagid bagas ring makita di ka to kang portion
0: yes,
1: man diba ga so pili ang nga niro lugar kung ano ro mas gusto mo diba ro sangag or mahipos sa outside ka pero syempre may mga lugar ko amat nga para gita sa mga tao nagameditate
0: ay, yes,
1: sana all
0: harot ang mga katropa. Ang dapat true. Lang, deserve ba natin ko amat mga katropa, mag-isip kita ita something mas kung kita depressed
1: di ba no haman yan di kita mga katropa mas kung kita ngarat depressed ba gusto mo tagin magwarang di ba mag escape ta ngarahay isa gusto mo sa mga lugar nga mahipos kasi nga ni na ano ko man eh na ano ko ting narindi ko man sa sangag pero sabi ka mo syempre adawad lang kami nagato
0: yes so oh
1: kabat yan gusto mo naman it mahipos di ba
0: isa pa yan ikaw ganun pang yan ko abat ay syempre eh wa man sa gano makatropa syempre raya pero realidad eh
1: yes.
0: Amat mga ko na ito abe ko amat kanday lola dida nga pungko ako pasti an ko matama ko ng limog na di karapang led di karapang chan di karapang nini haraw matama ko sandara
1: paan kita o malasalita
0: sa ito sa person haraw man gahapon kaya amat kung gapang mga bayakan lahat ina lang ano yung mga king lie na feel ko tabi sa station tang kasi kung mga patian ko mga limog na makatropa wa man medyo kajuti tang gahapon hay
1: yes so day off mo pero may dyan sabad mo broadcast no I mean may ano mag yapa gospel
0: gospel
1: song
0: okay mataro gospel kasi wa mata na babatian pag mga limog itaron karangan ay basta ba grabe may kamo binabash na bash at mara yung katropa syempre amo yung tagin makatropa iba abi
1: like abi ko ma naka live ikaw di ba
0: may ina matani ko amat ang mangod yaro nagapatukar nagasal may ina may katropang yan nga ang may ko pabor kay mga naga sound trip naga pamatiit kanta pero yes. Ko amat ay nanaway kay nadali ang anay nagasakit ing ugo
1: ako nanaway ako super basko syempre irritating imaw kapi pa nagakatuga hindi buko nabi ako it lover man na itre karon niya magpamatit mabasog nga tunog kung may ginaubra ako
0: yes,
1: feeling ko anay bukon imaw bukon kimat pampatubog something like
0: gaano ang gidman imo nga ano
1: di ba pero may mga tao mata ko amat gastadi sanda may mga earphones yes, diba? Depende aga, matabi sa tao
0: ano iba mata naga review ko nagamantaw sa net mga movies yes. Hargi hapon
1: kaya nga ni pasanay sana yung gid siguro amo ni krapang Rita sa isa Boracay abong tukso ay krapang Rita kung tukso ma lang maskin si in di ba I believe tukso nga ra isa una gat ana ron miskan si in nga lugar maskin siguro kung ikto pa sa mga area nga wa mo inaakala
0: baga...
1: pero depende ut ana ron sa tawo nga nagapamantaw
0: yes.
1: At sa tawo nga ano ra sud it piniino ako ikaw plus wa mat inaiwan ka na pang menggay sa gambong sa suksok mo nakasuksok ka man it sexy or da karon nga
0: normal
1: or kung man, ano imo karon nga gawas kung rutawo is iba gi mat aro piniino
0: bakay haron gid
1: diba kasi depende ta sa tawo eh for me bukot anaron imo it's da karon nga outfit di ba nakabase
0: sa respeto taron it sang katawo
1: yes and sigra pang J3 OMG ha isip ka nang isip mapapagod ka lang sa kakaisip mo diyan
0: oh, true aman so, relate gid ikra pang J3 ni ta
1: asa ni hakatugan ka lang no para pang
0: gida bagarin gid iisip karon hay
1: hindi kita maduwa duwa sa imo karon nya ano sa room ko no mahipo sana all
0: ay iba mataray sangag ring ubra ka para pang Ritas bala ka para kay kana pang mind rogan na De Torres mo kada miton gid imong pangayan ma'am good PM po sa inyo as lang po kung inyo as ko lang po kung saan po bandang station nyo ma'am nahulog ka na sana ko ng entry ma'am sa promo nyo salamat nang marami tagasiin na ikaw kada pang minor rogan kasi kung mga taga ano ikaw humakatropa taga yun na sa may portionate banga may ina may kita ka sa may poblasyon banga sa may Ruel and Junior Barbershop iya yes. Abay makatropa sa Tigayon ra sa may Isberto Road kaya kung gusto nyo matana mag-agtoy sa karang station hi go matasagi hapon
1: iya na kami sa barangay Tigayon Kalibo and kung una ka mo sa poblasyon mga katropa poblasyon Kalibo may una kitang drop box sa
0: yes.
1: Parmacia Gomez so pwedeng ka mo mga katropa makahug una ron located sa Kalibo Shopping Center. So, hambaw nyo lang sa Farmacia Gomez. And, hambaw nyo ka na pang Bernardino, basta huwag po natin kakalimutan yung kung depressed ang tao, manalangin sa Diyos. Malaki po ang maitutulong ng prayers. Tama, yes. Gitaan so, na ka
0: very
1: Bernardino.
0: Good, gagitin ka pang Bernardino.
1: Ikaw, taraan mo niya favorite sa comment section.
0: May ano, tagit abi, mahambag din na Linabuan Norte po. Ay, pwede man sa, depende
1: mo kung... Magapit mo lang, kasi harap alam mo, Linabuan Norte, Tigayon yung dahil.
0: Yes.
1: So, sa Tigayon mo lang sa may, sa Tubang Itigayan Store, Ketrop. Or sa J. Isberto Road. Di ka na ikaw pasugod. Ag, syempre, mangutana ka lang sa mga tao ro na, ay, mga friendly matanaro tao sa Tigayon. They will lead the way for you, Ketrop, ang mine.
0: Yes.
1: Ay, grabe ta. Matya, ano, gitana, no? Matya, aside more, tag, matya, pang-endearment, na imo. Kasi, you are mine.
0: Oo, oh, well, it, ma, ano, gita, kung katuwa, di ba ako, diga?
1: Yes, kaya, uy, see you, ah, Ketrop, ang mine, kung maghuhug ka man. So, yun malaman kami sa Tigayon. So pwede ka gid iya ka agto anytime aga maghingabot ka kasi tomorrow Friday magadraw man kita
0: Yes.
1: Para makaingabot rin mo kanya entry sa aton kanya draw. O ang panigara pang Jay, sa bukid ko no, idol tahimik.
0: Ay,
1: yes.
0: Sige, agtot. Usuit, ano, at bukid. Pwede nimo pahuwayan.
1: True. Agod, ma-relax-relax ka man. Ang sige na pang Norming Placido, good afternoon mga katropa. Pa-shoutout kami iya sa Kabayugan Malinaw, Parmigid, nagatutok sa programa nyo. Agsanda ko nung baby Sophia Eldasa Placido nga makulit.
0: Shoutout lang, alakaskin nyo na mga katropa.
1: Yes, makulit pa rin ay baby pa, pero pag magbahaw ron katropang Norming, ay sigurado, mamiss mo man. Yes, randa ka rin yung magiging makulit.
0: Sulitin mo lang, anay, katropang Norming.
1: Aga, madaling mo lang man, Abiro Nero, randa ka rin yung pagiging unga. Although ko ama, syempre, sobrang pasaway man, di ba no?
0: Yes. Maisip mo, magigapong hidlaw, magaligihap.
1: Oo, pero isipin lang natin niya, agi malangra, bilang dagon malangra, ag magbahaw sandara, ay gadoble pa. Char.
0: Bugit, ay, pagwarang, nakarapang Leoski, waita, gapugong gina sa imong kasadyahan. Pero anangan, yes. Basiyat is ubus, no?
1: True. Ay, sa imong manda, o matarat, orasan mo magpanaw. Pero see you lang, karapang Leoski, kung gaagto kagit man riya. So anyway, mga katropa, oras na to, alas 2:40 na sa hapon. So commercial break, anay kita ha. Ag magapanumbalik, your programang X-Rate. At makataliwan gamang, rupilang ka mga reminder.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
4: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Doon si Kayabyab ko. Nagkape ko sa call, pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santol Plus Gold. Take pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong, yun sa paa ko, yung bukol na maliit. So, wala na, bumalik na siya sa dati.
1: Santol Plus Gold.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santol Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Putike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

0: oras, mga Kitropa Philippines, at our time, alas 2:49 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Kitropa. Siyempre, magpanumbalik kita sa ating programang X-Rated. At siyempre, sige, hapon kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: Bag si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropang, tutok sa hapon ka mga sa programang X-Rated. At pagkita alas 13, medyo makarnya hapon. And of course, nakalive pa sige hapon kita sa karnya Facebook pages. And don't forget to follow kita mga Katropa raton karnya page para siyempre mas magapad pagit pag-apo raton karnya community online.
1: Yes, sarang git anarwa raton karnya mga Katropa para kaibahan git anak kita nga ras kada hapon. Diba? Yes. Kada mag ano kita mga katropa mag ililiba
2: exactly.
1: Pero grabe na stress it ako sa ang manghod yung katropa yani sa nakukong kaamat naintindihan ato ng mga rider nga nga makuruti at nga pasinsya kasi nakapailang attempt kung sure kayo na nagtawag abi mako na yung masabi ko
0: kung mag-deliver
1: oo ay abay ko abi kanda bantayin mako ninyo iya ay may gaabot iya nga mga parcel agbabuko matutaraka ako di para man yan ikunta kanda ay kaso kung katropa yani taugin nalit asan na mako narang daywahi dapat amako gali ay masinggit kita mako todo-todo ro
0: yes rider
1: kasi gimbilinan ko amako is mga makaram makon 1 or 2-3 makon don magbantay ang makon kamuhay uwa gidana pero thank you kita sa akong mga auntie ay mga kabuot sanda lang nagsayagap ay mo ko itil makon te ka ganda pagtaw aron ti bubuksi mo kanta kasi nga di mga katropa ay kita gid abi karon ro ano eh iba gid abi ro excitement man punta kaso ay syempre gapasagamat gapon kita sa mga riders naton nga grabe no karpang yan mung intiis na nila na ako tilinugat sana nga tawag.
0: Pero very good mataro iba. Ang paman na magiging aiwan na sa kapitbagay. Ang kumbayad yes. Mataging aiwan ang manan. Pero problema, abi kong COD. Siyempre, hindi man na pwede nga aiwanan. Diba,
1: yes.
0: No?
1: Harong gina ni Karapang Yani. Aga, bali natin mga katropa, bukod itanan niya, mga rider may kwarta.
0: Yes.
1: Kung kato na may anda, bang pangsagap, Karapang Yani.
0: Unless kilakaw, tinggit na na, aga may kusuke.
1: Yes.
0: Diba?
1: Kasi haba, binanakakon. May one time, abigatong, may kilala ko, nabi ako kang rider, Karapang Yani. Kasi adlaw.
0: Kasi naging friend ko.
1: Naging friend ko. Tani ko lang. Hindi mako na magiging parehas. Masang kilayo. Atong naging pa-shout out. Yes.
0: True.
1: Diba? Ay, habang ko ka na. Ay, makons ka maawat. Makonsert. Imong mga ginadeliver. Oh. Sambay na na. May yan. Iman na ma'am. Nga daywang yes. Parcel eh. Gawin litik man na nga niyang ugo. Ay, okay. Tama na kung mga tig 100. Oh. Ay, right? Nabi ko na tig 500.
0: Yes.
1: Tapos ay, kung amat, nabi ko na may company. Ay, bikira pang yan. Nga, okay, dapat na ikaw nakaroon ng mga bakal.
0: Tag, kailangan mo tayo mga bayaran. Yes. Diba? Like, shoulder. Ay, mga makarnokin man. So kabay pano nga rumaga order nga magresponsable kuwa kat kwarta di mag-order. Akong medyo ang agang halimbawa wa kag mat kwarta pero may pag-aabuton
1: yes,
0: pa kwarta.
1: Aron.
0: Dapat tan-awon man ro shipping time. Kung nga ro delivery am chuang agang like dapat abi mag tao kat allowance mga 2 days after
1: tama.
0: Ka makabaton.
1: May inabi ko no kanda kadra pang yani nga syempre ba binanahi. Di ba ko daywang attempt man lang yata ga deliver
0: yes.
1: No raya karanga parcel rider pero ato kuno nagtawag ito man mas malit at importante.
0: Oh, pwede pa.
1: Kasi pwede pa po, no? Lagin nyo yung mga kung pwede hinagag.
0: Yes.
1: Pero sa buru-aro rider, anay karong gabayad, gali ko, no? Kung,
0: true.
1: Kung katon, dependent ako sa rider. Pero syempre, nag-risk man to, ano nga rahon na ro.
0: Syempre, base kung hindi mo tapagbuon, di ba ka? Kaya dapat maging responsable ka mo, ipangita mo lang sandarot maayos. Pasayamat ka ni kita kasi there's no need niya maggasto kita ng masahe, di ba ka?
1: Yes.
0: Matasulina pa. Saan doon gahatod
1: ka? Diba ka? Ang appreciate natin makaroon makatrapa kasi may Gcash na.
0: True.
1: At COD. Pero dapat may sugod man yung Gcash.
0: Yes. Sa kaya gabaton matasandat pa ko amatay ro aton niya haiwan sa baywa kaya ginaiwanan so
1: yes.
0: Sa mata naton pero syempre pwede man naton niya hugugan like bank transfer or e-gcash
1: diba? Kaya kami man i-friend ng mga rider nga ray pero natagbuan ako sa istorya ko amatay ro rider naton yung mga kilagan o taratanan
0: yes sa so, yutan nanda kung para kanyo sa tagbu lang man dahin sanda
1: yes,
0: diba kung gatuor at ya relate kita na kami karna iya mga katropa
1: si unga umat manara okay at ako yun yung makong kilala katropang yan eh nagtag na buhay kapashout out tutakana
0: ay paano abi hay sa sobrang adlaw-adlaw ba naman
1: sa iyo tagagin no basta sa iyo at mga ating 500 pataas o tayo
0: yes,
1: tara so, ano tara
0: gakagot tanan ni Ugo tapin kong Domingo
1: ay gita na
0: ay sa iyo relate para ibang company runa ha iba kanyang mga establishments o sige na pang brand po all. Uy, shout out kay mo ha. Ag welcome back sa atong karnya comment section. Hi guys, bakit wala pong extra drive ng Tuesday at Wednesday? Iya, sige na pang makikita mo man, di ba?
1: Yes. Kaso nga mang mga katropa, higugang makikitaan sa tao. Yes. Siyempre,
0: may adjustment. May adjustment. Anay.
1: Next week lang, i-explain ko man kinyo ng mga katropa. I-explain ko man kinyo kada katapos ay kada 3:30. Hi, grabe kita ka maraman. Pero sige, galing,
0: don't
1: i-explain.
0: Don't worry, next week ko niya.
1: Ag nag-timing man yan ni Makon, mga katropa, sa limog. Kaya hindi ako kabumba it mayad. Sa Lunes, ako mabawi.
0: Na-align man, rotanan mga katropa. Kaya hugat lang katropang Brent Paul ha. Kalma ka muna.
1: Yes, pero thank you, Gitana. Abi ko nga, hindi ko tayo mag-comment.
0: True, abay ka, abi ko eh. After 2 years pa.
1: Two years pa. Imo ka to kung magtanong tao kung alin man ang bago o manara ng gusto.
0: Kasi permi, abi na lang ginakinoment before. Pero kay karapang mine ha, tempranuhi lang hinaga kung hinaga kapag ahungog. Kasi around 9 to 10 or basta after itatong car niya, programa ng Bullseye, mag-draw at abi kami.
1: Tama, aga, ang mga katropa kung mag-hungog kami at Friday yot, agwa na kadwa, tapos yung taro draw. Ay, pang next week lang.
0: Oo, pang next week na yon. Pero kung gusto ni mo na mahingabot rin mo kanya entry for tomorrow nga draw naton, hay tempranohi. Like, open naman kita eh. Bisikan mag-anto at alas 7, alas 8.
1: Oh, yes,
0: sa kasi di pag-abutin alas 10 kasi tapos na nero amon car niya draw.
1: Yes, bisikan alas 9, yan. Ikatra pa niya ni. Bedi, tabi ka rin sanda mag-draw.
0: Yes, maghingabot pag-iapon.
1: Pero ang bay ko nga ni mga katropa, gina-announce abi ron sa programa nga sentro.
0: Yes, kaya dapat temprano pa. So, as early as 7, pwede yung tagit ka mo mga katropa makaagto ha. Kung gusto nyo makahingabot hinaga. Pero kung ang agang ka mo, edi pang next week. So, hasta pa marat December dalawang yes, kanya promo.
1: Kung madalit madagalian, gina na mga katropa, samtang may inyong entry, ag pwede ninyo yes. maging, pwede ninyo maisukur. Go,
0: go lang, idagan nyo ang dahin iya ka mo. Sige pang Jasper Morales, shout out, sana kung mang hood on na, nga permi gidya sa gap, sana ang parcel, sana all!
1: Diba? Sana all, gina anong, sa kuntatanan mo.
0: Yes, may nagasagap, gina na.
1: Sa ano, gina na. Pero harong gina ni, no, sa mga katropa na tunroon na, basta maging anong kita, maging,
0: give and take lang kasi may times man ko amat eh ginapangabay man katon kita man kapangabay diba ga kaya dapat tayo maging ready gang aga tagas in ikaw kada pang Jasper ay nagapupamati gid ako no sanda sandang bagay si in para sa
1: ibang sayang huyaw imo ra kada yani imo nagawa man makun ako hello gid ako imo nung Jasper good afternoon gid ako imo una
0: thank you so much ha and of course kada pang Brent Paul wala DJ Budots ba abaw gid anay laban lang kada pang Brent Paul pag abang-abang ang agto kanay wag warang-warang kanay sa aton kanya mga sister station
1: yes,
0: habang gahugat at next week ha ag syempre si karapang Rene Apolinario abaw good afternoon shout out mga katropa great man sa anak ko ng asawa nga birthday sa May 23
1: wow ay advance happy birthday git anak ka napila lang yes. man yung kembot karapang yani medyo mapaselebrate
0: na ara true oy advance happy birthday ha sa imo kanya asawa sa Sabado at ana to exciting ag syempre si pang Bernardino pakigreet po katropa ro family Arguelles Tibulan Regalado Ortega family salamat gid anak ko and God bless thank about you so much Anna. Man
1: thank you ha karapang karapang Bernardino o palangga namon kamo tanan
0: sana all sira pang Arnold Altivo
1: harawot ana
0: ra nagbabalik man sa aton kanya comment section happy po listening from Coronadal City
1: yes save the habani na karapang yan ipabati naman po ng isang yes. magandang hapon iba, po pala ay mahal clergy
0: sana, sana all
1: sana kung yung itang guwapa galing may kibahan ang mahal
0: yes iba gidana nga ni kaya thank you so much saka rapang Arnold
1: yes sa ag ikaw rapang jo ayaw yun ako pag into ah karapang jury ro na ah into ah wala tanan hindi yung ako
0: true kasi hinaga umansay namong gabag ko at comment mo
1: yes pero sa gamat gihapon ah ag medyo naging kaparte ko at ingid man itamon karaperming programa
0: hapon yes kaya na-appreciate yun namon ka mga katropa sa araw-araw na lang sa aton kanya comment section. Uy, basi may iba ka bakinyo ro na nga everyday kung ta nagka-comment pero wa pata naka-follow ha.
1: Yes.
0: Paki-check it ana mga katropa kung naka-follow ut ana kamo sa aton kanya Facebook page.
1: Oo. Ay, syempre mga katropa gusto man namon kamo mas makilaga gid ana mo ni syempre. Gusto namon niya ra itag tanong gid atanan tang pangtanan gid ana mo. Ato ni kita gagahibahan sa mga oras ka.
0: Di ba?
1: Grabe man si Krapang Arnold WC gid. Sige, thank you gid.
0: Pero mas matindi si Krapang Brent Paul, sad girl lang po, katrapang menggay.
1: Oh, bongit, Ana. Sige, katrapang Brent Paul, kamugit, Ana nga ra.
0: Kabuabot, sanda nga, Ebas, pangarnya hapon, ha.
1: Tanaw awa lang inyo ako magbayad masuko gid ana ko kinyo nga ra.
0: Ugat yung kamo na ah, mga katropa, and I know ro iba man kara is may ginabat
1: chat. Yes.
0: Wa nga ni kada pang brand
1: ano pang brand poll sa Monday pa. Sige, Tagalog. Next week po kami mag
0: babalik sa extra drive. Okay.
1: Kasi nga po kulang kami sa tao, di ba? Kumbaga mga katropa, haya, may mga adjustment yes. kami sa aming mga schedule, di ba? Naghalo at ganon.
0: Truly. So hara para sa uman kada pang brand poll sa May 25, 2026 Monday 6 PM until 8 PM makinig ka ng programang Extra Drive.
1: Bro, okay. Thank you kita kada pang yan direksyon to is kun record mo para matandaan kita.
0: Bro, hara na. Ano di bukod pa man uman eh, syempre. Butang target date at oras para hindi ka baga magproblema
1: yes,
0: kada pang brand poll.
1: Na-shock ta ako sa literal nga information yes. at tagumodi ko tingka question in note.
0: Magmagot ako makutahan na kapag end.
1: Ay, good ad. Na ito ha, mga katropa.
0: Ay, basi gusto mag-post pa si Karapang Menge, hindi na sa mo niya page.
1: Ay, good ad. Nakamo. Pero, tagamat, matagihapon. At least, kahit pa paano, ginausi-usoy, matagali kita yes. nga ra.
0: Haro man namin,
1: no, hindi ka mo ginasubo, ro na. Ay, grabe, yung inilarte ka ro.
0: True.
1: Siyong ko ka mo.
0: Kalma lang, Karapang Brent Paul. Basi ikaw, man, ayawan, was-was.
1: Yes, oo.
0: Oh.
1: Tapos, kung mag-extra rin, bakit si Karapang Menge dyan, diba? Diba nga? Kaya galitin ko amat ang uukin nyo eh.
0: Ano ba talagang gusto nyo? Diba?
1: Amat, aakig ka mo. Bakit kayong dalawa dyan? Dapat si mo kung sino.
0: Matana ka mo nga. Kalma ang to, mga katropa. Dapat tanan is good vibes lang. Happy lang, ha?
1: Yes. Ang di ba naman pabayad, mga katropa, ro, ano, iyaki ka mo. Ha? O, di ba kami siguro mag dead air, it's sang adlaw.
0: Yes.
1: O, inadlaw.
0: Unless why kami, why ito, brown out, tapos wa kami generator.
1: Yes.
0: Which is hindi man matabo. Diba nga? Kaya far from reality, kita na mga katropa. Anyway, ma-commercial break ane kita ha. And may ato pa kanya 3 o'clock prayer mga katropa. So magpangamuyo ane kita magpamagandong ag magapanumbalik yung programang X-Rated. Makataliwan gamang rupin lang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw

0: Mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
8: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam. Damko, ang laki nang
3: naitutulong
8: sa akin.
3: Samsung Plus Gold.
9: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix may kapikagon may buong kapa ro Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan nga butika sa inyong mga lugar.
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
13: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
16: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdugid sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabilon, Washington, Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: tropa, alas 3:15 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbali kita ha sa tunyarang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, good afternoon ha sa mga katropa, natunuron na ang kakabukas yamang itada ka ng mga radyo. Abay, nakalive kita mga katropa sa tunyarang Facebook page, iya sa XFM Kalibo 96.5. Pwedeng gid ka mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas maaboro atong karang mga katropang makaibahan sa makaroon gid-ana nga pang orason. Ikasayad ko mga katropa, makarang oras, inog pamahaw, merienda, dapat may sugod gud-ana ro atong tiyan. Di ba dapat busog gud-ana kita mga katropa? Oy mga katropa, magprepara na kamuro na it-inyo karang merienda ha. Ay, medyo kung sa'yo din yung mainit noong ni nanay, ayaw lang anay. Kaya pag-ayo-ayo ka, di ka na karo, di ba? Kung ikaw na anak, karang pautwasan. Mga katropa, mas manami sa mga karang pang orason, magakur kape-kape. Basta rin inyong ginagamit o ginainong kape, mga katropa. Pero makabuli gid ana sa atong karang ika-ayong agawas. Mga katropa, mag-inom, itry karang Santon Gold Coffee Mix. Rubag o nga kape, it yes to health incorporated. Kasi nga ni mga katropa, rayahi pang pabaskog it atong karang resistensya. Agray, pagit mga katropa, makalikaw kita sa raya karang nagkakagain nga, inga bagatian. Ang mga katropa, may ana karang pang paputi, pang pakinis, pang pahamis, ang pang panami. It imo gid ana karang nga kutis. Kasi nga ni mga katropa, may ana karang nga glutathione ag collagen. Nga kung sasiin mga katropa, hiya mapaglow na napagid. Ro aton karang mga skin.
1: Exciting!
0: Perfect it ano mga katropa, kasi nga ni puro nga herbal agray karang nga glutathione ag glutathione ag collagen ging panghaloon mga katropa para mas epektibo gid ana katon, para mas glowing kita adlaw-adlaw. Nagkape kagon, nagnami para imong gawas, nagwapa ang nagwapo ka pa, pero mas the best mga katropa kasi pwede ninyo ra maging entry sa aton karang Santon and XFM libong paper premyo. Oye mga katropa, habol na ha, kasi hinaga na aton ka nga draw. Kasi nga mga katropa, ang 11 yun hinaga nga draw mga katropa, para masayura na naton kung sino rin magadaog, itraya ka nga 3,000 pesos. Pero kung gusto ninyo maghabol, hindi man ninyo pagpaabuta, it's sentro. Ay sentro mga katropa, kato mag-a-announce it winner. Mga katropa, hinaga mga 8 or 7 ay dapat mabasa nyo gun, or madagan nyo gun na inyo karang entry kung gusto ninyo makahabol sa raya karang draw. Pero sa makakatropan magabaton gid ana kami sa inyo karang entry, hasta kami 8 to 5 PM. Aga syempre makatropa, raya ron rayon don. Isang blister it Santon Gold capsule, isang blister it premium D3 sub gel capsule, isang blister it turbo food supplement for men, ag lima ka sachet it Santon Gold coffee mix. Apat nga ron makatropa, pili ka it sambilog o oh, hindi pwede daywa kundi sambilog. Ay makatropa, isugod din nyo ron sa puti nga sobre, ibutang rikator, imong pangagan, imong edad, address, contact number, proof of purchase, ag signature. No proof of purchase, mga katropa, kung anong klase, kung Santon Gold Coffee Mix, kung premium D3 soft gel capsule, ibutang nyo rin mga katropa sa reka ng sobre. Ang mga katropa, make sure din nyo rin yung contact number, haya, kompletos, rekados, walang labis, walang kulang, ha? Para syempre mga katropa, sure ball gitana nga kamugitana ro. Kamugitana mga katropa, ruma kasabata kung kamuhay ginbunot. Ang mga katropa, atin ka ng drop boxes, may una ka sa may Rowell and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga. Iya mga katropa, sa may Banwa Karait Kalibo man, sa may Rebaga Shopping Center mga katropa, sa Kalibo Shopping Center, una ka sa may Pharmacia Gomez. Basi suki ka mo itro yun ka mga katropa, nga butika, kaya pwede gid ka mo ro na makahugog. At kung kamo'y mga tagali na Buwan Sur, kapares ka Ina, or yeah, sa atin karang area, Itli na Buwan, or ray karang Tigayon, ay perfect mga katropa, iya lang kamo sa XFM station. Mga katropa, kaya ratong ka ng XFM stations, iya man lang man doon sa Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ihug ninyo mga katropa, para evmak, pwede gid kita magadaog, itry ka ng 3,000 pesos. Maabo-abo pa man ra makatropa kaya sukaw pa kamuro na para mas may chance sa gid ana kita nga magadaog, di ba? Bonggat ana makatropa yakman ana ron. Kay katropang Verdan Dino Tibulan Agueles, grabe gid ana. Makita ko lang si katropang Mega sa Facebook Live at XFM Kalibo kompleto ana ko nura adlaw na nabaw gid. Thank you gid ana kimo katropang Bangat Verdan Dino ay ra ako yun yung makaibahan rin na aslout ang nikaton nga ra eh. Hindi ko man yan dimakot pwedeng bayluhon ra akon kara nga itsura eh. Pero thank you gid ana kimo. At kundi ang kolbibo to nakal sa tabangka naman siya sa kawaling family gid ana ha. Hindi nung noon ng Eric, ng Ivy, kay Rexy, agad yung Auntie Nadette, Auntie Ami, Auntie Arlene, agad Auntie Ami. Hello, gid ana kinyo na mga katropa. Agad yung karapang Gemma Kiswani, tumatana ka na sa Baco or Cavite. Yung karapang Tix Roldan, una ka na sa may Backhouse Sewer. Hello, gid ana kimo, karapang Tix, magkape-kape, kaut imuro na agad. Tatay Bog, ito ka na sa may... Bajangan sa Ingala family. Hello gid kimo Taybog. Good afternoon gid ana kimo. Gid pang Haji, gid pang Angel, gid pang Ritas ngara. Thank you gid ana kinyo mga katropa.
1: Exciting. Exciting.
0: Oras mga katropa, alas 3:20 na sa hapon. So mga katropa, batian naton ha sa bilog ang aning nga kakantay. Minko, nangangagang kita sa atong karang nga tiyempo mga katropa. Pamatian lang ay naton ha, rubagong kanta. Di kira pang, ni grabe, di katropa, gita na. Siyempre ni, rekera ni Sir Mike Regalado, anong bagong nga kanta mga katropa, nga magpakailanman niya. Sure bull, gid mga katropa, makarelate si inyo, gid ana karang nga mga partner. Sabah.

Oras, mga katropa, alas 3:28 na sa hapon, nabatian natin. Ray karang mga katay, tatong karang aklanon man, gagaw sa siin, magatukar, sa iba-iba karang area, it aton karang probinsya, it aklan. Thank you, gitaan na kinyo, mga katropa, dahil iba karay, side ko, gitaan na nai-inspire sa nga mag-ubra pagidit, anda karang mga kanta. Kasi pwede kitang mga aklanon, mga katropa, at makapugong kung aton kagustuhan na mag-ubra it kanta, kung raya tong fashion, laban, di ba ga? Oy, good afternoon na kay rapang yam yam masangya. Good afternoon ka rapang mengi abaw. Naulihi ka at ing rapang yam yam. Ako na tayo mong haabdan. Wow, at ana si katrapang yun. Tapos yun ana na asala tabi mo itala stress. Pero thank you good ana. Ah, kakabugtaw mo at asiguro eh. Wani kita at bomba beat sinduna mga katropa sa Exa Drive ha. In-explain nito ni katrapang yani. Ay, syempre babalik kita karon Lunes lang. Kaya kato ako kinyo mga katropa, mabawi. Kato ko kamutanan, bombahan. Kato ko waswasan, gitana. Mga katropa, naging ka-partner naton man, technical side, sa ating karang programang X-Rated, si katropang Tricia. Ang sa-support man, ito ang karang station manager, kay karapang John Allen Ascanio, sa amon man karang general manager, kay Sir Edwin Garing, sa pinakabubuot, pinakamaaluan, pinakasetanan. Ramon karang big boss, Doc Remelito. Uy, kay ba niyong karoon, na karang beautiful wife, kay Madam Olivine. Uy, mga katropa, magkililita o man kita karahas, siya lung asay naga. O, oh, grabe, gigaktawan kita. Magkinita kita yung mga katropahin aga sa Thanks God It's Friday kasi Friday na tomorrow. Katong kita mga katropa magkililita sa programang X-Rated at XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: exciting.
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sunfon Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunfon Plus Herbal Oil. Sunfon Plus Gold. Mas pinalakas.
6: Islamista po, Sandoval, 73 po. Masakit ng katawan, gumamit ng Sunfon Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sunfon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Sunfon Plus Gold.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pako pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Sunfon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Sunfon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Sunfon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
8: XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sunfon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sunfon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Sunfon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa call center agent. Burmy, gila ko nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gila ito sa akong sang Sister Pain. Marasita, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist.
1: Sa mga butika.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-attake ko akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:46 sa hapon. Ginmanduan yun ni Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation o NBI ng ipatuman o warrant of arrest at International Criminal Court kontra kay Senator Bato de la Rosa. Suno kay Justice Secretary Frederick Vida, team... Trabaho makaroon it law enforcement agency nga arestohon ro senador. Kining sister man, it secretary nga si Delora Rosa ay sangka fugitive from justice. Ang kinahangan nga iatubang sa ICC para nga sabto no ana nga kaso nga ginpasaka kontra kana. Sa iba pagid naton yung mga balitaan mga katropa, ginmanata ni Senator Ping Lacson ro ginapahayag kakugangan. It pa kialam it minority block matapos ro natabo nga pag baril sa Senado ko May 13. Daya matapos nagawa ro mga screenshots sa group chat it mga senador kung sa CN may nagpadaga sigun it mensahe para kumustahon ro mga kaibahan kara sa sugod it Senado. Sa siparadong statement ginpahayag ni Senator Erwin Tulfo nga may WhatsApp group chat arong majority ag minority senators ag may nag-message sigon para check yaron nga guwa sa rutanan matapos ro insidente. Nauna kara naging emotional si Senator Pia Cayetano matapos sa ahambagon nga uwa it na nga musta kanda maghalin sa mga kapareho nga senador matapos ro natabo nga gukpanay. Sa dugang pagid naton yung mga balitaan mga katropa, ginapahalin sa pwesto ro jefe at PNP Custodial Service ag tagapaghambag it PNP Highway Patrol Group patapos nga ireklamo it mga kapamilya it mga missing sabungero. Sunod sa mga pamilya, gintanyagan si Gonsanda it hasta 40,000 nga buganan nga ayuda kabaylo it hindi pagtambong sa mga hearing sa korte. Bungod ka rin, nabawasan sigon ng mga complainant at padayon nga nag-gaga sa kaso may kaangtanan sa mga missing sa Bungeros. Sa iba pagid nga mga balita, nag-file it reklamo sa Office of the Ombudsman si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kontra sa pilang opisyal at DPWH at mga private sector or contractor sa Davao Occidental. May kaangtanan sa ginapahayag maanomali ang farm-to-market road o kon FMR projects nga nagakahagay 94 million pesos. Suno sa DA ro proyekto sa Barangay Kaburan Jose Abad Santos ay isang ka-fully paid nga wa man it na i-record nga accomplishment or natapos nga construction. Para sa katapusan ng mga balitaan, mga katropa, ginpaidagom sa uman sa Yellow Alert oro Visayas Grid, umpisa makaroon ng alas 4 it hapon hasta alas 8 it gabi, Webes, Mayo 21. Suno sa National Grid Corporation of the Philippines sa kon NGCP, yakip sa mga rason sa pagdeklara it Yellow Alert sa Visayas Grid ay bangod sa mataas nga demand ag unavailability tagag ko nga mga coal plants. Ro Yellow Alert ginapasaka kon ro operating margin hay bukon it bastante sa pagsabat it contingency requirement it transmission grid. Oras alas 3:50 sa hapon. Tay nga balita ginhatod katon it premium D3 softgel capsule himo raya sa vitamin D3 virgin coconut oil ag moringa. Ginapanami ro calcium absorption para mabaskog nga tuan kinasuportahan no joint ag muscle function. Kinabuligan nga pabaskog no natural nga enerhiya agro endurance sa natural nga pamaagi. Premium D3 softgel capsule. Raya man si katropang Nini Eugene Teodosio. XFM News. XFM News Break.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako, Balit, Siniloan, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matake, sumubok din ng Canton Gold. Wala pa nga ho yatang saling, hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Canton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Canton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Canton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
3: X FM.
0: Taiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Canton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients.

0: kabutika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
3: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop po na ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid ba lang ipikto?
11: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sister Doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
3: FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Opo, si Isel Komplikado. Si Balom Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. E akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, agsa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.

0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Exact.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anthon Gold Live Testimony.
1: Balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Anthon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Anthon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Anthon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Anthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Anthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 users.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
6: Anthon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Anthon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Anthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwa po ako. Hinahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Canton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa handong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Coffee Mix, may kape kahon, may buong kapa. Rus Santo Blas Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 youth.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Mas gari, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms for

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Shantong Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Shantong Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Shantong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Shantong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Shantong Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Shantong Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Shantong Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Shantong Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Shantong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
9: Wow!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Nanay namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen or Pals.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
7: magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Canton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Canton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Canton Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O pagtugig sa nawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Kala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
11: siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
11: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ito
7: si Aida Cordero, taga Putike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
10: Burmigin ako nagkakamigraine. Bungod ka pulaw sa trabaho.
9: Ibalgi niya ito sa akong song. Sister Pain.
10: Madasigda. Sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Hampton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Hampton Gold.
0: Hampton Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman?
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Canton Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Canton Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Canton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Canton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Canton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Canton Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Canton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister Pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
12: Santone Plus Herbal Oil.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: kusidan, isa ka profesional boxer sa agad na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia. And natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaf. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapaskog sa ato ng tulang. Pampagkana sang utok. Kag-pampa-improve sa ato ng immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabilis ang
2: kabutihan. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: Bago naman.
2: Wow, kanamis. Puryagaba.
1: Puryagaba, ako na pulpula-pula naman habil. Daw nakapang hiso naman sa isang istiwitis.
2: Maya ko istiwitis lang eh.
1: Ano na yan, Marta Yolette?
2: Meron ko krom.
1: Magkapalaig na ang programa ng Phone Pal. Makaupo nyo katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na loy-loy pa.
2: Bigala na tamsi pa.
1: Kag nagapamati na ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Excited. Oh, ikaw na. Naka-one kid man ko ba?
1: Ano, one man?
2: Ano man?
1: Ikaw wala ko nakadlaw, ha?
2: Kaya ako da.
1: Pipatas, ha?
2: Oo, sige, ha? Pasugot na lang. Sige, ano, wala kid ko score.
1: Sabi mo, totoo na, no?
0: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: I-welcome to na ang tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island ni Boss Rems, Dr. Remy Lito. Uy, nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upod na si katropang
2: Chris
1: Judery.
2: Makong na.
1: Judery ng Japon.
2: Judery ng Japon.
1: Oo, ah, tsakto ka gabi. Ginilis-islan mo naman.
2: Ay, wae, kumang ko na kabuhan.
1: Sa kaban ka lang, batayan kita sa XFM kaban ka lang, 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
1: Correct.
2: Thank you, Papa Rodel.
1: Sa kanlaon, mabatayan kita sa XFM kanlaon, 101.7 with katropang
2: Bibi Ron
1: Shooty Boy.
2: Ang bot na lang daya.
1: Ah, yan ba lang ito nagigagabing sa akong sa naglisensya nga malib.
2: Nag-live sa...
1: Oo, oh, may mga picture sa background niya. May dako-dako at tanduay.
2: Ah, okay.
1: Tumot sa din ng fiesta man. Di ba fiesta sa bong man?
2: Kadamo man fiesta.
1: Sa Sagay, ang batayan kita sa Sagay. XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Kagiskalante. Yeah! Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
1: Correct!
2: May pa si Alex, yung wala gahalin.
1: Sa XFM Rojas 106.5 kita, upunta si katropang
2: Jen Ray
1: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Shamane.
1: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Noel.
1: Kuya Jay. Patas-patas lang. Tatlo-tsakto mo sa bat, no?
2: Tatlo man ang sala.
1: Okay na, at least nag-improve ka na sa isa mo katuig din nga sa Joti-Joti. Subong mo lang sa ulo ang aton nga mga broadcast technician nga partner natin.
2: Ika nga, wala kits laga pabalo. Kapalaan nyo man ko ba? Echos lang.
1: Ano ka, VIP?
2: Echos lang gani.
1: Very?
2: Charot.
1: Hindi, ano meaning sa VIP gani? Very?
2: Sos Mar Joseph.
1: Hindi ah, meaning sa VIP bala. Very?
2: Very innocent person.
1: Hindi. Very impotent person.
2: Ay, hindi ba kuya impotent? Direct pa niya.
1: Sige, islan ta eh.
2: Ano?
1: Very impotent person. Bin-sensor da yun. Sige ah, ma-inop na kita kung sina dyan sa alas 12 sa tungang gabi, subong gabi isang, ano kayo subong man?
2: May 21, 20, and 26. Birthday ni Nora Honor.
1: Adlaw sang?
2: Adlaw sang Thursday.
1: Ah, tingala ko gani nakapula ka subong. Tinga Coca-Cola na yung mo jacket tao.
2: Ha, hindi man kayo Pepsi.
1: Sabi ko gani, kung ara ka naman sa Crocodile Farm. Crocodile Farm. Sa mga gusto mag-intra, call and text. XFM text line, kag call line.
2: Sir, 912-0076793. Ano namiyahin po si intro? Sa buong...
1: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga-Aper, Balikaw-Kaw, Barangay Urong, Kabankalan, Manong Angelito, Montesino, Ilionos, kag Andre 7, Kim Kim, good evening, Jocelyn Nobleza, Valdez, Febrero, Jose Villegas, Bukanay, Banga na.
2: Wow! Kagra sa may Cadiz, hello and good evening sa kay Tiloy Contrivida.
1: 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone pa. Lupod nyo si Katropang Troy Tisoy. Ini ang XFM. Ah, wala pagali. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy. Diri sa XFM.
2: Kaupod man, si Katropang Doty lang ka.
1: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong

0: Ako gitrive 1 hour before sa bakbakan. Nasakpo kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
4: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Timan.
1: Hindi ka pang pa-purdy animal ka.
0: Okay, klaro na 1-0.
2: Okay.
0: Kay Taito kayo natin, 1-0. Sige, balik na sa phone pala programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. May virgin coconut oil, may malunggay, and vitamin D3 nga may 200 IU, isa ka soft gel capsule food supplement para sa aton nga ikaayong lawas.
2: Kag para sa inyo nga mga panuhot, aram lang Santon Plus Herbal Oil.
0: Ano?
2: Herbal oil.
0: Gapin liyo dila mo. Ang tanang ESL products aram mabakal sa Mercury Drug Stores, mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Talang yun, talang yun. Sa mga gusto mag-join, dial nyo lang ang numero kang XFM.
2: Ang 0912-0076-793.
0: At 0915-8311-431. 0915-8311-431. May caller sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
3: Good evening, Troy.
0: Hi.
3: Hello.
0: Sino ni?
3: Si John.
0: Taga din?
3: Luilo, Troy.
0: Din si Luilo?
3: Sa Madung.
0: Sa?
3: Sa Madung.
0: Madung man?
2: Din ang Madung.
3: Maniway man na sa Dulpe.
0: Part sa Haniway. Barangay Madung?
3: Madam yan ay nasang kanambot ikaw yung bulo.
0: Ewet kayong upod ko diya, udeng? Kamusta ka mo na sa Haniway?
3: Okay, Troy, sa buong di, kinapon, gulong ulan na.
0: Nag-ulan sa inyo, amon.
2: Kagabi.
0: Kayo na sang kagahon.
2: Oo.
0: Kagahon. Tapos, basi, matultol na siya. Every early in the morning. Namitani kung yeah, arang maulod to. Bala, kay parang hindi tuman kay init dol.
2: Okay man akong gabi kay mayong tulog.
0: Hindi man, dipindi Japon sa imong ano sa imong badiklak.
2: Kung sa bagay.
0: Anon mo na ang tudutudo ang ulan kung may ara ka man insomnia kay wala ka giinom sing Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nan, isa pa na.
0: Di bala, John?
3: Si Jan, Troy.
0: Sorry. Ambal mo, mangkot kayo naman, Jun. Oo, ka man. Jan, galing alan mo yan. Ilan na edad mo, Jan?
3: 30, Troy.
0: 30. Anong trabaho?
3: Tamtanong masuha. Ang mga ganang gulong ulan, tayo timing ginagawang ulan, mananom naman.
0: Apa? Manugutan ka gali.
3: Oo, sir, sorry man, Troy. Manugutan, yung sandiya, ano bala.
0: Manugutan kag ano?
2: Manugutin.
0: Thirty years old ka na, wala nobya?
3: Wala, Troy, pangita ka na.
0: Pangita.
2: Pero naka, ano ka na?
0: Naka ano?
2: Naka-score.
0: Naka-score?
3: Okay.
0: Pila ka gramo? Depende. Pila ka gramo na score mo kuno dyan?
3: Depende, Troy.
0: Wala ka pa ka nobya? Wala ka pa ka try ni isa ka nobya pang uya? Wala pa gid?
3: Kagi naman ko nobya, Troy. Nobyaan man.
0: Ikaw ang gimbyaan o kung ikaw ang nagbiya?
3: Siya nagbaya.
0: Siya nagbaya sa imo nga man. Wala ka ka paligo?
3: Di man, Troy, hati kay Pigado kung akong.
0: Wala man na sa pabigado, pigado ko na doon. Pero doon ka pati, kaya ko siya natood.
2: Subong nga mga chimpo eh.
0: Oo, no. Kay babae, subong niya, dapat.
3: Oh, kwartay, lagi na pangita. Troy, mo
0: hindi man tanan-tanan, basi ma-offend na sila sa aton karon. Dahil ang butangan ko, anay liwat sa ano, ha?
4: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Kuryagaba.
0: Hindi man tanan-tanan na babae, nga kwarta lang yung lagi nalagas. Pero kung sa practical naman nga part, araya masulod sila dira.
2: Ang mabuhi mo lang sila.
0: Pero hindi ka pa ang imo ka pigaduhon, imo ubrahon inspirasyon para maghimakas pagin ikaw kag ipakita mo sa mga babae nga nagalagas yung kwarta nga amo na ko nisubong nga si Jan. Nga damo na kwarta tungod kay damo kag dako akon kinitaan sa akon pagpangutan. Diba?
3: Amo na kay Troy.
0: Ang kapigad doon, obrahon ta sing inspirasyon.
2: Nan.
0: Nga maninguha kita para sa dalalayon, mamanggaranon kita o kung magdamo man kwarta naton tungod sa aton nga pagpangabudlay. Diba dyan?
3: Ganit, Troy, diba? Ang diba ang manggaranon, Troy, halay man ang spigado, diba?
0: Ang butay nga ako yung muna pa makutun niya man. Ako galay, gay, di makutun mo kuya ako niya man.
3: Ako, sakto din na Troy, kay ako subuhang support kung kinitaan, kung kinasupport.
0: Nana mo ginang pinaka-importante, kabalo ka mag, ano, mag-tipig sa imo kinitaan.
2: Correct.
0: Kay, at the end of the day, gakaedad ka na gadaan, 30 years old ka na, mm-hmm. Ako ya, sang una, Dolph, ang akong edad ng asawa ko, 18 years old, may asawa na kuya.
2: Ba?
0: Oo, 18 years old. May asawa na ko na kanggaro. Dahil lang may check ko sa piyakalin niya kung babae. May gabi, babae.
2: Ah, lalaki.
0: Hello? Ah, lalaki na.
2: Oh, lalaki.
0: Amo to ha, hindi ka magkalipat. I-maintain mo na ang imong, ano, ang imong disposition si Mukabuhi nga mag ano magtipig sing kwarta, maninguha sing bungga para ang mga babae mapalapit na sa imo kung makita ka na nila nga successful.
2: Correct. Support ka ha. O basta hindi ka lang support.
0: Oo.
3: So, amo na ganit rin nga subong support ko, bali support ko sa mga kadya, mga sisultuig, yung plano ko mababoy ko tanay, Troy.
0: Oo. Oh, oh, oh. Na ano ka na napalta ka na gani?
3: Ang
0: Ray, isang 12
3: edad ko.
0: Ah, 12 wow. Pa sa akong napalta.
2: Di ba lang tawa kami, be? Picture, be, kang ipasa sa akon.
0: Nami sa hundi, ba? Parang tawa kami, be?
2: Para ma, ano, yung masigurado ko napalta, kung man sa eh.
0: Amo man, oh. Kaiti, hindi ba na...
3: Kaya
0: kung sa kasuhay ko no mo, dapat kinanglan, Gijaya, kung gin...
2: Kuhan niya, may ebidensya.
0: Oo, ginakyos ka, abing nga gamay, imo nga tarugtog mo na. O, dapat na. Imo ginapamatudan nga gamay. Kung imo ipakigbato nga dako, ipakita mo ginasaya. Di ba, Dol?
2: Correct.
0: O, silbi nga.
2: Te.
0: Ebidensya.
2: Correct.
0: Te. Nagliwat ng imo nga mind, pwede mo na masend.
2: Pwede man nga ano
0: nga. Sa Viber, WhatsApp.
2: Sa ano lang ah.
0: Sa Twitter.
2: Oo, sa Twitter lang.
0: May Twitter ba?
2: Ha? Mahimo eh.
0: Twitter o kung Twitter?
2: Ah. Wala. Eh, Twitter.
0: Ano na pakita mo si isang kababayi, Migo, dyan?
3: Ang subong to, hindi naman mangita nga buot lang, ang may ara lang to, ya.
0: Well, naado na abot, sabagi na nga mong discard, diba?
2: mayo kay...
0: Oh. Gina, ano? Liwaton na na ang mga anes, mga mabuot, ang mga ano, ang mga mabato, bardagulan, ah.
3: Ang subong ginapangita ko to, yung...
0: Ang mga rasaras.
3: Galagolaga.
0: Na, amo na.
2: No. Correct.
3: Kay Gainong.
0: Na, amo na. Very good. Very good, very good.
2: Kapaduting kong gabi eh.
0: Kay kung mapaluyag. Kay kung mapaluyag muna sa amigo dyan, maliwat man na siya. Mabago man na siya.
3: Maliwat na siya.
0: Amo na ang pag-unong niya na sa inyo puluyan.
2: Correct.
0: Kay maliwat na siya. Kag dira mo gid mabalaan nga kung palangga yagid ka. Kay kung palangga ya kagani, tanan-tanan himuon niya na.
2: Mabag-o
0: siya sa ngalan ng pag-ibig.
2: Wow, ha?
0: Wow, kanta yun, ha?
3: Sa
0: ngalan ng pag-ibig. Amen. Ano? Amo na yung tsakto ang pangitaon mo. Ang mga lagawan, mga kapangis.
3: Mga inong.
0: Na mo na.
3: Ay, kung inong sa Troy, hindi na sa lagaw. Unay kami na lang.
0: Amugid. Na, amo na dan diskarte.
2: Amo na gani nga, no? Sa ngalan ng pag-ibig, dyan ko nag-very big.
0: Na. Kay ka, old school na sina. Mangitangita. Tapos ang mga formal, makabulig. Kuya, ang mga ulugtasan. Ito, pangitaon, subong ah.
2: Dapat mga maldita ang pangitaon mo. Kaya kung magbago sa tibilib na ko sa inyo.
0: Oh, gani, no? Kahit ay siya na nayama disiplina, siya na kung magdubyanay sila yamo.
2: Yeah.
0: Para sa mambala sa ato ng mga lalaki, di ba? Kung mga luyag kita gani, kaya pamangkot yung na yung babae. Kasi siyempre, kung kapag nigarilyo ta, babae, hindi naman nigarilyo ka baho si mo, ha? Muna bala.
3: Gani.
0: Di ba? Kita nga mga lalaki, kita nga mga lalaki naman, kay tungod nga gusto gin naton makuha ang iya nga pagigugma, aton agwantahon isa ka bulan, duha ka bulan nga hindi makapanigarilyo, tapos ang ginsugot ka, nagatago-tago ka na panigarilyo. Diba? Tago-tago ka na panigarilyo, asa nagdayunay ka mo, nagkabata ka mo, manigarilyo ka na lang ginang manigarilyo. Diba, Dol?
2: Eh, mayo man na bala.
0: Ah, hindi ka nakasabat gali, kaya wala ka ginubya. Hindi ka nakasabat, kaya wala ka ginubya.
2: Pero at least, nakanubyo ako.
0: So, muna subo nga ito, nobraho na, ha? O, sige. Pilang edad siyang kinapangita mo, amigo, dyan?
3: 26 to 30 lang, Troy.
0: 26 to 30. Single mom, pwede?
3: Pwede, Troy. Basta, mura na. Nga, palayin lang ko palalagaw.
0: Na, amo na. Dama na may text.
2: Ilapanawagan ang tanahan yung mga maldita. Single mom ka.
3: Pagkatilo.
0: Yan. Number mo, number 09?
3: 0930-1607-202.
2: Oh, liwat.
3: 0930-1607-202.
0: Damo-damon ang matek sa'yo, amigo. Believe me.
3: Ganit.
0: Tapos ikaw na dabala, disiplina. Sila akong mag-nubyanay na kamo, ha?
3: Okay, Troy.
0: Thank you, amigo, dyan. Sa nga niway. May gabi. Diba, Dol? Pamunta na nasubo ang tirada. Mapapormal-formal tadi. Wala man ipulos kung... Mapapormal-formal tadi.
2: Oh. Ano galing anes?
0: Ha?
2: Ano galing anes?
0: Ang anes?
2: Yes.
0: Oo, anes. H-O-N-E-S-T. Anes.
2: Ano? Ugat ka, pispe.
0: Nes lang na iya.
2: Anes gani.
0: Ah, anes. Nakita nyo ni, it's a nest.
2: Nah, very good.
0: 3 minutes before 10 o'clock, nagpapadaan ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Troy Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiinta galit mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Black Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Black Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ng kasakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
4: Yeah!
2: Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima, ay... Kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ang ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa lahat ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biebo. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Canton Plus Gold. Take and take us ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong. Yun sa paako, yung bukol na maliit. O, wala na. Bumalik na siya sa dati.
0: Canton Plus Gold.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Canton Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Canton Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naguben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm irritated ka pain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Santon Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tuwing sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Islamista po, sanduban, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda. Santon
1: Plus Gold. Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, bay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
8: Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Igbal na dyan ito sa akong sang
10: Sister Pain.
11: Nasigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
2: siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sa estate, nakabatsyag ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero kung mag-inom ko sa Sister Pain, minutes na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Po si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Sunzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: System Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa sakit niya ako mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sis the pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Kuya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloa Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Sanford Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Talaga ko nga nakakagaling ng Sanford Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sanford Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sanford Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Sanford Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako Galisa Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: spine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, ito po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Nakuli na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo mag

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X-F-M.
5: X-F-M.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaki tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Sun.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Wow!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong marami benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sasakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di karasa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sistapain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdugid sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga kag likod sa pagbiyahe. Ano kita ka mga driver? Mag-inom sang Sistapain.
0: Sistapain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga tropa, alas 4:14 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: yajgara gagahon banwa kara it kalibo. Good morning, probinsya Itaclan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga katropa sa aton karagapag ililiba pagwaragwag exciting Pilipinas. Na magkaroon kita ng adlaw daya karang Biyernes. Pizza 22 sa bugan kara it Mayo dagong 2021. And of course, sa gihapon, ako rin nyo karanya mangin kibahan mangin anchorman, katropang RR Kulas. Mangin kibahan na ton partner technical side, raton ka nga head technician, ay katropang si Pril Kate Palmon. And of course, mga katropa, para man sa aton ka nga police report, pinagiman ka ron kay katropang Larry Boy Roldan. Sa ato na ni karagapag abi-abi ah, na no, ita mayarayad karagagahon sa mga katropa naton na no, karagatutok magkaroon pinagi magkara sa aton karagang Facebook Live. Sa mga katropa naton yung nag-monitor, pinagi sa inyo karagatig sa tagsa ka mga radio. Good morning! Ah, sa aton karang 17 nga kabanwahonan. Good morning! Panwa karat Libakaw, good morning. Panwat Manala, good morning. Panwa karat Banga Altavas, Washington, Bataan. Panwa at Balite. Panwa it Numansya, Tangala, Ibahay, Buruanga, Malay, Agnabas. Maman sa Panwa karat Malina, Ogleso. Siyempre, tatlo pagit ka barangay. Una sa aton karaga Isla karat Boracay. Karaga tutok sa aton karaga pagpangalaga ni Exciting Pilipinas. Kamusta mga katropa raton karaga prestada magkara? Aray ba karaga ito nagamat-amat yun man karon? Naita raya karaga hikot sa sugod itanda karaga panimagay? Naga preparan at daya karaga pamahaw? Aray ba nato nung nagkaroon yung mga igmangon? Diba o nagamat-amat na karaga magasugod na? Nasanday karaga trabaho? Hindi magami-gami kung magapaligos makaroon karaga gahon na. Init lang kita na ito be. Hasta nga mangin maligam-gam. Doon yung tropa gagamiton. No, mga katropa. Aray ba man karakaton ba? Nagkakapi-kapi. Good man. Aray ba karakaton? Inaon sa may plaza, oh. Naga-jogging-jogging, naga-walking-walking, ha. Pampawugtaw man at kaugat-ugatan, katropang araro. Eh, good morning, Gid. Sa mga suki na ito, yung nagatutok, nagapropromati. Ayong Gid sa may mga ginapanawan, ginagkasakuan, ha. At syempre, mga katropa, matawahi-tawahi, Gid. Raton ka nga pangarasanahon. Nabukonit daya, ka nga traffic, ha. Kumaimo malang ka nga ginapanawan, aga timprano pa. Na makauli ka man sa inyo karaga panimagay ay basta sa'yo di mo karaga pilar ay mo karaga ginapanawan ay siguraduhon gid nang aga-aga pa or agahon pang mayan no mga katropa kung hindi ka magaksan pag-abot sa pilahan. Oras na alas 4:18 na no, magkaroon ka nga agahon ha. Sa hindi magkaroon magbuhay, magasikyar man kita. Ita na nga ganit aton ka nga panyempo. Pinagi man sa aton ka nga Diyos ni Pag-asa Metro Manila. Aga iyan ay kita mga katropa o sarong raya ka nga mga balita. No, nga aton ka nga natipon. Balita nga aton ka nga tauan ligwa sa Kabilugan magkarat daya ka nga pagpangalagan. Well, mga katropa, may raya karanga sangka vlogger, no? Una karon sa Fatima, New Washington, no? Nagkaganina, well, hamat nagkaganina, matapos ginasugid, nga gin-atake imaw it aswang.
1: Exciting, oh, grabe ta. Pilipinas!
0: Nagipagsuko, raya ka nga vlogger. That's why nga na ninahan ang mga katropa.
2: Grabe ta man ang katropang RRA mo ka nga balita.
0: Well, dayaro ginpagawa it daya ka nga vlogger. No? Sinaro vlogger nga ra, si Ronel Nicolas. Ang ginasugid niya samtang tugog si Gon Imaw may gulpi nga may nagsakay sa anak karanga tiyan, rason it anak karanga pagbugtaw. Oh. Di kara, ginaligar ginyo og paimaw, it aswang, apang hindi imaw makabagos, bangod sa madanlog, runggawas, it anak karanga kontra, nga hindi na makitaan.
1: Exciting Pilipinas!
2: No? So, gulpit ako na yung mga ginduso ra sa bintana. No?
0: Hasta sa gumapos imaw sa bintana, nga hibo sa jilusit kay man. Ro jilusit, mga katropa mo, nagkagabasag, ana. Ha? Oh, ay syempre, suro mata ka na. Depende let amana matana manakinyo kung mapati ka mo. No? O kung hindi. Ibaga? Suraan na matakunong anay. Nagapati matakunong ka na. Nga minatood sigon. Anong sugid it anay karaga unga. Aga bukon it daya karaga himo-himo gang. No? E may kumakaraya nga ra. Medyo kagadlok at anay makaramag. Ah, raya karaga mag libot-libot mga katropa. Ay, riba to kung kung iba man ang aswang, wow. Mapadumog taman ako. Ay, good morning kay ninyo Joseph de la Cruz, nagapiramati man makara sa aton kinagapagliliba. Oh, shout out, una karon ka na samta nagabogbahog makaratdaya karang baboy, una karon sa Agbanawan. Oh, kay Larry Roldan. Oh, pre, good morning kay nagapiramati. Okay, Joseph and Sistorias Valencia, good morning. Watching from Iloilo City.
3: Good morning.
0: Kay John Chris Valencia. Yes, again, good morning, Genda.
3: Good morning.
0: Okay, kay Rinaldo Regalado, good morning.
3: Good morning.
0: Nagatutok man makara sa aton karaga pagpangalagad, ha? Una karon sa barangay Lumaynay, no, nga permigid nga pinamati sa aton kara sa akon nga pamilya, no, sa Regalado de la Viga, Gallardo Machias Ilyas, kay Nanay Mila, happy birthday sigon, agamayad nga gawas, no, perme. Yes, good morning gid. Katropang Rinaldo Regalado. Siyempre, no, hindi magakalipat, no, nga i-share mga katropa ra aton karaga programa karon, exciting Pilipinas, no, para sa mga inyo pagid no nga madugang karanga greetings sa Cleopoldo Martinez una karon sa Lipotos naman siya
3: aga
0: pinamati man makara sa aton karaga pag ililiba. Good morning kay Joms Atiro. Joms, good morning man.
3: Kaya
0: tutok man makara kato na nag monitor sa radyo no makaron na karon sa may barangay Mabilo una karon sa New Washington. Yamakita sa may Banwat daya karanga lisong mga katropa. No?

0: lubang.
1: Exciting Pilipinas. Oh,
0: pag inambay na to na nga masturbate mga katropa, no? Naga bumba-bumba ko anak karang nga kinatawo. Oh, ay siguro inabot siguro imot daya karaga ugag, no? Ay rayat karaga mga kababayenan no na karon sa lisong samtang naga walking or naga jogging ba ana ta mga ginpainitan. Siyempre, no? Maka delikado. Noro raya karang aksyon nga ra. Nga sugod sa act of lasciviousness. And then, safe spaces act or bawal bastos law. Ang may kaso pag-indyadugang nga grave scandal. Baga maka kwanda for public awareness mga katropa. Actually reported yun man dahan sa aton karang aliso municipal police station. Agabug agit a pamat plate number dahil karaga suspect nga ra. Karagampang tat ginamatawo na na mga katropa. So standby tutok man karon sa dugang na ton karaga balita. Nagakabaga ka man ray karang sangka legal expert nga posibleng maga atubang or maparabat si Senator Robin Padilla may kaangtanan itpagpagwa ni Senator Bato de la Rosa halin sa Senado samtang ginahimo or operasyon at NBI agod iga patuman rong ICC arrest warrant. Ay kung makita mo tabi matod si TV, doon nga niya nag-log out. Raya karang si Robin ay si Bato de la Rosa. Ang doon nga sanda nakaguat sinado, sakay itsang kaputi kara nga sagakyan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oras na to, malas 4:21. Daw makaroon kara nga agahon mga katropa. Well, yan ay kita o. Sa raya karanga maka kibot no yana tabo una karon sa may banwa itaya karanga New Washington.
1: Exciting Pilipinas no?
0: Angot sarong raya karanga gagaki nya ginasugid gin atake it aswang no ginasugid ikara. Actually, isang ka-vlogger. Raya karang nga si Ronel Nicolas. Nga gin-atakit anat daya karang aswang. Ginasugi di karang santang tugog imaw. Gulpit ako no nga may nagsakay sa anay karang nga tiyan. Rason it anay karang nga pagbugtaw man. No? So di karang nagbugtaw na imaw. Oh. Ay ginsakyan ko ni Mau agin yuok pa imaw ha itraya karanga ginasugid aswang ugaling hindi tamana ko kabagos bangod sa madanlog rong gawas itana karanga kontra nga hindi man na akon man ma kitan balin man na rong itsura basta ginadumog na tamana ko eh. Ha. So, golpe ang imaw nga gindoso pagtuman sa bintana. Hasta sa lumapos imaw sa bintana, nga himo man sarong raya karanga gilose. Oh, ay di karang imaw inapok sa guwa kung siin nagpangayo raya sigon itbulig sa mga gaki nga naga inuman sa unahan itana man karanga bagay. Nagpakonsulta man si Gon Imbao sa albularyo kusiin din abisuhan imaw nga hindi anay magbalik o kung mag-istar sa bagay bangod may magain man kuno karang ginhawa nga nagabatsyag si Gon ka na.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Well, sa raya nga ra nga natabo nga ra mga katropa, no? Well, depende lang gid sa mga katropa matana naton no nga magpatiban o kun hindi. Well, raya gat agid man

0: dung salaysay mat, ah, no? Itraya kara nga vlogger nga ra. Grabe, tapat isa baga, may mga ninagot ani mag sa madagom, tama to. Oh, may mga lastro pagid, sana karagalima. Well, magkita na ito, daya kara nga jealousy, oh. Raya ro, mga nagkagabasag. Oh, kay ginasugid niya, medyo inampos, taray mo sa daya kara nga bintana. That's why ro jealousy kara, baw nagkagasamad, ana mga katropa. Well, man o ka pamatuod ra. Ara, pamatian talangid anay, raya kara nga pahayag no ni Ronel Nicolas nga ginaligar gin atake it as well.
1: Hello guys, good afternoon guys. Tungkol gali kabi guys sa pagdumog ako guys, mga ang ginawa ay matuod gi mata guys, ay nagagta ko guys sa Ochando kay non jury taga Masbate ay ana una guys nga kay bano nagtanaw ka kon ay tatlo kita gali guys nga ka demonyo kabi ka kon lokuan dumali. So may taming na ako guys, so salamat gali guys sa kay manong una sa inong jury nga assistance nga manong buong, salamat gid sa taming ara araw, may taming ako guys. Para guys sa kong taming guys ra. Agud hindi kita guys mga pitanit mga init ginawa guys. Tungyan ni guys sa natabo kabi abo akong nina guys sarang abaga guys sa Manila. So pakiwas jilo sira guys sa doon. Madagom-dagom na guys, ewa ako nagpa-injekit para sa antay-tay tanaw guys. Wagon, di yun. Agara guys, mga nina ako. Para akong nina guys. Paghawak guys ako ng mga alima. Para pa guys, may akong pangagay guys. So. Agay sa doon. Agawak guys, ako niya alima guys, sarago. Agako niya, oo guys, di karagok man. Agarang mga alima guys, abong nina. Para guys, anang kuko guys, so yun. May nina ako sa anang kuko. Sa anang kuko guys. So, grabe guys, do, demonyo guys. So, gakato gabi ako kabi guys, mga alas 8. So, ro na tabo guys, mga alas 10 guys. It gabi nga ron ay nindumog ko tanan ako guys. Sa idagom it, yung banakon. So, nakasuko pataw ka na guys. Nag-away pata kami. Asa nga nagkatumba ro mga electric fan guys sa suod. Sige ang siningit tabang. Ay may nakabati man kakon guys. Ay mito, yung baliwala mananda. Pero, kuli ay gintabang yung mananda ko. Tagsagawa ko na ako. Aning... Una tabo guys ay ana akong inapog guys sa bintana, jealousy guys. Pag sindi ko iwag guys ay kodikato na ako guys inapog sa bintana. So sangkiri guys ako haliog sa jealousy nga po sa may dyan guys ay sa bagal ang igora guys. So madawang tara guys. Madawang na guys, iwag ko ang guys pagpatayan. Ay inapog na ako guys sa bintana guys, jealousy. May dyan guys ay salamat. Uwa ko ya guys sa liog. Kung mga liog guys basi nabugto ang ugat basi patay pa na ako. Pagpati ka mo guys nga, may aswang ni mata guys sa patimay. Hindi, ro aswang galing nga guys, dumagay ginawa. Hindi ni mo guys mabuitan kasi madanlog yung mata ng awas. At sa maisot malang mansan na guys nga, ano, nga, maisot malata mansan na guys na demonyo galing mabaskog sanda guys sa madugom. Grabe guys, so sipot, tatlo galing sanda guys, kakong kabiro, tumira. Ay, di man guys makilaga kung sino guys pero okay lang at least buhi man kita guys no. So magpati gapati una ko guys makaroon niya may aswang may mga ginhawag yung mata guys. Okay, thank you for watching guys.
0: Okay, ano batian nato no si Ronel Nicolas bo grabe ta tatlong bilog sigon nga demonyo no. Raya kara nga ginaligar nag atake kuno kana no mga katropa. So, nagapati ko ako ni Mau, ay syempre ito matod eh, na rayat aroana matana nga mga na-experyensa. Well, kung aton karaga panagman ra, no? Iya sa Pilipinas, yaban-yaban, partira itdaya karaga kultura. Kahadlok, pagpati, akong amat pati kondisyon itawo agraya karanga komunidad. Kapin iya sa Pilipinas. Madagom ginmatarong ginumpisahan kapin sa mga istorya. May kang tanan sa rungraya karanga aswang. Hagos bawat probinsya may una karanga version kara. May ina karanga mga tiyanak, may mangkukulam sigon, no? May aswang, may sigbin, akong ano-ano pa, no? Nga mga nilalang nga ginapasa halin pa sa mga magulang. That's why ginakabig kultura, hasta, no? Siyempre, pasapasa ka to eh. Kung madumduma na to na mga katropa, hindi ka mana magguwa una kasi mana may tik-tik mana una sa guwa. Siyempre, hadlukan man roba unga, no? Once ka may iba nga nagkagatabo sa sangka tao, natural nga kun amat una nga nagasugod sa isip it iba hay basi gina aswa. Exciting Pilipinas! Anong lubot si nga nun ko? No? Mga katropa, mas nagapati rong kagabanan or kabuan sa mga raya karanga nagakatabo. May una karanga pagpaliwanag nga hindi supernatural. No? Abo ka sitwasyon nga once pinag-iba-iba rong kahadlok, stress, gaoy ka, may sakit ka, may or madugom, may nakaratsismis, no? Ang impluensya, itdaya karanga paligid or palibot. Medyo makabig na to, nagiging minatood, rosang ka bagay, maskin uwat malinaw kara nga ebidensya. For example, may mga tao nga naka-experience sa its sleep paralysis. Masig ako man nakaka-experience sa karay, no? Sleep paralysis, no? Kung katon pa ginambananda bangungot ko, no? No? Do sleep paralysis nga ra mga katropa, tagraya baga nga bugtaw ing isip. Pero ra imong ngawas, hindi baga kahugang. No? Ag ro imong nga ginapananggo anay kara, medyo ginabuno kakunot daya kara nga mga magain, no? It paginawa, di ba? So, in imong gawas, hindi ka hugang, pero bugtaw kita rin mong isip kara. Tapos, medyo may nag-aligid sa imo karang kwarto, no? So, sa ibang nasyon, iba-iba ro tawag man nanda karon. Pero iya, kagabanan, ay ginakumpara sa aswang, no? Raya karang natabo, karang sleep paralysis or bangungot. Kaya man sa minatod yang documented sa medisina ag may scientific explanation. Exciting Pilipinas! Pero bangod sa mabaskog kon amatrong hadlok ag kapin kung nakasanayan imong istoryaon man ka to, sa ibang karangang community, puro lang man aswang. No? That's why nga nagiging supernatural wrong interpretation. No? So may napagin niya, tiyempo man, nga wrong tao, ginasugid aswang, may una tagali nga masakit. May anxiety. May trauma, depression, epilepsy, mataas gagagnat o pila ka mga kondisyon nga nakakaapekto sa pag-iisip at gawas. Well, kagabanan na makaraygit sa probinsya eh. bukod ita iba nga mga probinsya, may mga lugar either iyan sa Aklan nga bukod it accessible rung doktor or mental health support. That's why nga ro paliwanag itawo nga kakaibang behavior agraya sigon ginsapitan, ginkulam o kung ginatake itdaya karang aso. No? Well, wa man atong ginahambag karang kumbaga mangintuwa gang kita karay. Depende lang kung mapati ka o kung hindi, no? Agraya ay kagabanan nga paliwanag available para kanda. No, unang-una bi medyo ginatan-aw at Pilipino makara about sa kultura. Ro na experience sa nanda. Ako. Naintindihan na to kung abo man kararong nagapati. Kaping ko may isang kabagay nga hindi agi mapaliwanag gagi. Natural sa tawo nga mag-usoy itrason. Dugang kara, ruma nga istorya itaton kara nga mga magugang. Mga na-experiencehan itaton kara nga kagapit bagay. Akong amat may coincidence nga madya sobrang eksakto. Kaping kong matibay, no? Raya kara nga pagpati. Once nga uga ka amat-amat or pauman-uman nga nakakabati nga hindi ka gumawa itdaya karang gabi'i basi may aswa may partit may partit partit ay no nga madaga itdaya karang unga hasta man nga paggugang nana and then hasta nga magkaunga man imaw daya man daada karang paga ubrahon. Hindi ka magwat gabi eh, may aswang una. Pero ungara, nagpati. Kasi gani man ah, may aswang, no? Well, may social effect ra. Minsan, rong aswang, raya nangin simbolo it kahadlok sa aton karanga komunidad. No? Sa history, it pila ka mga baryo, may mga tawong ginapasibagdan man bangod medyo kakaiba sanda. Kumbaga, mahipo sanda, mag sambilog na nag-istar, no? O kapin pa kun one a laman, ro imo karang kapit bagay kimo, chismisan ka man, niya aswang ka man, di ba ka? Ay kita kat imo nga puti ra imo karang nga buhok ikaw malang i-star to na si imo karang nga panimagay nagakangawasan da kusin ka nagabuhot dahil karang pagkaon. Di ba ka? So well para mata katon pwede ron nga mauli sa ginakabing nga discrimination o kung pagparakit maskin uwa matsaga nga tawo kumbaga istoryahan mo nga imaw ay aswang, no? Para ka kon matano mga katropa, okay lang respetohon ro mga kwanyara kultura naton parte raya it identity bilang sangka Pilipino ro istorya it aswang. No, kung amat nagaserbe nga nagapahadlok sa mga unga pampabaskog it halimbawa kung nag-istorya ka pwede yung istoryahan da pampabaskog it banding ninyo no nga magbagar kada o parte it local storytelling nga ginatawag at arat pero iba gut once ka gingamit praya para pahadlokon rong ibang tawo, no? At hindi na pagpatihan kararo mga sa psychological support, diba? Kung mayunagin man karangam na tabo

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Nagapa parang balikitano sa aton kaya kapag waragwag exciting Pilipinas. Sa gyapon ako rin karon yung mangin kimahan. Oy, kay Boy Jim Pasilan Zonyo. No, good morning, Gid. Daga pinamati, no? Nagkaroon sa Alfonso 12 Libacaw. Shout out ko no, kay Tatay Larry Zonyo. No, kay Nanay Mary Ann. Ag sa akon nga mga magugang. Kay Geraldine, kay Jayan, kay Jason, kay Gisa, ag sa akon nga mamanghod kay Junior, kay Jane, kay Mary Chris, kay Johnny. No, good morning, Git. Thank you so much, ha. Katropang Boy Jim, no, sa pag pinamati. Kay Dang Villanueva, nagatutok man magkara. Nagkaroon sa Marawan Banga, ha. Good morning. Okay, no, sa aton karagapagparayon, mga katropa, no, nakastandby sa piya karagalinya para man sa nagkaraga police report, si katropang Larry Boy Roldan. Katropang Larry, sa report, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, katropang Larry, good morning.
2: Yes, good morning, katropang Arar, no, may nalabuan ni sabi ka lang stabbing incident kala sa may barangay Takupotem at barangay Andagaw, katropang Arar, eh. Kala sa may Beach Boy ba? Gilasugid din eh, nga regal nga biktima nga si Jumari Tuason, yung taga barangay Bakausor.
0: Ba, tagay niyo gindalira, si Mario mo?
2: Akong yung tangan nila, katropang Arar, eh. Kaya nga ginasugid nga alore ka lang si Jumari, tuwas nila na ikaibahan mo orang si alias Bumbay nga naghalin nito sa Barangay Bakasor nga nag-inom-inom, may birthday na nakapagaran, alapagaran nga birthday kahapon.
0: Bawa, kung, medyo masaklap taro birthday nga ra.
2: Maduhin na nga niyo, malisod taro anak ka nga regalo. Ano kita ron, subo-subo kita nga. Nag-adtosanda sa ginasugid niya may ginhatod, ag nag-diritso ka sa may Beach Boy, nag-inom-inom ba. At nagasugod sa dag, pasugod sa dag sa rekara nga Beach Boy ay may rekara nga daywa man kara nga yoyaki nga kasabay nang da magsugod ba sa rekara nga pasugod. At kasi pagkabos sa sugod ay nakaplastar sa dito sa sugod at ipin mo sa minsa pa mo eh. Bali, Rocky Bahana, binidjumari nga nga si alias Bumbay agro rega na kibaha mga rekara nga suspect nga magkakilaga.
0: Okay. Agro ro biktima rekara nga suspect magkakilaga.
2: Bukon iba bukon magkakilaga andang mga kibahan do magkakilaga.
0: Okay, oo. Kaibahan ta it suspect agraya nga kibahan mat biktima ro magkakilaga.
2: Ano magkakilaga na go istorya pare sa day.
0: Okay, okay.
2: Pag-abot dito sa sugod, eh, mga plasta rin sa lamisa rin, nag-raya ka lang suspect ay mas tamang hinala ba, katropang Arar nga, huwag tabagay ito, diskusyon o no, kung ano pa, ay bigla ka lang binuno, raya ka lang si Jumari. tama tani, raya ka lang sa may bot ko, sa may parte ng gilid. Okay. Nang nag-awas sa katropang Arar.
0: Bart Aray mo, no? Bart Aray mo, katropang Larry?
2: Oo, tama rin. Bart mo sa may Beach Boy.
0: Pero kutana naton karahamant at may mga siyaw sa sugod.
2: Hindi sa rin sabi nga lugar, eh, sa upin na biro mga katropang Arar.
0: What, at kami man na nagabantay man ang Arar, nga be, gakap-kap man, ha?
2: May bantay man, pero bukong gidit, nambang, kumpara pa si Itbar, gira sa iba, gira kap-kapan ka, oo. Okay. Ay, di nabi ka ron ay pagsugod mami sa open, sa diretso ka lang rin doon kung may kinigamuhay rin niya ngayon, may naga ano, pero ang bago na ito niya pagsugod may kapkapan kay Wagid.
0: Okay.
2: Ay, minsan bukong ito masyado gid niya mahigpit ba, ro rekar nga bantay, yun na. May nang gwardya ron ay pagsugod ka sa rekar nga gitay, pagsugod mo ka ron ay bukong nang gitit, na hamba nga pareha sa iba ba nga kapkapan ka kung paiyo mo ka lang daga kung may mga kutsilyo o kung may baril ka man o na yung misa open ba kayo mo?
0: Open ta, ba, delikado oh. Tara kung makaro yun so makaro yun tara yung magtunan matuod what I eat kwan safety man ba ka nga ginatawag kami oh. Sugod mo kapkapan mo isurrender mo o mga gamit ni mo di ba ka?
2: Oh, ganyan tama ron ay ganyan yun kainom-inom sa day misa atripingan niya tabay mo nga wala tabagay hambang-hambang ay bigla kata mga binuno katropang Arar.
0: What rason niya or baginabi ko mga previous para obrahon rakana?
2: ay wa kita ron nakatropa nga, wa kita itahambang nga nga buwa man ito na karang nga gindiskasan no? Kung ano, basta bigla kasi mga masa kumbaga hayro ginasugi doon nga pero nga masa tamang hinala ka tayo mo baro re ka lang nga hilong-hilong nga kahilong nga bingamay doon re ka lang nga suspect sa tropa nga rin ay masubo-subo ay rin doon nga daywa kita ratamag sa ICU tamang ka na haro re ka lang nga ICU tamang ka na haro re ka lang nga biktima
0: ro biktima birthday na ano.
2: Oh, birthday na kahapon.
0: Ay alin sintaro igo kara?
2: Kara sa may bandang gilid ay sa tigas sa to ay ginasugi de be kabi kaina ay tre kara nga nagresponding nga si kaga ato man kara nga kilala yung si Raymond Dangkalan ay.
0: Ay oy oy imo ginyani gali man don.
2: Oh, ay imo kita ganis mubuang nga kung ginatatro pangarap ang kaputi ay. Hindi ba nato maestorya ro re kara nga suspek ay katugo gabi ay sa suod sa suod lakap sila katugo gag long patangani katro pangarar
0: ay siguro sa una man siguro sa sambitan kara ga bar imor na dakpan
2: oh ay ro nagtestigo man ay ro alam man mismo nga kaibahan ay pero nagpuro kara nga ano ra alam man nga kaibahan nga eh, simple iba na yung usapan ng katapangan ay turo man na rana kaibahan simple ra alam man ay pakalinis matemaro niya wag matangani konta
0: sa imog oh, naman ang isa ka. So, wa kung matatkaso na itong kaibahan na?
2: Oh, wa mata. Bali, imo ka tagi, bro. Dinako pre, imo mata. Pero bumuno ka na eh.
0: Well, masairan so, doon do kung may ipagawa karang payag, right? Karang biktima.
2: Biktima eh. Pero sa makaroon ay ICU, gitaron ko. Reha ka lang biktima. Hindi pa maano. Pero pangara kung kamusta ba yun. Pero ka-BAB, automatic tagi ka ICU. Tagi ba?
0: Birthday nga magwa birthday disgrasya pero pamanaw kara katropang lari
2: oh dito nga nga masubo-subo ay roo-roo yung karang regalo na na ay
0: doyon ta
2: doyon oo doyon ta ro alat nga imbes manami rana karang birthday ay alat ang naangko ay kasubo taro sa anak karang mga pamilya ay unsa naga i-celebrate at imong nga kaadlawan ay tapos ay maurot na manabok. Ay man, masa masubo-subo man yung katopang aral ay kung wakating nga gasuko-suko nga aro yun nga bunon kating baga.
0: Yes.
2: Oh. Part man eh, nanabo nga to kanika ka pilang adlaw nga to nga gahampak basketball nga wak man ito suko-suko ay binayo mas punot doon yung katopang aral.
0: Gumagting na nga ni kung naman to.
2: Pagkamanduyo mo nung katropang nga rin, ay nga, amat kini kong amat, pero sobrang niyong salig ba nga raw, ay, pangaga soko, ay,
0: ginka kibot, ay, ita, dato nga, binayo ron?
2: Ay, oo, taro na, eh, simpre, wakamang gauna ako na, ay, sa nga nga, imo man, ay, baywon ka tinga eh simple gagsak reng kunot dunggas nagsirit reng katro pangara
0: ano man kuno sa pamatyag
2: ay wala na eh daga mo na sa uhi bayag ro na ano ka abi ay ano mabagos kay ginapara ka o naginapoko ka o nag ginapoko kabuan niya ron niya ano simple wakat may mo ro na kay eh, mag uhi bayag ka lang sa binit na eh
0: matindi ta
2: Naman doyo man doon katropang aral ay gani ay do sa makaron do ray ka nga suspect ay sa ICU to makaron mo sa iya kara sa tong pribado hospital lag ro suspect ay iya makaron naka kulong sa tong aral na lock up cell katropang aral do ano kara ay siguro ay do darot na bukal at dugang kara nga detalye katropang aral ay
0: okay.
2: Di pa binatot babukan eh tano guys kasi wapay rato nga this officer kami ka naka-duty ang di ba sa mabuhit payag rin na suspect ay katugog pa eh. Siguro ay doon na aron mabukit ay dugang ka rin detalye okay. Para
0: sige katropa
2: na oh sa mga doon mo lang gito ro okay. Aton ka rin at ipo niya balita niya magaling niya sa aton ka rin Kalibo Police Station wamang gito at ibago niya mga incident accident na baton ro aton ka rin Kalibo Police Station atong karang sitwasyon na matutawhay man na katropang aral, atong pangakastalaon, sigurado yun doon na rin. Ega aso-aso man doon atong karang kainit ka chimpo katropang aral, sa makaroon ay magamig-gamig pang agahon katropang aral. Matutawhay pa atong karasadaon.
0: Okay. Oo. Pero may aton matangani makarang bagyo, no? Actually yung ni sa aton karaga Philippine Area of Responsibility. Ray man aton karaga bagantayan yun man katropang nari.
2: Oh, doon yun. Sigurado rin katropang nga rin. Natapos yung kita sa rin ka rin pag-anto sa init ka rin katropang nga rin. Alam mo man, tudlo nyo man kita yung rin ka rin bagyo guman.
0: Bagas ko guman, pero bagyo ka rin.
2: Oo, pag ugan nyo man na gano'n eh. Kung ugan-ugan nyo tag bukong tayo maano rin, masyadong mabasko guro bagyo eh. Okay naman eh. Kung rin tabi nga bagyo nga rin niya pangwasak ta karon it aton karon nga kabagayan ay do mabubut sa yon katropa nga ay aton bagay di ka to ay siyempre ay aton labi nga bagay nga ra nga pilang huyop man it hangin ay yupa din na nung bungbungan ay
0: kasi nga ni pati dingding ka ra buto pa
2: ano na ay ato pangamuyungan ay kabay ron niya di mo magpasuga katro pangaray mo dahil man mo mag si magbubas magbinas ko bro ay karang bagyo kabayor niya maglis man nagdin kato niya magdiretso ba katro pangaray
0: yes
2: malisod ko mag kita ay try karang bagay wag kita staran nagwag kita pa panaguan to katro pangaray mag kub-kub sa ito sa bagay.
0: Mahay pa man do kilo, makaratiyang sang, agrae ka rin mga materialis, ag, white pagpampaumpisa. Ay, ugaton mo para mga totale, ag, para sa linga to, mga pilapat anang dagon makabot, ay may ay kong makabot pangani.
2: Ah, may pangani, ay, makibot, kumalatay, magawa tayo mong gila sa liga, makibot, kumalatay nga, may gahotik yung ito, may tumanay mong pangangan, sa para sa lima na, may tumanay mong pangangan, eh. pagpila, kung manaib to.
0: Asta watagali matuod sa listahan. Oh, may mga budget ko no para sa mga kalamite. Ba pag abot at giray karaga kalamite ay runang abot kit ana day karaga 1 kilo karaga bugas ay giray karaga sardinas.
2: Oh, doon
0: ay paling ko mapug dilog ko mo sa inyo di wagin.
2: Ay wagin para nga kato wagin taron nga kato pangaral ay sa duman do. Oh, ato man abi makaraga sitwasyon ay tumbuong et magbubaskog sa imong karaga barangay ay.
0: Oh.
2: Uyo ka ito, pero kung may kaapin ka, matik, tiga gano'n niya. Una, tiga gano'n yung pangagan gano'n.
0: Hindi na. Sayod mo kita na.
2: Ay, simple. Ano ba eh? Karoon yung kita managugang sa mamaro yung bagay nga rin nga. Once nga may aton ka rin nga mga ayuda nga rin ay kaapin na ibaguro kontra. No? Kilaga na ibaguro. Inugkilaga ay isayin mo man sa barangay at bigyan pa sa kung amat pani, kung imo gun ay nalilipatan ka pa.
0: Nalilipatan ka pa matuhod. No? Sige, katropang lari.
2: So, doon na rin, no? Katropang lari, no? Aton karan nga, natipon niya balita, magaling niya sa aton karan nga Talibo Police Station Agreement si katropang lari Roldan. It's XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: XFM Police Report.
0: Thank you so much sa report ni katropang Larry Boy Roldan. Alas 5 designs mga katropa, noraton karanga oras no makaron karanga agawon. Oy, bantay ka mo. May raya karanga na monitor nung low pressure area. Nga iya na sa aton karanga Philippine Area of Responsibility. So mangin develop ray mao into a tropical depression. Sa sugod itdaya karanga 24 hours. Sa dugang karanga update sa aton karanga DOST Pag-asa Metro Manila naka standby no sa piyag karanga linya. DOST Pag-asa Metro Manila sa weather update standby.
1: XFM weather update.
0: Sa weather update, DOST Pag-asa Metro Manila, go ahead.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay po ng ating panahon. Meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility at huling nakita yan sa layong 940 kilometers silangan ng Katimugang Mindanao o Southern Mindanao. At sa kasalukuyan, mababa naman ang tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo dahil sa nakikita natin ay mahina naman po itong sirkulasyon. Although yung kanyang trough o yung extension ay patuloy pong magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa sa araw na ito at sa mga susunod pang araw. So most likely mag-i-stay o mananatili itong low pressure area sa araw na ito at least in the next 24 to 48 hours. So maliban dyan ay easterlies pa rin ang prevailing sa Luzon at Visayas at asahan pa rin natin ang mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Maliban na lamang po dito sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan ay inaasahan natin yung mga pag-ulan dahil sa low pressure area. Pero dito sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap lamang ang papawirin. So generally po ay maaliwalas ang papawirin especially sa umaga at katanghalian. So sa tanghali at hapon na rin pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Sa pagtaya ng ating panahon, dito nga po sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin. Meron lamang hong tsansa, hindi natin inaalis ang tsansa ng mga thunderstorms o yung mga isolated na mga pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi. Sa Metro Manila, 26 to 35 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ng temperatura sa araw na ito. So mataas pa rin yung ating temperature. Pwede pa rin umabot hanggang sa 35 degrees Celsius yung air temperature natin sa Kamaynilaan. Habang sa Baguio, 20 to 27 degrees Celsius, 26 to 34 sa Lawag City, 27 to 38 sa Tugigaraw, at sa Tagaytay ay 24 to 33 degrees Celsius. Habang sa Legazpi naman ay 26 to 33 degrees Celsius po. Samantala sa Caraga at Davao Region ay maulap ang papawirin at inaasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa epekto ng trough ng low pressure area na nabanggit na nga natin kanina. Ito pong LPA, maaari pong magdulot ito ng mga light to moderate rains dito sa eastern section ng Mindanao, particular sa Caraga at Davao Region, habang sa natitirang bahagi naman ng Mindanao at maging sa Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulang pamapapawirin at posible pa rin naman ho yung mga thunderstorms o yung mga pagkidlat pagkulog anytime of the day. So dahil umiiral pa rin ho dito ang easterly sa Kabisayaan at posible rin yung mga localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ho ng Mindanao. Samantala, para sa ating pagtaya ng panahon, ng ating temperatura sa Cebu po, 28 to 33 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat, habang sa Puerto Princesa City, 27 to 34 degrees Celsius, gayon din ho sa Calayan Islands. At dito sa Iloilo, 25 to 34 degrees Celsius, 27 to 33 sa Tacloban, 26 to 32 sa Cagayan de Oro, at 26 to 33 sa Davao, habang sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius po. Kahapon nga po ay nakapagtala tayo ng 42 hanggang sa 44 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Metro Manila. So mataas po yung ating heat index kahapon, mainit at malinsang panahon ang ating naranasan. Habang sa Dagupan, Pangasinan yung naitalang pinakamataas na heat index sa bansa kahapon at 47 degrees Celsius. So nasa danger level ho iyan at madami pa pong lugar ang nasa danger level na nakapagtala po ng nasa danger level. Para naman sa pagtayo ng ating heat index sa araw na ito or yung apparent temperature dito sa Metro Manila, 42 to 44 degrees Celsius ang pwedeng maging maximum natin na heat index, habang 45 degrees Celsius naman ho sa Sangley Point, Cavite, sa Dagupan, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Baler, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, at maging sa Alabat, Quezon. So again, nasa danger level ho yan dahil ang ating range ng danger ay nasa 42 to 51 degrees Celsius na apparent temperature or heat index. So ibig sabihin, patuloy po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan dahil yung continuous na exposure sa ganitong klaseng init, maaari po magdulot ng heat stress, heat cramps, or even heat stroke. Ngayon ay wala naman po tayong gale warning na nakataas sa namang bahaging ng ating mga baybayang dagat. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alo ng kondisyon ng ating karagatan. Ang sunrise natin will be at 5:27 in the morning at mamaya nga po lulubong ang araw sa ganap na alas 6:19 ng gabi. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po.
1: XFM Weather Update. Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much, no, sa aton karaga DST PAGASA Metro Manila, no, sarunaya karaga rito. Mga katropa. So, wak man, no, itaraya gid niya chansa nga mangin bagyo gid, no, raya karanga low pressure area. No, nga sa sugod magkara itaton karanga Philippine Area of Responsibility. Wa it ikabagaka kita ka. Pero, sa mga masunod pagid karanga mga binugan, harat, ah, daw mga katropa, hago sunod-sunod man kararaya karon niya mga bagyo nga mag-aagi, no? Sa daya karon niya Philippine Area of Responsibility. No, suraton lang karang ginapangamuyo man, no? Kabay nga wa man gid it may mahalitan, no? Sarong raya karang kung bagyo man raton karang ginistoryahan ba, baha man raton karang ginaproblema. Bukod niyan sa hangin, ha? Kundi pati baha, landslide. O yun ana karong mga katropa, rubagan tayan, kapin, kun, tig, ilinugan. Ay, magasugod na, ray, karang bugan, karat, daya, karang June, mga katropa. Anyway, oras na ton. By alas 5.23, no, magkaroon karang agahon. Tauan tayang gid-anay, no, ita daya karang aligwa. Raya karang awareness post, no, it babayi. Mga katropa, nga samtang nagawuking una karon sa Liso Mekato Diversion Road, nakasugapaga itraya karang manyakis, no? Ag nadakpan nga raga masturbate ana.
1: Exciting Pilipinas.
0: Paginamba na ton karaga masturbate sa man ninyo ro, no? Tampang ka itdaya karon nga kinatawo. Suro sarong raya karaga babayi. Well, mga alas 6:30 pa nga igalit dahil karang gabi igang ray. Gana tabo, no? Sa madugom karang parte o nakaroon sa diversion road. Kung sa siin, may street light, no? Nga uwa sigo nagahayag. So, samtang nagaagi raya karang biktima, nakita kara raya karang asang kagagaki nga nagapungko sa motor. Ang kuno, may kaistorya sa raya karang cellphone. Apang pag-alingid na kara, abaw nasipatan na, nga raga masturbate araya kara nga suspect. Ginkubaan daya kara nga babayi. Kapin ag may anak kara nga kibahan, pibaw kara nga minod din edad, nga unga kara nga babayi nga raga sunod ka na. Sunog pa sa raya kara nga biktima, ulihigon sigo na na natugpang danyo videohan rung suspect bangod sa kakuba. So pagkakita itaya karagagaki nga gintutok rung cellphone ka na ita biktima, nagdali-dali rayang nagpaandar ita motor ag nagpagagyo. So nabuga naman si Gonit daya karaga video rung plate number it motor. Ag di kara, gilayon karaga ginreport it biktima ray karaga insidente sa Liso Municipal Police Station. Pinagi, no, sa anda karaga Facebook page. So nagpasalamat man raya, no, sa madasig ka nga pagresponde, no, ita kapulisan matapos mabaton rung mensahe itraya karon niya babay. Well, ro biktima na gana panawagan man sa publiko. Ere, bukod first time da, ha, no, nga natabo mga katropa. Ere, riyas sa aton ka nga banwat kalibo, may mga raya ginman, no, nga mga manyakis. Gabi yon sa mga kababayinhan, no, nga nag-walking, o nag-jogging kit, no, sa lugar sigon, itday ka nag-gabi, eh, o nag-dapat rudob di hango, ang malikaw sa madugom nga parte na itadaya ka nga karasada. Well, dahil ka nga incident. Bukod simple, nga pagpangbastos nga mga ra. Kundi ra isang ka seryoso nga sexual harassment ang magaswa, no, nga ginahimo nga baka resulta it grabbing kahadlok or trauma sa biktima. Mauman sa mga tawong nakasaksi kara, kapin sa pampublikong lugar. No, rupag mamasturbate, no, sa tubang isang kababayi sa publiko, sangka klaro nga paggabagra sa dignidad, respeto, ag kaguwasan. Ah, makagadlok nga isipon nga may mga tawo nga mauraya rong ginahimo. Ah, kabastosan pag-abot sa karsada o kon pampublikong lugar. Ah, nga dapat tanan guwas mga katropa, eh. Ah, nga imbis nga mangin komportable rong mga kababayenhan sa pagpanikang o kon pagbiyahe, nagiging rason raya, no? It pa kahadlok or trauma nga ba si ba, mauman ro raya karon nga sitwasyon, no? Kasi hindi man yagi makalipat at karang mabayro anak karang na experiencean. Dahil posible rin makapekto no, sa anak karang emosyon or pamatsyag ita sigurita. Ha? Mga katropa. Anyway, may mga kaso ra. Ro mga tao or kagakinahan nga naghampang itanda karang nga kinatawo sa atubang itaya karang babae particular sa pampublikong lugar posibleng magabag. No, depende sa investigasyon itaton karang awtoridad. Number one, acts of lasciviousness, no, sa idagom kara ita revised penal code kung may una nga ginhimo nga magaswa nga aksyon nga makabaga ka o kon nagapaharas sa biktima. Pangaywarong Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. Safe Spaces Act bangod kay bahan raya sa mga magaswa ag sexual nga imuon sa pampublikong lugar nga nagaresulta it kahadlok or harassment. Grave scandal. O, pwede man maagto sa kasong grave scandal. Kung may nakarang magaswa man Japon karang ginahimo sa pampublikong lugar, ag nakita raya, no? It iba karon yung mga tao. Ay kung makarayit, ag hindi tamadak panda, ba? Hindi taraton mambang mga katropa. Tropa simple karang ginahimo, daya karang suspect. Alas 5:29, noraton karang oras makaron. Lagi na kugabos, naging kita mga katropa no, sa checkpoint aton ka nga pag Waragwang, exciting Pilipinas. No, sa mga katropa nga nagtutok, nagmonitor, pinagi sa aton ka nga Facebook Live, no, X of M Kalibo 96.5, aabo-abo nga sagamat, no, sa inyo ka nga pagpamati, pinagi sa aton ka nga inyo karaw niya radyo. So mga katropa naton niya nag-monitor na. Hoy, good morning kay Mikey De La Torre. Mike ka ng karang pagpamati. So taga CVM Pawn Shop Money Changer. All branches, sanglaan it mga gadgets. Nakaroon sa iyo turong sa Kalibo Brand. At sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976. Mikey, good morning. Naging kibahan naton. No, sa aton karaga pag ililibas, sa aton karaga head technician, katropang Cipril Kita Palmon. Sakay ita aton magkaraga patrol, katropang Larry Boy Roldan. Sakagan ita aton man karaga station manager, katropang Jan Alin Ascanio. Sa aton karaga CEO, Dr. Remilitoy. Kumanda inyo karon nya langit kibahan katropang RR Plus nga kaiwan it mayadayad karang agaon ni Tex FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas.
4: X FM.
5: Mga katropa, exciting dito.

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kababayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang ating pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa ating pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng ating pong mga produkto. And i-follow nyo po ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay, lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samot-saring mga sakit. Ang matagal na nagtitiis ang kanila pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Ang lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa program po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa atin pong malusog na talakayang pangkalusugan.
1: Mm-hmm. At sa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais i-consulta on air, kaya Doc Algie, text nyo lang po yan sa atin pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po gano'n kamasailan yung mga katanungan, eh lagyan nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Neco's Place, Poblacion, Brooks Point, Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang ating pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. Oh, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano, na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano, na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano, at magbibigay sa atin ng health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman, ha, na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, tanong, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. O, ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
2: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, eh, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano, na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, no, na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na nabubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible itong manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sa sitwasyon ay nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humaantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid, ano, matutulis yan kung titingnan mo sa microscope. Mm-hmm. Sa live blood analysis, eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya, di ba, ang sakit sa tuhod niyan. Mm-hmm. Sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo, pag mataas ang uric acid mo, laging parang asasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano, nagiging gout. Mm-hmm. Yung gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
1: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam mo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay mayroon pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, ay maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga, tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless yun nga nag-crystallize na siya doon sa iyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa ating pong pangangatawan, maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya nga iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng gusto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano, hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano, at bibihira lang nagbibigay ng symptoms, ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
2: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin, mm-hmm, na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano, mm-hmm, kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, mm-hmm, tapos pinaka most common talaga yung sa paa, mm-hmm, kaysa yung lalaki sa paa, yung gout, ano. At saka may mga nararamdaman na kayo na parang ihi nyo masyado ng malabo, mm-hmm, or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout, ano. So pag mayroon kang gout, ang mararamdaman mo intense pain at hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano. Mm-hmm. Usually iinom ka talaga ng painkiller. Ang mm-hmm dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller, mm-hmm, kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout na anti-uric acid saka mga painkiller. So mostly namamanage yan through diet and other therapy, ano, mm-hmm, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, mm-hmm, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumulobo yung pagitan, kasi mm-hmm kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na klase ng ng bagay, mm-hmm, yung uric acid, mm-hmm, yun na yung nakakapagpanipis ng ating mga kasukasuan, so nagiging painful talaga every move, talaga matindi, may stiffness lalo na kapag taglamig, mm-hmm, kaya ang kalaban talaga ng high uric acid o gout is yung malamig na panahon, ano, mm-hmm, o yung pamamaga, tapos pag hinahawakan mo mainit, tapos mm-hmm sobrang sakit, ano. Even ngayon minsan pag atakado ng ganyan, even yung ano lang, ha, balat, mm-hmm, hawakan mo lang sobrang sakit na, diba? Parang nag-aapoy o mainit. Yan. So may mga symptoms na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, mm-hmm, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nag-chill, ano? Yung iba naman pag umiihi mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa mm-hmm kidneys natin, ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
1: putol,
2: sa
1: putol
2: dulo,
1: pa minsan.
2: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, parang hugas bigas, tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may gano'n na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano yung mga nabanggit po ni Doc Algie. Kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, dapat magpakonsulta na kagad mga kaibigan, ano. Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, meron kayong pag-examine, ano, or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis, napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yun, tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
2: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count, meaning taas na yan. O dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Yan yung range niya. O kaya simulan mo na yung pagda-diet.
1: Yeah.
2: Kasi yun yung ultimate way. Kasi wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay kinakailang bantayan natin.
1: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
2: Naku, pang mga paborito pa naman yan, ang karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan ang gagaling sa purine. Ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
2: So, yung mga hyperine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, no? Ang taas ng purine yan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
2: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Yan, mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kailangan mo pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
2: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
2: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo, ano? Kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints, every movement talaga, Doc. Minsan nga, madampi lang, ano?
2: Kaya nga, stabbing pain. Ang description niyan, stabbing pain. Para kang tinutusok at sinasaksak na sakit. Yun nararamdaman yung mga tao. O kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
1: Mm. Eh, yung pain pa naman na yun, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin ng mahaba-habang panahon para tunawin yung mga...
2: Kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
2: Oh, especially yung ating... premium D3.
1: Yan.
2: Alam niyo ba na yung premium D3 meron po yung ano tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: O tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon yung mga matatanda, ano ginagawa nila? Langis ng nyug,
1: mm-hmm.
2: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: O, yun yung hinahaplas nila.
2: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
2: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress, mm-hmm, sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course, stiffness kapag mayroon kang atake ng hyoric acid sa gout. Mm-hmm.
1: So yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
2: Lahat ng para sa kidneys, mm-hmm, ay makatutulong sa uric acid. Katulad, halimbawa, yung madalas mo makikita niya sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
1: mm-hmm,
2: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid.
1: Ayan.
2: Anti-gout. So, yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
2: Oh, maganda niya. Yung alingatong. Yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then, garlic. Ginger, yung mga luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, eh malaking tulong po sa inyo. Kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ng partner, yung bisa ng nilalaga,
1: mm-hmm,
2: ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
2: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet. Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun, sa mga kasamahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem, ano? Modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Ano? Bawas-bawas muna, Doc. Ano? Diet muna. Sabi pa nila.
2: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
2: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga laging namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno, tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laganin nyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
2: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm-hmm. Huwag nyo na itapon, ano? Huwag yung pinagbalatan ng pinya, tapos yung
2: tangkay,
1: ano? Eh, huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
2: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
2: Oo, masarap. Maasim-asim naman na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan, ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade, mga produkto, like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayan nyo po yan ng ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? At bawas-bawasan, ha? Yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan, ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyang daan ko lang, Dok, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang santong plus gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
2: Pwede yung santong plus gold, saka yung premium D3, mm-hmm. no? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
2: Ibig sabihin, alam mo, karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas. Mm. Kasi ang dalawang klaseng almoranas, yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel, o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
2: Yung isa naman, naglo-loose naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yun. Dahilan yun sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high-fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan. Kasi sobrang refined yan Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement.

0: magkakaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, ha, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka, ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Dahil pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, eh, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Eh, ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa.
0: Pwersa.
1: Yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So, yun na. Sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po ano, hindi pwersahan. O yung iba, nagpa-primera, segunda para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po. Sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan mga kaibigan. Ano? So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers. Ano, kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman, no? Sa mga fiber, mga kaibigan, no? And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Santong Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan, no? Yung premium dietary natin, nakakatulong din yun na malaki, no? Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung ano nga, di ba, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi, ano? Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan, ano? Eh, yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO, ano? So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwit, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot.
1: Yun,
0: kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
1: Mm-hmm.
0: Maganda yung resulta din nun.
1: Any, Dok, na-observe ko din to, any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung, ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan, ano? So, yan, sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po mga kaibigan yung premium D3 po natin, ano, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha. So take po kayo mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold and sabayin nyo na rin ng Santone Vitamin C para kompleto yung complete package. Yung pampalakas ng atin pong pangangatawan. Okay? Now, Dok, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaraan

0: Nas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga kitropa Philippines, sa third time, alasize dyan sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayaday niya Agaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Mayagadlao, Filipino, sa Lover the World. Ako si Katropang Marie Antolin. Iyan ang mga headlines mga kanya dahil Biyernes, Mayo 22, 2026. Thank God, it's Friday. At para mas sa kanya headlines, sa kapag ng balita, lokal, kapin sa 48 kamay individual, naka-experience siya pagpangatong matapos magpaligo sa baybayon, nga sakop it barangay Hipon, Napa, Sapat, nga dagon, pinakabata sa biktima. Samtang mga siya PNP mabituon na CCTV footage nga sa polros ang kagaki nga posibleng sa likod ipagpamaril sa bagay ni SB Vega. Otoridad Blanco sa gihapon sa motibo itrimen. At sa naman niya headlines, balita national, DOJ nagpa-red notice sa Interpol kontra kay Senator Batong. Samtang import ba ni China sa maalagang baboy sa Pilipinas, so what epekto sa nasyon sunuman sa DA? At sa naman yung headlines balita, international Thailand, ginbawasan Rovisa free days bangon sa krimenya ginaimbulbaran it mga dumulo. Samtang Royal Air Force ginareklamor delikadong pagpagapit ita daywag ka mga Russian plane. Sa naman yung balita, entertainment, Christine Reyes at Gio Tingson engage muna. At sa naman yung balita, sports, sa Thunder bumawi sa game 2 matapos pierdihon, response sa score nga 122-130. Health news, unang kaso it bird flu sa polar bear sa Europe na ilista sa Arctic region it Norway.
1: Express balita sa gahot ang dukan balita sa dukan.
0: Ag sa madetalyo man balita lokal rito man kato ni Santon Vitamins. Nagabot sa 48 ka mga individual na naka-experience ay pagpangatong matapos magpaligo sa baybayon nga sa kawit barangay Higo Ahibo Nabas ko nagtaliwan ni Domingo. Ang pinakabata sa mga biktima isang kapat ni Dagon nga unga. Sa unang kaman kay punong barangay Rodrigo Caliso nga Mayo 12 kat unang naka-experience ay pagpangatong sa kagawasan matapos magpaligo sa baybayon sa kapit ng barangay apang Mayo 15 yamang kat may formal nga nagreklamo sa barangay. Halos pare-pareho siguro na ang kunyang kalitan it mga apektadong individual, partikularo pantal sa panit nga may sugod nga tubig. Kontra insigida nga nagpatigayang aksyon o barangay council again report o insidente sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Rural Health Unit ag lokal nga gobyerno. Naging patigayin man niya pag-inspeksyon ni MDRMO na ba sa mga kagapit niya barangay nga may shipyard o asanday it na monitor nga violation sa andang operasyon. Ang karawa man ginadugan ni Cap Rodrigo o posibilidad nga may nahalo nga chemical substance sa andang baybayon rason niya nakabatsyag it pagpangaturo mga nagpaligonsa. Sa makaroon una agad sa mga ayos na kondisyon ng mga apektadong individual matapos nga mag-self-medication. Samtang umanwo naging pasugtan, it barangay o pagpaligo sa nang baybayon matapos sa temporaryo nga pagbawal.
2: Pagin sa ibahan ko sa amon yung barangay health officer no, para sa pagtambat kita o color inspection. At din gather ang mga information sa mga individuals nga mga na-affected. At din picture ng andang mga lawas. Sa documentation, hello, buhang araw na may tubig o may tubig. So far, ang atong niya hindi alarin mo na basta kontak mo sa inspection sa nearest barangay niya may mga shipyard nila. At ng builders at mga e-craft. Yung tanaw ng dahil mas sa negative man nga violation sa andang manufacturing. Pero hay, gaduda na nga kapag sa mga sa chemical substance ba na? Nga nagpapanginit sa ito niya bayon. Pag-start mga just days, ang day last week. Friday lang yun ang nag-complain siya sa barangay. Tapos why nga gin-refer ko man lagi, gin-sought ko ang attention. Ito nga, inisawag ang DRI mo.
0: Punong barangay Rodrigo Caliso it Hibon Nabas sa anaman nga pagpahayag.
1: Express balita sa gahod.
0: Ag sa tapusan mga balita lokal, nagkapadayon na backtracking ito man siya PNP sa mga buo it CCTV matapos ro pagpaugan it pala sa panimagay ni sanggunang bayan member Jerome Vega sa barangay kaman si Norte naman siya badalas siya ala una 50 it aga-aga kung Mayo 19. Ipayag ni Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge at Numancia Municipal Police Station, na may ginabuitan sa sandang kopya at CCTV kung siin sa pulrosang kalaking sakayt motorsiklo nga nag-agtumapit sa bagay ni SB Vega antes na batiano pila kamarupukit barila. Base sa buhay CCTV, wagon at iba pa nga nagpasugod sa area kuratong at tiyempo kung siin matapos sa mga pagupo kay gilin man yung nagpanaro na tungdan niya rider. Apang wa nakita kung Raya mismo ro nagpagupok, rason yung nagpabili niya blanco ang mga otoridad sa posibleng motibo sa krimen. Kapinsan om ka mga basyo at caliber 45 ro nakita sa palibot itbagay ni SB Vega. Matupangdaan niya una ro niya ginako karang dati kung Raya nakabaton itreta at ginapatihan may connection Raya sa anang trabaho at pagiging dating media practitioner. Pasiguro man ito man siya PNP nga magpadayon ro andang backtracking at investigasyon para matumuro sa likod it incidente.
3: Sa anong paggambang ma'am, buwa mata ma'am. Pero sa mga ilaw at ang binuugan ma'am, may anang inambal ka kung nga may tretulo ka na. May lagi ma'am nga may nagsugod sa anong atong bagay kampe, sa guwa baga. May sumugod yung motor, tapos ay mga na, may nagupok na isang bisis. Tapos mga ilang segundo, nagsunod-sunod yung upok. Tapos ay bumalik mo na yun doon atong nakamotor. Pero hindi makagipin mo, it's TV kung imaw kita kung upok. Mm-hmm. Pero imaw mo lang doon nagsugod ka itong area ito eh, at aga na kung anong do cartridge case ka naman may alis sa caliber 45 ma'am.
0: Si Police Lieutenant Elmer Sardon, officer in charge at naman siya PNP, saan naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa their time at a size, 17 sa agahon. Agsama detalye man at balita national nga tumagkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Inkumpirmahan Department of Justice akong DOJ nga nag-sumiti on Sunday at hinyo para sa red notice sa Interpol kontra kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito sa DOJ ray kapartet legal process para ipatuman o arrest warrant kag-initiate International Criminal Court kaangot it mga kasong crimes against humanity nga may kaangtanan sa War on Drugs campaign it dating administrasyon niya. Pagmanit DOJ ang ginakabigo niya fugitive from justice. Si De La Rosa ginmandoan ngon mga law enforcement agencies kaparat Philippine National Police ag National Bureau of Investigation ngay patumaro pag-arrest. Ipasagpay tahan siya nga red notice ay bukon mismo it warrant of arrest. Kung isang ka-international alert agon masayuran ag posibleng ma-arresto sa isang ka-individual nga may ginapangatubang nga mabugat niya kaso. Nagpandamaro DOJ kontra sa sin umanya maghanda nga magbulig sa pagpanago ni De La Rosa. Matupangdaan niya gibasura ita Supreme Court o petisyon it kampot senador para sa temporary restraining order.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ay sa tapusan man niya balita national, ginklarit Bureau of Animal Industry at Department of Agriculture nga hindi gagi maapektuhan ang agricultural trade at Pilipinas matapos ipatuman ni China Roban sa pagangkat italagang baboy, wild boar at mga produktong baboy halin sa nasyon bangod sa pagagit African Swine Fever kon ASF. So sa DA by ginkilaga nandar desisyon ita Chinese authorities apang gitpatahagitahin siya wapait nag-export it live pigs, wild boar at iba pang kaparang produkto ng Pilipinas pagdating China. Nasa iwan yung nagpagawa ro General Administration of Customs si China, it mandato nga nagabawag sa pagpasulit na sambit yung mga produkto halin sa Pilipinas bangod sa ASF concerns. Ipasiguro man itahen siya nga padayon ro na siyon sa pagpatuman, it mga striktong biosecurity measures kakip ro control sa paghuwag it mga sapat, kaling o kung pagpatay sa mga naapektuhan, ag mas ginpabasog sa surveillance sa mga lugar nga may kaso o kung mataas nga risiko. At para man sa foreign exchange rate update, ito yung US dollar nagbalor 61.74 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalye man, balita international, nga tumagkaton Santon Plus Governments. Mabahori kabawas ita Thailand sa habait visa-free stays para sa mga turista halin sa masobra 90 ka manasyon. Agad matapnar mga krimen niya ginaimbolbaran it mga dumuo. Serye at ulihing pag-arresto sa mga dumuo nga naging sugod it balita ay ginakipan it mga kasong may kangtanan sa droga, sex trafficking at mga foreigner nga nagpadagagan it mga negosyo kaparat hotel at eskwelahan niya wat nagkakaigo nga pagkita. Sa itagong it presenting tourism program it Thailand, rumang biyahero halin sa masobra 90 ka manasyon ka kip, ro 29 nga nasyon sa Schengen area it Europa, Estados Unidos at Israel, ag iba pa high kwalipikadong magbisita ita sa 60 dias nga uwa it visa. ni Kabinete Thailand ang pagbawa sa visa-free stays para sa mga biyahero halin sa tungtan ng mga nasyon kung Martes, Mayo 19.
1: Express, balita sa agaw.
0: Ang tapusan man yung balita international, ginka akig Royal Air Force, rupang man-uman niya delikadong pagharang kanday daywa ka mga Russian warplanes sa Black Sea. Of Defense nga ginpagapitan taywa ka mga Russia Su-35 fighter andang Revit Joint Surveillance Aircraft. Maunggarahan nag-emergency system sanda ag nag-disable it out of pilot. Napinsan o mga beses sigon niya nag-apitro Su-27 jets sa printed andang RAF. Ni Defense Secretary John Haley ro paging professional it mga piloto it Royal Air Force mga duwa sanda nakipag-engage siya sa Russian warplanes.
1: Express balita sa agahon. Showbiz. Showbiz balita.
0: Ag sa malitalyumant balita entertainment nga to mangkaton it premium Disney. Malipayon yung ginpakigbahin ni aktres nga si Christine Reyes nga engage yun ni Mouse anang partner nga si Gio Tingsan. Sa nang Instagram post gin-share ni Christine rupila ka mga litrato nanda ni Gio kay banusang ka picture kung sin ginpakita na naroan ang engagement. Mas mara pagtamyaw halin sa mga abyan ka parang celebrity ag fans sa andang comment section. Mato pang danya unang tumunog ro balitang nag-a-date sanday Christine ag Gio ko 2025.
1: Express, balita sa agahon. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man, balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Bumawi ro Oklahoma City Thunder sa Game 2 at Western Conference Finals matapos piyardehon sa San Antonio Spurs sa score nga 122-113. Bumuho si Shai Gilgeous sa Alexander 30 points para buligan ng Thunder nga makuhit ro kadagtan. Mabahumaro naging amot ni Isaiah Hartenstein nga nagtapos sa dagarosang ka-double-double kadungan ni anang physical nga depensa sa bilog hampang. Sa magkaroon, patas gon sa 1-1 standing at Spurs at Thunder.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa tukaring Health News portion. Gin-compromise mga otoridad sa Norway kauna-unahan niya kasit avian influenza kung bird flu sa sangka polar bear sa Europa matapos matumo do H5N5 strain sa Svalbard region sa Arctic. Sa Norwegian Veterinary Institute na sa Puan Kumayor bangkait sang kagagaking polar bear na ginabubang ta ang nagaidad isang dagon kay ibang sang ka walrus sa nagayelong kapuluan ng kapin sa 1,000 kilometro halin sa North Pole. Sa gitpatigayan niya laboratory testing na guwa nga positibo sa H5N5 variant, ita avian influenza ro mga sample halin sa daywa ka mga sapat. Ro, kung naka-alarma ro pa dahil niya magtaas it kasit virus sa mga mammal sa Europa. Dugang pagkarangan, nagapad ko mga sakawit virus hasta sa Arctic na posibleng magtugat peligros mga sensitibong ecosystem at wildlife population. Sa Governor Svalbard, roon na diskubrihan sa brain samples si polar bear at walrus ay mabahong indikasyon ng bird flu o posibleng rason ni andang pagkamatay. Nasiguran niya bukong itrero unang kaso't avian influenza sa rehiyon. Noong 2023, sangka walrus sa Svalbard at sangka polar bear man sa Alaska roon na i-report nga namatay bangus na tungdan niya virus. Base sa datos sa World Health Organization for Animal Health, ginabubantang kapin sa 140 million na sapat sa hagos 70 ka manasyon na apektuhan ni avian influenza halin Enero 2025 sa Marso 2026 kay para man namatay ang ginpaidagom sa kalib.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines sa third time alas 6:24 sa agahon. Agrin mga balita ang natipon pilog na puwarsa at Aksafam na to Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kita at Biyernes sa Mayo 22, 2026. Thank God it's Friday. Agrin balita at Katon Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Dieter Food Supplement for Men at Premium D. Kamanofisyon X Plus Optil Capsule o kapsula para gid sa aton yung mamata Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil at Santo Plus Herbal Soap. Agrima Productit Yes to Health Incorporated Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain na Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahod.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanteng uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag Agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
8: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:38 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat! Pusat!

0: good morning!
1: Good morning!
0: Mayad ayad nga gahon banwa!
1: Good morning!
0: Mayad ayad nga pagpropamati! Mayad nga mag-u-exercise sa mga nagapahugas-hugas na makaroon nga gahon! Good morning sa aton karang mga katropa, Banwa it Kalibo, Kabilugan nga probinsya it Daklan.
1: Good morning.
0: Yaki pro aton nga isla it Boracay.
1: Good morning.
0: Aton karang mga suki nga mga tricycle drivers ya sa Banwa it Kalibo, mga negosyante.
1: Good morning.
0: Amat-amat na ha. Earnis na nga adlaw, Mayo 22.
1: Good morning.
0: Dagon 2026. Lagurutan na aton karang pag-welcome kinyo Banwa it Mayad-ayad nga pag-propamati na ha. Aton man nga mga suki sa mga secondary area of Cobre sa mga probinsya nga nagatutok makaroon nga gahon. Kada sa probinsya it Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro.
1: Good morning.
0: May edad nga gahon, kadang umaga po, mayong buntag. Buenos dias aton karang mga kapatid. Panibagong adlaw, aton karang pagatutukan, aton nga pagawistoryahan, makaroon nga gahon sa aton karang programa.
2: Musay! Musay!
0: Kamusta ro dagaganit panyempo? Well, may mga pag-uwan-uwan nga na-experiensyahan. Iba nga mga kabanwahanan, iba nga mga probinsya. Iba nga dagani, nagabaha-baha o tangis. Pero may mga lugar man nga may matinding init sa gihapon. So, iya kita sa Super El Nino nga ginatawag. Isang chimpo itig-uugan o init. Ang mabatsyagan naton is matindi, no? Gaabot it mga 40 plus. Makon maron sa chimpoy tigugan, tig-init matagihapon. Kung uminit imaw, matinding init, pero tigugan yung kita makaroon. Base kung sa katapusan ng rate Mayo, i-declare na ipag-asa rung habagat.
2: Musay! Musay!
0: Yun yun doon, kaya nga rin, in-expectar na ito ng mga matinding mga bagay. But anyway, makaroon nga dlaw, mapaang-paang kabanwa ha. Raton ka rin nga probinsya, Itaklan, bilog nga Western Visayas. Kapin pa, hindu na, nga outro adlaw. Hasta ithapon. Pero may pag-uwan-ugan nga ma-experiensyahan sa gabi, mga katrupa. Base sa pinakalitis nga report, itaton ka nga pag-asa, may sangka low pressure or LPA nga ginamonitor makaroon 940 kilometers sa nasidlangan it Southern Mindanao. Pero manabaro tsansa nga maging bagyo. Agwa ita direkta nga epekto iya sa Pilipinas. Karang nga LPA, may mga pag-uwan-ugan. O, apektado man ita Esterlis nung Luzon, agiya sa Visayas. Agraya ro nagadaga it mapaang mainit nga panahon. Pero may posibilidad pag-asaw-asaw banwa, pag-uwan-ugan, no? Pagtotaliti. Kapin pa sa hapon, agsagabi. Aton nga kadagatan niya ay katawhan. Agiya sa probinsya Itaklan. Ito yun doon. Ani ay may ma-experiensyahan yung mata nato ng matinding init. Kapon, grabe. Gabot na ibang ang mga lugar. Ito mga 45 degrees Celsius. Pag sa chimpong ra ita Super El Nino, mas matindi pang init kara banwaro aton nga ma-experiensyahan. Daya rong mga in-expectar man aton kara rong magaguwa ng mga masakit sa chimpo itig-uugan at tig-init. Ano kinangan pabaskugon raton nga resistensya pero adlaw-adlaw. May santon vitamin C kita ha. Tanti kita ron para sa aton karang mga igmang. Anyway, sa aton makaroon nga pag pangalagad banwa. Ano rong mga mainit nga mga topiko nga aton nga pag-awistoryahan. Pero good morning anay sa mga nagatutok sa online. Sa aton karang YouTube channel, ita XFM Kalibo. At syempre sa aton nga live sa Facebook. Good morning. Naka-monitor sa XFM Kalibo 96.5. Ay, paki-share ninyo, paki-highlight. Raton ka rin programa para at least mabu-abo. Raton nga mabot-abutan. Makaroon ka rin agahon mga katropa. Iya sa aton ka rin. Weekend na! Iya sa pagpangalagad naton sa aton nga programa nga. Morning! Ayatin din sa usang nga nagatutok na kay Uncle Charlie nga nag-monitor makaroon. Nagakapi-kapit Santon Gold Coffee. Happy, happy birthday, anay, ha? Kay Ike Jones sa Concepcion. Happy birthday. Yes, estancia. Makaroon nga, Laura, na karang birthday na sa Libto. Morning. At sa Sausa Concepcion family, ha? Good morning, gidaw na.
1: Good morning.
0: Kay G-Mac Iswani, o naman sa Bacoor, Cavite, nga nagatutok man. Makaroon ka nga gahon. Sa aton nga Facebook live. Good morning. Inong Andy Norada, gamonitor man. O nasa Dumlog, Tambak, New Washington.
1: Good morning!
0: Emmanuel Nimes, mayadman nga pagpropamati. Nakatutok sa FB Live sa sityo Igbao, Hanlod, Libakaw. At syempre, good morning una sa Barangay Undoy ko no Ilawod, Ibahay. Itayad lang agahon. Kay Angkol ng Idi na bali sa kay Ma'am Ima Nimes Soko. Good morning daw na ha. Thank you gida sa pagmonitor na sa mga taga-Hanlod, Libakaw.
1: Good morning!
0: Good morning! AJ Noynoy, Igtanlok Noy. Good morning, una sa San Francisco, California.
1: Good morning!
0: Nakamonitor makaroon, siyempre, sa Igtanlok, ang Solidad Family sa Numan siya, sa iba.
1: Good morning!
0: Dang bilan na iba, dang mayadman nga pagpropamati. Nagang, tutok ang sa aton makaroon nga pagpangalaga. Istorya ta, it mga balita nasyonal makaroon.
2: Pusaan!
0: Aton sa bilog nga pag-auistoryahan. Pero sinado nga rahit, ito. May impeachment pa nga rin nga ginabantayan kita mga katropa, oh. Kay Vice President Sara Duterte. Pero yan ay kita sa mainit nga isyo makaroon.
1: Pusa!
0: Sa nagaputos sa aton karang nasyong Pilipinas.
1: Pusa!
0: Roraya karang pagmanhanta ag pag-inusoy kay Senador Bato de la Rosa. Isa dyan man siguro ninyo kung ano plastada na makaroon sa sitwasyon na. Bukod at normal gunda, kung para matangani ka na is abnormal roan ang kabuhi. Naman, kasi nagapinanago ni Mama Karon. No? Ayaron, nagpupakita agad sa Senado dahil sa bugutuhan niya nga to. Kundi bugto pagtubo na.
3: Ayaw ni Ma!
0: Oh. Nagaras pilang at laura, base kung bumailog man, liderato ita Senado. Gain niyo man o presidente o nata Senado. At, now, kahapon nagpapriskon rong Department of Justice. DOJ, daya nakasintro ro anda karang kanyon makaroon it DOJ sa dayang TRO baga nga gin pangayo ko kampo ni Bato sa Supreme Court. O galing, wagin tawaan it ligwa it Supreme Court rong anda karang nga TRO. Although, pwede man nga i-appeal mo ra, i-appeal ha. Ang mag-file kahit motion for reconsideration. For now, iga-pursige it Department of Justice. Kasi ging-compermar na nanda kahapon nga iga-implement na banwa rurayang arrest warrant kontra kay Senador Bato de la Rosa. Agraya, may koneksyon sa kaso na sa International Criminal Court. Iya sa Pilipinas, wa imo it kaso nga ginapangatubang ito sa International Criminal Court. Pareho ang dangaran ni former President Duterte nga kaso, no? Ito ta si Duterte, nauna ta sa dahig ni Duterte. Now, sa pahayag kahapon ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, nga saan dat ang pagpati do da sampit nga arrest warrant is valid ag pwede ta nga i-enforce mga katrupa ruraya karanga ICC warrant kasi gin basura na it Korte Suprema Ruhinyo ni De La Rosa nga TRO or temporary restraining order. So makaroon ro DOJ ginmanduan na ro Philippine National Police, National Bureau of Investigation, or bisan sino nga mga law enforcement agency iya sa Pilipinas, nga usuyo na si Senador Bato de la Rosa, ag dakpo na. Ag makaroon, ginatawag na nga fugitive. No? Wanted. Mga katropa. Dahil, wa nagapakita sa mga otoridad. No? Si Senador Bato de la Rosa. Yan, may natabo pa nga sa Senado nga medyo bukot manami nga senaryo. Now, sunod sa Department of Justice, nga kung inkaso nga madakop si De La Rosa, no? It aton nga mga otoridad ya sa Pilipinas, pwede nanda nga isurinder kung dayon it gobyerno ta ito sa ICC sa dahig ni De La Rosa. Kapareho kung inobra kay former President Rodrigo Duterte. Ha? Marunong matabo. Ag suno sa NBI, well, haumsanda nga mag pati giyon it manhunt operation, pati raton nga PNP, no, without delay ambag itaton nga PNP ag NBI, para gang maaresto ag malocate kun siin makaron nagapupanago si senador Bato de la Paz, di ba? So dayang nga mga kaso is konektado ra sa kaso nga ginpile ito sa ICC. Raw crimes against humanity. Dahil sa nagkaganabo nga to nga war on drugs. Sa time nga imaw parong hippie at PNP. No, si Senador Bato de la Rosa, di nagdagagan bilang senador, dumaog. Oh. Aga din doon. Wa pa itim pagawa makaron kung may reward money ra. Dahil maro ginawagat-ugat ita iba. Ang ginapahugag makaroon, it PNP, rung almost 200,000 nga polis. Bukod niyang it 10,000, 20,000. Pero ginapahugag, tanan, may order sa mga kapulisan. Ha? Nga usuyon, dakpon, daya rung priority, ang ginakonsider nga, number one, kita siguro nga most wanted niya sa Pilipinas, si Senador Bato de la Rosa, mga katrupa. Now, sa part it PNP, uso yun matananda. Ha? Kasi ginmando it DOJ agdaya kaparte sa ginatawag nga due process diya sa Pilipinas. No? Nga ro police imaro mag-implement yun makaroon. Obligasyon it PNP nga i-implement rung laye. Or anuman nga mga loophole order may kangtanan sa arrest warrant kontra kay Senador Bato de la Rosa. No? So naga-coordinate makaroon sanda pati sa NBI. Ano man nga mga operasyon. Igapatuman da it aton nga PNP, either legal nga proseso or sa medyo harassment kun ing kaso gid man. Hindi mag surrender si Senador Bato de la Rosa. No? So gina-expect naton nga base kun may mga matinding puwersa nga magkakaganabo kara. Dahil rin ginalikawan ta eh. No? Pag-abot sa political tension, may gina-expect kita kara nga political tension samtang ginausoy si Bato mga ha? Ag makaroon, waman nga ni direct to the point kung may active manhunt, no? Or kinangan mo rong insakto nga kwan gid ba nga pagdakop kay Bato. Pero ang bananda, tumano nanda rumando it DOJ. Base sa mandato. Kun makita ag masipkatan kun sino mo nagapanag. Sa aton pa may pagsalakay dayon nga matabo. Oh. Although nakahambar gobyerno nga kun inkaso nga madakop si Bato, mabulig sanda. Ha? Sa ICC. galing eh. Kung ano natabo kay Bat kay Duterte ito sa dahig ni Derlans mo man matabo kay Senador Bato din. Batat may mo eh. Maroro dagagan, nagsistema makaw niya sa Pilipinas. Diba? Now, ano rong epekto kara sa mga pumuyo naton? Kung in kaso abing hindi maaristo si Bato. No? Kung hindi madakop si Senador Bato de la Rosa, kasi haragon eh, may mando unay. DOJ or gobyerno ta, PNP. May mga posibleng epekto man niya sa Pilipinas nga ginatanaw naton. Legal, political, ag international. Rule of law. No? Ang kredibilidad itaton nga gobyerno. Kasi, mangutana sa mangutana, gid lang kita nga mga Pilipino. Kung baga patas, rupag pa-implement itlayi iya sa Pilipinas. Kung hindi raya ma-implement, ro warrant of arrest kontra sa sangka mataas nga opisyal, posibleng tanawon man bilang sinyalis raya nga mahina ro enforcement or may special treatment nga ginatawag. Ikaywa rotensyon sa tunga it aton karang mga institusyon iya sa Pilipinas. Kasi ginatanaw tabanwa, posible nga maglala rong pressure sa DOJ. Pressure o na sa PNP. Pressure o na sa Malacañang. Kasi kinahangan mo nga ipakita nga kaya nandang i-implement ro anda karang mga kaugalingon nga mga mando. Ha? Ag posible nga makaangkon raya it mga banggaan sa politika sa Senado ag sa iba-ibang mga kampo mga Ikatlo is rong international pressure. Now, dahil konektado ro kaso nga sa ICC sa International Criminal Court. Posible nga maapektuhan rong reputasyon it Pilipinas sa international community kun makita nanda nga uwa nagakooperate sa legal process mga ag pwede nga magdagaraya it diplomatic criticism halin sa human rights group ag iba pa nga mga foreign government. Diba? Now, epekto sa PNP ag sa security sector naton banu. Si Senador Bato de la Rosa is dating chief at PNP. Sa kita tanan, may impluensya sa gihapon sa ibang mga sikto. Kung hindi mo maaresto, pwede nga makaangkon it perception nga tunga gihapon ng suporta sa sugod it aton karang law enforcement institution sa part it aton nga PNP. Hindi tarong mawaga. No? Nga may mga general gihapon nga koneksyon si Senador Bato de la Rosa. Sa sugod ag sa guwa it PNP mga katrupa. Diba? Sa bilog pag itatanong naton is rong political impact before rong eleksyon sa 2028. Pwede ra nga maging mabaho nga isyo sa 2028 political alignment. Mga politiko. Ro mga pro ag anti-Duterte groups ag posibleng gamiton raya bilang campaign narrative may kaangtanan sa human rights, sa sovereignty or political persecution it mga politiko mga katrupa. Diba? Sa economic, sa ekonomiya ta, agro mga investors' confidence indirectly nga ginatan-aw naton mga katrupa. Ha? Hindi man yaging abi mamba naton bagsak ro ekonomiya karay. Pero kung in kaso nga maglala ag magdaga it institutional crisis ro sitwasyon nga ra pwedeng maapektuhan sa investors' confidence dahil importante ra sa mga investor rong

0: it publiko sa Raya Karanga isko. Di ba? So, si Inran nagapanigro mga ordinaryo nga tao. Kita mo, may mga nagapabor matagyapon kay Bato. Ha? Ag nagapati, ngaro Pilipinas, bukod at member at ICC eh. Eh, matdaghuntag doon sa Bato sa ibang nasyon. Nga ito hiringon roan ang mga kaso. O, agamat uwa iya it mga kaso sa Pilipinas nga ginapangatubang. Di ba? Agdaya, first time sa history mga katrupa nga may maura nga senaryo nga nato. Ha? Balik-balikan ra itaton nga mga estudyante sa masunod nga mga dinag-on rung mga nagkaganabo nga ra nga senaryo iya sa Pilipinas. Di ba? So, kita nga mga rumang opisyal naton iya nagapati nga raya tanan sa likod itdaya nga ra nga mga nagkaganabo mga katrupa is politika. Di ba? So, wa man it kaso si Bato iya sa Pilipinas. Nga biro Korte Suprema nagpaguwa itdaya kara nga warrant of or any court iya sa pungsod ta. Wa. Si nagalin ro kaso ro warrant of arrest sa International Criminal Court. Mga no? So, buko man kita't abogado, pero, well, may mga ginatanaw naton. Kasi, ro ipikto nga takararo aton nga ginatanaw ya sa aton karang mga igmanghod. Ya sa Pilipinas. Ag, sa mga ordinaryo nga mga pumuyo naton, dayang nagakaganabo mga katrupa, ha? Nga senaryo sa mga... May mga ginaaway pa kita, ho? Wa pa natapos ro problema sa Senado. Wa pa natapos ro issue sa impeachment, ha? Di ba? May mga Pilipino nga nagawangay dahil ginagutom. Waon niya ni natutukan ag natawan it atensyon it gobyerno kung paalin mapanaba ro presyo it mga produktong petrolyo. Nga magbalik sa dati, ay matsawat na tsansa. O, no binta gyapon. Ah, ro gasolina, ro diesel, medyo na ga 80 plus. Madabat sang kiri. Oh, diyan sa bilog ang natanaw naton. Morning ani kay Mati Tornia ni. Good morning ha ag sa Tornia family nga nakatutok mag. Thank you gyud sa pag-highlight sa. Una sa ibahay ra. Rini Rosgal, good morning. Naga monitor man kay Adila Clemente. Good morning. Morning. Kini D. De La Cruz Sablaon, good morning ha. Ag sa bilog nga taga Estancia Calibo, good morning. Good morning. Kay Michael Villanueva Solina, good morning. Gapatamyaw man anang mga kasibaryo sa Lagimban, Wawis, Numancia. Nelly Torres, good morning, Nel. Good morning. Kay Gima Tolentino, good morning man. Si Manuel Nimes, good morning. Nasahan lo doon kayo na nag- good morning. Yun doon. Sige, sa ato makaroon nga pag propadayin. Dang Villanueva ha, Dang, good morning kita. Nakatutok man makaroon nga agahon. Now, represkon kahapon ni DOJ, porsyon, ipabati naton. Sanda ka na nga, mando nga aristuhon ta si Bato De La Rosa mga katropa para makaroon porsyon da pamatian.
1: Bullseye. Salamat po sa ating mga partners na media for being here so that we send more clarity on the issues at hand. First, on the matter of Senator Bato De La Rosa, no? First, we confirm that there is existing valid arrest warrant from the ICC. He is charged as a co-perpetrator in the crime against humanity. Second, we also likewise confirm also the fact that based on evidence, pieces of evidence we've relayed information in the past few days, Senator Bato is not in the Senate premises. Third, yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforced. Based on all these four basic premises, I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato De La Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. Okay. On the matter regarding the

0: the investigation of the DOJ panel on the events that transpired from May 11 to May 14. It's ongoing. We are in receipt already of the report from the JSIS. We are already also in receipt of the complete report from the NBI. The PNP asked for some time to collate the, remember the press briefing we had together with General Martatez and Secretary John B. The office of the President the other day. The PNP is collating all the documents and will be transmitting it to us soon. Next, we also made a request for to the MMDA for all footages related to, especially during May 14 after the 2:30 a.m. Apparent scheme of Senator Bato from the Senate premises. Our panel also would be inspecting physically the exact time would be either tomorrow or today. We'll be visiting GSI's premises, and there's a request also for the for a similar visit also to the Senate premises where the event was planned. Okay, so I can take follow. I can take one or two questions.
1: Good afternoon. Can I stand up? Sorry. Good afternoon, folks. Good afternoon, Attorney Secretary. Given the pronouncement you've announced earlier that you are now directing the law enforcement agencies to conduct an operation,
0: Senator Mr. Effect, the arrest of Senator Bato de Rosa pursuant to the validly issued at CC arrest warrant.
1: So, pwede na po ba magsagawa ng manhunt operation ng NBI, PNP?
0: Manhunt is a dramatic or is a swell of word. They will affect the arrest warrant.
1: Okay. But have you also communicated with the NBI regarding that matter? Nakipag-usap na po ba sa yung NBI regarding that matter from yesterday? Kasi we tried reaching the NBI and they said na wala rin po silang pwede comment na may bigay, ibibigay po nila yan sa inyo. Ngayon, nagsabi na po kayo na pwede na ma-enforce yung warrant. Can you now direct the NBI to take part or do an operation regarding that case?
0: Yes, exactly the purpose of this press briefing is to make that public announcement. Yes. NBI can already conduct to pursue their operations in order to affect the service of the arrest warrant.
2: Thank you.
3: Hi, sir, Domingo from TV5. Meaning, sir, hindi na kumbaga wala na sa yung conditional arrest ng Friday na kapag nag-attempt siya na umalis ng bansa, saka na siya uli. So ngayon, ibig sabihin, kahit nandito siya sa bansa, makita siya, pwede na siyang dampunin arrestuhin. Ganun po, sir.
0: Tama.
3: So sir, ano po yung mangyayari bukod sa kasi ginigitin po nung kampo ni Senator Bato ay wala pang final ruling dun sa main petition nung inihati ni Senator Bato. So hindi na po hihintayin ng gobyerno na maglabas ang final ruling ang Korte Suprema doon sa mga legal issues dun sa pinaka-merit sa kaso.
0: Again, I go back to the four premises I stated earlier. First, there's a valid arrest warrant issued by the ICC. Second, he is not in the Senate president, in the Senate premises. Third, there's no TRO or any interim order from the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is not enforced. So it will be enforced and it will be served to the person of Senator Bato.
3: Sir, ano mangyayari kapag na-aresto na siya? Will he be automatically surrendered right away in the Hague, like what happened with the former president? Or may mag-in-custody ba muna siya sa PNP? Ano po yung magiging proseso?
0: Okay. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
4: We have time for one more question. sandwich.
0: I wanted to talk to you first to make an announcement. But all of you will seek further clarification.
5: Secretary, good afternoon. Jairo from Napier. Operationally, Secretary, you said that pagdating ng meeting yung mga operation, but operationally, what would happen now? Matatanggap na po ba ng search operation, ang PNP, ang NDI? How will they...
0: Alam niyo po yung mga law enforcement agency na yun. Training po yun po yun. Alam nila may standard operating procedure, meron yung mga intel gathering, intel analysis, counter-intelligence measures that we will pursue. And they are expected to pursue this.
5: And do we expect them to have a common plan, a common operational procedure on how to arrest na to? Magkakaroon po ba kayo ng meeting? Nagkaroon na po ba ng meeting ng NDI, ng PNP, at ang ating mga law enforcement agents to implement this one?
0: Definitely, there's coordination law enforcement agencies. There are existing guidelines, standard operating procedures to effect the arrest, and all of this will be followed.
5: Last question for me. Is this an order from the President himself? Ito po ay order the President sa DOJ to order the law enforcers to implement the warrant?
0: Actually, this presupposes any order, because this is actually giving operationalizing a valid arrest warrant. Okay? And given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce it.
6: Okay, datoro porsyon, itarayang aranga preskon kapon ita Department of Justice nga iga-implement ro warrant of arrest against kay Senador Bato de la Rosa mga Jara. Now, sa ato makaroon nga pagpadayon 7:11, raton nga oras sa alas 7:11. Joms Atiro, good morning ani ha, naka bullseye samtang nagakapi-kapi at Santon Gold Coffee Mix o naroon sa Mabilonyo, Washington.
7: Good morning!
6: Arnel, kay Cloyd Beltran, good morning man, Cloyd.
7: Good morning!
6: Kay Ansel Andrade po, good morning ha, usoy nanda, usoy sanda it bato. O, una ba ko na sa mga adik ro bato?
8: Ayaw ka ba?
6: Good morning, una nagamuna.
7: Good morning!
6: Arlie Soko Galion, good morning man. Manipari Itzel, ano mang amang inagamon ng mga abogado sa Pilipinas sam at uwa it nagfile it kaso iya sa Pilipinas na ano baga uwa sanda salig sa judicial system it Pilipinas. So, magkano kaya ang dahilan na?
7: Good morning!
6: Ano na kay parang Itzel si Spini Orita, nag-monitor makaroon katon sa aton karangapag pangalan. Now, sa ato makaroon nga pag propadayon, may statement man kararo PNP. Paano nanda i-implement da? Ruray ang arrest warrant kara mga katrupa. No? Ag suno sa PNP, sundon nandara. Rumando makaroon it DOJ. Kasi kapartira it due process. Well, problema tabi, once nga ma-aristo si Bato, dagunt ito sa dahig ni Netherlands. Ito ta sa International Criminal Court. So kung iya sa Pilipinas, what time out kaso eh. So kung sayod gali ita kagabanan iya o gobyerno ta nga may kaso imaw, hamat wa it nagpilot kaso ng iya sa kwan sa Pilipinas. No? Nga maura katindi. Hamat ito ta i-turn over sa dahig Netherlands despite nga bukong takitat member ito International Criminal Court. Gara? Since 2019. No? Anyway, kapartira ita mabaho nga political tension iya sa Pilipinas.
7: Bullseye!
6: No, hara makaroon ro PNP. Saan daman nga pahayag? No? Hindi malikawan da. Ro PNP natin nga ra, tunga. Natunga ro plastada kara kasi hindi na malikawan nga si Bato. May mga supporters arang nga mga general. Kasi dating PNP. PME graduate mag... No? Ara makaroon rong pahayag ita Philippine National Police, no? Paano nanda implementa rong arrest order kontra kay Senador Bato de la Rosa pamatian ta.
9: Sir, manghingi lang sana kami ng update kasi kahapon binanggit po ng CIDG na they already have leads as to where Senator Bato is. Of course, without divulging where exactly he is. As asan po siya na, kumbaga, where exactly are your investigation leading to right now?
4: Apo ma'am, ganito po. Sa dalawang usapin kahapon, ito yung sa ICC warrant at yung information o whereabouts sa ni Senator Bato. Ang pahayag po ng Philippine National Police sa ngayon po ay minamabuti ng Philippine National Police na igalang ang mga umihiyaw ng proseso at hahayaan na lamang po ang mga kaupulang ahensya para po magbigay ng kaupulang informasyon tungkol sa mga nasabi sa PIN. Ito po ay usapin ng ICC warrant at yun po whereabouts po ni Senator Bato.
9: Okay, I understand. Yesterday sa Supreme Court po, dininay yung temporary restraining order na hinihiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Are there any directives for you to arrest him? Kasi ang sinasabi po ng mga legal experts, wala na pong balakid, legal na balakid para arestuhin siya at isuko siya sa isang international tribunal.
4: Kausap ko lang din po yung director ng legal service. Siya po ay mag-report po kay GPMP. Kung na yun ang mga nasabi ko sa PNL, meanwhile po, kasi nasabi nga po natin, hayaan na lang po natin ang DOJ na magbigay ng hayaan. Kung na yun ang mga nasabi ko sa PNL.
9: But you are the one of the law enforcers eh. Is there any directive right now to be on the lookout and to issue or at least to effect the warrant of arrest anytime soon?
4: Hihintayin nga po ni GPMP yung legal advice po ng ating director ng legal service kung may po na nasabi sa akin. Sa ngayon po, hindi pa po natin mako-confirm o matitinay yung nasabi pong sa akin kung i-effect po ng Philippine National Police o hindi po ang nasabi sa akin.
9: Sir, sabi po ni General Aplasca, splice po ang mga nilabas na video. Your reaction on this?
4: Una-una po, naipasa na ng Philippine National Police sa DOJ yung nasabing evidensya. Ito po yung kabuuan ng information, CCTV footage, at iba pa. Pangalawa, kasi sabi nga po ng Philippine National Police na meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay naka-angkla sa facts, evidence at due process.
9: Thank you, ma'am. Sir Jason?
8: Good morning, sir. Clarify ko lang po, napanggit nyo dun sa earlier statement nyo na dinedefer nyo po to the appropriate agencies to give the information. Just for clarification, this is the DOJ?
4: Okay.
8: Or kasama din po ba ang DILG?
4: DILG naman po, yung interagency na original na kasama nyo sa proseso, ito po yung DOJ, PNP, NBI, at saka yung DMA. Ito po ay pinapawaya po natin sa usapin po sa Department of Justice.
8: Balikan ko lang po sir yung sa Sabong Heros case. Nasabi naman po ni SILG before na wala na pong, may claim po si SILG before na wala na pong active na police officers na nagme-meddle with the case. Hindi pa naman po natin sinasabi na guilty sila. Of course, they will have to go through the process and everything. Pero what does it say ho na there's this accusation na there are active police officers who are interfering with the case?
4: Alleged. Okay, makikita natin sa patuloy na investigasyon na sinasagawa ng Headquarters Support Service at ng Highway Patrol Group. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yung dalawang individual na person natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin, ang ginagawa po natin dyan is immediate relief para po hindi maka-affect sa ongoing investigation but criminal administrative yung dalawang opisina na nabanggit po.
9: Thank you very much, sir. Let's proceed to the full 60.
10: Sir, sorry, follow up one last.
4: Yes, ma'am.
10: Just in case lang, I understand you're deferring this to the Department of Justice or even to the DILG, pero in any case that you will be ordered to arrest or to effect the warrant of arrest to the senator, gaano karaming pwersa yung nakahanda or is there going to be a specific task force that will be formed to effect this warrant?
4: Sinasabi nga po natin, may sapat na numero ang specific na unit ng Philippine National Police para i-effect ang isang warrant of arrest. Kahit kanino man ito man ay maging senador o hindi man. Ang particular na unit na magsasagawa po nito ay ang CIDG. At base nga po sa usapin na yan, ang ICC warrant, apat po yung interagency na sinasabi po natin na pwede itap ng DOJ. Ito po ang NBI at ang PNP. Ang sinasabi nga po natin, meanwhile, na habang wala pa pong kautosan sa Philippine National Police, either kinukonfirm namin po ito o hindi, ay hindi tayo po kami nakautosan sa DOJ.
10: Thank you, sir.
8: Sir, linawin ko lang, sir. Ang inaantay po natin is local court order.
4: Hindi po. Hindi. Ang inaantay po natin yung kautosan ng DOJ po. Kaugnayan ng usapin ng either implementation po at ang barang.
10: Sir, DOJ po ang
4: tama po yun, sapagkat doon sa interagency na apat, sila po ang laging nagbibigay ng giya po sa amin. Doon sa apat na agency po, kasari po ang DOJ, NBI, BNP, yung Department of Foreign
11: Affairs. Sir, sir, clarification lang, meaning to say, you are waiting for the order from DOJ. Nag-culminate na yung NCB-PCPC.
4: Sa ngayon po, hindi po makonfirm kung nag-culminate na po yung kanilang meeting na hindi. Pero sa ngayon po, sinasabi nga po natin, pending na instructions po o pagkautosan dahil po sa DOJ, hindi po kikilo sa Pilipinas.
10: Pero sir, do you have a copy of the one?
4: Hindi ko po makonfirm kung merong kopya ang Philippine National Police po.
10: Sir, kakailangan niyo pa rin ba yung red notice from the Interpol?
4: Yung pong red notice ay supposedly binibigay po yung from ICC to Interpol, Interpol to NCB/DCTC.
10: At wala
4: niya,
10: kayo nun?
4: Hindi ko po makonfirm kung meron na wala ang Philippine National Police sapagkat ang magiging role lang naman po supposedly ng NBI at saka ng PNP, particular na si IDG, ay i-assist ang Interpol Manila. So purely assistance, ang CIDG, PNP at saka ang NBI sa Interpol Manila, sila po ang mag-implement kung meron man po.
11: Sir, another clarification. Meaning to say, yung Interpol Manila humingi na ng tulong sa PNP?
4: Hindi ko pa po makonfirm, sir, kung humingi po hindi sapagkat nga po nagkaroon ng pagkabalang yung implementation na nasabing warang dahil nga po umakit ito sa Supreme Court.
10: Okay.
4: Sir,
12: yung decision ng Supreme Court, sir, paano po ito sinipit? Final or may mga resume pa dapat lang kayo kasi hindi nga masyadong mga komento yung magkabilang panin.
4: Kinahayaan na lang po natin sa mga legal luminaries po yung mga usapin tungkol sa kung ito po ay pinalorated.
9: Thank you very much, sir. If there is none, let's proceed to the closing statement, sir.
4: Amari po, nagpapasalamat ang Philippine National Police. Ang alam po ng aming Chief MP, Police General Jose Melencio Sinartales Jr. At sa ating po mga guests sa HPG at sa HSS. Sa inyong pagdalos na yung mabaking ito, maraming salamat po.
9: Thank you very much, sir. And that concludes our press briefing. Once again, good morning. Kasi kahapon, binanggit po ng CIDG na they already have leads as to where Senator Bato is. Of course, without divulging where exactly he is, asan po siya na, kumbaga, where exactly are your investigation leading to right now?
4: Opo ma'am, ganito po. Sa dalawang usapin kahapon, ito yun sa ICC warrant at yung information or whereabouts sa ni Senator Bato. Ang pahayag po ng Philippine National Police sa ngayon po ay minamabuti ng Philippine National Police na igalang ang mga umihiyaw na proseso at hahayaan na lamang po ang mga kaupulang ahensya para po magbigay ng kaupulang informasyon tungkol sa mga nasabing usapin. Ito po ay usapin ng ICC warrant at yun po whereabouts po ni Senator Bato.
9: Okay, I understand. Yesterday sa Supreme Court po, dininay yung temporary restraining order na hinihiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa. Are there any directives for you to arrest him Kasi ang sinasabi po ng mga legal experts, wala na pong balakid, legal na balakid para arestuhin siya at isuko siya sa isang international tribunal.
4: Kausap ko lang din po yung director ng legal service. Siya po ay mag-report po kay GPNP. Kung ngayon na mga nasabi ko sa Pinang, meanwhile po, sinasabi nga po natin, hayaan na lang po natin ang DOJ na magbigay ng pahayag. Kung ngayon na mga nasabi ko sa Pinang.
9: No, but you are the one of the law enforcers, eh. Is there any directive right now to be on the lookout and to issue or at least to effect the warrant of arrest anytime soon?
4: Ihintay nga po ni GPNP yung legal advice po ng ating director ng legal service kung may po na nasabi sa akin. Sa ngayon po, hindi pa po natin mako-confirm o madi-deny yung nasabi po sa akin kung i-effect po ng PNP National Police o hindi po ang nasabi sa akin.
9: Sir, sabi po ni General Aplasca, splice po ang mga nilabas na video. Your reaction on this?
4: Una-una po, naipasa na ng PNP National Police sa DOJ yung nasabi evidensya. Ito po yung kabuuan ng information, CCTV footage, sabi ba pa. Pangalawa, sinasabi nga po ng Philippine National Police na meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinunditin ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinunditin sa DOJ na ito po ay naka-angkla sa facts, evidence at due process.
9: Thank you, ma'am. Sir Jason?
13: Morning, sir. Clarify ko lang po, nabanggit niyo dun sa earlier statement niyo na dinedefer niyo po to the appropriate agencies to give the information. Just for clarification, this is the DOJ?
4: Okay.
13: Or kasama din po ba ang DILG?
4: Ang DILG naman po, yung interagency na original na kasama din sa proseso, ito po yung DOJ, PNP, NBI, at saka yung DFA. Ito po ay pinapawaya po natin sa usapin po sa Department of Justice.
13: Tapos balikan ko lang po sir yung sa Sabongeros case. Nasabi naman po ni SILG before na wala na pong, may claim po sa SILG before na wala na pong active na police officers na nagme-meddle with the case. Hindi pa naman po natin sinasabi na guilty sila. Of course, they will have to go through the process and everything. Pero what does it say ho na there's this accusation na there are active police officers who are interfering with the case?
4: Alleged. Ito po ay makikita natin sa patuloy na investigasyon na sinasagawa ng Headquarters Sports Service at ng Fire Patrol Group. Hindi po natin sinasabi na agad guilty yung dalawang individual na person natin. Ngunit sa matter of SOP o proseso po natin, ang ginagawa po natin dyan is immediate relief para po hindi maka-affect sa ongoing investigation but criminal administrative yung dalawang opisina na nabanggit po.
9: Thank you very much, sir. Let's proceed to the proceedings.
6: Okay. Doon yung portion sa Dayakaranga Prisco ni TAPNP. So implementara. No, no question sa part matatapin pi kasi sa pagpatit nanda ngaraya hay kaparte sa proseso o due process sa aton karanga layi iya sa Pilipinas pero kabaabo gyapo naga question sa dagagan ita daya karanga warrant to bare sa ICC no galing hay may political tension nga nagakanabo kasi si Bato is politiko ang aliado di kada sa pihak nga grupo dapat niya paninga buton. Dibina Yepes, good morning gida. Amba ni para Edsel Ham at atat na atat gid arod DOJ nga ra. Aywa pa desisyonan it Supreme Court ro kaso gagin file ni Senador Bato. Ro TRO nga gin deny high prayer para i-compel dugo ro gobyerno ita pag-implement sa bugos nga warrant of arrest. Okay. Jom sa tiro, good morning Jom sa naga-monitor makaron naga-kapi-kapi makaron karang agahon. Kay Ginaline Amaro nasa San Francisco, Agusan del Sur, good morning man. Nagapamati man makaron katon sa aton karang pag pangalan. Now, aragang mga katrupa, tawon ta itdagan. No? Rayang isyu may kaangtanan kay Senador Bato de la Rosa. Bukon yang ra it simple yang man nga laban it politika eh. Ha? Mas mabaho rong pangutana makaroon itanan. Well, pari-pariho baga rong pananawan it aton nga layi iya sa Pilipinas? Either manggaranon ka or pobre ka. No? Powerful ka or ordinaryo ka nga pumuguyo mga katrupa. Kung may una nga mando rong korte or aton kara nga mga otoridad, obligasyon man it gobyerno nga implement, it maayos. Ag nagasinanto sa aton nga layi. No? Wapa man aton ginahambal nga guilty. Rusang katawo. No? Kung may una nga mga maura nga mga kaso, mga katrupa. Sa idagom it due process, may kinamatarong sa gihapon nga mag-explicar ka ag dipinsahan ro imong kaugalingon. Diba? Pero importante man sa gihapon nga wa it bisan sinuman rung dapat nga magguwa nga mas mataas pa kisa sa aton nga layi sa Pilipinas. Diba? On the other side, dapat maging madahan man ro gobyerno. No? Agod nga hindi magmatsa ginagamit yang naton ro layi para sa politika. Eh. Diba? Kasi pag nadugaan na it pagsalig ro publiko sa hustisya iya sa Pilipinas, mas delikado para katon iya sa mga Pilipino. Kisa sa anuman nga mga kaso it sangka politiko mga katrupa. Diba? So, pero matuod nga laban. Ha? Hay bukod niyang it may kangtanan kay Senador Bato de la Rosa. Ro challenge. Kun ano katibay makaroon ro aton nga konstitusyon nga reya sa Pilipinas. Ha? Arong respeto sa aton karang nga mga proseso nga ginasunod. Ag kaya ba naton ra nga ipatuman rong layi nga may una nga hustisya nga wa'y ginapaboran? Ha? Kasi iya kita sa demokrasya nga nasyon eh. Oh, nga hindi dapat magpangibabaw rong kahadlok. Hindi dapat magpangibabaw rong kaakig or hindi dapat magpangibabaw rong politika. Pero nagagawa politika rin. Oh, kundi rong magpangibabaw rong kamatuuran. Aga, rodeo process nga ginatawag mga katrupa. Pero mabili na ito. Saray ka na nga nagkakanabo makaroon iya sa Pilipinas. Alas 7:32, raton ka nga oras sa aton makaroon nga pagpropadayon, sa aton ka nga pagpupangalakas. Aranay, aton na naitawan itdagan, raton ka nga mga mainit nga mga balita lokal. May pahayag makaroon si SB Ronald Marte, ita aton ka nga sanggunang bayan iya sa may Banwa Karait Kalibo. 5 months extension sa construction at Kalibo Public Market. Haman. Nga uwa na sunod rung deadline nga para matapos kasi kaabo-abo na nga mga nagahugat at nagabantay nga mabalik ka. Roaton karang Kalibo Public Market sa anak karang pwesto una sa may barangay Andagaw. Kato sa dati na nga pwesto. Mga katropa. Na may hinyo makaroon ng kontraktor nga tawaan sanda it another 5 months. Ha? Kasi reconstruction temporaryo nga gin papundo mga katropa. Now, may mga vendors kita nagawangay sa dagagan it daya karang nga construction it aton nga Kalibo Public Market. No? Anyway, hara makaroon si SB Ronald Marte pamatian tanay sa anak karang nga pagpahayag ano ruplastada it aton karang nga Kalibo kasi gina-consider nga kanamiton kung tanga Kalibo Public Market a public market ta. No? Galing medyo may mga ginawangag rung mga vendors. May pamatian ta kung ano anak karang nga pagpahayag mga katro.
14: SB, sa inyo no nga pagbisita sa inyo nga pag secure sa area sa may Bag-o nato nya Kalibo Public Market. Kamusta SB ro construction? Ano ro update kara SB?
15: Well, pag-abot naman ito sa site, kaibahan na ako na si SB Engineer Emerson Latsika, chairman naman sa Committee on Infrastructure, no? At of course, si SB Engineer Rex Bautista, no? Tatlo kami, kaibahan mo naman ito si Kwan, ratong SB Federation President, no? Si SB Dave Kapayan. Nga kung siin ay... Naya abutan na mo nito, ro tatlong katawo, and what nagatrabaho no sa regional nga public market.
14: Mm-hmm.
15: And ginpangunta na naman kung haman ay because nga di nga ro rato abi katropang clear nga ginisoyahan ko first meeting ito no naman sa mga vendors nga may mga ginglata gabisanda ka to nga dapat bahuhin do anda ka to nga tables aga stall ay ginkubay mo to aga pagkatapos da yun ay may mga revision na bino di ka to nga to aga mga nila nga ginpunduy mo because ginabra paro revision so aso makaroon na yun, gawin pa ko na ro pag-ubrite design.
14: Oo.
15: But na yung aging pangatala na ako, kung saan ka na sa nag-stop, ay ko marso pa ako nung ato.
14: Mm-hmm.
15: No? Ay, hamba gabi ni Engineer Jeff, ano nga to, Mendoza, ro representative at Lotoplex, no? Mm-hmm. Ay, na yung, nag-stop sanda is just because of dayang sa revision nga rin nga to, no?
14: Mm-hmm.
15: And according manabi kay Injera Ami, ay kuno ay may sugat kanda nga garisium it March kuno Rotaplex, no? Ay paano makon mambani mo nga nag-resume it March ay di ka to ganito na ako nag-stop it March it pagtrabaho. So buti nga nun, what a ga coordinated to store contractor agaton nga engineering office no ita kalibo so doon do mga na nakikita na ato nito katropang clear. Mm-hmm.
14: So ano kara SB ro masunod niya maging tikang syempre dugang na naman no sa delay sa construction aga ano ro anda kara nga naging plastar abi man na SB nga pagpasiguro ron aga tikang man it contractor at of course it engineering office may kang tanan sa padayon ra nga gina-construct naton nga Kalibo Public Market SB.
15: Well actually katropang clear na yung na nagkaroon kami site sa inspection no because gani ko na yung nagpadagat sugat do mga vendors sa Sagrang Bayan at Kalibo no para sa andang reklamo no nga kung saan ang pagiging mahumanabi ro ano ro tindahan so kasi ro anda manabi ay para masigurado ba nanda para kung saan no gid agud to ay makaprepara sa daba no makautang sanda or makadugang sanda at anda kapital para punduhan ay siyempre gahaling na nabi sanda sa bagulat ng tindahan. But do naging problema nga ni ay na yung katabi gamba nga mga June 15 matapos o July 15 ay na yung hindi pa siguro matapos at makaroon nga nga binuga no kasi unang-una ay ongoing pa ro pag redesign it danda nga ng mga gatok para no or anda nga ng table it na yung meat ag na yung physics yun no pati manduan at vegetable agro mga stall ito sa mga second floor nga ron so buti nga naman ay nag pakayo it extension do contractor nga kung pwede nga tawaan sanda 20 weeks no para na yung ma-extend so butambaro niyo mo sa 20 weeks nga na medyo
14: 5 months
15: si Mao so start it June, July, August, September, October git siguro base mga December pa matapos git mo no.
14: Mm-hmm.
15: But anyway, doamon lang aning kwan, no? Eh, sige sinamon, basta rin importante ay matapos si Mao. Kasi nabudlay niya abirato ng mga vendor sa dayang arang anda to ng relocation site, no? At mga vendors naton sa temporary public market naton. Nga kung siya, naitiguhan yung nabimana ag... siyempre, kung tiguan ay nagalignaw mo nito at may mga nagatuhon na abig ko na randang mga bubungman. And aside from that, ay mahina randang kita dahil nabutay na abig mga tao maagto ito. Eh, may dumaan ako makalipat kung saan da, itong mga vendors, ay, at least ay naing isang kadireksyon niya ang tatong niya mga mamamakay no, sa tindahan.
14: So, SB, paalin ka na ro, syempre may mga ano, may mga ginrenovate, mga may ginayos. Paalin do pondo SB, ano nagkugang or pagkasabton ra it ano contractor or minabilin pa mata sa pondo nga ging tagana.
15: Well, doy gani no, pilang punta na mon sa contractor no kay Engineer Mendoza kung naing sino mag shoulder ay pumiro ay way mat idea. Pero habang gali naginistorya kami nag-text mo sa anang boss ag naghambay mataro pamunuan it naing rotaplex nga sanda ko na ma-shoulder it naing cost it naing ano nga ron ano bago nga ron design and parang renovation dun
14: SB, ano ang dakarangan naging anuman, depensa, or ano ang naging sabat sa akong hakutana, abi mana, kung haman ituwa ta, abi nasunod, ro, dapat abi nga disenyo para sa pwesto nga right ato niya mga vendors, particular sa fish and meat and vegetable section?
15: I don't know kung ano kita do reason why huwag dabi nanda ma ano gibaga no masunod kung saan no matapos si Mao. Ro sa bilog ilang narason nanda karon ay dahil may revision ay that's the reason why medyo na delay ro andang pagtrabaho no. And doing nga nila na sa bilog abi ay aray na bilo nga nagguba abi sanda araw man abi ubra ko naman nanda which is nga ni ko medyo ano nga isanda ko no ay simpe do kwarta ay nagagastos mo sanda sa pag renovate o na yung sa pag redesign ko rin nga yato ko ano ito ato nyo mga vendors so more doon nga nag-enjoy it sanda sa LGU nga kung pwede ko natawa niya sanda it time nga matapos kinanda o yun yung proyekto. Kaya mo yung mga ni Kanda, ay dapat yung tama ko, at that time nga, sige ro inyong, ano, pag-redesign ba it, andang itong gatok, no? Ay, kung tama ko, ay during that time nga, nag-meeting mo kita, ag ginsukat man, kung ano mga sukat ka to, and pagkatapos na yun, inubra kong tanin yung revision. Agod to ay na yung, after yung maubra revision ay, siyempre ginarevise na ro, ano ay, ro design, no? And pagkatapos na yun kong ta, ay nagpatawag it meeting ka mo, pagkatapos yung present sa mga vendors, agod to ay sa dyan isang na kung ano yun doon nagkatabo. Pato naging problema abin ninyo, kung wapa mga ako nagreklamo na ato niya mga vendors, ay wapa mga ako yung kamo na kung nagsako ba it na yung obra it na yung revision niya to. No? And hamagay na ako na punta dapat mga ako na waka mo nag-stop yung trabaho. But sige yun, kung narimba abin mga na katupang clear ay na yung iya sa nag-obra sa building mismo ay rato nga mga parking lot or mga landscaping or kung ano nga dapat trabahoan sa guha ay rato kung taranda na yung trabaho agad to ay once nga natapos revision at design nga to ay balik ko man din sa dito sa sugod no?
14: Agad to ay natenga nga trabaho SB no?
15: Yes, that's correct. Medyo maroon kung ta hindi man makasabat ka kundo contractor. So that's why nga ni nga mawala siguro sinamon doon nga kung pwede dali-dalihan niyo ninyo ito bro revision niya to design ag pagkatapos i-present tayo ng common sa LGU and sa mga vendors agad to ay masayamat mga vendors kung ano nagkatapo.
14: So SB ikaw sa inyong nga pagtanaw sa gimpatigin niya site inspection pilang porsyento gumanara syempre may mga ginghimo o may mga pag-renovate yung man redesign pilang porsyento ro dagagat construction
15: Ay kun si Engineer Rex Bautista lo Pambaon ay para ka ako nasa 50% pa na to, 55%, no? Pero kung dati abi nga to, nag-ambay sa natin mga 70%, naging 80%. But, mga nabi, no, ay balik ko man doon, ay because nga ni Ginguba, taro mga ratong stall nga haubraw nanda, ratong mga tables nga to nga gingwasak, ay nag-uman yung mansanda, no?
14: Mga sementado, so, gida SB, rung mga ano ron, kada pwesto nga mga lamisa.
15: Actually, rato-rato malamisa ay bukon.
14: Kundi
15: made of stainless okay. Steel. Ag ginbuta ka niyang rayon it na yung mga steel bar. Medyo mo na ng guwa eh. So, kaya kani nagreklamo ka ito ato yung mga vendors. Kasi kung ikaw abi nagkasaksak ito, ano?
14: Kasangag.
15: Ay, kasangag rin eh. Kasangag. Gintistingan nga yun naman ay kabasog na. Ag madali naman na magkagupi rin do. Paano doon? Ag mawasa ko rin itong inubra nga itong tables nga ito. No? Ay dapat yung tama na ginubra ito ninyo ay ginsiminto lang. Ag pagkatapos na yun ay ging butangan na yun imaw it's stainless. Agod to ay na yung mapag-ungin, no? Maskin mag-inagsak mataon na ay okay pa ang bawa-bawa niya nga ro table. So, Mando, naging usapan na bigat to last first meeting naman, no? First meeting naman ka to. Kaya ba naman ka to si Mio Juris, atong Mido Head, no? Si Ma'am Gay, Joel, si Ringan yung representative it na yung Rotaplex, no? Si Engineer Mendoza, ito man kata si Engineer Ami, ato yung municipal engineer, si na yung engineer, na yung ano nga naon, na yung Ignacio, no? Si Dave. Ato rin, na yung ginusoya naman. Ang nagkasugot man at the time eh. Kaya lang kuling nga ay haron abi nagkatabo ay doon, tanaw lang natin kung ano ro...
14: Pero para kinyo bastante ro 5 months nga ron SB extension?
15: Well, siguro kung aboran ng mga tao, no, systematic ro trabaho, ay possibly. Pero sa pamantaw na ako, medyo duda pa. Doon nga niyambay ni Engineer Rex Bautista nga, base man na 2027 pa tamatapos rin
14: ito. Grabe, tindahan na delay no, SB?
15: Oo, delay ka. Nag-augtas nga niya si Mio Juris karon ay because nga niya ko, pirmi lang man ang gayin ninyo o contractor abi ay na yung delay nga niya.
14: Pero ano ka ra, SB, Rosabat, it, ano, engineering's office, isanda ka ra nag, ano, assign niya, nag-monitor, katupagang sa, nauna nga ging Ubright contractor nga, mga, ano, na ni mga stainless, ana nga pwesto, SB, ano ra, nakaroon sabat, wala lang binanda to nga ging sita during that time niya, nga, ginahimu pa lang, yung mga pwesto?
15: Well, doon nga nino, nga, natabuha biya, medyo wakita it, nakaigo monitoring, no?
14: Okay.
15: Oo, engineering. Pero naman ay isang basis ang sundo o pilang basis. Ano
14: yung natupang dan?
15: Oo. Ay, rin doon, naging baso kayo naman kung doon engineering, dapat punta ay sanda punta o nag-representado ay and ears it na yung LGU, no? Sa pag-monitor kung rin yung proyekto. Agad to ay madasing bag, ma-check nanda kung kamusta do, na agad yung trabaho, kada adlaw ba. So, doon do, ano kunta, ay wataabi eh.
14: So, pila na dito, ano, SB nga, ano, bugan or inadlaw nga, temporary nagpundo sa pag-construct ro, ato niya, ano, mga lumatinawo na karon sa bagong Kalibo Public Market, SB?
15: According sa bantay ito, ay nag-start ko no, ko March pata. Until now, ay wait nagatrabaho. So, but sige na, ay, sa kagani man, ay rohambay man ni Engineer Ami man ka mo, ay kuno ay nag-resume may trabaho ro Rotaplex ko March. Pero according sa tao nanda, ito sa site ay kung March na nag-stop ay ano ba talaga? So that's why nga ni makita ni mo no, wagi dit coordination ay sanda mismo ay bukod insakto randa ginasugit. So do yun doon.
14: Sige. SB Ronald, abog na nga salamat sa update nga naging tao manimo kamo niya sa XFM Kalibo. At least ay mabatian man ita mga nagapupangutana na tuong liro aton yung mga vendors but also ro aton karang mga bumaraka aga mga pumuwi sa Banot Kalibo SB.
15: Yes, hopefully nga matapos na nanda no katropang clear this December no kabay pa. And based on nga tong request no. So siguro ay mo nga ato lang ato na nay kung saan ugit matapos and mo na bi sa mga vendors naton ay kabay pa nga maintindihan man nanda no and of course ay so sa Grambayit Kalibo no ay una man sa ayang pagmonitor man kun may una gid man nga kasagpaan do ayang nga lang kontaktor naton.
14: Sige. Si sa Kalibo Sangguniang Bayan member Ronald Marter ay man si katropang Claire Tia di Tex FM 96.5 Kalibo ang katropang.
6: Bullseye. Thank you gid kay SB Ronald Marter no aton karang nga Sangguniang Bayan ita Kalibo. Tama dun eh. Dapat yan eh, maklaruhan gid ra at nga matamambad na to nagkalitsilitsit siguro rong hinampang sa construction. O kabaabo pa nga mga problema nga ginatan-aw ro iba naton nga mga negosyante mga vendors nga nakabuo ita pisto di kara sa bag-o nga rang nga Kalibo Public Park. E gina-expect ko tatanan nga dapat humanyo tara sa man kita nga may mga kontrobersiya di karon doon nagkagulo-gulo. Sige, bantayan ta. 10 minutos bago mag-alas 8. Sa ito makaroon nga pag-propadayon. Datong porsyon na todkaton it's Santon Gold Coffee Mix. Kapi-kapi ang ani kita. Sa aton karang mga katrupa ro na. Ro-kapi nga kabuabong nga binipisyo nga mabuura aton karang agawas. Kung adlaw-adlaw nagainom kita it's Santon Gold Coffee Mix. Ro-kapi nga bukon niyang itmanami rong lasa. Kundi makabulig sa aton karang kagawasan. Nagapabaskog itaton karang resistensya. White side effects sa Rosanton Santon Gold Coffee Mix. May malunggay kundra, may spirulina, garlic, dayaro mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagkaganyain karang abagatian. Romanami pagid may glutathione ag collagen para sa maging makinis ag manami raton karon nga panit. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Kapi-kapi nga. Now, haranay. Raton nga kumilek. Mismo si Chairman Garcia may pagpahayag may kaangtanan sa dagagan itaton karang barangay ag iske election. Ro barangay ag iske election nakasit na this coming November 2, 2026 mga katropa. Now, may ginboy ani mo nga pahayag di karagata sa barangay ag iske election. Paki ready nga nito dayon na inamataron. Ro barangay ag iske election naton nga makaron medyo sa ibang mga kabaranggayan, mainit na rohin ang pangit politika sa barangay. Well, hindi natin malikawan kasi nagailapit rong barangay eleksyon. No? Lapit lang. Lapit lang man ro eleksyon period. Ha? Saray ka rin nga barangay ag iske eleksyon. So, si Chairman Garcia may pagpahayag kung nagtaliwan ng adlaw, ginamba na pa nga nito nga, kuning kaso gin man nga, ma-impeach si Vice President Sara Duterte sinurong mag-next session, kinatawag. Good morning, ani kay Arnel Roberto Redondo. Good morning. Kapashoutout kami sa Cortes Balite, ha? Sa amon nga pinilanggang nanay nga si Nanay Tarsila Roberto Redondo. Oy, Nanay Tarsila, good morning. Always kita nakatutok ha? Sa aton ka nga programa. O, sa mga taga-Cortes Balite, ha? Good morning. Good morning! Ay, Nanay Tarsila Redondo. Good morning, nasa Balite. Lailani Montaño, good morning. Gidaan naman kay Nanay Rebecca Rodiano. Bapirmi man na nagapinamati. Good morning. Good morning! Kay Gino Andrew Icasas, good morning man. Kay Gracila Kahili, good morning. Gidaan. Ag sa mga taga-Kabayugan Malinaw. Good morning! Good morning. Nag-monitor makaroon nga agahon sa atong karanga pagpangalag. Doon, okay. Ah? Oo, okay. Aton niya nga, no, kasi daya nakatutok kita sa barangay ag iske election. May panugian niyang ro kumilik na ton, ag kumilik nasyonal gutara, sa dagagan it daya ka nga barangay ag iske election this coming November 2, mga katrupa. Dali lang man doon. Sige, pamatian na ito. Pagpahig na ito ka nga kumilik, chairman.
16: Bullseye! Bullseye! sa ahi.
17: Katatapos lamang po ng ating registration of voters noong ika-18 ng Mayo. Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng tumangkilik, lahat po ng pumunta sa registration sites ng COBELEC. 5.2 million po lahat yan simula noong October 20 hanggang May 18. Sadyang napakadami pero halos sa 4 na million po yung nagpunta sa mga registration site natin noong August 1 to 9. Kung hindi nyo po nakakaligtaan at nakakalimutan, dapat po kasi may election tayo ng BSKE. Noong December ng 2025, hindi po ito natuloy. Pero 4 million yun, almost 2 million yung mga bagong botante noon. Plus another ngayon, 5.2 ang pumunta sa registration sites natin. At sa 5.2 po na yan, 1.4 million ang mga bagong botante, 1.3 million naman yung sangguniang kabataan, meaning 15 to 17 years old.
18: Ilan, sir?
17: 1.3 million po. So yan po nag-exceed sa expectation ni COMELEC, bagamat ako po yung sadyang nalulungkot at humihingi po ako ng dispensa doon po sa mga hindi po nakaabot na pagbigyan ng COMELEC. Yung ipangapo ay na cut off pa nung sa ibang lugar, lalo na po dito sa NCR. Kasi naman po, sana po sa susunod ang ating pong pakiusap, huwag naman po talagang sasadyain natin o talaga pong isasagad natin hanggang sa uling araw ng isang deadline. Alam niyo po, ang nagiging panuntunan ni COMELEC ngayon, kung niyo po napapansin, wala po tayong ginagawa ng mga extension. Hindi po sadyang maganda na lagi na lang inaasahan ng mga kababayan natin yung may extension tayo. Alam po natin, may mga akusasyon na iba na sasabihin talagang baka nga na-disenfranchise ang mga botante dahil hindi nakapagparehistro. Pero sa amin po naman palagay, with all due respect po, mahaba-haba talaga na pong panahon ang ipinagkaloob natin. Ito po yung umabot na mula po October to May. Ilang buwan po yan na napakahaba, at pagkatapos meron pa po tayong yung August 1 to 9. Ang susunod po nating registration of voters ay kung sakasakaling matuloy ang barangay ng SK elections ay sa February na ng 2027. Yan po ay bilang paghahanda naman sa ating barangay at SK election. Muli, uulitin ko, ganun kaimportante ang pagpaparehistro sapagkat yun ang unang hakbang sa pagboto. Uulitin ko muli ang aking binabanggit isang araw pa sa inyong mga botante ay kahit lagi po niyo tatandaan na kayo po nasa atin, kayo po nasa inyo ang boto. So hawak niyo ang vote. Napaka-importante yan. Ganun ka-importante yan sapagkat that is just to emphasize to all of you na ang bawat isa may bigat ang boto niyo. Ano po ang katayuan sa buhay, mayaman, mahirap, nakatatanda, bata, may pinag-aralan o wala. Dito sa ating bansa, isang boto, isang balota. Ngayon po sa Pangasamoro parliamentary election,
19: Sir, nalito na ako. Sabi mo ang BKSE September elections.
17: Sa November 2 po ang barangay SK election.
19: Oo.
17: November 2, ang Pangasamoro parliamentary election po ay November 14 naman natin gagawin.
19: Yeah. Pero ba't sabi mo sa next election in February ng BKSE?
17: Opo, pagka naman po, kung sakali lang po na hindi matuloy ang ating BSKE, September 14. Kung sakali po hindi matuloy yung November 2 na BSKE dahil may mga alingas-ngas, may mga nag-propose, although sa kasalukuyan ang batas natin, November 2 pa rin ang BSKE natin. So kung sakasakali po na ito ay ma-reset, halimbawa, mag-re-resume po kami ng registration of voters. Kung sakali po matuloy naman ang BSKE ngayong November 2, ganoon pa rin po ang resumption natin February na ng 2027 para sa bagong registration ng mga botante para naman po yan sa 2028 national and local election. So aabutin po ng February 2027 up to September of 2027 yung susunod na registration ng mga botante po natin.
19: Pero ang BKSE, September 14.
17: November 2 po ang BSKE, ang Bangsamoro parliamentary election ay September 14 po ang ating election.
19: Okay.
17: Okay po. So,
19: BARM ulit.
17: Sa BARM naman po tayo, well, sa kasalukuyan, ongoing pa rin po yung pagsasubmit sa amin. May mga ibang issue po kasi patungkol doon sa mga nasubmit na mga nominado, nominee ng mga political parties. Pero ang aming pong pinapatupad na pulisiya, hindi po kami masyadong nagiging stricto. Lalong-lalo na kung a matter of technicalities lang, halimbawa may hindi nasubmit na dokumento, pinababayaan na lang po natin ganung ito po ay kauna-unahan na Bangsamoro parliamentary election. At ngayon din po, nakatanggap ang COMELEC ng 14 na petisyon na kung saan ang bawat isa ay nagpipetisyon na sila ay makonsider na dominant majority party or dominant regional majority party at dominant regional minority party. Bakit po importante yung mga majority party na ganyan at saka minority party? Sapagkat, katulad po ng isang automated election ng national and local, pag po kayo ay dominant majority party at dominant minority party sa rehiyon, automatically kayo po ay meron transmission ng results mula sa presinto papunta po sa server po ninyo.